0: drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
8: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
0: Kadaragsak nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol katol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika! Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
0: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing
4: performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligan
4: epektibo.
5: DTX 500
7: cheers sa barkada nating
8: night shift
9: OT
8: breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio with VCO.
14: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Ang oras, alas 8, 10 na sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super. Ang shot ng tropa.
19: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
18: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gyapon ka po ninyo, Ted Aujero Francia. Are you still there? Ara pa ka muda. Congratulations kay Alin Jude Welle. Alin Jude Welle for his graduation sa kursong Marine Engineering from your grandma, Ma'am Criselda Buico Almuhen sa Zone 5, Barangay Taka, Saro, Iloilo City. Manamiyaw ko, Sir Pulokin, ha? Alas 8:11 na sa aga. Balikan ko sa K5, Karen Badilla. Very good kayo na interview niya ang punong barangay sa Barangay Ortiz City proper. This is a big issue. Okay, very disturbing. 2 million pesos, ha? 2 million? Di, ang 2 million ngayon na Sir Dodoy Altoveros, basta ikon mag-asik dra sa inyo sa General Hughes, no? Organi, ang hambal gani naton, hindi malayo, Kim Flora, Ma'am Lola Jean Barreta, kay Sir Lunito Barreta, sa Jelt Iteri sa Mabulo Delgado, sa kay Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, kay Ma'am Bukay de la Peña, sa Books Iteri sa Bulilao, Mandurriao. Hindi malayo, Ma'am Beth Idalilla, Ma'am Rosalva Ricoperto dira sa Brunei, nga ang 2 million to, ang iban sa to dito sa Gimaras, so ano ang mga boundary nga security measures nga himuon sang provincial government sang Guimaras. Kay tiga patubang lang ang orte sa Guimaras mo, no? Base ang bagsak ya dito sa Guimaras, ha? Kag din sa nagakuha dugay na bala ini nga na monitor sang barangay council or nakibot sila nga ang ilan number 1 kagawad nga si Jomari alias Bulldog Villa engaged sa illegal drug activities.
20: K-Live News FM Kampyon, Kampyon Report.
18: Nakasanbay, balik ka K5 Karen Badilla sa Ortiz City proper. K5 ka, go.
3: K5 said hindi pa ni kagawad si Jomari Villa. Ari na ni nga daan sa barangay anti-drug abuse council list o kunbadak sa Ortiz City proper ang iyang pangalan nga nagaduso sang illegal na droga. Ini ang ginkumpirmar sa aton ni punong barangay Sheila Doza sa Ortiz City proper sa pagpakigangot naton sa iya K5 Ted, no? Suno diri sa kay Kapitan Doza, nag-start ni sa pagpungko bilang kagawad si Jomari Villa tuig 2010. So wala pa ya 2010 K5 Ted, nagaduso na ni sang illegal drugs ang ining si Villa kay tiari na ni sa listahan ang iyang or sa badak list ang iyang name suno sa punong barangay K5 Ted, no? Kung sa performance sa pagkakagawad sa ilang barangay active ni siya, pero lately K5 Ted, though ano ni dugulpi lang siya nagtago K5 Ted suno sa kay Kapitan Doza.
18: Nangindulaan
3: siya. Although nga makitaan man siya kung kisa, pero hindi na termi-termi kag wala na siya gawa, nagahalubilo balalek sa mga activities, laka na lang gid K5 Ted.
18: Pero tigaya gaten man kuan, gaten man sa regular session kada semana?
3: Kun kaisa. Oh. Amo na nga ginaistorya siya ni Kapitan Daza kung ano
18: Doza,
3: bala ang
18: Doza.
3: Issue.
18: Doza.
3: O kung Doza. Ni kung anong issue, anong problema kay 510, pero ang iya nga ginarason permi nga tuyo siya kay bangod nga ang ining si kagawad Villa may nubya-nubya ni siya nga ara sa abroad. Kaya balo siya kay 510, wala siya asawa, pero may mga kabataan nga lunsay kolehiyo na kay 510. Kaya mo nang permi niya nga rason kung nga hindi siya makitaan sa guwa sa ilabalay or kung isa malaka na lang kay bangod nga nagatulog siya, kay bangod tuyo siya, kay bangod nga nag-video call siya kung gabi sa iyang girlfriend nga ara sa luwas sang pungsod Pilipinas K5 Ted, no? Then sang sinilang man suno sa kay Kapitan Doza ang ano na niya nga daan K5 Ted, ang why naman sila silingan doon nakibot gid malakit isa na mention ta. Ari na ni siya nga daan sa badak list sang isa dira sa lugar nila nga naga-engage sa illegal drugs. K5 Ted sa subong si Cap Doza kag ang DILG Iloilo City natalana ni nga mag-istoryahan ay sining nga aga K5 Ted, no? Regarding sa iniyang issue nga natabo sa barangay kagawad nila nga number 1 pa K5 Ted. Pamatian naton si Kapitan Sheila Doza sang barangay Ortiz City proper.
9: Ano ni ang background ni kagawad Jomari Villa diri sa inyo sa barangay Ortiz?
10: Bali, hindi pa ko kapitan. Si kagawad na siya.
9: Oo, ano nga year?
10: Bali, 2013 nagpungko si kagawad. At 2010 to 13 bala yata.
9: Okay.
10: Nagpungko na si kagawad mo.
9: So 2010, mga nagpungko siya barangay kagawad. Sa muna nga time, at ano pati kapsin mga barangay?
10: Bali, treasurer ko.
9: Okay. Dayon, so bali mga ikapila na nga term ni kagawad?
10: Bali, second term ya.
9: Okay. Dayon, imo?
10: Bali, ako ya, ano ko ya, first term ko pa lang ya kay bali, dugo extend lang balati, nag-assume lang ko sang primero kung pag ano, nag-acting ko.
9: Okay. Take up sa inyo nga monitoring sa kay, ano, kagawad Jomari Villa, kumusta? Kumusta ni siya ka?
10: Si kagawad, bali, nagagawa ang ngalan ni kagawad every time nga may gina, ano sa amon, may nadakpan bala nga individual. Ti isang pag-amuto nga, termino nga nakaano kami, inistorya man ni siya namon sa council, wala man kami nagpabaya, inwan-unwan ko man na siya. Ti sa amon atubangan, okay man ang iyang performance sa mga amoy na nga nag-servisyo sa nga kagawad. Sang uli naman lang, wala naman siya gawa-gagwa, wala naman siya gawa-ga-participate, pero wala kami gakulang remind sa iya. Kasi siyempre, obligasyon namun. Da, so naraman siya permit sa amon mga sesyon, mga meeting namun, araman siya.
9: Bali, ano ka, ano namin mo, nga may mga subject din nga nagkakadakpan sa ibang na lugar sa Iloilo City or mismo diri sa Ortiz, tapos gina-name drop siya?
10: Sa diri sa amon.
9: Sa Ortiz mismo, gina-name drop siya, nga involved siya sa drugs.
10: Bali, gagwa ang ngalan niya, nga siya kuno ang ano, nagahatag sa ila, mga supply. Mo something o okay. Supply.
9: Anong sa side ni Kagawad, ano? Anong explanation niya sa inyo?
10: Explain niya, wala ko na iya, wala ko gamo na sa ila, wala ko may ginaanuhan nga siling ginatagaan ko sila kay malain na nga buluhaton. Muna iya ginaano sa amon. Di ang sa amon man lang niya, ebidensya man lang amon niya ginaano. Kati daw hindi man guro mayo nga magpasibangod kita sa tao nga wala kita sang tumid niya ebidensya.
9: Oo. So, balisang saan o niya nag-start or anong year ni Kap nag-start na nagwa ang name niya, nag-name drop daw siya?
10: Balisang uli, namalang ni Guru, ma'am.
9: Saan sini, namalang
10: ka pa? Oo, ma'am. Okay. Mga 2020, o basta mga something drop, ma'am.
9: Kap, may na-notice ka mo or may na-observe ka mo sa sulod, abisang, or sa palibot din, no, sa palimalay ni Kagawad nga may nagagwa sulod or may mga lain-lain na tao nga nagagadto dira sa iya?
10: Ang samon malang kati ang kabataan niya may mga ano mo nag-eskwela tingagwa sulod mga estudyante nga nagagwa sulod sa iya
9: ano nga ang high school
10: college na sila ma'am.
9: So bali sa na mention mo kap nga ang hindi bali may nagagwa sulod pero mga estudyante.
10: Oo.
9: Okay, pero kap sa iya bilang barangay Kagawad kiti number one siya tikong number one ka bot silingon grabe ang trust katao sa imo. Kumusta ang performance niya kap?
10: Permiro mayo kit si Kagawad. Okay. Ang mga buluhaton ga ano kit siya, ga kooperar kit siya.
9: Oh, pero sa mga sini, mga litigi?
10: Wala naman siya, kaya wala naman siya gagawa mo.
9: Oo, oh, ano kasi niya nga wala siya gagawa?
10: Wala man kay Yambalya, tuyo ko kap, kay nagtawag ako nga Nubia, gabi na ko, aga na ko nagtulog, something amo lang na iyagin na rason.
9: Ano wala siya asawa?
10: Balibalo na siya, ma'am. Okay. Bali na may miga-miga lang siya, ma'am, nga sa sagwa.
9: Pila ni edad ka ni Kagawad, ah?
10: 46 pa lang si Kagawad.
9: So, amo na yung narasyon niya. Nga, pagkapulaw siya, kay bangod niya nag-video call siya sa Nubiania. Okay. So, sa Subong Cup, na-mention mo nga, makita ay ka po sa DILG Iloilo City. O, para?
10: May pamangkot man ko, para sa legalidad.
9: Okay. Sige. Why man di mga iba yung mga record si Kagawad sa inyo nga barangay? Magluwas ng abis amo na sa illegal drugs? Pero na-include siya kap sa ano badak niya?
10: Bali, dati na si Kagawad, ara naman na yan si Kagawad, kaya hindi pa siya yung Kagawad mo.
9: Okay. Ah, ara na siya nga daan sa badak list. Hindi ara pa na. Siya Kagawad. Nag-mention mo, 2010, nag-start siya sa pagka... Sa
10: Kagawad.
9: Kagawad. So, meaning dugay na siya galit nga amo na engage sa drugs. Okay, sige ka.
18: K5 ka.
3: K5, Ted.
18: So before he entered the barangay politics, aras sa barangay anti-drug abuse council list,
3: yes.
18: Ano siya ng user or pusher?
3: Wala di rin na state kung ano gid siya K5, Ted. No? Kaya ang isa lang no, nga information pagid, nga kung may mga residente sa Ortiz K5, Ted, nagakadakpan sa drug bypass operation, siya ni ang gina-name drop. K5 Ted, nga nagapang supply isang illegal na droga or shabu sa mga subject person sa drug bypass Simpre, operation.
18: Kung ako nakpa niya ma-prison naman lang kuya, manghalit naman lang kuya mo. Maluwad na lang ko. Ang pamangkot, ba't kung huwag mo na galing may ngagaw, no? Isa lang sila ka-lineup ni Kapitan Sheila Dosa sa nagligad niya leksyon or sa lain ni siya nga linyada, ano sa independent ni siya or sa iya nga grupo ni? Kaya ti kung napamangkot mo na or napangkot sa isa
3: negative,
18: mo inadra?
3: Negative K510.
18: Oo, kaya ti kung ako abi ang standard bearer, lagan ko bi kapitan. So sa isa ako ko ginanay ang record sa ako yung mga kagawad before ki-offer niya sa barangay da or sa mga pumuluyo. Ang ari ako ang ngiling niya de, masaligan, mapos palapitan, wara garo-oro. Hindi kageng, hindi kugeng. Isya drop pa malang K5 ka rin mo? Nibla? Lantong tabi ang kwanda, ang dynamics ang politika sa Ortiz kung si Jomarie Villa ang ina, ang si Bulldog na nadakpan sa grupo ni Dosa na. Kagti, may mga nanotis ang daan gali si Punong Barangay Dosa before. Kaya niya ginabing yung prangkahana? Kaya niya prangkang gawatin doon na doon may problema, how? Kagti, saan-saan o na ibaloan ni Kapitan Dosa nga nagasungaw ang ngalan ni Villa nga siyang gasupply sa mga nagladakpan na? Dugay na?
3: Yes, dugay naman.
18: Tiwa niya prangka? No? Tiwa niya ginprangka?
3: Ginprang kaya ni sa nabatento sa interview ta sa iya nga ginaistorya niya ni K5 Ted ginpatawag niya kay ti siya ang gina-name drop pero ang iya nga rason niya why siya sa may ginahimo ano ba na mga always or common nga mga rason sa mga nagakadakpan sa drug bypass operation
18: kay
3: K5 Ted
18: usual
3: yes,
18: na denial yes oh dala lang taw na karon kon sa iya man nilinya si Juan si Villa kay tita ni may mga patakaran ng DILG hindi man na in-fairness abi sa mga ara sa badak list ka nagbago. Pero mas mayo K5 ka nga ang mga kagi badak or kagi na kopi nila pag padalaga nun. O barangay election sa man sa November to ha?
3: Isa sini K5 Ted, subong adlaw, mamit ni si Kapitan Doza ag si DILG City Director, kung hindi ko magsala, Oscar Lim, K5 Ted, no?
18: Sa DILG.
3: Oo, regarding sa iniyang issue, K5-TED.
18: Hambalan nilang ad, hambal ni Ma'am Ason, ginboto nila, ite, dala ka mo sa kwarta. Kung ako, parakop na yun, hambal ni Mami Ason, araw hindi gitin nyo kabalo magtulok sa kagawad nyo. Hambal ni Mami Ason, Ma'am Ros, Libuna Los Anyes, Winifred Sarmiento, kag kay Sir Benji Asturias, nagpamati sa imo, kay Sir Nonito Sombong sa 65 megawatt solar project sa San Pablo, Isabela. Gapamati
3: sa imo. Sa information, di rin naton, K510, sa first niya nga pagpadalagan, independent siya. Pero sa ikaduhan niya nga pagpadalagan, ara siya sa linya sang administration. Amo na nga nag number one kagawad siya, K510.
18: Bali, second term niya gali.
3: Yes.
18: Kaya regli, isa lang gali sa laktuhog ni Kapitana. Kaya isa lang sa linya mo, grupo?
3: Mm-mm.
18: Groupings? Diyan nga medyo gina-inay mas kapitan da kahit grupo niya mo. Basin tahap man. Oo, sige, kung anong result naman karon sa ilang meeting with the DILG Director Oscar Lim, hibalon ito pag ginato na kay may continuation pa ni K5 Karen mo. Kwanining alarming, nga man, hindi lang ni Ortiz, for sure hindi na ni Ortiz, sa piyak na sa may Gerald Hughes, sa waterfront barangays. As status tabo kay Gimaras. Ako mo 2 million, but siningon, nga dakon niya sa illegal drug trading, nasa illegal niya sa lagkong kandidado?
3: Yes, kay ti isa na mention to gani nga ang ginanin drop ang name niya, na siya ang nag-supply. Isa siya sa mga nag-supply sang shabu, diri sa Ortiz, at sa ibang nga lugar, diri sa Iloilo City. Ti follow up naman ni K510 no, sa Aguimaras Police Provincial Office, particular na sa Provincial Drug Enforcement Unit nila, kung ano naman niya ang monitoring nila K510 dira sa ila sa Aguimaras. Kumbala, mga entry points nila K510.
18: Kati, ang wala na nagagamit dira ang old Ortiz Wharf mo. Ti pero ti pwede na yung mambal nga ti kagawad ka da, makaburo asli ka da, mamakita na tas kagahon da, iduhol ko lang da, tabok tos Gimaras. Why na inspect so why na rikisa? By the way, tika, sa diyan niya nasun, ang yung girlet?
3: Wala din mention kung diin K5 Ted. So basta, ara sa luwas ang punsad ang iyang girlfriend.
18: Girlet, gani.
3: Oo, girlet.
18: Doon nagyamo, nagyamo kagit sang tinagkakunga girlet ba?
3: Ka ano be, ka medyo girly-girly gid.
18: Tama na.
3: Girlet.
18: Girlet? Kung ako yun, ikla girly-girly, klarohon ko ha? Ah, nagambal, bukod girly-girly ha? Kwandaya ng matador.
3: Oo, matador. Tirador.
18: Oo, da. Kasi di gaya ginawa mo dyan. Doon nakibot ka usang tinaga nga girlet?
3: Oo, girlet. The first time mo siya nabatian sa kay Ted Aujero Francia.
18: Hindi ko panayawa kay Mabiring naman niya talinga ni Mami Inday Noelita Andrade Palmisto sa Santo Niño Norte Arevalo. Kag ni Vice Panga. Ate, kaya may boylet ka?
3: Wala. Ano to ya? Girlet lang. Oh, girlet.
18: Oo, man. Our word for today is?
3: Girlet.
18: Girlet. Only here sa?
3: K5.
18: Sa foro.
3: Sa foro, gali. Okay.
18: Oo. Kung sabagay, ti, iyan naman na yan. Kiti, kuha naman sa'yo mo, ng balo.
3: Yes, balo siya.
18: May kuha naman sa'yo, may kinamatawan naman sa magigugma.
3: Yes,
18: Amo nang hambal niya nga daw, kuha sa Pirmino po, daw Pirmino Pulao. Ha, kiti, lain ng time zone mo.
3: Oo. Mm. Amo gina ko na basta nagagugma, kamubisan ano pa na yung oras, pulawan mo gina yung K5-10. Amo
18: gani na, ng imo gani, last 4 duty mo, mapulaw kapag ed.
3: Oo, wala gid ko yaga pulaw, kaya bal ko dapat matulog gid ko kay para fresh ako mag-duty.
18: Oo. Kaya naka D3 bio ka.
3: Yes, correct gid na.
18: Ambal ni Ma'am Rosalba, recuperto niya, wow. Ano gani ang aton word for the day?
3: Girlet.
18: Ilista na yan, girlet. Ah, may kinamataro ko man yung kagawad bulldog na mag-gugma. Ay, may kinamataro na siya nga mag-ngita, girlet.
3: Yeah.
18: Sige, halong K5 ka rin na mali Ma'am Rosalba Rico Puerto sa Brunei. Magpuli, si Ma'am Rosalba may kwan ka, may chocolate.
3: Wow.
18: May perfume.
3: Thank you.
18: May perfume ka pa. Thank you, K5 Karen.
3: Ayon nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upo sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
18: Las 8:28 sa aga, this news is brought to you by Tandaway Light. Gaan ng may kasama.
21: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
18: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, dako nga bugal para sa Iloilo, kagabugos nga Western Visayas. Kaya ang 61st Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, Ilonggo, si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete, nga tumandok sa Kalinog, Iloilo. Hapon sa regular session sa Iloilo Provincial Board, ginhatagan siya sa pasidungog. Report pagbalik ni K5 Jenjen Kaoyonan. Magbalik ang Foro de los Pueblos.
21: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
22: DTX 500!
2: Garantisado!
22: Epektibo!
2: Para mismo!
22: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
22: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
22: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
22: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
2: Garantisado.
22: DTX 500.
23: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
24: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
23: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: DTX Coffee Mix.
29: DTX Coffee Mix.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
26: Mighty
0: TC. Mabaka sa mga butika. My TC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: My TC. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Extend Food Superman.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanuna. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ang oras, alas 8.38 sa aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
10: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, last stretch sa aton nga program. Sa mga wala pa makapaligo, pang habon na kamudira, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Organic nga habon, kag magamit sa nga deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Nagapaputi, nagapahumot, kag nagapahumok sang ilok. Nakalikaw sa body odor.
2: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Alas 8.39 sa aga, today in history, balikanta, July 22, 1854, 172 years ago, ginpundar ang probinsya sang Bohol. Ang Bohol kag Sikihor were officially separated sa Cebu. Ginsipak sila sa Cebu to become their own politico-military province. Subong adlaw, ginasaulog sa Cebu or sa Bohol ang Bohol Day. Bohol Day sa probinsya sang Cebu kag sa Tagbilaran.
2: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Today in history, July 22, 1916 or 110 years ago, ang PNB, Philippine National Bank, na-establish ang government-owned bank ang nabunag. Ini nagbukas sang puertahan para sa Manila kag sa iban pang lugar sa Luzon. Agod nga mapabakod ang agrikultura kag negosyo.
2: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los
9: July 22, 1976 or 50 years ago, final war reparation payments. Ang Japan naghimo sang final payment, nagbayad sang $800 million sa mga nahalitan sang gira. Ini nga bayad sa damages kag injuries caused sa World War II, kag nagnormalize ang relasyon sang Japan kag sang Pilipinas.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
9: July 22, 1933 or 93 years ago, ang American aviator nga si Wiley Post naghugpa sa New York, USA. Siya ang unang tawo sa bilog kakalibutan to fly solo around the world. Siya ang pilot nga nakalupad sa bilog kakalibutan solo, waysa sang co-pilot. Ang trip niya naglawig sang isa ka semana, 7 ka adlaw, 18 ka oras kag 49 minutos. Sakay si Wiley Post sa Lockheed Vega 5C plane nga ginatawag Winnie May, Winnie May, isa ka eroplano. Ang eroplano nga ini, abi niyo kun ano, ang high wing monoplane nga imo sa kahoy, no? Sa kahoy ya. Kahoy kag may single engine. Ti ma imagine mo pito ka adlaw nga biyahe kun mabriya biyang isa lang kay engine. Ti mano ka to makabit-kabit sa biyabas. So, ang iya nga trip in 1933 was the first trip nga isa lang gitsa he flew solo sa bilog nga kalibutan, naglibot sa may trip sa sakay sa monoplane made of wood, kahoy, kag may single engine, kag nagalabot sa 50,000 feet ang altitude, naman ako, 50,000, tapos single engine niya, manong dan kalbo, gulpi, abi, nagpalyar. Manukaw! Ma-ouch! Alas 8.42 na sa aga. And subong maadlaw, today in history, July 22, 1992, ang Colombian drug lord nga si Pablo Escobar naka-eskapo sa iya luxurious private prison nga ginatawag La Catedral. Nagpalagyo siya sang iya may baluan nga ang gobyerno sa Colombia ang nagatuyo nga sailhon siya sa isa ka standard military prison nga mas mabudlay ang sitwasyon.
11: Foro de los Pueblos.
9: Si Pablo Escobar, siya ang founder kag leader sa Medellin cartel. Ngalan niya gid Pablo Emilio Escobar y Gaviria. Nabunag December 1, 1949 sa Rio Negro, Colombia. Napatay December 2, 1993 sa Medellin, Colombia sa edad nga 44. Ang iyang ginikanan sanday Abel de Jesus Escobar y Echeverre kag Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio. Ang iya tiayon Maria Isabel Santos Caballero. Kinkasal sila sang 1976. Ay kabataan sanday Sebastian Marukin kag Manuela Escobar.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
9: Si Escobar may net worth siya nga $30 billion. $30 billion or 1.8 trillion. 1.8 trillion pesos.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
9: Makon mo sa peak sang dominance sang cartel. His profits were so large that he lost billions of dollars sa mga sapat-sapat ni ang iyang mga kwarta nga kanamo-damo inabutang sa bodega. Ginait-it lang kay laga sang mga sapat-sapat mo.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
9: He monopolized the global cocaine trade and generated $420 million per week at the height sang iya sininga power. Makon mo magkada semana mo Pastor Bobby Riman, Sir Arman Guway, Ma'am Rosalba Rico Puerto. Kuan mo 25.9 billion ang iyang rule sa to, amigo ho niya ka. Pero kung hindi ka mag-amigo sa iya, patyo niya ka. Ang rule niya, plata o plomo. Plata or plomo. Magabang plata, silver. O singon, bribe. Hamaman kanya ka kwarta, Ma'am Laura. Or lead or bullet, no? Either kwarta or bala. Plata o plomo. Amo na ang ginimo ni Escobar nga he was tagged as a monster. Bangod sang kadamo-damo sang klamatay may mga journalist or ginatag man siya as hero nga daw baganihan man siya because he built houses and gave money to the poor. Nangin Robin Hood sabla, Ma'am Beth Idalilla, no? In 1982, nagdalagan siya as alternate member sa Chamber of Representatives sa Colombia Congress. Ang primary congressman sa ilalugar sa Medellin, si Congressman Jairo Ortega, kung sa aton daw assistant congressman, parliamentary immunity kag diplomatic passport gin-enjoy niya. Amo to nga samtang aras sa pwesto, sige man ang dalagan ka kartel niya. Kamakon mo, he was earning sang $420 million kada semana, Sir Arturo Lilia, Ma'am Rose Cabangal Imbagi, 25.9 billion, no? Grabing kwarta niya. Nga sa din, nagpagusto gid siya sa iyang kabuhi. May asyenda na pole siya, 7,000 acre estate sa Colombia. May ang usulod sa iyang asyenda na pole, may private zoo, may bullfighting arena, may mga pasungayan sang kasapatan, may airstrip, nga pwede makamugpa ang iyang aeroplano. Valoria sina $60 million.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
9: Pero patay man siya. Pinatay sa may tatlo ka angles to. Una, ginapayag nga gintiro sa sang Colombian Special Force sa Operation Search Block. Search Block. BLOC. And then, kagalagan siya sa baba otop ni Rosa. May isa man ka-theory na sunod sa bata niya, nagsuicide ang tatay na kay galikaw siya sa extradition. Magbang extradite, dalon siya dito sa kwan sa Amerika. And then, ikatatlo, naging patay siya sa Los Pepes. Ano yung Los Pepes? Paramilitary claim, paramilitary group ini sa

0: presentation sa mga provincial board member.
1: News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Report ni Janjen sa Capitol. Go ahead.
2: K5 Ted, kahapon nagpasar sang resolusyon si 4th District Board Member Rolando Distura congratulating ang 61st naton nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines kay Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete nga residente kag tumandok sang Banua sang Kalinog K5 Ted. This resolusyon naging pasar ni Board Member Distura ang nagapakita lamang proud kag ginaabi-abi sang probinsya ang kadalagaan ng K5 Ted, hindi lamang ini kay Lieutenant General Navarrete but of course sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So dito ang isa man sa reason naging pasar ni Board Member Distura ining resolusyon because sa K5 Ted nakita kumbaga na-acknowledge na he is an Ilonggo kag kung ang Ilonggo kaka K5 Ted from the Iloilo may mga kumbaga as a pinaka one of the highest position na ginakaptan niya ka K5 Ted sa Pilipinas. So may mga advantages man ini ka K5 Ted according to Board Distura. Like for example, may mga programs ang Iloilo province nga like ang civil defense, ang territorial defense nga program sa province and of course man makabulig man ini in terms of sa mga programs sang safety and security sang probinsya sang Iloilo. Actually nagalook forward man ang sangguniang panalawig with the Iloilo province nga if ever ka K5 Ted no may tion nga makabisita ang bagong AFP chief sa provincial capital. And to note, K5 Ted, ini ang ikaduha na kabeses nga halin sa Iloilo ang mga nag-hold sa highest position sa aton nga
0: Armed
2: Forces of the Philippines. Ang ikaduha, ang una, si PNP, former PNP chief General Nicolas Torre, which is tumandok man na K5 Ted sang dumanga. So, kumbaga, bugal from the Iloilo nga duha ka mga Ilonggo ang na-recognize ang ilang talent in terms of public service. Yari Black, if of Ted, pamatayan na ton ang kabayan sang pahayag no, ni Board Member Rolly.
0: Anong Distura role ni Distura? Nga, siya ang nag-basa sang commendation of congratulations no sa other matters kahapon.
2: Mm.
0: Gini nga gawin ni kay before sang appointment niya as Army Chief, may commendation man siya, may resolution of commendation man si RBD mo.
2: Mm.
0: So ginduga nga lang ini kahapon to commend the 61st Chief of Staff sang AFP which is Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete, 57 years old, born February 22, 1969. Ay parents Attorney Perpetuo Navarrete nga taga Banua sang Bani, Pangasinan, napatay sang 2020 bangod sa COVID. Kag ang iloy niya buhi pa, Maria Daisy Gustilo Navarrete. Maria Daisy Gustilo Navarrete, nga taga Kalinog, retired public school teacher sa Ramon Magsaysay High School sa Manila, taga La Paz, kag taga Kalinog gid K5 Jensen.
2: Mm.
0: And ang iloy niya active member pag ani isang board of director pa sang Rural Bank of Kalinog, nga ilaman gali ni Gustilo gali na, dress Kalinog. Pati anta si board member Rolly Distura. RBD.
3: Yes, center nato ng pagpasar sang resolution congratulating Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete for being appointed as the 61st Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines.
2: Mm.
3: He belongs to PMA class 1990. Of the Philippine Military Academy.
2: Hmm.
3: And madamo siya si mga posisyon na ginuryatan, among them sa J3 siya, kag sa madamo pagid ng mga pwesto daw Southern Mindanao Command and all these things. No? So, kag isa pa, we're very proud he's from Iloilo, particularly from the municipality of Kalinog. So, again, no, we are very proud. Okay. Taga Iloilo gid siya.
2: Mm-mm. More than noyhan ini ang mga benepisyo sang Iloilo province no since our AFP chief is from Kalinog.
3: Well, definitely dako gid for reasons number one, aside from syempre from being ang Ilonggo, very proud kita.
2: Mm-hmm.
3: Ikaduha, ma-recognize niya ang mga effort man sang probinsya.

0: most particularly sa mga effort man ni isang provincial government, like particularly kay, of course, effort ni GovToto about ang natawag mga civil defense, no?
1: Mm-hmm.
0: We try to integrate, no, ang efforts ang tanan na sectors involved.
2: So, kung i-sum up ang hambal ni Board Member RBD, nga mas favorable para sa Iloilo, ang appointment ni Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete as AFP Chief of Staff Gen Gen.
1: Yes, sa K5 Teddy, nang joke patagani kay RBD nga doon ba si may favoritism si President.
2: Natural nga, kung ibang itong mga tagiloko, sumakapongko, to makatilaw kita. Oh. Sa una nga si Franklin Drilon, ang Senate President ko, yawan kita, may esplanad kita de. Diba? Okay, wanita oras ha. When it comes to drug trading, Colombia, Mexico, kag China, pinaka high level country sa drug cartel. Diba ni Ma'am Laura? Early age, patay man, wala man, mapustan, iya madamong akwarta, the love of money is the root of all evil. Malipasor, Bobby Iriman, RV Chris Caceres, Rosemary Gramon, Edgar Barbadon. Thank you, Jen Jen.
1: Siga, ini nga balitaan na doon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka. Detox ka pa report na gikan sa probinsya sa Iloilo. Inisika K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Thank you, sir.
2: Nagpa-thank you ka ti, welcome. Pwede matawag mo nga magsabat ka, sure. Alas 8:54 na sa aga. Time is up. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
16: Food Supplement for Men.
17: Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo nga tayo.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo.
18: Kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Physio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
18: D3 Bio.
22: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
18: Yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
23: Ako si Kenya, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
4: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
17: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
23: ang nagatino sang imo atay.
17: Basta tino nga tay.
23: Happy kanunay.
17: DTX 500.
23: Masaligan.
17: Epektibo.
23: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
17: Masamig ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
23: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
23: amo naman
17: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
23: DTX 500.
17: Masaligan.
23: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
17: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
16: Mabaka mga butika.
17: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
16: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
31: Libre!
30: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Mayong aga sa tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Oras mong alas 9:06. Diri natin pakiistoryahan sa sininga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga gina-advise naton nga i-take naton adlaw-adlaw para manatiling healthy. Bawal magkasakit, mga friends and relatives. Gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, sining aton nga DTX 500, ang iyang mga positive nga mabulig sa aton nga lawas. Of course, updanta ini para maging sufisyente, kag-epektibo. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Of course, ang istoryante pag-idri karon ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, kag upod naton sa aton nga programa, Brad Paul, kag si Sir Boy Sulwita, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir JP, mayong aga.
0: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, ang guwapo, tisoy, matso, agawad sang Barangay 35.
32: Kompletos, regados.
0: Oh, kag maluan sa mga estudyante.
1: Yeah. Kompleto, Ricardos. Do gini sa mix ba?
0: Good morning, Sir Boy. Istoryante ko ng engineer, mga problema sa atay. Ano lang ang mga blatian, ang common sa aton ng mga Filipinos. Kag paano mabuligan ni DTX 500 ng atay ta mangin healthy? Kay once mabaldang atay engineer, dako niya problema.
32: Correct.
0: Oo, damo sa mga kilala naton kisa nagkalamatay bangod problema sa atay. Kag paano bla makabulig si DTX 500? Inaaton mangin topiko do gidugay. Good morning, Sir Boy.
1: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Albao. Mayong aga man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters sa Slow Rabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa, ha? Kondisyon ng lawas kay naka DTX 500. Your cell protector. Oy, sa mga worried, medyo you're too old for your age, kumbaga 45 ka pa lang, looking 65 ka na, ay basikulang ka sa antioxidant.
32: Uh-huh.
1: Dagasulod ang ginatawag na DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw and you feel those things makes you old, ang sabat na DTX 500 ang paaman, ha? Ganubo ang blood sugar mo nga. Kay may ginatawag nga Charantia Extra kalin sa ginatawag nga Ampalaya alat na tanan sa DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system. Para makabato man sa ginatawag mga invaders sa imo lawas nga kadalasang masakit ng mga mikrobyo, mga anomalia nga kakatabo sa imo lawas, no? Ma-check dayon sa mga soldado sang lawas mo kung naka Mighty C the Alkaline Vitamin C. May ligodan sa paaman. Ang paaman, gaputi ka. Ang nami imo collagen production, so nami ang imo skin. And of course, kung gusto kuya i-improve ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold is a supplement that specialize in eye care. No, so kung gusto mo na 20-20 gapon ang imo vision, ti mag eye care gold ka na, puno ni sang vitamin C, vitamin E, bilberry extract, kag mga minerals and nutrients that help your eyes maintain its 20/20 vision. Palisan mo na sa natawag nga eye care eye drops, no? May hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso ubo sipon kagilan at dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat mag D3 Bio.
32: Okay, no? Proceed kita subong sa atay. Sir JP, mga 500 different functions ini iyang functions. So, okay, Sir JP.
0: Correct, engineer, ang aton nga atay isa ini sa pinaka concept term pa bla, engineer, kabalan.
32: Kabalan.
0: Oh,
32: indi trabawso.
0: Niya, trabawso. Ninano nga bugbog mo niya, okay lang ni.
1: Balik na siya.
0: Oh, okay. Kag gina-heal yang self niya, napilit ya heal ang self niya. Imagine mo sino hindi mag maging sturdy kung ang imo function sobra 500.
32: Correct.
0: Oh. That's why very important ang aton sining liver. Kagkadako sa engineer.
32: Pinakadako na sa internal organs.
0: Hindi man dako pa man stomach kay hitad mo. Uh-huh. Buti kung sa size lang dako eh. Dako gid yang liver man eh. Now, anong mga problema sa liver, engineer? Well, isa-isa na ton sa malabutan ta lang, no. Number one, may ara kita sang mga viral origin.
32: Mm-hmm.
0: Kagaw. Tiwa kaniya may mahimo. Unless ang mahimo mo gilang niya, maditribayo ka.
32: Okay.
0: Para nga hindi ka matakdan siya ng mga kagaw nga ni. Improve ang imong immune system. Dapat ka may TC ka ni. Pero not related niya kisa sa imong lifestyle. Kaya ang hepatitis A, hepatitis B, inini sila, engineer, mga viral. Kagaw niya. Kagaw ang origin siya ni. But silingon, lifestyle man per se.
32: Okay.
0: Mag-uyab-uyab ka da. Hindi mo'y asawa.
32: Tapos sabi ka na
0: hepatitis B. Nagtulip-tulip ka mo to. Timlatnan ka eh.
32: Ah, pinagi sa laway.
0: Yes.
32: Pagkaon.
0: Pagkaon. Nag-worry siya dahil.
32: Ang mga nina kayo.
0: Huwag ka nagaling kabalo ya?
32: Hindi kabalo man.
0: Oo na.
32: Safety from mga siya.
0: Hindi na magkukulba. D3 bio lang na, engineer.
32: Oo.
0: Di mo na, viral hepatitis. Usually na, engineer, magamba ka bing hepatitis, ga hubag ang atay.
32: Mm-hmm.
0: Naghubag ang atay mo. Ha? So kis a kagaw ang kos. Now, may ara magkita sa kinatawag engineer nga mga fatty liver disease. Now, let's go with steatotic fatty liver disease. So magamba ka steatotic liver disease, amo ning fatty liver.
32: Okay.
0: Oh, permi kita sini mga Pinoy halos amo gini may ari kita sini, may fatty liver gid.
32: Lain man nga pang dilaw imo panit amo na.
0: Ati extreme na na. Yeah.
32: Extreme gini.
0: Oo, ang magamba ka binga fatty liver, depende niya sa kadamuon sang fat sa imong liver. But okay, as Filipino again, siling pasamigo ko nga doktor, hindi taniya malikawan nga magka fatty liver ta bagod sa aton nga diet. Ang sobra engineer nga pagkaon sang carbohydrates,
32: okay,
0: kulang ka sa exercise, grabe ka pakaonon carbohydrates, tamis, sugars, added sugar, chocolate, no, basta may kalamay, basta tamis.
32: Okay.
0: Plus triglycerides mo daabi. Alright? So inisya kay any nga ginakaon mo engineer, magsobra ang any nga sobra sang glucose sa dugo mo will be converted or will be stored into glycogen sa imong atay. Atay and muscle na permiang iyang gina. This is the fastest source of energy kung ma-deplete ng imong glucose. So gina-store na sa atay. That's why ka fatty liver kita.
32: Okay, okay.
0: Han. So dito sa amon, bisa Brazil, ang mga bayi to namon yung mga sexy.
32: Sa Luzon na sana yun?
0: sa Brazil.
32: Brazil gidya ya.
0: Hindi ako pa makuta sa siyudad, ginlipatan ako. Tagsang amunto nga lugar.
1: Ano na, nataka na sa sang...
0: Kaya abot ka ni, mamakot sa sang address naman dayon mo.
1: Nataka na sa sang US, kung UK, kung US, unhan sa guy. Kung UK, unhan ka bangkalan. Sa Brazil, naging kundok ang budlay, naging
0: panunong. Oo, oo. Kaya isang kamay kami, boy, ang papa ko, parents ko, si daddy, kag si mami, kundi indiin kami nga world na parts ng world.
32: Grabe, ha?
0: Oh, well-traveled.
32: Okay, okay.
1: Amo na nga tawag, you could travel through books.
32: So, hindi ka, na, hindi ka na magtalang, hindi ka makalakat-lakat ka?
0: Ay, hindi na. Mangkot sa akon, kung
32: okay,
0: may
32: okay,
0: mga
32: sige,
0: katuan
32: sige
0: ka. Now, engineer. ang Pinoy, again, prone sa fatty liver, sige na kaunta. So, magambal kita, engineer, nga steatotic liver disease, amuni ang siling ko na nga, may fat ang imong liver. Isa na diri is because ang metabolic dysfunction, ang tawag yun ini is metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Inisya, engineer, ang bangod sa diabetes type 2.
32: Okay.
0: Okay. Obesity, kung tambok ka, nakublay kong lawas, tabi tambok, overweight, and then may type 2 diabetes ka or taas ang imong cholesterol, usually amo ning resulta, no? Metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ang isa pa na diri, engineer, is alcohol associated liver disease.
32: At kilala ko na iya, cirrhosis na iya.
0: Tiyan mo manabi mo ang fatty liver, it can cause cirrhosis.
32: Ay, amo man.
0: Kaya nga, engineer, dua ang pathway for cirrhosis. Scarring, mga baka cirrhosis, scarred liver mo. Nag-scar
32: okay, damo scar.
0: Kay kung amo ni engineer ang imong liver, amo ni mga cells ang liver. Ang fat, madisog na sa tunga, masulod na sa tunga, pang idugon yun na yung himong.
32: Okay, okay.
0: Oh, di ba?
32: Okay.
0: Now, that would create scarring.
32: Ati, may scarring mga kanada.
0: So, ang Kinas-pilas alcohol naman ni engineer, amo ni saya ang kosang excessive alcohol consumption.
32: Okay.
0: Nga naga, because ang alcohol is a food. Tandaan okay na.
32: Oh,
0: alcohol is a food. So it will lead to fat build up. Tikon may fat build up na sa imong liver, it may lead to inflammation, kag eventually cirrhosis. Amo na. That's why nga ang mga tao nga pala inom, nagaka cirrhosis of the liver or cirrhotic ang ilang atay. Now, direkta sa solusyon, kito malalaman ta sa oras. Isa pa lang anay gidiskusan ta ha. Fatty liver pa lang kag
32: okay
0: alcoholic liver disease. Sa fatty liver, exercise. Lakat-lakat ka para and then kontrolon mong pagkaon mo. Hindi ka magpasobrada sang ginakaon mo para nga hindi ka mag store fat sa liver. Hapos ning fatty liver engineer, kinahanglan mo na stronger antioxidant. Vitamin E could help you. Vitamin E, vitamin C, glutathione with help.
32: Mm-hmm.
0: Okay? Pinakanami gid DTX 500 plus walking kada aga.
32: Okay.
0: Fasted cardio. But sila kung fasted cardio, wala ka pakakaon, pagbugtaw mo gid, wala ka pakakaon. No food by mouth, dayon kalakat. 30 minutes.
32: Hindi kinanglan maging first five ka sa basketball, Permi?
0: Hindi kinanglan nga maglagan.
32: Okay.
0: Lakat.
32: Okay. Oo.
0: Lakat, ang speed mo is 3 to 4 kilometers per hour. Lakat mm-hmm. yan. Hindi akay jogging, lakat. 30 minutes a day.
32: Okay, okay.
0: Kay, why ka pa may ginkaon, ang imo na nga gamiton, ang imo fatty liver.
32: Kaya na ng serbo yung lakat?
0: Awa! Fat sa liver, mo amo na imo gamiton.
32: Mm.
0: Okay? And then, coupled with, tsakto nga jita.
32: Okay.
0: Jutay ang kanon, jutay tamis, jutay carbohydrates, laban na bangad protein, and then your DTX 500 dako gina mabulig. Alright?
32: Mm-hmm.
0: Now, sa alcohol, ti ikaw niya ang makadetermine. Hindi ka mag-inom eh. Kung si Sir Boy Solwita pa, duwa ang problema sa alcohol nga bisyo. Ang iban, talagsa lang ga-inom, promudamo, binge drinking.
32: Okay,
0: ang epekto
32: okay.
0: Siya, worst man, kiti ka isa lang, pero hindi maguntat, kundi malipong sa kaubog.
32: Uh-huh.
0: Didelikado mo na. Kaisa ka lang to mag-inom, pero grabe, overwhelm ang imo nga system. Ang another one is, one bottle a day, pero 10 years na nga one bottle a day.
32: At delikado mo na
1: siya. That's the worst, no? Ang oh. 1 to 2 bottles, pero every day.
0: Every day.
1: Why mo ging, bugbog sarado ang time mo. Why mo siya ginchance, wagaan chance, nga may cover. Bis ka tatlo mo lang kadlaw. Ha? Adlaw-adlaw, yan may boxing siya.
32: Tiga, ambal siya, lights mo lang. Ito hindi man too hard.
0: Bibisan?
1: It's still alcohol.
32: Alcohol.
0: May kanta ganina. Kami ni Sir Boy sa una, when lights go down.
32: Uh-huh.
0: Na, kung ang lights ko no, naging inom mo, manaog na to sa...
32: Sa imo, dito ka?
0: When lights go down,
32: uh-huh.
0: I see no reason.
1: Why
0: na? Why ka na reason? Okay, right. Nahubog na.
1: Oh, no? Now, na.
0: So, ang nami sa mga plawbog, untati lang.
32: Okay, okay.
0: Kung digid masarangan maguntat, amat-amati. For the sake lang nga makainom, inom gamay. Kay kisa toon, mag-istorya ka mga, huwag ka mamigin inom to ka kwan man. May party-party, huwag ka mamigin tubig-tubig ka lang to, hindi uman feel.
32: Uh-huh.
0: Di, pero kung...
32: regulate, hindi kay abstinence.
0: Yes. Drink for the taste, not for the effect.
32: Okay, okay.
0: Muna. So, again, ano man da problema mo ni sa duwa, alcohol man or sobrang kaon, dapat mag DTX 500 para mabuligan ka sa atay mo. That's why sa mga asawa, protection niyang health sang banan nyo. Kung pala inom gid banan nyo, regaluhi DTX 500 isa ka box. Baklito sa Grace Pharmacy, kung din nga pharmacy
32: sa atong klinika.
0: Basi ula bla, may
32: basi
0: lugar.
32: Basi kay Engineer Albo, pwede mo sila kabakaw.
0: Oo, okay, may lugar. Abing wala clinic mo.
32: Ah.
0: So, they can have it sa mga, they can buy it sa mga, drugstores. Hindi lang magbakal sa online, nga butilya kay Piki na.
32: Okay.
0: So, regaluhi si Mr. Sang, isa ka box nga DTX 500. Hindi kay isa ka butilya, kay way butilya ang DTX 500.
32: Box siya,
0: Piki na
32: yan
0: butilya. Regaluhi si Mr. Paim na aga kagapon or aga kagabi, para mag-swapi ang iya atay, makarecover kung plainom siya.
32: Alright? Sige, sige.
0: Sige, katuta sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta, engineer.
32: Sir Boy, doga yum-yum kagid.
1: Kampiyon.
32: Salamat sa lecture ni Sir GP.
0: Ang plans versus sumbita, ha?
1: Dumduman ko suna, mga alcoholic, mangkot sila. Anong palainom siya mo? Anong namin ngalan sa kabayo ko man? Red na lang siguro ay.
32: Oh, red horse.
1: Red na lang. Anyway, katulad sa D3 Bayo, sa talk ni Doc sa D3 Bayo, tunanta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga D3 Bayo when it comes to the absorption of one particular fat-soluble vitamin. Let's talk about vitamin E today, no?
32: E as in?
1: Yung vitamin E, nga gapanami sa imo, gatag si imo, energy.
32: Energy,
1: no? Okay, amo rin nami, sininga, this is the only vitamin that is a vitamin, it is also a fat-soluble antioxidant.
32: Okay.
1: No? Ang vitamin C, amo man na, no? Vitamin man siya, pero antioxidant man siya. Pero water-soluble ya ang
32: water
1: vitamin C.
32: Water-based siya yan.
1: Iniyang vitamin E is fat-soluble.
32: Okay.
1: So, ito ang tasubong kung paano pala makabulig ang D3 Bio amplifies the effect of vitamin E. The secret ko no of magpalawig sang imo kabuhi, magpanami sang skin, kag ang ginatawag naton nga protection sa ginatawag nga premature aging. Uy, si Dietri Bayo, gali, pwede man sa premature aging, ha? So that's why, ha, na migit i-combine ang ginatawag nga DTX 500, Mighty C kag Dietri Bayo. So going back sa vitamin E, anong lagi na ubra ni Dietri Bayo sa vitamin E? First and foremost, vitamin E being a fat-soluble vitamin, ginabuligan ni Dietri Bayo. Because Dietri Bayo contains medium-chain fatty acids, no? Alin siya cold-pressed extra virgin coconut oil. This becomes a transporter, tagadulong,
3: mm-hmm,
1: sa ang ginatawag na vitamin E, alin sa avocado mo, mm-hmm, alin sa nuts mo, alin sa mga prutas, mga ginatawag na mga rich in good fats ng mga pagkaon, amuni ang gadulong sa ang ginatawag na vitamin E sa imo selula. Ang question sa buong, ano naman ang ginaubra sa vitamin E, alin sa avocado mo, no? Ang hindi nga vitamin E nga ini, amuni ang ginatawag nila nga cell protector. Cell protector nga
3: damage.
1: Kay ginaprotektahan niya ang ginatawag nga cell mo from oxidative stress damage. Ano nga parte sa imo selula? It's your cell membrane.
3: Okay.
1: Ang cell membrane mo ya mismo, amuna da siya concentrate, no? Da siya concentrate para i-repair da ang ginatawag nga kung ano man ang anomalya, da kung kulang electron ma-donate ni sa vitamin E.
3: Ang cell membrane, sir, boy, din nga parte na sa tunga-tunga, sa gilid, sa
1: gilid, outside. Panit na sa outside. Sa sila.
3: Okay,
1: it's both outside and inside, no?
3: Uh-huh.
1: So, okay, may ginatawag nga external parts ng cell membrane, may internal part man ng cell membrane.
3: Okay, okay.
1: Oh, your cell membrane is a very crucial part of your cell. Siya nagpili kung sino masulod sa selula mo.
3: Okay.
1: Ha? Kung hindi ka pwede, hindi ka na ganyan makasulod, no? Kung kilala niya ka, glucose ka,
3: i-allow ya.
1: Fast ka, or nutrients ka, pasudlon niya ka, no? Para makasulod ka, para mausar ka sa iya, ginatawag nga makina. Ang makina sa imong selula is your mitochondria, no? But let's not go deeper to pathophysiology about, okay, cells, no? Ang ato niya tunan niya nga, nami gili magkaon avocado.
3: Uh-huh.
1: Nami gili magkaon nuts. Kigawbin ka. Ang nami pagidni, kaya vitamin E is always used. Pati anyo man ni siguro, ginaputang ni siya permi sa mga suplemento nga gabulig sa lalaki.
3: Mm-hmm. No?
1: Para mag maka ano
3: maka, mm-hmm,
1: maka may isa energy, may energy siya, no?
3: Okay,
1: para
3: okay,
1: para active siya. So vitamin E makita mo ni sa mga supplements, sa mga lalo na sa mga middle-aged men, no, mga 40 to 50s and even 50 to 60s, no?
3: Paano kaunon ang avocado? Ano nga klase proseso, sir boy? Ah, ako niya gina-shake ko na.
1: Well,
3: gina-shake ko na
1: amo na ganito, may ginabasahan ko na. Ano kunong the best way magkaon sa prutas, including avocado.
3: Okay.
1: Imoon shake, imoon juice.
3: Oo.
1: Ano, the best way to eat your fruits is the way they are.
3: Uh-huh.
1: Kiyada lang.
3: Kiyado lang, direkta na.
1: Direkta na. Nga,
3: pero ang panit, hindi na pwede kauno niya.
1: Kipait man.
3: Kipait naman na.
1: But don't get me wrong, ang panit sa avocado, ang iyani mismo liso, is very healthy.
3: Okay.
1: But kabudlay iproseso, non-palatable, meaning to say, pait or hindi nami.
3: Hindi nami sa dila.
1: Too healthy.
3: Oo.
1: Too healthy. So to answer your question, Kagina, kung paano magkaon ng avocado, pwede man shake.
3: Okay.
1: So the healthy, but the healthiest way to eat avocado
3: is slice on
1: lang, no? So kung gusto mo butahan mo jutay nga sweetener, jutay nga sugar, okay man, basta jutay.
3: Jutay lang.
1: Kung gusto mo naman negurado ka, butang ni honey.
3: Uh-huh.
1: Ha? Vitamin E plus honey, happy si engineer eh. Ha? Ang honey is the healthiest natural form nga sweetener, no?
3: Okay,
1: ang nami gidya, no? But going back to vitamin E, nga nami ang vitamin E, ha? Vitamin E basically accelerates wound healing. Oy, nami ang imo skin. Kung may mga breakage da tungod na pilas ka, dali ka mag-ayo kung naka vitamin E ka.
3: No? Nami man sa immune system?
1: Nami man sa immune system mo, no? So ano ang sekreto da para makuha mo gid ang full benefits sa mga food nga rich in vitamin E? Oh, this and Dietri Bayo. Amo nang sekreto da, no? Abi mo Dietri Bayo kontra lang tang kaso ubos ipon kagilanat. Dietri Bayo is also an amplifier of health benefits ang nga halin sa ginatawag ng mga fat-soluble vitamins, no? Vitamin A, D, and K, and of course, ang vitamin E nga ginastoryahan sa subong. So, ang Balinila Group, for the secret for youthful skin, dapat ang pagkaon mo rich in vitamin E. Munang ang Balinila, no? Nga, ang avocado, naging super popular na ginsubong because nakita kag nabatsagan sa mga tao nga gabulig ni sa ilang na tawag nga overall health, no? And of course, ang nami pagidiya, ang vitamin E, ga-prevent ni sa moisture loss ang skin mo. That's why your skin looks younger.
3: Okay,
1: Mugi ng nami, gin sa vitamin E.
3: Tapos makabulig man ni sa muscle weakness, bala? Do mahina, imo maskulo? Do wala bala pirsa, sir boy? Nami mo yung vitamin E, ang avocado.
1: Kadamo bala sa mabulig sa D3 Bio, not only to fat soluble vitamin, but also fat soluble antioxidant, including vitamin E, including ginatawag na CoQ10, including ginatawag nilang astaxanthin. So, ang D3 Bio is not only a protector of your health, it is an amplifier of your vitamins para magbas-bas-bas kung pagid mas nami pagid ang epekto sa imo lawas. So kung gusto ka kondisyon perme, ha? Gusto ka lalo na kung gusto mo medyo vain ka, nami ang imo skin, do 50 years ka na but you look 45 or you look 40 lang, ay increase your vitamin E intake naturally. You could take it may alam man, damo man capsule nga vitamin E, but you could also get your vitamin E from vitamin E rich foods which are nuts and avocado, no? So updan mo tanan sang D3 Bio para hindi lang naming absorption sa vitamin E mo protektado ka pa kontra sa nga tawag nga mga mikrobyo nga gadala sa trangkaso, ubo, sipon, kag hilana. So kung gusto ka mag-ayo, kag gusto ka magwapo, mag D3 Bio.
3: Salamat sir boy, ha? Pero una sa tanan, kinanglan taman proteksyonan ang ator nga skin. Sa ginambal mo kagay na, ang vitamin E nagaprotect man sa skin. Pero iniyaya, dapat yan may arata beauty kag ng healthy nga habon, sir boy. Ini aton nga DTX Beauty. So, para sa skin mo ni, para moisturize, kanami blasang ang kulay niya ga bright blusher boy. Kan nami gidya. Kun magpangabon ka every time nga maligo ka, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, no, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag ng mga skin diseases, no. Kung ang problema mo an-an, bunis, psoriasis or even your pimples nga 3 years na sa guya mo nga hindi maghalin, ay islinga bon mo tilawi ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kini nga VCO nga ni may antimicrobial effect, no? Dala na da ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So kung dali ka magbaho sa imo habon subong, ay islis ang DTX Beauty Soap. Ang beauty properties ng DTX Beauty Soap hindi matawaran, may papain nga puputi sang skin. May ara pagin sa ginatawag nga amplifier of whiteness kay rich in vitamin C alin sa guava extract that basically increases your glutathione level and as well the production of your collagen. So kampiyon giniya ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Must have ni sa banyo mo. Dapat may stock ka ni, no? Kung may goal ka, kung may beauty goal ka or may gusto ka mag-lainon mong tsura mo, ha? Amo ni ang dapat git sa banyo pa lang, may ara ka na pang pagwapa, pang pahamot, kag pang pa-healthy skin. Mag DTX Beauty Soap. Healthy ka na, mumot ka pa. Hamis ka pa.
3: Okay. Ang isa pa, sir boy, kinanglan proteksyonan taman ang aton nga ilok. Inibala ang bakterya nga nagasanhi sang baho sang ilok. Kinanglan tayo, sir boy, ang klinika Diofresh. May BCO ni siya nga puno sang lauric kag caprylic acid, sir boy, nga nagatap na sang mga mikrobyo nga nagatuga sang baho sang balhas sa imo ilok, no? Amo ni kinanglan ta? May BCO niya ang aton nga Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh is a deodorant with VCO that gives you 48 hours of freshness nga. Kaya VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh gives you more protection and you stay fresh longer kung amuning imo deodorant. Clinica Diofresh.
3: Okay, okay. Pero nami man sir boy, kada agaya ginahimo ko giniya.
32: naga DTX coffee mix ko.
0: Mm-hmm.
32: Naga kape ka na, naga detox ka pa. Mm-hmm. Nami sir boy, kaya nga ang aroma ya lang, kaga technically, mambal mo ga tinlo ya, gina tinloan niya ang imo ilok, do may brush ka bla. The moment ga kape ka, ga enjoy ka na, gina tinloan pa ang unod sang imo bituka, oh. Sir boy.
0: Ilok.
32: Ha? Ilok. Bituka. Bituka.
0: ang nami kaya sa DTX coffee mix, no, kaya may DSE, no, uh-huh. Ang super antioxidant that basically fights oxidative stress in the morning. Nga mo na sila pinakadamo na sila. Imagine, gaano ka lang niya, gayimo ka lang sang routine mo niya everyday, nangapi ka lang niya, may ga bulig na gini, may ga tinlo na to. Correct. sa imo lawas kagang nami pag ito ang ginmention ni engineer nga chia seeds that cleans your colon palayo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo ha ga kape ka na ga detox ka pa ang sabat, DTX coffee mix.
32: Correct pero may double barrel man.
0: Double barrel nga kape.
32: Kape nga oh, kape. Mm-hmm. Ang nami dia sir boy bisan taas imo blood sugar be.
0: Mm-hmm.
32: Ha kay tungod nga kung sa hindi ka mga pick niya tamis na ining na ang ato niya DTX premium coffee ang iyang nga sweetener niya sir boy is stevia natural nga sweetener nga wala nagapataas ang imo blood sugar.
0: Mm-hmm.
32: Kaga nami man ni siya sa mga kwan mga adlaw-adlaw pwede mo yang matik ni sir boy. Ah, 5 times a day, isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon, isa sa gabi, isa sa bag-o matulog.
0: Oh, grabe.
32: Ah, wala yung problema.
0: Boy, ikaw, kaya 5 times a day, pati ko 5 times a day. Anyway, no, ang DTX Premium Coffee, may ergotinin, the herb of immortality, no? Amuni ang ininga ergotinin, alin si Gano Mushroom, amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin niya sa lawas. Ginabuligan niya ni ginabuhi ni ang mga usado ng antioxidant mo para mausal liwat sang lawas mo. That's why, ha? Feeling dali ka din magbata sininga kape kan DTX Premium Coffee nga ginduangan pagid sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape, ha? Combined with ergotinin to give you that extra punch nga protection sa ginatawag nga antioxidant in a coffee. Ang sweetener, stevia. So, pwede mo, hambal ni engineer, pwede niya nga 2 to 3 cups a day, pwede niya, hindi ka mag-worry sa imo blood sugar. So, sa DNA pwede, sa mga bisyuhan nga magkape na, mga kape, binigga kape na, nga ang kamot, gaaso man, ha, amuni dapat ang ibulos mo sa kape mo, DTX Premium Coffee. Sa mga tao nga gusto lang maghubin through drinking coffee, DTX Premium Coffee man sa batda, no?
32: Mm-hmm. Okay. Isa pa sir boy, may isa pa kita kape ang Prebio Coffee. Amo niya ang kape na may taas man sing fiber sir boy. Kaga nagasupport niya sang growth sa benefits sa aton nga gut, mga bakterya da bala. Ginabuligan niya niya nga mag-active, maging maalam, kag maging energetic sir
0: ang
32: boy
0: imo gut,
32: ang imo mga gut
0: bacteria.
32: No?
0: Kay puno sa nga tawag nga spore forming probiotics, no, ang ini nga kape ha will lighten up your mood because ang imo ni ginatawag nga mga gut bacteria gadamo, not only gut bacteria but your good gut bacteria which is your probiotics. Ini mga probiotics niya way niya kapatay sa init sang tubig o sa asidos ang tiyan mo kay spore forming, so you get the full benefits of good bacteria in a cup of coffee that basically increases your mood and ganami ang imo mood, ganami ang imo digestion, no? So pag talking about probiotics, kung feeling mo yan do medyo that panmi ka na yan ginalupin panmi ka nagpabanyo, pigaw ang imo digestion, pigaw ang ginatawag nga panmi ka gina brain fog, uy basi iya kulang nagidya kaayo ang imo probiotics imo chan ang sabat da Clinicas Probiotics. 80 billion colony forming units ang makuha mo sa ginatawag nga Clinicas Probiotics. These different kinds of strains, no, of probiotics, of spore forming probiotics works together para mag-improve ang imo number one, ang imo mood, ang imo brain health, ang imo digestion, ang even sa mga babae da kung medyo melon amoy na ang sa dalom da, ha? Amo man yung balik sa normal flora sina ang Clinicas Probiotics. Remember, you need good bacteria in your gut. Dapat balance na da.
1: para nami ang paghimo sa mga ang pagdissolve sa mga fibers nyo, ang nami ang paghimo sa gut derived B vitamins nyo, nami ang pagproduce sa ginatawag ng mga serotonin, serotonin kag dopamine kag oxytocin sa inyo gut. Ang sabat na Clinicas Probiotics. Saluhin nyo bala para makita nyo nga, ay, doon ka nagamag-an ang pamatsag ko everyday. Ganami ang akon pa CR, doga normal. Ganami ang akon magpupupo kung na ikaw naka Clinicas Probiotics.
32: Okay, ang akon introduce sila yung Sir Boy, ining extend food supplement for men. Nami man niya, Sir Boy, sa mga lalaki, nga daw luya na bala. Mm-hmm. Do huya-huya na kay misis, mm-hmm. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Isa pa, makabulig ini sa mga lalaki na mag-support sang ila prostate health, Sir Boy. Mm-hmm. Ang makakaglabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, support prostate health and men. Reduce na sa Sir Boy sang risgo, kondisyon sang ginasilinga benign prostatic hyperplasia. Ang mm-hmm. prostate bla, Sir Boy, mm-hmm. ha? Nga nagabulig hatag nutrients nga makasupport sa aton prostate function. Kabudlay, Sir Boy, kung may problema ka sa prostate, no? Like, for example, ining prostatitis, bla, ining gahubag yung mga prostate.
1: Na bacterial by
32: bacteria
1: nature.
32: Bacteria na sa, di, pero kinanglan nila, Sir Boy, ining extend food supplement for men para mapahilti ang ilang prostate.
1: Huwag na paubag niya.
32: Huwag na paubag. Ito yung la namin niya, may hubag kung kaisa nga gusto ni misis.
1: Kinalo na ko, if you're 14, ano, if you're 50 and up, feeling mo nga kaduwa ka na mag-CR kung gabi.
32: Uh-huh.
1: Ha? Hindi na medyo, hindi na ka-stay strong si Junior. No?
32: Uh-huh.
1: Kag medyo may dribbling ng imo urine, mangihi ka, medyo hindi na strong ang flow,
32: okay.
1: Medyo katubod-tubod na siya,
32: uh-huh.
1: There must be something wrong with your prostate. So, kadto dahin sa doktor, no? Pa-check up dahin. No? And of course, supplementahan, tas ang ginatawag nga, extend food supplement. And talking about blood flow, kung gusto niya namin ang inyo blood flow, magpabanyos. Magpabanyos kay misis, kay girlfriend, kay mama, kay papa, kay tito, saan ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kampyon ang agod kag init nga ginahatag sa DTX Liniment Oil that relaxes your muscles. Mga kasukasuan nyo dami, mga angin-angin ka muna, pabanyos ka muna, pahilot ka mo using DTX Liniment Oil. Ang paaman, kampyon ng aromatherapy. Ang baho pa lang sini, ang scent pa lang sini, it relaxes you, no?
32: Correct.
1: It relaxes you. Habang ginamasahe, kada ginamasage ka da, nga matamat ka na tulog, kaya relax lang imo whole body, including your brain, sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
32: Sige, Sir Boy, no? Wala ta oras. Miyerkules subong edisyon. Anong mga dapat nga ipabalota sila before kita mag-close, Sir Boy?
1: Of course, no, mag-order lang sang sigurado nga original nga product sang Clinica di Alternativo sa mga official site namon sa internet, sa mga ano webpage namon, no. Kadto ka mo sa TikTok, sa Lazada, i-type nyo gid ang Clinica di Alternativo store. Kay makuha nyo ang original gid nga DTX 500. Ang original ginga Mighty C, ang original ginga iBear, ang iCare Gold, and of course nga D3 Bio. So, we're in the middle of our week. Stay healthy gapon, ha? Hindi ka maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, mag D3 Bio every day. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning and God bless.
32: Okay, in behalf naman ni Doc Ramil Oy, among pinalangga nga CEO, Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, kag atong mga technician dere, no, si Renel Alcantara, kag si Ethan Sir Boy. No? Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan! Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Oo, ari lang ko diya. Wala man ko galing di.
3: Ay, oo, gali. Ako gali ang bago lang abot. Sorry, nalipat ko, Mr. President.
2: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag aktibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
3: Next time, Mr. President, ah.
2: Ano ang pinakanaming balita mo nga dala?
3: Many maleta are coming, Mr. President.
2: Inaya. Kada balita, bilang unod.
3: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapauta.
2: Ati yes, Japon. Kampiyon, Japon. Agodamo aton sulodlan nga kwarta.
3: Sadya-sadya, inol.

0: Daddy, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter, my son?
0: Kung magkagawad ka naman gidad sa barangay, Dad, ano ang una mga pangawaton?
1: Aba, my son Jupiter, sa totood lang hindi ko'y na mahimo. Basi kon himuon ko na una palang adlaw, tiwas na ko dayon.
0: Ano galing imo kawaton, Dad?
1: Pangawaton ko ang problema sa mga tao.
0: Nge, abe ko gani kong kwarta.
1: Eh, kapano ka kung kwartang pangawaton ko, hindi na nakagawad ang tawag sa akon, kundi wanted persona.
0: Ano pagida na pangawaton mo, Dad?
1: Pangawaton ko ang mga mikropono sang mga Marites.
0: Tanga man, Dad.
1: Kay kun wala mikropono, mabuhin ang chismis.
0: Daddy, basi mabakal sila megaphone.
1: At ikawaton ko man ang bateri sa mga megaphone para hindi nila magamit.
0: Natuso ka kay Daddy, ha?
1: Kag pagawaton ko pagid ang katamad sang tao.
0: Nami na, Dad. Agud tanan, manglimpyo sa barangay.
1: Amugid kagdala kanada.

0: palapaw ka lang. Mm. Kay hindi na yung pangawad sina, kay ti may mihuraman nga project. Hindi pangawat ang tawag, kundi palapaw lang.
1: Sadya-sadyay, no?

Kadami lang. Kay may maabot naman kami nga kalawaton kag inugpalapaw nga mga projects. Kay minalita naman yung mabalik sa amon. Kagkanami gitsubong sang lakat sang kongreso. Sa dalumbalay, sa sinado, kag sa babaw balay. Kay kulukar gidya sang akon mga tawo. Sa dalumbalay, ara si Congressman Bunjing. Sa babaw balay, ara man si Sir Luz Gagwachan. Ang kanami lang, kay suportado man ako sa mga Tulpox Brothers. Amo na silang mga kampiyon ng mga media eh. Sila nang sakit mga atake. Pero subong, wala na gapang atake ah. Kay paldo na sila eh. Malapit na lang ang katapusan mo Inday Saray Lustay. Jutay na lang inadlaw. Kagtiwas ka na sa imong posisyon. Mansupladita ka eh. Ako yung adaan nga. Good boy, kuya. Wala kuya bisyo. Gagamit lang kuya kok. Kukwa ah. Ipatawag ko man si Ibus Man Rimulya bala. Pamangkuton ko siya sang update sang dalagan sa mga kaso sa mga sutab ng mga senador. Man ang iban, kung magpadayon Japon kontra sa akon, samtang kakontra sila sa akon, gagugagwa man ang ilang mga kaso ah. Dapat sila magpili sa akon, ha? Hindi sila magkontra. Kaya kung magkontra sila, may kaso sila. Kung hindi magkontra, may malita. Tidin pa sila. Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, palapit ni Blanay, boss. Boss.
1: Yes, ano naman, Boy Ramon? May dala ka naman bala nga mas mainit-igit pagid nga balita.
0: Boss, kada bukas ko sang radyo kag cellphone, impeachment na yun ang ginastruyahan. Kag ang mga tao, boss, wala pa gani tapos ang impeachment trial. May desisyon na dayon? Ang iban gani, boss, headline pa lang sang balita, ang nabasa, pagkatapos, doobugado na dayon magambal. Dibla, boss?
1: Labangid, Boy Ramon, labangid.
0: Damo subong, boss, mga perfeksyone sa Facebook eh.
1: Kag nagdamo man bala ang analyst sa tanan nga balita, no?
0: Piling nila bala, boss? Expert na gid sila magkulo komentar.
1: Amo ginaguro ang panahon subong.
0: Ang pinakalain lang bala, boss? Kung magdisgustuhan ay sila sa opinion, hangkatanay din tapulay ah.
1: Bawaw daw ang kilala kuman ba?
0: Para muntat ako nung baisay, boss ah. Rikta na lang tapungulay, ah.
1: Nge, kung hindi gani kasarang sa basta na'y opinion, hindi gani sa dibatihay, rikta na lang panghangka tapungulay.
0: Oo, boss. Para isa, ay, ah.
1: Sadya-sadya, you know.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabagat, sumangabot ka.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabagat, sumangabot ka.
10: May family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix!
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
8: sa mga
6: butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
5: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Toto, nakobot.
1: Ano man, dyan laba-laba.
0: Daw ka po lang mata mo, ha? Wala ka katulog?
1: Nakatulog eh. Grabe akong damgum.
0: Nagdamgo ka na naman? Kasi milenaryo ka na sa damgo, ha?
1: Hindi ah. Ikaw ya ang gindamgo ko. Nakita ko nga nangin beauty king ka. Mm. Ikaw kuno ang pinakagwapo sa tanan.
0: Tiyano nga kung corona, be?
1: Taklob sang kaldero.
0: Abi mo gani, ara ka man sa damgo ko. Hmm? Nangin sikat ka kuno nga singer.
1: Bao, nami ba?
0: Oo, grabe ka rin palakpak sa mga audience eh.
1: Nanamian sila guro sang tingog ko eh.
0: Hindi, nagpalakpak lang sila. Kaya nalipay sila tungod natapos gid man ang kanta mo nga libagon. Hindi ka magsiling nga nagdamgo ka pagid ha?
1: Mayara pagid eh.
0: Hindi daw.
1: Oo ah, singer ka man to.
0: Pwede eh. Kaya namin mga kuya daan pakantahon.
1: Ano nga nami man? Nga samtang gakanta ka, ang tanan-tanan mo nga audience bala, puro tanan mga bungol.
0: Nge, sadya-sadya eh, no?

0: mami kayot?
1: Ano naman, Venus?
0: Gadalagan, gito sa Chay Marites, samtang ka pa uli, aw.
1: Hindi, gidya maghalindi sa karinderiya, kuno wala siyag suhol sa pagbantay kay Norumbing di Malunhaw Hospital.
0: Eh, tinga, gadalagan, gito siya, aw.
1: Dalagan siya kay ginsukot ko na siya sang iya kaotangan sa akon, mo.
0: Ngay! Ano?
1: Sos amo malang tugalay makapalakat sa iya, sokton siya sang utang iya.
0: Ay, kaluoy man.
1: Ako ya sokton niya samtang siya wala gabayad sang kautangan niya.
0: Amo malang tugaling makapahalin sa iya, mami.
1: Oo, ah. Kundi eh, gasala siya pangita alagyan kundi in siya maagi.
0: Oh, ay, gani man. Amo gani, mami nga nagakabulunggo, gakalabunggo siya kaina, kung sa diin siya maagi puli.
1: Man, si Mari Marites, kinahanglan maunahan mo siya sa dungan, kay kung hindi, ay, perde kagid sa iya.
0: Ay, tiya mo nagali, mami, ang kapital mo sa iya. Ha?
1: Oo, amo na, ang utang niya. Kay di, abot ko naman nga wala siya inugbayad mo.
0: Ay, sadya-sadya, ino? Ay.

0: Oy, ari ka mo digali toto bongkoy kag toto ko na toy?
1: Oo, oh, Choy Baroga. Ari ka digali kami pa. Choy Barog, may pamangkot ko bala sa imo.
0: Oo, oh, kag ano man na toto bongkoy?
1: Nga, sa subong Choy, wala ka kanyaga putihaw.
0: Ay, abaw. kabalo ka, Toto Bongkoy, sa kolor ko gid niya.
1: Ay, gali ka, Choy. Meaning, hindi kanya gali magpute, bisan paliguan ka pa, Kloren.
0: Ay, hindi na gid mga Toto, kay natural ko ni nga kolor eh.
1: Ate, sige, Choy, ha? Ayaw, gali, Choy. Ngari ka di ka tambayaw.
0: Ah, kay Tidiriya, malingaw ko di sa mga istoryas palibot eh.
1: Ba siguro ka pa nila kadi sa mga uyabay nga gakadlanay nga daw tok mo kagpunay.
0: Ay, aba! Ay, hindi. Wala.
1: Oo, oh, man, Choy Borog. Ba siibla ka pang lingling kadi sa mga uyabay, haw?
0: Ay, hindi nyo kuya pagpariusod sa mga ginahimu nyo di, ha? Ah, buta na kamuya.
1: Sadya, no?
0: Wow!

Manson na pakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa music. Kampyon sa kalingawan. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.
2: La-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time. Okay, class. Imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko di man?
1: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
3: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tugto bala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Physio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Kampiyon sa balita.
16: Kampiyon sa music.
17: Kampiyon sa kalingawan.
18: Kampiyon sa serbisyo publiko.
19: K5.
20: K5.
21: K5.
22: K5.
23: K5 News FM.
24: 88.7.

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo tambay.
3: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo lang dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Well, di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy, meaning ba
3: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na lapad pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Kampiyon. Sa rurot gina.
3: High blood ka pa sina. Nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
9: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sa DTX sa 500, the superior antioxidant. Ang nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ang nadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. And this time check is brought to you by Ridor Super, ang shot ng tropa.
3: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio, iniang 11 Mbps.

0: May umaga. Good morning. May umaga kin sa aton sinay mga tagpalwati. Welcome na sa aton niya pagpangalagad. Subong edisyon, subong adlaw. Miyerkules na. Julio 22. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon, mga balita, mga report sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Eh na pamati na kamuda. Ari na kita diri. E mga nagapanguna nga mga balita. Ang death threat pala kon grave threats na ara sa article number 4 article 4 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang grave threats kay kuno ang pamahog sa kabuhi isang presidente is a threat to national security. E siyempre ang head of state sa hang pahugon mo. Mapahog mo kaning head of state, ayhan pang ang presidente sa Republika sa Pilipinas. Ayhan pa ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Gintapungol mo gani ang sirip. Ayhan pang ordinaryo nga mga pumuluyo. E kung napatapungulan mong sirip na nagpatigayon lang, nag-implement lang siya obligasyon, natapungulan mo ni Anay Mayor kag subong Vice President Sara Duterte. Isa pagsalang kahapon sa kay NBI Director Melvin Matibak. Niya ang pamahog sa kabuhi ni President Marcos. Equals to threat of national security. Pamahog man sa seguridad sang aton sininga nasyon suno sa NBI Director ha. Naisaman kabugado. O galing eh nga ito sini mga kuturan sumang mayara daw ay kita sabi nakita nga neutral no. Daw nakita naton may DDS o kung die hard Duterte supporter. Mayara man nga die hard man nga supporter ni President Ferdinand Marcos Jr. Mayara man nga pro impeachment. May ara man nga anti-impeachment. Di nakadepende sa iya sininatungdan o kung nakadepende sa tawo nga iya ginaupdan. Kung magambal kita, may gambal man nga pabor para sa akusado o pabor sa kay Vice President Sara Duterte, may ara man gambal nga pabor man sa prosecution. Inatanaw dire amo ining kabahin na oh, daw last day na ini subong adlaw ay ring subong kay masunod yung semana sugod na alas 3 sa agat alas 3 sugod na alas 10 sa agat top alas 3 sa hapon ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Pero sa Lunes kag Martes ay sa Lunes si President Ferdinand Marcos Jr. maka-deliver sa iya ikalima na State of the Nation Address. O kon suna niya sa Lunes. Kag ang suna sa Lunes nga i-deliver ni President Marcos kon sa una mga kakipay may medyo pakitang gilas kag panaminami bla sa mga gown sa mga Amerikana sa mga barong nga ginasoksok pero subong kuno iya tama lang kasimple. Kaya ang impormasyon niya nabaton ta mga kakipaib nga ang suna sa Lunes ni President Marcos tama gid ka simple no. Kay kabahin kuno ini sa pagkinot. Oh, magakinot ang gobyerno. Wala sang celebrity o kon TV director nga upod o kon kabahin sang suna ni President Marcos. Ang PCSO Coral Ang PCSO Black Philippine Charity Sweepstakes Office Choral ang magakanta sang aton nga national anthem. Samtang ang in-house nga staff sang RTBM o kon Radio TV Malacañang ang in-charge sang production. Why na kuno sang celebrity o kon mga artista, no? Tangod sa pagkinot, austerity, o pagkinot sang administrasyon ni President Marcos, simple lang. So hindi na ni pabunggahan, inuway na ni sang red carpet. So galing kay bisan ay ganin suna, may red carpet din na iya sa House of Representatives mo. Simple lang kuno, simple. Kay wala kag hindi magastong gobyerno bangod sa pagkinot o kon pagtipid. Way sang bunggahan sang mga member sang House of Representatives, pero hindi man kamong siling magsuksok ang isang gisiyon kundi presentable. Presentable ba bisan daan ang barong kon limpyo bago limpyo bago dry clean ang barong ang kimuna. Kimuna ang mga ginasuksok sa mga babae kag mga lalaki, dapat simple lang sa mga tambong, sa mga pang-invite na mga dignitaries, members ng diplomatic corps, mga espesyal nga mga bisita na magatipon sa Lunes sa House of Representatives sa Batasan Complex sa Quezon City. Lunes pa gani, pero daw nagirian ko no itong mga nag-rally ko no sa bungo, nag-girian to, nag-ginaponggan ko no sa mga police as of this time. Ang mag-rally ko no dito sa tabangan sang Aliw Theater sa Maisuto Street sa Pasay City. Ay dalan niya ini, may lusot ini sa Senado. May kay continuation karon mo, magabalik si Director Melvin Matibag sa NBI sa witness stand sa impeachment court karon last dos. Kadto kita sa balita lokal. Unahon tabi si K5 Ginic o Yunan, K5 Paul. Ay wala kuno sang ginapasino, no? Kay kuno kay kahapon sang hapon may nadakpan nga barangay Kagawad sang barangay Ortiz sa City Proper. Sa ginpatikayon nga bypass operation sobra 2 ka milyon. Ana kuwa sa number 1 nga barangay Kagawad sang barangay Ortiz. Napagwa gila yon sa statement ang City Iloilo City Government. Wala sang ginatolerar nga mga barangay officials nga naga-engage sa illegal nga droga. Why kunog natolerar te? Ano ne?
1: Dapat magpabaya. This is not the Ilonggo way.
0: Oh, tiyan mo na.
2: Oh my God.
3: Next question. Pangaboy ko na karon.
0: Oh, te alam niyo. Pangaboy na karon dang inyo sagad mo baligya sa boda, no? Sagad mo baligya, hindi pwede.

Ara si K5J na ikaw yun an. Kay da copy na yung sobra 2 ka milyon ka piso sing balor sang Shabu ha. Na-recover sa barangay Kagawad, sa barangay Ortiz, City Proper. Agti pagdakop si iyan niya, hindi ko no iya, planted. Grabe no. Amo na ginambal na ito, basta by bust operation gani. Hindi lang bago lang na, amo lang na. Madugay na ina nga surveillance. Madugay na nga kissing. Madugay na nga pagsunod-sunod sa imo da. Kaya madamo ko no sa mga... Madamo ko no sa mga nadakpan sang aton mga kapulisan sang City Drug Enforcement Unit, sang Station Drug Enforcement Unit, sang Regional Drug Regional Police Drug Enforcement Unit RPDEO, nga ang ining barangay Kagawad ang ila sini nga source sang illegal nga droga.

0: Natanong ba si K5J na ikaw yunan? Ang official statement na ginpagwa sa city government kahapon. Matapos ginadakpan ini nga barangay kagawad dira sa barangay Ortiz sa city proper. K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. K5 Jen.
1: Si K5 Jan, wala din na tolerate kag hindi suportado no sa Iloilo City Government ang anuman na kaangtanan sa mga barangay officials labi na gito K5 Jan sa illegal nga droga hindi kasunod sa isa ka barangay kagawad ang nadakpan sa drug bypass operation kahapon kay K5 Jan. Sa statement, again, nakipagangot kita kay Liga ng mga Barangay President, Councilor Irene Ong, regarding sa ako ano ang mahambasan ni since nga sa idalom sa AOPC na ini nga barangay kagawad dito ginahugot nila or hugot na ginakondenar sa Liga ng mga barangay ang ini nga kahiwatan o kung ang pagduso sa illegal na droga sini nga ila nga kagawad sa K5 China. Ginreiterate man actually ni Councilor Ong na ang statement ni Mayor Isa Trañas nga kang sinuman nga barangay official ang madakpan nga may kaangtanan sa illegal na droga, wala gid sang anuman nga bulig mabaton sa Iloilo City Government kag pasiguraduhon nga sila ang magapangatubang sa kaso ka K5 dyan. Hindi ba lang ka K5 dyan, pamatiyan na ton ang kabahin sa pahayag ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Erin Young.
2: Ang sa legal, yun siyang una, wala din ka may ka-tolerate. Kung tuwag ina na maligya siya, huwag ginahiliga, ka-tolerate, and never kami yung nag-support. Sa emosyon na maskin gani si mayor niya kambala na nakakawai siyang may mabulig kung barangay kagad o barangay official nga na magbaligya siyang drugs. Wala.
3: Pero sa bahay na ton, Councilor, sa Liga, no, may mga monitorings man kitabi nga ginahimo sa mga kagawad na ton, no, mga kapitan.
2: Wala na kami ang nag-monitor. Kaya may pulis naman mag-monitor. Hindi kami ang nag-dakop na sila. Oo. Na siyempre ginatago man nila. That's why nga may ala kita sa mga pulis na sila ang may mga intelligence. Ang namon na niya sa barangay, kung may ala kami suspect na sugid namon sa mga pulis. Tungkol sa crew sa amon na padak. Nag-report kami kada bulan sa katag kami kopya sa police station sa badak na confidential namon na information kung sino sa amon barangay ang suspected na nagabalik niya.
3: So far, Councilor, kamusta ang aton nga implementation man niya sa badak sa mga barangay naton? Aktibo pa aton mga officials diri, Councilor?
2: Sige, gina-require gina sila nga mga submit. Nasubmit na ng DLG. So, kanya badak ni Jai. Muna.
3: Last na lang, Councilor, ang question. Kamusta man niya ang mga programs naton sa Liga against anti-illegal drugs, Councilor?
2: Ang ano?
3: Kamusta ang mga programa naman yato niya sa Liga nga against anti-illegal drugs?
2: Yung anti-drugs na hindi man niya nga subong lang. Malindi na yung sanguna. Hindi ba lang? So yung balaan man na siyang tanan na ang droga hindi gid pwede mabaligya. So makahalis at sa aton na wisig ka pareho. That's why nga ang ginakwasang sa mga barangayan, muna nagpa-basketball sila, nagabingo, or what. Parang makuha nila ang mga tao eh. Dasa na ginambalan din sila na nara kami reporting na kung nara kami suspechado, kaya nga i-report na namon, confidential, dasa may mga pag ang ilang nga na arada, di ba makuha na sila yan, ma-observe. Oo. Hindi sila kalin.
0: Di ba, Jen? Kuha mo?
1: Kuhang-kuha naton kay Kiko Jano ang pahayag ni Councilor Irene Ong regarding sa akin pagkadakop sa number one kagawad sa barangay Ortiz City Proper kay Kiko Jano.
0: Number one kagawad, no? Ining nadakpan kapon nga si Jo Maribilla, no? Dapat na ibalandra na to lang ngalan niya. Kay nga ati barangay kagawad siya mo. Di ba?
1: Yes.
0: Eh, para nga mabalaan lang barangay kagawad. Yung isa ka barangay kagawad. May si alias Bulldog. Da mo lang na pirmi. No, with all due respect sa aton kasiguan, but dapat mabalas ang tao kung sino ng barangay kagawad, di ba?
1: Mag-iit kay Fab John, di kay disappointing man. Kado ka kasulubo. Bala kay Fab John, since dapat ini ang aton ng mga barangay officials, sila ni kay Fab John ang nag-uplift, no? Or nag-pangunagit sa mga anti-illegal drug campaign. That's why ganit sila ni kay Fab John ang nataasan nga mag-report sa mga kapulisan naton si Dalom sang barangay anti-drug abuse council o kung bada.
0: Pamangkot, Leo Kabi, kung may kontak kada sa barangay kapitan sa barangay Ortiz, ining si barangay kagawad niya ni ano may nalista ini sa ilang abadak report K5 Gen.
1: Based sa K5 John kay ina sa report no ni K5 Karen Padilla monitored tigyara sa lista sang barangay Ortiz City Proper ini sa abadak sinising kagawad at Jo Maribilla ka K5 John. Actually I believe kay K5 John no, may bugos nga detalye ni si K5 Karen Padilla
0: Pagtapos mo si K5 Karen dayon ah.
1: So dito siya nagpadulong kay naka K5 dyan, no, sa barangay Ortiz. Agot ko haan man eh, sang background kag ining aton or ining barangay kagawad ka K5 dyan.
0: Okay. Salamat yun, K5 Jen.
1: Sige, ka K5 dyan, ining balita na dulong sa inyo sa DTX Potomac. Nakakapin na naka-detox ka pa-report. Nagikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jen. Ikaw yun na para sa kampi na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: Ano gani, Mayor Raisa Trinias? Kani, parte sa illegal drugs?
5: Ay, karoon!
0: Oh, naglainaw, oh. Ano gani ni Mayor? Kaiti, hindi na ni mapuslan ang sudan sa Iloilo, subong?
5: Hindi dapat magpabaya.
0: Oh.
5: This is not the Ilonggo way.
0: Oh, ti, para nga hindi kita masabulay city.
6: Untatana na eh. Pangaboy ko na karon.
0: Oh, tapos gigyan mo, ipangaboy gigyan mo sagad mo baligya sa bo.
7: Oh my God. Next question.
0: Tiyan mo ina, no? Ang gakatabo sa aton. Drugs is everywhere. Bisan din lang may illegal drugs eh. Tiyan mo kanina ng lambal naton nga useless. Ini ginatawag nga barangay clearing operation niya sa PDIA. Kaya nga ah. Di ko may mukwan na may mandakpan naman sa barangay na mabalik nga. Hindi pangayaw lang na di ah. Di pero...

0: Ang ini nga balita, this news is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustance sarap. Walang kulang, ibinibigay ang lahat. Balik tayo kayo ay si Kaki 5 Karen Badilla. Eh, pila ka mga anti-drug operation dire sa siyudad. Ginalawag iningala ni Barangay Kagawad Jumari Bilya nga siya ang source ang ilas ni nga illegal drugs. Tapos ni 2.4 milyon ng balor mo. Sobra 2 ka milyon. Ang na-recover ni sa bypass operation dira sa Barangay Ortiz. Sa kay Barangay Kagawad Bilya. E gina-name drop o kung ginambal sa mga drugista sa mga nagkaladakpan sa mga bypass operation ng ilas ni supply halin sa iya. Grabe no? Po silingon nga big time si Kagawad. Pero pag dakop siya ginpanginwala niya kuno nga planted kuno ni inini kuno iya. Amo na kaning nambal ta basta bypass operation gani ini lang na nga isak adlaw isak oras isak semana kuno binulan ang surveillance monitoring sa imo.
1: Puso ang serbisyong dapat may kasamang talino ang sigaw ng balawan.
0: Yamo ina ang sitwasyon na pabalik tayo duga-duga ya. Check tag report ni Kaki 5 Karen Badilla pagkatapos kinamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapakabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunangit ang sugod. Sulit ang ending.
10: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
15: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasumpay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
21: Tigasin!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatindo sa imo atay.
22: Basta tindo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: yan ang kapanupo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO,
26: ang PCO
25: yung may D3.
26: Mga butika
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO,
26: ang PCO
25: yung may D3.
26: Mga butika.
28: Nagaburun nga mga mata, nagamuta,
29: nagapula kaga, nagakatol.
28: Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata.
29: May yara ini sang superior antioxidant
28: para sa mga mata.
29: Kaangay sang lutein,
28: vitamin A,
29: vitamin E,
28: vitamin C,
29: zinc
28: kag bilberry berry extract.
29: Eye Care Gold
28: ang mas ginpabasko nga kapsula
29: para sa mga mata.
28: Eye Care Gold
29: para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Bakal na!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May pumso!
3: 11 Mbps!
4: Balik na sa atong pagpangalagad ng mga kaki-five ang oras! Ang oras, mga kaki-five, sa subong matinon! Last on si 38 na. Ang this time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Pasi malang alang kita sa report ni K5 Karen Badilla. Pagkatapos na lang guros ang Mighty C K5 Paul, prepare na nato na aton sininga. Okay ka, may kapi ka sa K5. Pero malawas sa masubra 2 ka milyon mga 2.2 plus milyon nga sabon na recover sa kay Barangay Kagawad sa Barangay Ortiz City proper. May malapit man na 1 ka milyon na balor sa sabon na recover sa Banwa sa Liganes. Kahapon man eh, no? Lapit sa 1 ka milyon. Nadakpan to si alias Ednes ang Dumangas, Iloilo. Nadakpan sa Baybas Operasyon sa PDIO. Sa Liganes kapon, kag sa Banwa sa Sara. Kukon dito sa Northern Iloilo. Grabe ni, 2 man to ka milyon. Na-recover, Cebu is everywhere. Isang din lang may Cebu. I-check na ito nanay nga itong sininga. Okay ka, may kapika sa K5. Nadakpan ginigang pamati sa 88.7 MHz sa Lilisuan sa inya iya radio. Nadakpan ginigang K5 AJ Cordoba. Si Vivian Paras. Vivian Paras sa Barangay Sinikway Lapos. Black 12, Barangay Sinikway Lapos, si Vivian Paras. Sa aton sining, okay ka, may kapi ka sa K5.
6: Kampiyon.
7: K5 dyan, isa na naman diri ka karenderiya, o kon puloyan ah. Pero may karenderiya sa Gwa, sa nga sining abalay, ang aton nga nagyan, nga nakatutok sa K5 News FM, Lilo, sining K5 dyan. Ang nga sining radio, sorry si ma'am, samtang nagabantay, sinisang iyang mga baligya. Ma'am, good morning. Mayo kay K5, gindi mo ginapamatian?
8: Oo.
7: Magluwasan mo sini oras, ano kapag inoras masami ka pamati sa K5?
8: Magbugtaw ko kami umaga, magluto, hasta na kami magapon.
7: Bati amo na dira ang akon madakpan dire, o kung malabayan imo radyo, may ara ka sang premyo.
8: Oo, amo na nga way ko ginapatayan.
7: Sa mga produkto ni Dr. Miloy, ano na gamit mo nga product ni Dr. Miloy? D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix.
8: D3 Bio.
7: Tiyabiyag dahil dire mga kaingod ni mo nga mamati sa K5?
8: Ginagdak man sila nga mag-pamapit man sa K5 para nga makaago man sila sa premium.
7: So kaya nagpamati ka sa K5, okay ka. May kapi ka sa K5 News FM, Lilo. Ma'am Saliwat, thank you so much sa marahin nga pag-suporta sa K5 News FM kapag gamit sa produkto di kalidad di Dr. Miloy nga D3 Bio. Congratulations, kag mayong aga lang.
8: Thank you.
6: Kampiyon!
4: There you are mga kaki-five si Vivian Paras sang Barangay Sirikway, Lapos, Iloilo City. Nadakpan nga nagpamatigid sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Atong sining nga okay ka, may kapi ka sa K5. Pinadulong man sinyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio, kung nakainom ka sinin, malikawan na ito ng trangkaso, hilan at sipon, Jacobo. Bangod sa sining extra virgin coconut oil. Nga parte sa D3 Bio. Kaya ginapataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Mga viruses sa aton sining lawas. Subong nga panahon nga nag-aulan-ulan, katulot-aliti. At may mga basa ni nga nag-kwanblag at tiner nga tubig. Eh, delikado ini kag dapat nga pamalahon aton kay basi amo ning istaran sang lamok kami dala sang dengue. Delikado te limpyuhan aton palibot ha. Ilabi na gid ko nag-istar ikaw sa balahon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Mataas lang imoy lanat ka may kopon sa sakit sa ulo pag suka ka pala nakit sa kalawasan. May naobserbaran ka balang apulang rasis ka nakatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kung patimaan niya basi may dinggi ka. Gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang Superfood Supplement. Aginimo gikan sa extra virgin chocolate oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo na natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin chocolate oil nga parte sang D3 Bio. Ang ginahimo sa lawas nga monoglyceride. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin yalin sa D3 Bio. Pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapa namin man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining labas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapa namin man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation na manikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Naglimpyo kita sa aton palibot kag mag-inom sang D3 Bio. Nagparinsan aton sang Mighty C para sigurado nga wala kita sa masakit. Ang Mighty C, ginpabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Mighty C kag D3 Bio. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong sa inyo mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, diri sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up today, Wednesday, until 3:30 p.m. Was nga daw, Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasay City. Kag subong man, sa Biyernes, kag Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Kag sa Domingo man, may libre man nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center yara dira namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kaya ka mo dira para sa libre nga consultation kag check-up. Alin, ini las 9:30 sa aga, top-top las 3:30 sa hapon. Sa iban pa nato niya mga balita. Mga balita pa kag mga impormasyon dire karon na lang tapos aton sining Mighty C Network News ang report ni K5 Karen Badilla parte ni paglakop na sa kay Barangay Kagawad Villa sa Barangay Ortiz City proper. Sanin lang subong ah.

para ginalkwar ang Office of the Civil Defense para sa rescue kag training sa mga local government units. O 3 million pesos ha. Nga budget sang OCD kada rescue training kay importante ini sa tion sang calamity. Training sa pag-rescue sa mga nag-collapse ka mga building o kung mga structures. Kag iban pa. Dapat nga kabalo kita kung anong aton himuon sa tion sang crisis. Hindi lang linog, kundi bagyo, baha. Kag iban pa. Dapat nga nakapreparar kita kag husto, kag maayong himuon sang aton sini nga mga rescue group pa.

Kagiban pa nga mga balita dire sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki 5 dire sa 11 Mbps. Kay samtang nga nagahilapit ang zona, nakalerto subong ang aton sini nga Armed Forces of the Philippines. Kag subong man ang Philippine National Police. Bisan ang zona ni President Marcos dito sa Batasan Complex sa Quezon City. Pero ti ang mga regional offices ang police kag mga headquarters ang Armed Forces of the Philippines, especially ang Philippine Army, naka

0: News. Stand by na mga kaki-five.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DTX 500!
0: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
0: Ay,
4: mga blanga permi na mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
0: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko na?
0: Toktok na.
4: Dapat niya wala pa?
0: Oo. May lang tubo, kay mawilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom di takes 500 gig maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imong nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
0: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag panubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
0: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
0: Ay.
4: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
0: Uh-huh.
4: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
0: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
0: Mga kainit mo, no?
4: Grudges. Grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
0: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sa

0: malawig ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, indi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag MyTC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
4: Bait
6: kumso!
7: D3 Bio ka na. Araw-araw.
8: D3 Bio. Health News.
9: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Tagtag ng pimples.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang na balat.
11: DTX Beauty Soap.
10: Gustong kumuti.
11: DTX Beauty Soap.
10: Maraming katikati.
11: DTX Beauty Soap.

0: extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
3: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
4: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan po at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin po, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung visa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba syempre, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
5: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-eye care gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye care gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibig sa mga butika. DTX 500.
8: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance po na ako ng gamot sa high blood.
9: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
8: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin po sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 na tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
10: Headlines. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 5,000 pulis na katakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. State of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas sa Isabela, 2 patay, 3 sugatan. Kasong murder isinampa sa 3 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Rapiza. LGMPPO nangako magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuan sa kanilang bahay sa Sibalo, Mantique. Sundalo na di umano'y lasing sospek sa pamamaril sa Katbalogan City, dalawang sibilyan at tinamaan. Apat na M16 at shotgun isinuko ng limang dating CTG members. Samantala, top 3 most wanted persons sa Aklana arestado sa Iloilo. At illegal na droga na kuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental.
2: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 5,000 pulisa nakatakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Nakatakdang mag-deploy ng 4,826 na mga personnel ang Police Regional Office o PRO6 sa iba't ibang lugar sa Western Visayas kasabay ng State of the Nation's Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, 3,905 ang mga pulis na nasabing numero, 117 ang augmentation personnel mula sa ibang ahensya ng gobyerno, 804 ang force multipliers. May isa sa gawaring checkpoints sa major streets, transport hubs at iba pang mga lugar. Palalawakin rin ng kapulisan ang mobile at foot patrols, traffic assistance, police visibility, quick response teams at security coverage sa mga public convergence areas, kabilang na ang mga freedom parks at iba pa na pwedeng pagsagawa ng pagtitipon o protesta. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Samantala, state of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Shara Humilio.
13: Nagdeklara ng state of calamity ang Negros Oriental upang mapabilis ang pagbili ng mga kemikal na gagamitin laban sa red stripe soft-scale insect na sumasalakay sa mga taniman ng tubo. Inihayag ni Emmanuel Caduyag, pinuno ng Provincial Agriculture Office, nasa sa ilalim sa pag-spray ng kemikal ang lahat ng taniman ng tubo sa lalawigan kabilang na ang mga hindi pa apektado. Isasagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak na mapigilan ang pagkalat ng peste sa iba pang mga plantasyon. Sinabi ni Caduyag na nakipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan at sa mga magsasaka dahil sa kakulangan ng tauhan sa kanilang tanggapan. Batay sa ulat ng Sugar Regulatory Administration, nasa 70,125 hektarya na ang apektado mula sa kabuuang 48,901 hektarya ng mga taniman ng tubo sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: At Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas Isabela, 2 patay, 3 sugatan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: 2 ang patay habang 3 pa ang sugatan matapos sumampa sa steel guard rail at sumalpok sa isang puno ang isang Isuzu D-Max bago tuluyang sumadsad sa Bukirin sa barangay Lukban, Rojas Isabela nitong madaling araw ng Martes, Hulyo 21. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ang mga biktimang sina alias Tinoy, 58 anyos, at isang 26 anyos na babae na kapwa residente ng Tabuk City, Kalinga. Mabilis namang naisugod sa pinakamalapit na ospital upang gamutin ang driver ng sasakyan na si alias Mel, 42 anyos, kasama ang iba pang mga pasahirong sina alias Mar, 39 anyos, at ang 7 taong gulang na bata na nakilalang si alias May. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga awtoridad, mabilis na binabagtas ng pick-up truck ang kalsada patungong bayan ng Gamu nang bigla na lamang umanong magwigil ang ikot ng gulong nito. Dahil dito, nawala ng kontrol ang driver kaya kumawala ang sasakyan pakanan. sumampa sa guardrail at sumalpok ng malakas sa puno bago nagtuloy-tuloy sa Bukirin. Naiuwi na sa Tabuk City ang labi ng mga nasawi habang naalis na rin ang naaksidenteng sasakyan sa lugar. Samantala, nangangalap pa ng karagdagang impormasyon ang mga awtoridad ukol sa insidente at muling nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa kalsada upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kasong murder sinampa sa tatlong sospek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Capiz. Kabuang detalye ng balita. Hatid ka K5 Roldan Villarreal.
15: Nasampahan na ng kasong murder ang tatlong sospek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa loob ng KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ayon kay Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, ang mga sinampa ng kaso ay sina William Diocampo, isang alias Boy at isang alias Juan. Sinabi pa ni Garcia na base sa pag-review sa kuha ng CCTV, natukoy na hindi nakapagpaputok ng baril si Diocampo at ang suspect na si alias Boy ang nakabaril sa biktima na si Police Captain Rian Ampuyos. Nagkamali lang di umano ang witness sa pagtukoy kay Diocampo dahil madilim ang loob ng bar at ito ang kanyang nakita na bumunot ng baril. Ngunit sa tulong ng CCTV, ang kasama nito na si alias Boy ang nakuna na nagpaputok ng baril. Tinuturing na din na solved na ang naturang kaso matapos matukoy at nasampana na ang kaso ang mga suspect. Sa ngayon, patuloy na naka-confine sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ng mahuli ng mga otoridad. Samantala, patuloy naman na pinaghahanap pa ang dalawang nakatakas na salarin na natukoy ng mga miyembro ng Gun for Hire Group sa lalawigan.
14: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
10: Gayun din LDN-PPO na ngakong magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Kabuang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, K. Buscaino.
16: Ang lagi na ako, Lord.
17: Pinangako ng LDN-PPO ang hustisyang hinihiling ng pamilya ng lalaki na binaril sa Minute Burger sa paunang imbestigasyon ng Lanao del Norte Police Provincial Office. Lumabas na ang biktima ay isang 22-anyos na lalaki. Pumunta at umupo sa bench ng nasabing tindahan ng burger sa Purok Apitong, Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Umorder siya ng pagkain habang hinintay ang kanyang misis na dumating sa lugar. Maya-maya, isang individual na nakasuot ng itim na bonnet, puting jacket, ang lumapit sa kanya. Binaril ng 2 beses sa ulo ang biktima. Agad na tumakas ang suspect sa kanyang motorsiklo. Dinila pa sa Kapatagan Provincial Hospital ang biktima, ngunit idiniklara siyang dead on arrival. Nagpapatuloy ang intensive investigation at hot pursuit operation ng Lala Municipal Police Station kaugnay sa insidente.
14: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: At lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuana sa kanilang bahay sa Sibalom, Antique. Balitatid sa ate nega K5 Jojen Morillo.
18: Naaagnas na ng matagpuan sa kanilang bahay ang 41 taong gulang na lalaki tinatayang alas 8:30 ng umaga, Hulyo 21, sa bayan ng Sibalom, Antique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News FM, natagpuan lamang ng kanyang kapatid ang biktima matapos napansin ang mabahong amoy na nagmula sa loob ng kanilang bahay. Nalaman na nakita mismo na kanyang kapatid na nakabitin at wala ng buhay ang biktima. Pinaniniwala ang dumaranas ito ng depresyon dahil sa mga problema sa pamilya matapos siyang iwan umano ng kanyang asawa at mga anak. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Samantala, sundalo na di umano'y lasing suspek sa pamamaril sa Catbalogan City. 2 sibilyana tinamaan. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
19: Dalawang sibilyan ang nasugatan matapos umanong pagbabariliin ng isang sundalo sa Porokshate, Barangay 13, Diversion Road sa Catbalogan City pasado alas 5 ng hapon nitong Hulyo 21. Ayon sa paunang impormasyon, pinaniniwalaang nasa impluwensya ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Agad namang isinugod sa ospital ang dalawang bystander upang mabigyan ng agarang lunas. Kinilala ang mga biktima na sina alias Monda, 19 na taong gulang, at alias Dulfo, 58 taong gulang, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, isa sa mga biktima ang nagtamo umano ng tama ng bala sa ulo, subalit hinihintay pa ang kompirmasyon mula sa mga otoridad. Narecover sa crime scene ang 5 basyo ng bala, ngunit hindi pa matukoy ang uri ng baril na ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Office ang suspect habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, sa detalye pa rin ang mga balita, 4 na M16 at shotgun isinuko ng 5 dating CTG members. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
20: Isinuko ng 5 dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang 4 na M16 rifles at isang shotgun bilang bahagi ng patuloy na peace and reintegration efforts ng pamahalaan sa lalawigan ng Palawan. Sa isang press conference na isinagawa sa BJR Hall sa Gusaling Kapitolyo, sinabi ni Peace and Security Cluster Head Attorney Theodore Mata na bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ang voluntaryong pagsuko ng mga dating rebelde. Aniya, nagpapatuloy ang visa process sa Palawan upang matiyak ang maayos na reintegrasyon ng mga dating miyembro ng armadong kilusan sa lipunan. Aniya, ipinapakita ng voluntaryong pagsuko ng mga armas ang pagtugon ng mga dating CTG members sa mga programang naglalayong tulungan sila na makapagbagong buhay at mabalik sa kanilang mga komunidad. Samantala, patuloy naman na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan, katuwang ang iba't ibang ahensya, ang mga programang nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at inklusibong pag-unlad sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Samantala, top 3 most wanted person sa Aklan arestado sa Iloilo. Detalye ng balita, hatid ni K5 Leonard Veray.
21: Arestado ang number 3 provincial most wanted person sa probinsya ng Aklan matapos ang ikinasang manhunt operation ng Police Regional Office 6 sa may barangay Mandurriao, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Roland, 44 anyos at residente ng barangay San Isidro, Ibahay, Aklan. Naresto ang akusado batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Kalibo, Aklan noong Hulyo 6 ngayong taon kaugnay ng kasong statutory rape. Ayon kay Pro 6 Director Randolph T. Tuanio, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted na individual sa rehiyon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Ibahay Municipal Police Station ang akusado habang inihahanda ang kukulang dokumento bago ito iharap sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Dagdag pa ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang masiguro na maaresto ang lahat ng mga wanted person sa buong Western Visayas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Gayun din, illegal na droga nakuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita, hatid kay K5 Sunshine Lacson.
22: Hindi baril kundi illegal na droga na may market value na 240,000 pesos ang nakuha mula sa isang estudyante sa Barangay Banago, Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakumpis ka mismo ng mga mga security guard sa exit gate ng paaralan ang dalawang sachets ng shabu habang isinasagawa ang bag inspection noong araw ng Lunes, Hulyo 20. Agad na inireport ng mga gwardya ang insidente sa Police Station 3 kung kaya't napasugod sa paaralan ang personnel ng City Intelligence Unit. Inaalam na ng mga otoridad ang source ng illegal drugs at isinailalim na sa protective custody ang grade 9 student. Sa Cadiz City, sa probinsya pa rin ng Negros Occidental, nakumpiska naman ng mga otoridad noong araw ng Martes, Hulyo 21, ang 13 maliliit na pakete ng shabu na may market value na 34,000 pesos mula sa 50-anyos na babaeng empleyado ng gobyerno. Nagtatrabaho umano ang suspect bilang watchwoman sa isang housing project ng gobyerno. Kasama ng babae na naaresto ang 28-anyos na lalaki. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang babaeng empleyado ng gobyerno sa listahan ng mga high-value targets sa lungsod ng Cadiz. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
10: Para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 3 katao ang kumpirmadong nasawi matapos nahawaan ang Hanta virus sa Venezuela. Ayon sa Health Ministry ng bansa, may 2 health workers na nasawi sa Barinas. Ang iniimbestigahang may kaugnayan na rin sa naturang virus, ngunit wala pang ebidensya may kaugnayan ng mga ito sa kaso naman ng Hanta virus. Samantala, matatanda ang tinapos na noong nakarambuan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ang kanilang tulong sa isang Hanta virus outbreak na may kaugnayan sa isang cruise ship sa Estados Unidos sa kung saan 3 katao rin ang nasawi.
2: ITC Network News. ITC Network News.
10: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Shosana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May kuso!
2: 11 Mbps!
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:19 na sa hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad, mga Kaki 5, diri sa 11 Mbps. I-check na nato na report ni Kaki 5 Karen Badilla. Magkatanong sila yung padakop ni Barangay Kagawad, Villa. Kahapon nakuhaan sobra 2 million kapisos nga balor sang Shabu.
2: K5 News FM Kampyon Report.
3: K5 Karen.
4: Diyan, ginpahayag diri sa ato no, ni Kapitan Sheila Doza sa Barangay Ortiz sa City proper nga hindi pa ni Kagawad si Jomari Villa mga balik 2010, kahit 2010 ni siya nag-start sa pagkakagawad. Wala pa ni siya yung nagpungko sa pwesto. Suno sa kay Cap Doza, ari na niya nga daan ang pangalan niya sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung badak K5 dyan. Ngatiya mo na, nagaduso sang illegal nga droga. Kag ang dugang pa rin ni Kapitan K5 dyan, nga sang tinalikdan ng mga tinuig, liwat ni nga nagtuhaw ang pangalan ni Villa matapos nga ti may mga residente dira sa Barangay Ortiz ang nagkaladakpan sa drug bust operation kag nag ano ni gintuad nila K5 dyan no, nga ang ining si Villa supplier nila sa illegal nga droga dira sa Barangay Ortiz. Tingin himo ni Kapitan Villa ni Kapitan Doza ginpatawag niya ni si Kagawad Villa K5 dyan kag iti amo na ginkumprontar niya nga ang nga siya ni ang gina-name drop sa mga subject person sa drug bust operation sang aton nga kapulisan. Pero hugot ni nga ginapanginwala ni Villa K5 dyan nga supplier siya sang illegal nga droga kag wala siya nagaduso sang Shabu K5 dyan, no? Kagdugang mansang kapitan nga sang una, active ni Katama si Kagawad Villa sa ilang barangay. Pero sang sinilang, na-notice nila nga ano na kung aga or may mga activities sila, wala niya siya nag-join K5 dyan. Although nga nag-attend siya sa session, pero hindi na siya muna ka-aktibo unlike sang una K5 dyan. So liwat siya nga gin-confront ni Kap ni Cap Doza kag according naman sa explanation liwat ni Kagawad Villa ginpahayag niya nga tikun aga tulog siya kay ginatuyo siya K5 dyan bangod nga kun gabi nagapulaw ini siya video call sa iya nga girlfriend nga ara sa luwas ang pungsod K5 dyan. Pero suno man kay kay Cap Doza nga sa observation Manila K5 dyan sa palibot sa panimalay ni Kagawad Villa wala man sila sa may na-notice nga may nagagwa sulod dira nga iban nga tawo sa ilang lugar magluwas lang abi no sa mga classmates ni isang kabataan ni Kagawad kay ti mga college students ang iyang kabataan K5 dyan ti kumadumduman nga ang ining si Kagawad Villa madugay-dugay ni siya nga ginmonitor sang City Drug Enforcement Unit o kun CDEU K5 dyan kag budlay ni siya dakpon suno sa kay Police Captain Roque Jimeno III K5 dyan. No, pero sang kahapon ti na gid siya na ubos gid ang iyang swerte K5 dyan kay natigayon nga matransaksyon sang aton nga kapulisan ang ining si Kagawad Villa kung sa diin nakuhaan siya sa mahulo sobra no sa 2.2 million pesos nga balor sang suspected Shabu K5 dyan. Ipamatian aton liwat bala si Cap Sheila Doza sa Barangay City o kon Barangay Ortiz City proper.
5: Ano ni ang background ni Kagawad Jomari Villa diri sa inyo sa Barangay Ortiz?
6: Bali hindi pa ko kapitan. Si Kagawad na siya.
5: Oo, ano nga year?
6: Bali 2013 ang pungko si Kagawad. At 2010 to 13 bala yata.
5: Okay.
6: Pungko na si Kagawad mo.
5: Mm-mm. So 2010 mga nagpungko siya barangay kagawad. Sa muna nga time at ano pati kapsi nga barangay?
6: Bali treasurer ko.
5: Okay. Dayon, so bali mga ikapila na nga term ni kagawad.
6: Bali second term niya.
5: Okay. Dayon imo.
6: Bali ako ya ano kuya first term ko pa lang ya kay bali dugo extend lang balati nag-assume lang ko sang primero kung pag ano nag-acting ko.
5: Okay. Pick up sa inyo nga monitoring sa kay ano kagawad Jumari Villa. Kumusta? Kumusta ni siya ka?
6: Si kagawad bali nagagawa ang ngalan ni kagawad every time nga may gina ano samon may nadakpan bala nga individual. Ti isang pag-amuto nga termino nga nakaano kami, inistorya man ni siya namon sang council, wala man kami nagpabaya. In one-on-one ko man siya. Ti, sa amon atubangan, okay man ang iyang performance sa mga amuya na nga nag-servisyo sa nga kagawad. Okay. Sang uli naman lang, wala naman siya gawag-gagwa, wala naman siya gawag-participate. Pero wala kami gakulang remind sa iya. Kati siyempre, obligasyon namun. Da, so naraman siya permit sa amon mga sesyon, mga meeting namun, araman siya.
5: Bali, ano ka na namin mo, nga may mga subject din nga nagkakadakpan sa ibang nga lugar sa Iloilo City or mismo diri sa Ortiz, tapos gina-name drop siya?
6: Sa diri sa mun.
5: Sa Ortiz mismo, gina-name drop siya, nga involved siya sa drugs.
6: Bali, gagwa ang ngalan niya, nga siya kuno ang ano, nagahatag sa ila, mga mo something o supply.
5: Then, sa side ni Kagawad, ano? Anong explanation niya sa inyo?
6: Explain niya, wala ko na iya, wala ko gamo na sa ila, wala ko may ginaanuhan nga siling ginatagaan ko sila kay malain na nga buluhaton. Muna iya ginaano sa amon. Ti ang sa amon man lang niya, ebidensya malang amon niya ginaano. Kati daw hindi man guru mayo nga magpasibangod kita sa tao nga wala kita sang tulid niya ebidensya.
5: Oo. So, bali isang sanon ni nag-start or anong year ni Kap nag-start na nagwa ang name niya na gina-name drop daw siya?
6: Bali isang ulihin na malang ni Guru, ma'am.
5: Isang sinin na malang
6: kapatid? Oo, ma'am. Yung mga 2020 o basta mga something dira, ma'am.
5: Kap, may na-notice ka mo or may na-observe ka mo sa sulod abisang or sa palibot din, no, sa palimalay ni kagawad nga may nagagwa sulod or may mga nailain na tao nga nagagadto dira sa iya?
6: Ang samon malang kati ang kabataan niya may mga ano mo nag-eskwela ting gagwa sulod mga estudyante nga nagagwa sulod sa iya.
5: Ano nga ano, high school
6: college na sila ano, ma'am.
5: So bali sa na mention mo kap nga ang hindi bali may nagagwa sulod pero mga estudyante.
6: Oo.
5: Okay, pero kap sa iya bilang barangay kagawad kiti number one siya tikong number one ka bot silingon grabe ang trust ka tao sa imo. Kumusta ang performance niya kap?
6: Permiro mayo kit si kagawad. Okay. Ang mga buluhaton ga ano kit siya, ga kooperar kit siya.
5: Oh, pero sa mga sini, mga litigi?
6: Wala naman siya, kay wala naman siya gagawa mo.
5: Oo, oh, ano wala rason niya nga, wala siya gagawa?
6: Wala man kay yung balya, tuyo ko kap, kay nagtawag ako nga nubya, gabiin ako, agan ako nagtulog, something amo lang na iyagin na rason.
5: Ano wala siya asawa?
6: Balibalo na siya, ma'am. Okay. Bali na may miga-miga lang siya, ma'am, nga sasagwa.
5: Kailan ni edad ka ni kagawad, ah?
6: 46 pa lang si kagawad.
5: So, ano na yung narason niya? Nga, pagkapulaw siya, kay bangod niya nag-video call siya sa Nubia niya. Okay. So, sa Subong Cup, na-mention mo nga, makita ay kapo sa DILG Iloilo City. O, para?
6: May pamangkot man ko, para sa legalidad.
5: Okay. Sige. Why man din mga iba ng mga records si kagawad sa inyo nga barangay? Magluwas ng abisa mo na sa illegal drugs?
6: Okay.
5: Pero na-include siya ka sa ano, badak niya?
6: Bali, dati na si kagawad, ara naman na si kagawad, kaya hindi pa siya yung kagawad mo.
5: Okay. Ah, ara na siya yung daan sa badak list. Hindi ara pa na siya kagawad. Nag-mention mo, 2010, nag-start siya sa pagka sa
6: kagawad.
5: So, meaning, dugay na siya galit nga amo na, engage sa drugs. Okay, sige ka.
4: Keep up ka rin. Dyan. Yes.
3: So, ara na siya galit sa hindi pa sa kapitan, ara na kapitan na kagawad, ara na ngalan niya sa badak.
4: Yes, correct, T5 dyan.
3: Okay, ang mga source ko nung sa mga nakaladakpan da, si kagawad, da bilyang ila source ang Cebu?
4: Oh yes, correct. Amo na ang pahayag sa ang iban nga mga nagakaladakpan sa drug by bust operation sa ano ni sa mga residente dira sa may Barangay Ortiz. Siya gid ang gina-name drop kay Five Chan.
3: Okay, nga dira sa ang supply nila dira galin.
4: Yes, sa kay Kagawad Villa.
3: Okay. So anong matabo sini ano mamangkot ano si Kapto kun ano imo nila kay nadakpan ang Barangay Kagawad nila?
4: Yes, kay Five Jan, no?
3: Number one pa nino? Number one
4: yes,
3: ng Barangay Kagawad?
4: Oo, number one.
3: Way mo ya, no? Tagambalya, no? Ang balya to ko, pag nakup kapon siya, hindi kuno to iya, planted kuno to.
4: Yes, di ginapanginwala niya nga iya to kay Five Jan. Pero tiyan mo na, suno man sa kay Kap, nga ara na siya nga daan sa badak list, kag suno sa iba niya mga subject person, nga tinagatuad no, sa aton nga kapulisan, siya gid ang gina-name drop sa mga subject person or nagaka-aresto sa drug by bust operation.
3: Siya hindi lang ang name drop, ha? Siya gid ang ginatudlo, nga yes. Ginabakla nila kung nakuhaan nila sa supplies ng Cebu.
4: Yes, correct, correct, K5 dyan.
3: Okay, so kapay pa nga makwanin siya, manimuron, gini siya sa presuhan? Okay. By the way, ang driver to sa baratuhon niya sports car, bla, si De La Rosa, na dakpan niya sa Bingawan, ligad niya daw.
4: Yes, correct, K5 dyan, no, na-aresto ni
3: ang driver. Ang sports car nga baratuhon kay tinaan na mo.
4: Oo.
3: Kung brand nyo, bago nga model, tiyan mo na mahal eh. Kaling sports car nga old model, bla, baratuhon. Amo na nga baratuhon nga sports car. Atong ginatrasan niya pa, nagpagbunggo, kay balaan niya nga nabuhi, ginatrasan niya pagid.
4: Oo, ginlasak-lasak niya pa K5 dyan.
3: Sabi nga tao, no, tiyan, nakopin man siya.
4: Yes, nadakpan ni siya dito sa may Bingawan pagi ni sa warrant of arrest K5 dyan, no, nga gin-serve sa Iloilo City Police Station 5 K5 dyan. Kay kung mahibaluan ang ining
3: mga kwan man, no, mga duwa mga katuig, no?
4: Oo, duwa katuig. Kay kung ano tabo to ang insidente, June 1.
3: July 1?
4: Ay,
3: Abi ko July.
4: Hindi, Hunyo 1.
3: Hunyo 1?
4: Yes.
3: 2024.
4: Yes.
3: Dira sa barangay Pandak, Pabia, Iloilo.
4: Yes, correct.
3: Ang asawa gali itong napilasan man lang, adugay man naging confined sa hospital, naga-eskwila na subong. That's why nga nangabaygin sila nga kung pwede kung makuha ang alam nila mula. So, ga-eskwila subong. At least nag-eskwila siya para sa puturo sa iya kabataan.
4: Oo, kay kapid to ang iyang bata eh.
3: So, subong. Din subong sa Mandurriao kwanto sa Mandurriao police station or sa Pabia police station naka-detain ining si De La Rosa
4: sa Mandurriao K5 dyan.
3: Okay, nga sa Mandurriao siya.
4: Okay, ang nag ano ni siya ang arresting team ang katapo or ang tracker team sang ICPS 5.
3: Okay. Pero natabo ang aksidente sa barangay Pandak, Pabia.
4: Yes, correct. K5 dyan.
3: Si Police Major Dadji De Lima, pato ang Chief of Police ng Pabia, Municipal Police Station mo.
4: Yes, correct.
3: Sa natabo to, kag sila mismo ang nag-identify sa sining suspect nga nag-drive, nagadala sa baratuhon niya sports car.
4: Oo.
3: Sa mong baratuhon na istaran niya eh, kahit sa karsel mo.
4: Karsel na.
3: Di mahimas to siya sa malaba mga karsel sa Mandurriao Police Station.
4: Di kung may baluan K5 dyan, no, ang ano ni murder attempted ang ginfile batok sa kay De La Rosa K5 dyan.
3: Attempted murder. Yes, murder kag attempted murder kay ano kuno gin downgrade sa etani frustrated murder.
4: Frustrated, oo.
3: Gin downgrade sa attempted murder.
4: Bailable ni siya ang attempted pero since kay murder. May murder pagid siya nga case, di, hindi ano pagid hindi pagid siya makagawa sa prisuhan kay bangod sa murder niya nga kaso.
3: Ang konsensya sina mo nang ga-priso siya.
4: Oo, kay kung madumduman to K5 dyan, kung sa panaysayon ni isang asawa, nakitaan niya ni nga ginalasak-lasak ang iya nga bana ni De La Rosa.
3: Ginalasak-lasak sang ginalasak-lasak sang guma. Guma sang baratuhon nga sports car. Ginatrasan niya pa kag ginabantayan kag ginatrasan pag liwat mo.
4: Yes. Okay, una ni nga na ano eh nasag-iran ang asawa ti na syempre kung ikaw ba na sa reaction mo nga maakig kasi ninggitan niya to ang driver.
3: Tigil gani ikaw pamana kana parang may mga singgit man sa driver.
4: sa tamang panahon.
3: Oo. Oh. Kay kon ikaw lang isa pirmi galakat pa isang may makwansi mo, ay may sama hatag protection sa imo.
4: No, abo na nga nagadubli halong ko.
3: Oo, oh, gani. Hindi halong kagid kayo, isa may kabantay sa imo mo.
4: Amo gani. Guardian angel ko lang.
3: Oo, oh, ano gani pa full name sang ginaristoto ha? De La Rosa?
4: Si Rodolph Chavez De La Rosa.
3: Oh, ano, Bubot De La Rosa?
4: Bubot, Bubot iya nga hayo.
3: Bubot hayo niya. Taga Mandoryao gid.
4: Yes, taga Mandoryao.
3: Pero naban ni siguro K5 kare ni transfer ni siya sa Pabia Municipal Police Station. Why pa ma-turn over siya?
4: Wala pa K5 diyan.
3: Okay. Kay ti Pabia na tabo ang aksidente. Ti duaman ka tuig nga pro pragyo ya no?
4: Oo, nga tago-tago.
3: Amo na sila nga maraba gid man ang kamot sang kasuguan. Okay, dakop na siya. Ti matagaan partial plang ni nga paghatag sa hustisya.
4: Yes, correct.
3: Sa biktima nga napatay kay ti nadakop pa lang ti may partial ni may tunga pang mga sa conviction amo ni nga bal nato nga na deliver ang hustisya sa biktima. Mm-hmm. Kon ma-convict ni siya sa kaso nga murder kag attempted murder.
4: Yes.
3: Ang attempted murder sa asawa ni.
4: Mm-hmm.
3: Ang murder sa bana nga napatay.
4: Oo.
3: Okay, salamat yun na K5 Karen.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
3: Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla, ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 bangin healthy ka kung naka DTX 500 kay adlaw-adlaw. Bangot kay ang DTX 500 ang superior antioxidant pala kag may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. At sumay nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Ay malikawan naton ang sarcoma. Isa ka tumalagsahon niya sa isang cancer. Pero tama ini kabudlay bulngon, ilami na gid kunyara na sa late stage. May mo bukol-bukol lang na pero nangin sarcoma ina ay ang sarcoma may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Ang sarcoma nga ini, mga factors ni nga nagataas ang risgo bangod sang sarcoma, bangod sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang likod dyan. Ini mag-giho nga diwin, tinali ang pagkabali sang tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang kanser. Maginumpita sa DTX 500 kag may TC kadadlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapungka ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod pat yun ang mga guba ng mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Standby mga kakipay, magabalik kita pagkatapos gidamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis wow. TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhan?
8: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: yan ang panubos
7: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado.
8: DTX 500
7: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga langaw! Ari nga ang paborito nato niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: K5, Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: 11 Mbps.
3: Balik na sa ato nyo pagpakalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps.

Ato sini nga pagpangalagad na kipay Paul. Ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps subong edisyon, no? Pia Miyerkules na kita subong adlaw. May impeachment trial pa karon last dos sa Senado. Pagkabalik bilang witness si NBI Director Melvin Matibag. Ay mga additional karon nga impormasyon sa Article 4 sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte ng grave threats. Wala mo, gambal niya na probahan ang grave threats. Ah. Pero ang pinakabugat nga impeachment article amo ang sa mga bank deposit, ang BIR records kag ang records ang anti-money laundering council. May kagtanan ini sa salin ti betrayal o public trust culpable violation sang konstitusyon. Pero sa masunod niya simana, Lunes kag Martes, sunod simana, wala kaysa Lunes ma-deliver si ikalima ka suna ni President Marcos. Sa Martes, may tradisyonal ina nga State of the Nation address man sa mga oposisyon sa Senado. E Miyerkules, masin makabalik ang impeachment trial, magasugod na alas 10 sa aga, tob-tob, last 3 sa hapon. Munang masunod niya schedule sa masunod niya semana pagbalik sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Akonsa din ang Senado nangin impeachment court aga mga senador nangin impeachment akon nangin senador judges, senator judges ang aton mga senador. Para nga hindi mag lain pamatyag mo ko ng kapamati kamo sa impeachment trial, dapat unay sa aton ang kape. Kape ni Bla, kape. Kape kon sa Ilonggo, kon sa English gani, coffee. DTX coffee mix, ha? Healthy coffee. Ni Dr. Amil Hoy. Kamo ni nga kape nga ko makahigop kasi ni makasinggit ikaw sang Namit kag sa buru so nga kape. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakape ka, na satisfy ang imo kaugalingon nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga sa imo sining halawas nga nangin healthy ka. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oliveira o kon malunggay, that's why nga healthy ka. Kag subong man na subong man na creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Amoy inang prebio coffee, healthy na, creamy pa. Ang aton sini nga pre-bio coffee. Para balikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated niya tiyan. LBM ay ginahalinan sina kon hindi matunaw ang mga ginakaon naton. O mga ginakaon to blay ni hindi kita matunawan. Ay dapat nga mag Clinicas Probiotics kita, kay ang Clinicas Probiotics nagapa-active ini sa aton nga digestive system. Kung aktibong aton sini nga digestive system, aktibo ini kag ginatunaw niyang aton sini mga ginakaon. Malikawan aton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan kag LBM kay natunaw sang husto. Ang pagtunaw sang husto sa aton sini nga digestive system, bagot kay aktibo siya, ti ang mga healthy

0: Suarez Itiri. Mayo nga pon gid, kumusta ang manamit nga mga pagkaon dira sa Suarez Itiri? Kung wala na gid si Manoy, kay gareklamo ang amigo ni Paul Diada, bala niya no, mga tubo-tubo, wala kami dungan na kami nigo sa kumalibutan. Niya, ako ya, patay huya, sa iya huya-huya. Di para ini maguya-huya. Dapat yung mag-extend food supplement ka. Kaya ang extend food supplement, aragid nagahatag sa imo sang gana, gahatag sa imo sang kabaskog, kahatag sa imo sang katiga, tigalawas, ag nagapabaskog para magtindog ang aton siningalawas. Di, ang ibang tombana, kung ikaw yan naka-extend, tindog ka si Gapon. Extend food supplement, ha? Mayo ini kay may ingrediente ini nga maka kag klabuwas ka na nagahatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, nagapa-circulate sang aton sininga dugo para malikawan naton ang stroke, ang malikawan naton ang mga baratian. Extend food supplement. Maligo kita, gamit kita sang klinika di klinika DTX Beauty Soap kay mo ining habon nga nagapahamot kay nagapaputi sa aton lawas. Cutis porcelana, cutis himis. Kung magpaligo kita, gamit ang DTX Beauty Soap habon nga nagapagwapo kay nagapagwapa sa aton tanan-tanan. Klinika DTX Beauty Soap, fresh na fresh para ma-maintain nato ng freshness. At tapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, hamot ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Nagafadolong sang fresh na fresh. Mamot kang maputi nga ilok. Tanan niya ni mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Baya Siapi, Lazada o kung TikTok kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, subong sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up ka until 3:30 p.m. Sa Miag-aw, kada Domingo ang kwandira ang libre nga consultation kag check-up sa Kalinog. Kada Martes kag Biyernes sa Pasig City, kada Webes. Kagara man ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Wind up kita time sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa Master Control, open natin si Kaki5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid San Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpapasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500. Masami ka pala nag-aumdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DGX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, dalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 11 na sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
13: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong napulang.
12: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
14: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
12: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihadok at ihada. Oras na para sa ating secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong makaupod subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtong akita nga mag-a-updanay, mag-asaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihadok at ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga busog ang tanan ha? Okay ang tanan, ara sa maayo nga kahimtangan? And syempre, dapat inspired kay midweek na? Ang iban excited kay 2 days na lang kuno, Biyernes na. Mayang hapon gid sa mga sukita, mga nagatutok subong dira sa ilat tagsa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gid ha, ginaabi-abi ang mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa tagsa ka relay stations, good afternoon. Mayang hapon sa mga taga K5 News FM Pasig. Mayang hapon man sa mga taga K3 FM Kalinaw. Sa mga taga K3 FM Yagao, good afternoon. Mayang hapon man dira sa may K3 FM Laganes kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane.

And syempre, aton man ha, gina-welcome sa subo nga hapon ang aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. And hindi man pagkalimtan ang K5 Sara, kag K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag-updated kita sa mga balita diri sa Norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa kay Ma'am Bings PSJ, aton nga kumari abroad. Maayong hapon, Gid. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Azun Pineda. Bugtaw na, Mami Azun. Ma'am Nene, Sean Presha, good afternoon. Kag sa iban pa nato na hanga kumari abroad nga nakatutok, Gid Subong. Maayong hapon dira sa inyo. Maayong hapon man kay Ma'am Maricel Baluro Casiple. Eds Election, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Arlene De Guzman. Abaw, maayong hapon lang kuno sa iyang nga mga friends. Ah, Kanday Anok, Sinelita, Sinestor, Ivan, Angelo, sa may Cuartero Capiz. Watching from Balasan, Iloilo. Rainy afternoon sa Singapore from Mommy Azun. Nag-ulan-ulan, nami gid i-piyong-piyong. Nakaroon lang danay, tulog-tulog, ating prano pa dya. Pag-ulang iban ka panyaga, ho? And syempre, ginagreet na gid ha, sang happy, happy birthday ang mga nag-celebrate sang ilang kaadlawan dira. Happy, happy birthday sa aton kumare, Mama Beings PSJ. Happy, happy birthday! Happy.

0: celebrate man sang ila espesyal nga okasyon, anniversary, month, sorry, o kung ano pa, pwede gid kamo ha, magpag-greet diri sa ato. Comment lang ina sa 09 o kung sa aton Facebook Live, sa K5 News FM Iloilo, and sa aton text line 0962-478-8730. Ma'am Bings, enjoy your day ha. Kinahanglan malipayon gid. More birthdays to come. And the years may go, but enjoy gid ang adlaw. Kuya Kenneth, uy, good afternoon Sir Kenneth. Matod nga little bossing. Hapon man kay Nanay Celsa Fernandez kag kay Tatay Tibo sang mangurukuro ahoy nakatutok gid subong sa ato. Good afternoon Sir Alan Ortega Tukuyo sang Giso Kalinon. Kay Marisoni Flora, maayong hapon man. Sir Jimmy Haneo, good afternoon. Mayad ay ming hapon man dira kay Mama Rizel. Frost Ali, maayong hapon. Ma'am Donna Margarico, happy birthday! Sa iya ko nga baby girl, si Courtney. Ay, happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Sir Arnel Abunyawan, dira sa may barangay de Vera, maayong hapon.
1: Happy birthday!
0: Maayong hapon man kay Ma'am Jardine Arcanio. Niyo lang maninay, kanday Nanay Elena nga nagapamatigid sa kay Maninay Mane sa K5 Sara, kay kay Tatay Katsot nga nagapamati man sa K5 Sara, kag Daidia, ma-half day lang siya kuno ah, kay mang laba pa siya. Salamat gid. Ay, thank you gid dira sa inyo. Maayong hapon man kay Sir Jesse James Garvillas, kag syempre kay Ma'am Selfa dira sa May Mansaya Lapuz, kag ang ilang nga anak nga si Jade. Abaw, tulong naman kuno sa school ho ah. Chill, chill ko na mamati subong kay wala ralabahan. Nang mayad, maka-relax, relax kagid basta matapos mong imo nga mga ulubrahon sa sulod sang balay. Mayang hapon man sa kay Sir Romar Lampago Britanico. Maninay pa shout out lang kay Romar Britanico Lampago from Paga San Enrique. Hello, nainom niyo na ang D3 Bio from Lolo Uy. Yes, Sir Kenneth. Kinahanglan gid ha inom sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kinahanglan naton ini, especially subong malain ang shampoo, nagainulan-ulan. Kinahanglan, may ara kita sang panaming sa aton nga lawas. Magluwas sa pagdala sang payong, raincoat naton, jacket, o kung ano pa, dapat may protection gid ang aton nga lawas. Kag sa magulugal-umon nga panahon, ay, dapat ha, parisan inaasang DTX Coffee Mix para nga makapainit-init sa matugnaw mo da nga hapon, ho? Dari sa Sara, pero may lang diga ulan kada hapon. Kampiyon gida, ipares ang DTX Coffee Mix samtang nagapatuyom-tuyom ka man, pamati sang aton istorya. Happy birthday, maninay, kay Ma'am Marlene Falsis. Uy, maayang hapon. Dira kay Ma'am Marlene, permi lang ni nagapanamiyaw ho sa May Falsis Store. Dira sa May Barangay Zerudo. Happy birthday, maninay, kay Inday Liza. More birthdays to come. Be happy from titos and cousins. Please greet maninay from Negros Occidental. Arthur Danaga. Mayang hapon man kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Shoutout lang maninay kay Fritz sang Yucheng Sara Uno. Kag kay Gion G. Hindi ka mo magpatuyo kay mamati kita secret memories. Correct kid ama namin ni Daad mag-advise ang mga taga Yucheng ho. Mayang hapon man kay Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal. Sige, ara na, plastado na lang mga kumareta. Kanday Ma'am Janice Fernandez, kuno sa may manguro-kuro ahoy, nakaplastar naman ho ah. Ready na mamati isang aton istorya. Amo man, sanday Sir Richard Funa sa may Aglala na Dumaraw. Asamtang nagaulo-ubra, nagapamati isang istorya ta. Si Ma'am Janice Amuman, thank you gidha sa mga nakatutok dira subong sa aton. Sige, plastado na. Nakatimpla na sang inyong GTX Coffee Mix. Samtang gapatuyom-tuyom sang aton nga istorya. At dapat relax-relax ka mo. Inom danay GTX Coffee Mix. Pampatunaw man sa inyong aginkaon kay inas ang udto. Makapagwa sa mga toxin sa aton nga lawas. May ara inisang ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane, extract powder. Ang kampiyon nga kape. Kasiling kagidyang namit-namit-namit gid. Aba, correct gid Sir Kenneth. Man-ana na dayon nga manami ang drama. Sir Dexter Aligarbes, maayong hapon. Manina, shoutout ko dadana isang batsoy ko sa Bakhawa Norte. Kay Nana Alice from Sir Dexter Aligarbes. Maayong hapon man, Ma'am Winifreda, Connie Kurib, maayong hapon sa may Benedicto Haro, Gapangunting sa Jepoy Barber Shop. At sa mga taga Lady Haro. Oy, thank you again. Basta, doon ako na si Sir Romar Britannico, ho? Ang iyang GTX Coffee Mix. Ara naman, samtang nagaduyan-duyan at nagapulo pangapi, ho? Mayang hapon man kay Sir Arnold Alagos. Gapamati na sila subong. Dari sa aton, nagahulat na sang drama. Sige. Para na mga kumareta. Lastar na. Kayang aton istorya, subong nga hapon. Ginpadala ini ni Apple. Kagang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: kahapon. Hindi na ako. Wala na ako sang luyag sa imo. Kalimti na lang ako.
1: Babe, ano ba lang sila ako sa imo, ha? Higini mo ko man ang tanan, ha?
0: Wala na gani ako sang luyag sa imo. Tigagin ako. Hindi pa bala atag ang tanan? Nga hindi na ako.
1: Leo, balang katagin ka. Sige, kubuhatan mo ina. Mahikog na lang ko.
0: Hikog na! Wala ako sang labot. Desisyon mo na. Pag gusto ka. Pag gusto ka kung anong buhatan mo.
1: Ano? Wala ka galing sa pagbalangga nga na matyagan sa akon.
0: Sa una. Oo. Palanggata ka. Pero subong. Nadulan at nuntungod. Wala na ako sang gana sa imo. Abot! Hindi ko mabatigan ang balatsyagon ko eh. Patawara ako, Apol. Patawara ko.

0: Tay, anong problema, ha? Nag-awol ka git sa obra mo. Kami nga mga upod mo sa obra, nagalibog man ang ulo namon kung ang tabusin mo. Gintawgan kong imo number. Kinakontak ka man namon sa messenger, hindi ka man online.
1: Day, wala na kami ni Leo.
0: Hindi ko makabubuon, Day. Sakit kiti. Day, nalaki lang na bala. Tamo pa nga, sobra pa na kay Leo.
2: Day, lain niya si Leo, Day. Lain siya sa ginpalangga o sa lubos siya lang kita.
0: Ay, shush ko. Kung magid matuod.
2: Ay, Day, may ideya ka ba na kung sa din si Leo subong?
0: Kung bati-bati ko muna, Day, ha? Ang bati ko, nagbulagay mo sa sambag o yung anubya?
2: Ano, Day? Grabe ba? Saan mo lang sinakadali? Ginkalimtanan niya dayon ako?

0: gihapon. Ay, maayo lang kay ginbaton gihapon ako sa kumpanya, ginobrahan ko ba. Ay, pero amo na nagaling, may mga penalties. Pero wala sang kaso ah. Sala ko manabi mo. Wala gid ako nag-file sang leave. Ay, wala abi ako makahibalo kung ano pang buhaton ko tungod sa mga natabo. Oh, shit. Hala. Ugali. May nalipatan ko mga baklon. Ay, tingnan na. Madali-dali ako. Kaya po na gido. Anay ka? Daw kilala kong lalaki ngayon na nagapong ko sa bench, ha? Siya lang isa? Ito si Leo, manina? Gusto. Shagid. Ay. Bahala na. Palapitan ko siya. Leo?
1: Apple? Ikaw?
0: Ay, oo. Ako ini. Oh. Nga ikaw lang diri isa. Ay, ano, may ginapaabot ka bala?
1: Apple, kwan, gusto ko na lang nga mapatay!
0: Ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Colombia. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, DGX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DGX 500 TTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog salawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
12: KK5 News FM.

0: Leo, hindi pagbuhatay na. Nga ah, ano ba lang natapo, ha?
1: Apple, sorry gida. Dako na akong inang sala nga nahibo ko sa imo, Santo.
0: Leo?
1: Akoon ko. Ginbaylo ko ikaw sa iban nga babae. Mabati ka sa hindi. Naginulsul gina ko. Wala ko na batsagan sa iyang pagpalangga ang ginhatag mo sa akon, Santo. Apol, mapatawad mo ba ako?
0: Kuan, ang matuod liyo. Basta, palangga ko gihapon ikaw. Kuan, oo. Mapatawad ko ba ikaw?
1: Apol, ang butsinigon. May chance pa nga magsugod kita liwat?
0: Yes, Leo. Masugod kita liwat.

0: Babe, naadri kita na kadto.
1: Babe, wala mo bala nadumduman kung ano na diri nga lugar? Basi ko nalipatan mo na.
0: Ay, paano ako malipat? Nga diri ko ikaw gin sabat?
1: Kung amo. Oh.
0: Ba, Leo? Nga nagluhod ka sa tubang ko. Kag may gingkuot ka sa bulsa mo?
1: Babe.
0: Ay.
1: Amo na ini ang tihon. Madamo man sang pagtilaw sa relasyon tanga duha.
0: Ay.
1: Nagbulagi kita pero nagbalikay. Tungod sang gahom sang paghikugma. Babe.
0: Ay.
1: Ikaw lang ang babae nga wala sing katupong. Kaglain ka sa iban. Ikaw ang gusto ko nga makaupod tubtubuhi ako. Kag ikaw ang gusto ko nga mangin iloy sa mga anak ko.
0: Ay, Leo.
1: Apple, babe. Will you marry me?

0: Tamam.
1: Ay, thank you, Gidnong, ha? Ari galing bayad ko nung, oh.
0: Ay, salamat, ha.
1: Manaog na ko nung, ha. Ay, ari na ako sa apartment nga ginaarkilahan ni Leo. Wala gid siya makahibalo nga makadto ako diri subong. Ang pagkahibalo niya nga may duty ko subong, eh. Pero wala siya kahibalo nga. I-surprise ko siya. Ari na ako sa iya. Ari na ako sa tubang sa apartment niya. Hindi na ako manuktok, ah. Tungod may duplicate man ako nga yabi. Babe! Oh. Sir! Oh! Hindi!

0: sakit.
1: Balik siya sa ako ni.
0: Nagkato siya din sa apartment ko. Apple, babe, kwan. Wala kumapunggan ang balatsagon ko tungod palangga ko siya gihapon. Kakakuhon ko. Nahidlaw man ako sa iya.
2: Ano?
0: Sorry.
2: Hindi mo to, Adina. Ginatunto mo lang ako, Leo. Paano kasalta? Ha? Paano? Ginpasalig mo ako. Ginpasalig mo lang ako. Nahabi ko ako giyampo na palang gawa. Anong aanga? Aanga? Aanga? Sinintunod, ginahatag ko sa iyo. Ginpatawad ko gani ikaw. Isan ginwayaan mo ako sa to. Tungod kay mami ko, magtilaw lang yun sa ato niya, relasyon niya to pa.
0: Apple.
2: Ano lang sinigali? Ano lang sinigali? Iwala sa ako.
0: Babe! Patawara ako! Hindi ko mo niya! Sakit to ng balatsyagon mo!
2: Alam mo, anong sala ko sa iyo! Anong sala ko sa iyo!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: ko ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribayo.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa Ditribayo. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, hindi mayong
2: kapinakalain. Patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid Ditribayo. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang Ditribayo sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni Ditribayo ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
1: Ditribayo with Physio. Ditribayo with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Buksan. Ha?
2: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang Ditribayo nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la Ditribayo.
4: Oh, well, yeah.
1: Ditribayo with Physio. Ditribayo.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang Ditribayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. You may Physio. Ang Physio. You may Ditribayo. Ditribayo.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sang Ditribayo kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: Ditribayo. Ditribayo. Ang Ditribayo nga may Physio. Ang Physio nga may Ditribayo. Pamakal sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
3: Ang Ditribayo makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga Ditribayo ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa Ditribayo ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa Ditribayo no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno amin gid Ditribayo no pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom Ditribayo perdi gid ka. Mo. So amo na mga bintaha nga pala inom ka Ditribayo adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung mga flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: Ditribayo with Physio. Ditribayo. Ditribayo. Ditribayo.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Mabakas mga butika. Ditribayo.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Mabakas mga butika. Ditribayo. Health News. Ditribayo. Ditribayo.
11: Okay ka. May kapika sa K5. Live. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Atensyon mga kasimanwa! Para sa imo refrigeration kag air conditioning needs, ari na ang 2 Kids Service Center. Nagahatag sila sang repair, maintenance kag installation services para sa imo ref, aircon kag iban pa. Bisita ang 2 Kids Service Center located at Poblasyon Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 upon 0905-252-1009. Para sa serbisyo nga manami, 2 Kids Service Center. Trusted, reliable, kag affordable.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ga.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sige, kagidiya.
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my VCO. I'm VCO. You're my D3. Mabakat sa mga butika.

0: Suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika
0: DTX 500.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lamaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret memories.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, kinadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist nagabulig ini sa aton ha para dasig kita mag-ayo. May ara ini sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga nagabuligid para sa aton nga cellula nga mangin healthy. Ang D3 Bio nagapaayo sa aton, especially kung may ara kita dira sang pabalik-balik nga ubo, hila na trangkaso kag sipon. Gani, mag-inom kita Klinika D3 Bio for overall health and syempre natural antibacterial and antiviral specialist. Hindi makita magkalipat, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, isa ini sa pinaka-safe kag pinaka-effective nga vitamin C. Nagahatag ini sang bastante nga proteksyon batok sa paghuyang sang kaluwasan naton, batok sa mga balatian, pagtuhaw sang mga balatian sa kurason, heartburn kag sang wrinkles. Ang alkaline vitamin C kon sodium ascorbate ang ginahatag sang Mighty C, importante para sa pagdako sang isa ka individual. Bangod ang vitamin C, ginagamit ini sang aton nga lawas para maghimo kag mag-repair sang mga tissues sang aton nga lawas. Kaangay na lamang sang paghimo dira sang collagen para nga mapabilin nga healthy ang aton nga mga katul-anan, joints naton kag ilabi na ang aton nga mga ngipon. Gani para sa healthy kag mabaskog nga lawas, mag-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkalipat, tumar kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. May ara inis ang Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig inis sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag ng mga balatian, especially kung may ara ka sang diabetes and may ara ka dira sang diabetic foot. Likawan tagid hanga maghubag ang aton nga mga tiil kung may ara kita sang diabetes. Daw ginapaso nga daan ini kag pertigid ka sakit sang aton nga mga tiil. Nagabag-uman ang porma kag syempre mga buhok-buhok tadabla sa tiil nagkakadula ina. May mga dark patches ka man nga makita nya. Kag mas nagaitom ang color sang panit sa tiil ta. Kag dugay gid mag-ayo ang pilas naton kung may diabetic foot ikaw. Dapat mag-inom kita DTX 500 kay may ara ini sang Sharantine kag Visin nga nagapanubo sang aton nga blood sugar level para maproteksyonan ang aton nga mga tiil batok sa diabetes. Nagabulig man ini para hindi ma-damage ang aton nga blood vessel kag magapadayon nga healthy ang mga batiis kag tiil ta. Para sa kampiyon nga proteksyon sa lawas, inom kita DTX 500. Inita na ang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch located sa RJM's building dira sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagkikita sang Haro branch man naton sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May ara bang kita sang Kalinog branch sa Osmeña Street dira sa Costmart Kalinog and ang aton nga Pasig City branch located kita sa may Salvation Street, corner A Panes Street sa siyudad sang Pasig. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal na, magtumar kag pamatud ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:14 na sang hapon. Uy, sa may mga advice para dira kay Apple, pwede gid ha katawag sa 0962-478-8730. Or mag-comment diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Sir Edgar Badbadon pa, dapat ang mga halungan man ang ila tagipusoon. kung ma-inlove sanda, wa ay it nagalahog-lahog kumpara sa tagipusuon sang mga lalaki. In fairness, kay may ginasiling ang babae, kahit in love pa yan, tumatanggi pa yan. Pero ang lalaki, kahit walang feelings, I love you ng I love you, kahit di totoo. Ipapasa Diyos mo na lang yan, sender. Wala kang suwerte sa lalaki na yan. Kaya sarap talaga mabuhay nang walang nilulokong tao. Bukod sa wala kang masasaktang tao, kalmado lang ang takbo ng buhay mo. Mayang hapon man kay Ma'am Arlene de Guzman, dapat sa lalaki na manugtunto pahiwitan para mabalaan nila kung ano kasakit ang ginahimo nila sa mga babayi na sulay sila sa tukso. Ahay, kaluoy man ikaw, sender. Ah, ang maayo pa, sender, kalimti na lang to siya. Kadamo sang lalaki. Move on na lang, hindi na to siya ang pagpanumduma. Maabot ang adlaw, makakita ka pa sang maayo nga lalaki. Parelax, relax, daan ay akag kalimti na lang to siya. From Ma'am Nene Shan, Presya. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon. Maayong hapon. Maayong hapon. Sige. Established tanay signal ta upod sa aton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Maninay.
0: Oh, si RR. Kamusta, RR? Ano mahambal ta kay Apple?
1: Maninay, hindi lang ta tanay. Hindi lang katana, mapahinto, nagpahinto, manda mo. Tani, maninay, pang... Tani, mood phone na lang dyan, nagbalik-balik. Patatayat po sa lalaki mo, tani, na mood mo na lang sa maninay. Kay pangita na lang sa tani, nalayan, hindi lang tiyo, kay pudlay, kay tiyo, ya, manginto, na yati tiyo, amo lang na maninay.
0: Sige. Ang muna nang ma-advise mo para kay Apple? Sige ah. May anak ka gusto tamyawon?
1: Tinta maninay.
0: May gusto kay greet RR?
1: Tinta get.
0: Ate, sige.
1: Get maninay.
0: Sige. Thank you so much, RR. Ang muna to yung gusto ihambal yan ni RR. Thank you, good ha, kay RR. Oras ta, alas dos, diyas e syate na. Sa may mga gusto pa dira nga i-advise, pwede kid katawag diri sa aton. Again, 0962-478-8730.

0: sa piyag na ninya, ikaduha tanga color. Ah, sige. Kung ang mga taga Yucheng Sarados pa, gintagaan ka na ka-chance sang babayi kaginsalig ang tanan sa imo, ginuyangan mo lang. Sakto ang hambal ka babayi nga manugtunto ka. Kay kanugon kag nanugunan siya sang imo nga kagpagpalangga, kagpalangga niya ka Japon. Pero kasakit tuod kaginhimo mo boy. Kay tani, ginpaminsar mo nga ginpatawad kanya bisan wala pa siya ka-move on sa una mo nga ginhimo, pero gindugangan mo naman. Once a cheater, always a cheater. Mayang hapon lang sa kay JV Loft Chambador, kay Boss Nick Henarios kuno alias Canor, happy birthday. Bagay sa mga lalaki nga gapang into itagbong sa dagat maninay, sige lang sender, ah, balikan gina siya sang nahimo niya. Move on na lang kag focus sa self mo kon si Ma'am Bings pa. Okay, ara na sa piyak nga linya, aton ikaduha nga caller. Good afternoon.
1: Hello, good afternoon, Maninay Mani.
0: Maayong hapon, sino gani?
1: Si Danilyn Sangbalasan.
0: Ah, si Ma'am Danilyn. Ma'am Danilyn, ano ma-advise ta para kay Apple?
1: Advice ko lang kay Apple, tani, wala, yung paminsar mo, gid sang maayo, nga amo na to binhin mo isang lalaki sa imo na hindi ka na niya palangga tapos yung baylo papan niya sa iban na babae dapat nang nag-move on pa na lang kag wala mo na siya tani din pabalik pa wala mo na siya tani din tagaan pa isa ka chance kay nang amo managyapon sulito yung managyapon ang ginhin mo ya hay karon kay amo managyapon nagbalik kay namang kamunga duwa hay amo managyapon nagbalik man sa gyapon to sa iya nga ex kay ikaw ya ang kaluluoy kag ikaw ya ang perdi sindel kay nang nagtiwala ka sa iya sa iya sa pagsalig sa imo tapos dapat nang ano oo palangga mo siya pero siya wala ga palangga sa imo dapat wala mo na siya din baton sindi kay nang masakitan ka man gyapon tapos nang tani nag move on ka na lang nang bay na lang da sa sindi kay tapilakad daw may mga lalaki man na mas deserve sa imo kung palanggaon sa kag makaupod mo habang buhay kag hindi kaniya pag-islan sindel ah basta sa ako nang ginahambal ko sa inyo sindel ah move on lang ang lang na sindel ang ako mahambal sa inyo ah.
0: Kumbaga ang ikaduha nga tsansa nga gintaon niya enough na ato ak para nga magpainto siya liwat kag magpasakit liwat. It's time nga panindugan niyang iyang nga mga desisyon kag mag-move on ah. Kahit mas madamo pa sa maayong bagay nga deserve niya mabaton sang-sang magpasulit-sulit na lang siya ma'am no kapasakit man sa ininga lalaki.
1: Okay. Basta move on na lang siya kay may lalaki pa nga lisod. Nga para gid sa iya.
0: Yes, correct gid. Kag nagapati kita nga mas okay gani na ginsalbara siya sa nga Ginoo sa mas malala nga mangin problema niya sa ulihi kay bisan kanugon, kalaslon sila, pero at least kumbaga blessing in disguise man ini nga wala pa sila nakasal kag nagkalatabo ini at least napunggan kag hindi pa siya committed kid kag wala nangin malala bala or wala pa nangin mas sobra-sobra ang kasakit nga iyang posible maagya.
1: Oh, kay hindi man tanan niya lalaki nga managtunto maninay manini pala. May ara man lalaki nga may presensya kag may konsensya ay atuya abiya nasa lapuan niya gid ang lalaki nga manuginto kag manugtunto. Kay may ara bala nga ano nga kung hindi kung wala kag patunto may tao gid niyang gapanunto.
0: Correct gid. Sige. Thank you gid, Ma'am Danilyn.
1: Manamiyaw na lang ko maninay sa ako mga friend.
0: Sige.
1: Una-una, dinatamiyaw to ka maninay sa mayong hapon. kag sa stop sang kay Bard 88.7 at in Sara mayong hapon sila tanan. Kag sa akon man nga mga friends sa kay Leo, Anok, Nilita, Ivan, ang hello. Kag sa akon man da nga special someone sa Quartero Cafe sa mayong hapon ng kay inaya akon nga special someone hindi niya manugtuntok manuginto.
0: Wow, grabe. Amo
1: lang na may mani.
0: Sige. Thank you, good, Ma'am Danilyn. Oras na to, alas 2:23 na. Ma'am Rhea La Villa Papilera, good afternoon. Maninay, happy listening lang ah, sa mga guardia diri sa may Sara Central School. Wow! Maayong hapon sa mga nakatutok dira. Kung ako kay girl manina, hindi na kuya mag-emote ya. Bao ah. Dapat diretsyo na dakop sa ila kag bungguon. Kung si Ma'am Princess Gumban Ferrer pa. Sige, ara sa piyak kaninya, last caller na ton. Good afternoon.
2: Good afternoon, maninay man eh.
0: Sige, sino gani?
2: Si Rio, ang managtunto, tukayo.
0: Wow, amo na yung Leo, nga loyal ah.
2: Oo, maninay.
0: Sige. Sir Leo, ano hey. Imo ma-advise para kay Apple?
2: Apple, matunay ka na nga nung papalaron ka nga baba. Hindi ka na magtakotaw ay sa imo ex. Ay, siyempre, patuniro nga daan. Yung ano kaniya, yung bulagan kaniya. Yung tawag-tawag pa niya nga nagsiling ka pala ni Apple nga mamimatay. Nagsiling pa siya nga, sige, pamimatay ka nito. Nahamak mo na ang kasining ni Tokayo. Nahamak niya Apple. Sabaw, sabi mo nang mapagsabaw. Sa ikaduha, nakita mo si Lilio na nagapungko. Yung palapitan mo, pag ikaw man lang na nagsasilin sa iya, nga atawaraw niya siya. Nagpulapatawa na di si ang imo ex. Nagpulapatawa, luman siya. Tos, tamat mo na. Sabi ko, Apple, maging tuha, naging kamo. Tamat mo na, lohod-lohod pa siya. Magpakasal sa imo. Na, nagpati ka man. Tonto, di man, di man, napakasal na. Mapakasal si ang ex ay mo. Hindi mo ipalim na siya. Ang hamak mo na nagkagpa ka na sa apartment ni ito kayo. Hamak mo na all ang malain sa din na nag-ulian naman sila sa hindi sa hindi o na nanobya kag nakita mo din sila ng isang tawanay. Tos, kalaway-lawa ay tayo. Yan grabe ko yung mapagsabaw. Pag mayo na gani, naka-recover ka man sa ulihi. Pag nagpanita ka ako sa nabing mayo nga lalaki sa para sa imo. Nga natampad, natampad yun. Pag hindi pa rin ng ex mo ina. Nga, kamang na sinin ng inay nga, wala siyang manag-into o wala siyang manag-into. Kamang na maninay na niya masinin kay ako, lang nga panita ka lang siyang lalaki yung kakabagay sa imo nga. Tunay na
0: tunay, Gid. Sige. Thank you, Gid, Sir Leo, sa imo nga advice.
2: Oo, maninay.
0: Sige.
2: Pag-iit lang ko, maninay.
0: Sige. Sige, sir.
2: Kung na lang, maninay, mayong hapon sa imo, sa kanan ka pala mati, sa kitay radio, sa kanan matara. Sabang man ako mga inablo, si Ivan, si Angelo, si Peterson, si Elena, si Ike, sabang man ako. Si Daniel Lindley, sa Balasan ni Willio, sa Arlene de Guzman, sa Buman si Ella, sa Pasig City, si Jotan, sa Pichong Kralin, si Inday, sa Juan Willio, si Jimmy, sa Panisa Bonifacio, si Satanan, sa Mga Programate, o siya, mati siya, technician, salamat si Maninay Mane.
0: Sige. Thank you, Sir Leo San Quartero Capiz. Oras ta, alas 2.28 na. Why na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada, siguro na hambalta naman ang mga advices naton para kay Apple. Pabakuda lang imo nga kaugalingon, Apple. It's not the end of the world. Sometimes, ini nga kasakit, kinahanglan ta mabatsyagan para nga matadlong ang aton nga banas. Kumbaga, it's not something nga makaupang sa imo dira nga kaayuhan, kundi it's a redirection sa imo nga kabuhi. Ginaplastara ka lang sa aton Ginoo kung ano ang makapamaayo sa imo, kaginhalin niya ikaw sa isa kabutang nga makahatag sang dugang pagid nga kasakit. Kabigon tagid nga blessing in disguise ang mga nagakatabo sa aton sometimes nga mga kasakit, because masakit gyud man siya matuod, but kung in the long run ang aton paminsaron, mas okay na lang na nga natabo ina. At least nabalaan mo nga kung nagpakasal ka mo abi, hindi man japon kaayuhan ang imo nga tupan sa iya. Later on, may ara na sa gihapon sa mga paghigugma nga mag-aabot sa imo nga kabuhi, mangin maalam na kita sa pagpili sang tawo nga aton nga hatagan sang aton nga pagpalangga, kag we know nga nakatuon ka na gid asang imo nga leksyon, Apple. Thank you so much sa pag-share sang imo nga istorya diri, kag thank you so much man sa mga naghatag advice diri sa aton, kag sa mga nagapamati dira sa ilat tagsa ka mga radyo kag nagalantaw man via Facebook Live. Why na kita sang oras? Kit anay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
3: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadala sa UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold, kag patuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
16: Angeline?
15: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Panunta ni Eats, binili na. Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
0: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
10: May maca
9: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift, OT, Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: D3 Bio!
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
15: Yung may D3!
9: Mabagat sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
17: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro, tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.

News FM 강변.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ivory Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masal Liga
6: Epic Tibo
7: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabasa
6: ka butika. Mighty C
9: ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa DTX sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C!
9: Mabaka mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre! Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadragsa nga pungkod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Dortes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
24: K5 News FM.
25: K5
24: News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: K5 Road Trip.
28: Woo! 88.7 K5 News FM. Mayong hapon sa mga napalok ang dila sa sobra kainit sang sabaw nga ilagin higop. Mahapdos ga. Wow, tanigin dila ko na lang sa nabalan ta. Ay nako, bisan ano kainit ah, batuan ko pero magamuto ka ina. Una-una ko pa ba naman binga higop, be? Pagurot-hot ko sang sabaw, diritso, gingga sa rangarangarangag, kagsa dila ko sa pagkainit-init. Manahi sungak-sungak. Gutom-gutom, nabi mo. Ay, nako, mayong hapon sa mga nakatutok sa Gyapon. Siyempre, sa K5 News FM Iloilo, kabay pa maayaw mga pamatiyag nyo. Hindi pa riyaw sa akon nga, gawa ka lang ko, di pro. Ay, nako. Lesson learned. Galing te, ning mga lesson, balang adugay, tanan na balaan, bata pala ta balaan, dan ako mainit, huipon mo, anayan, tis mido sa kusasungad mo. Galing kay Case, ah, gakalipat man ta. Ay, sige lang ah, okay lang na. Ang importante, bisa mapalok pa ang dila mo, nakamaitisi ka adlo-adlaw, kaya hindi ka dali-dali maigo sa balatian. Na, kati, Case, ang adaan, ang mga ginapangkaon, ta mo man ang ginahalinan sa mga balatian, ta? Balaan nyo naman na, sobrang nga asin, sobrang nga tambok, sobrang nga tamis, tanan-tanan. Tanan nga sobra, malain. Bisan sobrang nga pagpalangga, gani malain. So dugang nga proteksyon, batok sa tanan nga klase sa balatian, mighty C. Pampabaskog immune system ina ha. Halin sa mga ulo allergy mo, asa sa mga mas malala nga balatian, kinanglanta na pampabaskog sa aton nga immune system. Kag tama ka importante ang mighty C ha, ang vitamin C specifically nga ah. Tanan nga bitamina kag mineral nga gasulod sa lawas mo, mas mapuslan mo kung may ara ka vitamin C. Do catalyst na sa kumbaga. Kung sa makina pa, hindi yan na masunog mayong gasolina kung kulang sa mighty C. Amo mo nagkakatabo sa lawas ta. That's why tanan nga multivitamins, may vitamin C nga upod. Kahit ining mighty C, amo na sa ang naghahatag sa abilidad sa lawas mo para mas mapuslan ang tanan nga vitamins and minerals nga gasulod. Kumbaga, mas efficient, mas epektibo. Mighty C, damo man vitamin C, pero diretya sa non-acidic, alkaline-based vitamin C. Mighty C. Especially kung ikaw ga-drive galimbawa sa mga dipasahero nga salakyan. E-bus, grab, jeep, taxi, tricycle. Okay, pag ganing tricycle, kag tricycle, get it open mo. Pero kung mga sirado, mga kotse, mga gina-drive mo, jeep do okay pagawa. Pero kung sirado, aircon. Kung ano balatian sa pasahiro mo, mas dakotsan sa makalaton si mo. Hindi bla. Kapin pa kung gakalipat ka man mag-disinfect sa salakyan mo, bisan spray-spray sa alcohol, wala agad. Mas malapit ka sa balatian. Ilabin agad ang mga ginatawag nga infectious diseases. Mga balatian nga dalasang infeksyon. Gani dapat parisan mo pag-insang D3 Bio. The Antibacterial and Antiviral Specialist. D3 Bio ha, himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Protection batok sa tanan nga klase isang impeksyon. Bisan sa impeksyon lang sa ingrown mo nga ginlukit mo mano-mano pero hindi ka man kabalo magpedicure. Damo kamo balan ko. Di ka mo lang pedicure rin sakto, pero ginalukit ang ingrona. Sa bagay, bisan ako man, galing kiti may background kuya sa ano. May background kuya sa lukitology. Specialista sa lukit. Yeah, pero seryoso, kung may mga pilas-pilas kita tapos nag-aubog ka sa mga medyo baha, kay na gani minaagyan pa kung wala na ulan, pero danaw gihapon, kiti wala sa ilugan ang tubig. O, tingin ang gapundo ang tubig na, mas delikado na. Kapimpo ko malapit sa mga basura, ang kaluluoy kada kung makatagsig na sa pilas mo. So, dapat protektado batok sa mga impeksyon, ha? D3 Bio, hindi pagkalimtan. Apat kasi labo lang na, D3 Bio. Okay, 5 letters, 4 syllables, grabe ba doon sa raids? Ay, mayang hapon sa mga suki natong yung nakatutok yun perme, especially sa mga ulubrahan, sa mga opisina, tsanggi, o kung ano man ba sa sulod ulubrahan. Ha? Mga suki natong nga perme nagalaklak sang DTX Coffee Mix kitikis, akatuluyo man. Bisan anong mukasako, kapin pa ko nakapulaw-pulaw, kakatuluyo eh. Ako ganigina, lasutso pa lang sa kaga, natuyo na ko mo. Ay, nako. Kaba naman magbugtaw alas 2:21. Alas 3, ano ito ginabugtaw ka man? Alas 3:42, tapos alas 4:45. Guba, aircons balay na mag-o kami. Mga modern problems na ni, hay nako. DTX Coffee Mix para naman sa mga mahilig sa kape, pareho kay Kuya Andoy. Pirmi lang may problema sa tiyan. Nabutod-butod. Kisa, tama kahalog ang pagpautuwas mo. Kisa naman, tama kagutok. Yawang ka ng katulod. Hindi gyapon magwa. Bloated ka pirmi. Basta mga problema sa digestive system, solved na sa DTX Coffee Mix. Kiti, ang palaya, disugard sugar cane, plus chia seeds nga buta sang dietary fiber. Amo na kisa kulang sa inyo, sa tuntuod lang. Damo ko ng mga nakilala nga, gapanugid, tikisa, tigtatlo, apat, kadlaw, hindi makapagwa sang ila kalain sang buot. Budlay na. Dapat more on fiber ka para gadalhay lang, smooth lang. Lain man yung smooth nga doga lupok-lupok, lain naman yung istoryahan. Ang pagpagwa mo sang imo, kalain sang buot, dapat smooth lang. Why gani dapat gapamwirsana mo? Why na yan dapat pilitaya? So dapat naka DTX Coffee Mix para smooth lang perme. O pareho kay 5 Andre. Smile yan na, smooth lang. DTX Coffee Mix ng rason ko nga, bisan wala rason mag-yuhong gayuhong gapon. Okay lang na yan pre, hanggang yuhong bisan wala rason. Ang lain lang kung gakadlaw kang wala rason. Pareho sa akon de. Ako mo lang istorya sa kogalingon ko, di gakadlaw ko. Galing kiti trabaho tanaya. So okay lang, may excuse, no? Ay, nako. Ano pa nalipatan ko man, be? Ay, DTX 500. Siyempre, hindi naman pagkalimtan ang DTX 500. Sa mga nabudlayan matulugan. Nan. Kaya ang balatian, tabi hapos lang yung magbugtaw mo sa kadamo sa ginapanumdom ta. Kung ganigina, kapila ko magbugtaw. Damo sa distraction sa aton paminsaron, especially kung ang trabaho mo more on mental. Damo ka sang utang, away ka kabalo kung paano mo bayaran. Damo ka bala para ligban, budlay, ganyan mga matulugan. Kapiyon po kung naanad, kapag nga tungang gabi ka na pero may gatulog, o kagahon ka na gatulog. Ha? Kung nabudlayan ka, magtulog, a resolution, DTX 500. DTX 500, ang munang solusyon sa una, tulog ko alauna, alas dos. Subong last gis pa lang matulugan ako. Why na kinanglan ba lang pursahon mo lawas mo? Smooth lang, tawhay lang. Gabog tao mo kagyapong kaagahon, hindi ginaya malikawan, pero at least timprano na ang tulog. Timprano man ang bugtaw. Kaysa unang kakaburaw pa ko eh. Tulog ka alas dos, bugtaw ka alas 9, mano kada. Tapos pag bugtaw mo, do zombie ka, bilong adlaw da yun. DTX 500 ang munang solusyon. Tanan yung mga produkto natin di available sa mga butika kag sa mga grocery stores. Pero para sigurado nga may stock yun perme, kadto lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Mighty C, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix, tanan-tanan, ara na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May libre pa nga check-up. Naka-schedule na. So, i-check nyo lang ang schedule sa mga klinika malapit sa inyo. Kailain-lain na siya schedule. Pero libre na, tanan. Ang muna pinaka-importante, da. Libre ang check-up. Ha? Mga certified, mga doctor, medical doctors, ginayang check-up. Da, hindi na yung mga albularyo. Kaya naman, kutang ligad. Kuya Andoy, doktor mo nang gapang check-up sa klinika nyo? Natural, alang na ano, mapacheck-up ka sa mekaniko? Ano ka, auto? Doktor eh. Legit nga doktor, hindi doktor-doktoran lang ha. Kaysang una, may mga nag-uso nga mo na mo. Check-up sila, pero hindi sila doktor eh, hindi gani nurse. Subong ya puro legit, puro doktor ginaya sa klinika. Ha, ang branches ang klinika, diri sa May Haro, sa tupad lang sang St. Roberts, isa I Lopez dio do ulunhan lang sang Robinson Saro. Mayara man ta sa Pasi, sa Miag-aw, sa Kalinog kag sa Sara. Kompleto na ha, so kundi nang klinika malapit sa inyo kadto inyo lang da. Bangkot ka mo schedule sang check up, pa check up dayon. Bakal dayon sa mga paborito nyo nga produkto kiti. This is for our health. Ha, hindi niya sa kung ano pang rason. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow din ang mag-yapon sa Kampyon Estasyon 88.7 K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampyon!
1: Sir, I'm a bit nervous.
2: Yo, what's up? It's your boy, Big Grand, repping the ambassadors. Still and we hanging out with the one and only DJ Al.
3: BeatSpot.com.

0: News FM 金卷。
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: May balita na, may drama pa! Kampiyon!
4: Ang programa nga ini, may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagbalamati. Padayunon natong sumo sa pagsipan-sipan ang matahong makasugbon sa ato drama sa kahanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Ako ang tag-iya!

0: grabe siya. Wala rin siya nag-upo sa naglisensya kasi iya nga maupod ka sa akon. Ano na siya man? Wala na siya gana sa akon? Ha, Avery?
1: Ay,
0: taniambal siya. Para kapangita ko sang tao nga gusto na mag-settle down upod sa akon. Gusto ko na mag-build sang long-term relationship eh.
1: Ay, Ja, istoryahin niyo lang ina. Hindi ako gusto nga ako pa ang maging rason sang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagkalipog ng ulo ko. Anong pagid ang nagapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Ikaw, Babe, kung ikaw sa lugar ni Cory, ikahuya mo man ko, ha?
1: God, no! Ipabugal tagid kaya. Kag basi ako pang sako pang hagad nga mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Ja, lain si Cory. Kaglain man ko. But I can be your secret lover.
0: Oh. Avery, anong buot mo silingon? Ha? Ano?
1: Ay. Ja, I like you.
0: I want you so badly. Shit, kamot mo, Avery. Aaras sa paa ko. Wait. Hindi ako paghikapatira. Nag-drive ako.
1: So, dala ako sa lugar nga wala sang istorbo dya. Sa lugar nga ikaw lang kag ako. Please.
0: Please. Avery.

So di na yan sila nagkadungadwa ni Avery kag ni Janine man. Nakakalaing kitis ang kubakubas ang dugan ko, ha? Kagin-message ko siya. Wala ka siya nag-reply. Please. Please man, Lord, ay. Kabay pa hindi lang matunang ari sa pinsar ko nga. Kabasi may... May lain na nga nagapatunga sila ni Janine kag ni Avery. No. No. No, no, no. Hindi na may mo sa ako ni Janine. Nagalain lang ang buot niya sa akon. Hindi niya inamay mo sa akon. Pero hindi matabo ang mag-cheat siya sa akon kag sa friend pa namon. No, no. Nag-overthink lang ako. I-message ko liwat si Janine. Hambalon ko siya ng mistoryanay kami nga duwa. Nga hindi ako magtulog kung hindi niya ako pagtawgan.

0: Ari na kita sa balay niyo, Avery.
1: Thank you kid sa pagdulong mo sa akon. Kag-thank you for making me happy.
2: Pangitaon ko gid niyang kanamit sang mga halok mo sa bilog kong alawas, cha.
1: Most especially, ang mga halok mo down there.
0: Avery, thank you, man. Sorry, kid. Sorry, kid, nga natalagin ako. Please, let's keep it with just between you and me.
1: Don't worry. Masaligan mo ako sa mga sikreto mo. Kag-ari lang ako kung kinahanglan mo.
2: Always ready for you. Hmm?
1: Bye. See you tomorrow.
0: Avery. Oh, shit. Wala gina ko mag-expect na maglabot sa amo sa itong tanahan. Wala gina ko makapugong sa kaugalingan ko. Well, in fairness, the best sa kama si Avery. The best siya sa kama.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drug. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Lagi siya kahapon nag-reply pa. Masibrikan ako ni Janine. Hindi ko man siya mabasol. Kadugay na sa ulat niya nga ipakilala ko siya sila ni Mama kag ni Papa as my girlfriend. Tani maintindihan man niya ako. Pero this time, kung atagan niya ako sang chance, ipakilala ko na gid siya sa ila ni Mama kag ni Papa. Ipakilala ko na gid siya iya. Ay, Diyos ko nalagin. Janine man, reply man, please. May kaginag-respond, ma. Si Janine? Oh, God! Oh, God! Thank you! Thank you! Ang tawag siya. Sabton ko. Hello, sweet? Hello, sweet! Oh, sweet!
1: Ano na yung baby mo? Na-realize mo na ako na ano ka-importante sa ako yung makilala ako sa mga parents mo. Hindi bilang friend mo, kundi ka-relasyon mo, lover mo. Pakilala pa kagaling sila ni Mami kag Daddy sa mga cousins ko, sa mga family ko. Ikaw yun yung ginakahuya mong git ko.
0: Sweet, sorry na, sweet. Sorry na. You know what? Boss, ha? Dili ka ma-dinner sa balay, ha? Kay sugiran ko na sila ni Mama kag ni Papa about sa atong duwa. Sweet. Sorry, kid, sweet. I'm really so sorry kung ma-hurt ka.
1: It's okay. Okay na. Ang importante ginako mong sala mo. Sweet. Sige na. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Sweet, I love... Gin-end call niya. Wala gin siya nag-I love you sa akin. Ay, Diyos ko. Akig pa siguro siya sa akin. Amo na nga wala siya nag-I love you sa akin. Basta, ang importante nga okay na kami. Okay na kami, Janine. Kagbahala na kung anong mga reaction buwas nila ni Mama kag ni Papa. May nakulabot sa reaction nila sa ihambal ko sa ilang party sa hapon ni Janine. Kung hindi nila mabaton, pues bahala sila. Bahala sila!

0: My box of donuts dere sa table ko. Kag may note. Basahon ko. Have a wonderful day.
1: Wow, ha? May pa-donuts ka, ha?
0: Avery?
1: Pwede ka ba kayo?
0: Sure. Kwa lang.
1: Ay, wow. Ari lang ako ng Bavarian cream filling.
0: Sige, kwa lang. It

0: Anong gusto mong flavor?
1: No, thank you. Wala akong nagkakaon si Nae.
0: Ay, off na sa work. Ay, mauna lang ko sa inyo, ha? Cory, Ja, my day pa, Bia Queen.
2: My date ko no si Every.
1: Sweet. Di ano, sabalay ka ma-dinner, ha? Sweet? Krapi kitang sunod sa panulok mo kay Avery, ah.
2: Yes. Madayon kita sa inyo. Mahapit lang kita sang beef broccoli kag Chinese fried rice sa Apoho Restaurant. Kabalo ka kun sinong ka date ni Avery? Ha? Cory? Kabalo ka?
1: Ha? Kadugol bilang nagsubo ang tsura ni Janice ang magtalikod si Avery, ha? Kag naghampal ng mikadate siya. May buot pala silingon ng paglain sa reaksyon kag kagulag ni Janine? May ara ayan?

0: Kanamit sang panyapon ta ba?
1: Ay, gani man. Kanamit sang ginbakal ninyo nga sudan, Janine. Ay, thank so, you, tita. Giday, ha?
2: No problem, tita.
1: Ay, kung tapos nagali ka mo ka, unsaylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko di ang lamisa.
3: Ma? Pa? Daligid lang. May ihambal ako sa inyo.
0: Ha? Ano, ina?
1: Ay, oo man.
0: Kaya daw kaseryoso, gid sa itsura mo, kag daw ginakulbaan ka, haw?
3: Kung ma, pa, gusto ko lang kamo pahibalon nga may relasyon kami ni Janine. Kag gusto na namon mag-live-in.
0: Ano?
3: Sugot bala ka mo, ma? Pa? Sugot bala ka mo?

0: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: today, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo

0: Batay, a Pikenuda DTX 500. Masalikat, epektibo DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar DTX 500. Masalikat, epektibo DTX 500. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Physio. Ang may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Naga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, may puso.
6: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan na ito? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtunuan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabatas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: Aramis
6: Whoa. TDX 500
5: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha?
5: Si may diabetes ka na?
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. Kurto ka sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
14: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo nga tay.
13: Happy kanunay.
18: DTX 500.
13: Masaligan.
18: Epektibo.
13: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
18: Masamit ka bala gina allergy.
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
13: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
13: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
18: Masalika.
13: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
18: nga may D3.
13: D3 Bio.
18: With Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
13: D3 Bio,
18: ang D3
13: yung may Visio,
18: ang Visio
13: yung may D3
18: Bio.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:11. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: isa ka maninay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagkabi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa mga kakig-5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton silingga pagwaragwag, sa mga nag-tune in sila tag sa kama radio. Nakatutok sa 88.7 MHz. Ari kita sa FM band. Kagsuman sa mga relay stations naton sa may Banua sa Leganes, syudad sang Pasi, Banua sa Kalinog, Banua sa Mayagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa atos sa K5 News FM Sara. Kag sa mga naga-monitor sa mga ka-K5 naton sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sininga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor, pinagi sa aton sininga Facebook Live. I-like na kag i-share nga aton sininga pagpangalagad para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka ba makamonitor, ma-update mga kaki-5 sa mapikauli na gaknabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. Castigador. Diri kita sa adlaw sininga Miyerkules, pitsa 22 sa bulan sang Hulyo. Ika-apat ini nga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ninyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Dugay-dugay, igabalik naton ang pinakulisin ng sitwasyon sa ibayin sa impeachment court. Kay subong nagapadayon nga si Attorney Melvin na Matibag, ang NBI Director, amos karon ang nagpidalom sa cross-examination. Defense, kaga pagkatapos na may redirect examination ang prosecution sa kay Attorney Matibag. Iniangot sa Gyapon sa Article 4, angot sa grave threat o kung pagpamahog sa naging buyan ni Vice President Sara Duterte sa kay Pangulong Bongbong Marcos sa kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kagsumuhan sa anay House Speaker Martin Romualdez.
1: El Castigador.
0: Pero prior kabalikan naton, may mga espesyal kita rin nga bisita sa aton sa rin nga pagpangalagad. May mga ipalabuot lang si sila ng mga maayos ni ng balita. No? Makaupod naton sa aton sa rin nga pagpangalagad ang PR manager no? Sang SM Markets. No? Other than si Miss Ariane Tumacruz. No? Kagsubuman, makaupod naton si Ma'am Hazel Niron. No? Ang operation manager sa Iloilo Store SM Markets. Mga matahom ka mga maanyag, mga bisita na ito, no? Mga telegenic ka mo yung mama, ha? Ako doon, hindi aw. Kag makaupon na natin si Ma'am Cecil Latuab, ang admin sa SM Markets. Kag, of course, ang akong sining abyan, kag schoolmate, no? Si Mr. Troy Camarista, ang senior PR manager sa SM City Iloilo. Na kay may mabukas kuno ah na para mapalapit sa mga komunidad naton. Di na kamo dia kung kaysa maglagaw gid sa may kwan sa may within the city kay kung kaysa grabe mang traffic diri mo no. Mo na kung kaysa nga ginapalapit no sang aton sining nga mga dalagko no nga mga kumpanya sa mapumloyo para hindi kita mabudlayan. Ah. So now naton si Miss Ariane Tumacruz, no? Kahit ikwani, bago pala nihalin sa Manila, magtatagalig tayo ngayon, ha? Ma'am, welcome dito sa City of Love. First time mo dito sa City of Love?
2: Hindi po.
0: Ma'am, liyong ba si check sa kwan? Okay, ara na? Okay.
2: Yan.
0: Sige, ma'am. Oo. Mayong hapon.
2: Mayong hapon po, K5 Enrico.
0: Yes.
2: And to all our listeners po, thank you so much po for accepting us here. Ayan. So, para sa araw na po ito, gusto lang po sana naming imbitahan kayo at inyong mga listeners sa opening ng bagong Save Mart St. Okay. Mark sa Vista Mall po, dito po sa Iloilo.
0: So ngayon yung SM nasa Vista Mall na?
2: Yes po. Yes. So, ano po yun? Si Save Mart po, ayan, it's the same SM experience, same SM grocery experience that everyone loves and trusts.
3: So makikita pa rin po natin dito ang kilalang turon, the iconic turon.
0: Oo.
3: Yes, magagamit po ang smack. Ayan, so same advantages po na nararanasan na ating mga SM shoppers, meron din po yan kay Save Mart. It's under SM Markets pa rin po.
0: Okay, so magbubukas kayo. Kailan po ito, ma'am?
3: Bukas na po yan, July 23, 3 p.m. po.
0: Diyan mismo sa Vista Mall, Barangay Pulo, Maestra Vista, Maestra Vista, no? Maestra
3: Tama.
0: Vita. Maestra
3: Tama
0: Vita sa may Banwasang Oton.
3: No? Yes po. Tama
0: okay
3: po yan.
0: Yeah, sige.
3: So, syempre po bukas, marami pong ma-expect ang ating mga shoppers. Si Ma'am Hazel po, ang iisa-isahin kung ano-ano ang inyong ma-enjoy.
4: Yes, baka K5, this is Hazel. Marami po tayo maaabangan tomorrow ng mga promos sa pag-open po ni Save Mart, which is mayroon pa tayong mga value pack na bundles, mga buy one take one, and also meron din tayong celebrity guest tomorrow, which is si Jason David from GMA Sparkle. And then meron din po tayong mga meron tayong mga ibang pa mga promos na maaari nyo i-avail.
0: May
4: kaya
0: kung
4: may mga kasama kayo, pwede nyo yung imbitahan. I-invite nyo na for tomorrow, 3 p.m. mag-o-open po tayo. Kaya ngayon, muli po namin kayong iniimbitahan na magpunta po sa Save Mart Oton, which is located sa Vista Mall sa Barangay Pulo, si One Road, Beta Oton, Iloilo City, which is 5 minutes away lang from Iloilo City.
0: Okay, so mabilis dyan sa C1 Road, no? Yung Vista Mall, no? Para sa mga listeners and viewers natin. No? Kung it will official open bukas, yung office store ninyo, ma'am, what time?
4: Ayun, store hours natin tomorrow, sir, from the regular store hours is 8 a.m. to 8 p.m. po tayo mag-open.
0: Okay, so 12 hours yung operation. No?
4: Yes po.
0: So yun, no, mga ka-K5, no, may puntahan tayong another grocery store, no? Bakit yung SM talagang may term na save, no? Save more, Save Mart.
3: Yes, makakatipid po talaga kayo dito. Yes, yung ano po, yung presyo po na makikita ninyo sa lahat ng SM stores, like SM Mart, SM Hypermarket, SM Supermarket at Save More. Pare-pareho lang po sila ng presyo. Kaya
4: yes,
3: makakatipid po kayo. At hindi lang po yon, marami nga pong bundles and mga promos.
0: Okay.
4: Yes, yung mga SM Markets kasi sir na tinatawag natin, which is the neighborhood po talaga kasi siya na grocery shopping.
0: Oo, so malapit yan sa mga residente, may malaking subdivision.
3: Tama po.
0: So hindi na kailangan pang pumunta dito sa city, ha? Yung sabi ko, doon na pwede na. No? Walang traffic, walang hassle.
4: Yes, accessible po.
3: Yes.
0: Sige. So lastly lang, ma'am, yung invitation to our listener and the viewers.
4: So muli namin kayong iniimbitahan tomorrow o di kaya buwas sa aga, hapon, alas 3. Kamo magkanto sa may sa Vista Mall, which is mag-open ang amon nga Save Mart Oton.
0: Okay. Si Ma'am Argyan?
3: Yun po. Yes po. Yun po. Magkita-kita po tayo tomorrow, July 23, 3 p.m. at mag-enjoy po tayo, mag-shopping po tayo at marami pang ibang ma-enjoy ang ating mga shoppers.
0: Sige. Si Sir Troy, basi kung may idugang ka na, wala na kag si Ma'am Cecil na tuab na. So thank you good for visiting dito sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, thank you good kag God bless good.
3: Salamat.
4: Thank you.
3: Thank you po. Thank you.
1: El Castigador.
0: So nabatean na mga K5 ang aton siring mga dinapit nga bisita. Si Ma'am Arian Tumacruz, no, ang PR manager sa SM Markets. Kag sumuman kay Ma'am Hazel Niron, ang operations manager sa Iloilo store sa may SM Mart. So thank you good ma'am, no, sa inyo sa pagbisita diri. So kita kits kita bukas alas 3 sa hapon ang opening daw sang Save Mart dira sa Vista Mall sa may pulo Maestra Vita sa may banwa sang uton. Kaga ang ilasan ning market hours is alas 8 sa aga tubtob alas 8 sa gabi the following day na ina. Sa Buwas Miyerkules is Webes, no? Magasugod na, no? Alas 8 sa aga tubtob alas 8 sa hapon. So thank you gina. Kaya kita na kita dira sa may Save Mart mga kakipa. Nabalik kita sa ato siya coverage para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: And active na ito po ay tumatawid na rin to the level of national security.
6: Kung talagang may pattern of violence, doon sa Ridge Coalition launching, andun ba si VP Sara?
5: Wala po.
6: Ganun pala eh. As a matter of fact, she wasn't even there. Siya ba nagsalita? Siya ba nagsabi noon?
5: Si Mayor Basti po.
6: Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Baste to have the president killed?
5: Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Senator Ping Lacson, tinitingnan po natin kung mayroong sabuatan po na nangyayari.
6: May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa?
5: Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson, kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na pumapasok at alam po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build up para masiguro po natin ng isasampang kaso.
6: Sa madaling sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy.
5: Yun po yung tinitingnan nga nating angulo. Kaya
6: yun nga, pero sa ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa.
5: Kung meron na po, naipile na po namin yan. Kailangan po lumusot ito under Memorandum Circular Number 20 of the Department of Justice.
6: Ngayon,
5: reasonable certainty of conviction.
6: Alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O then, natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na na-interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to?
5: Then, kailangan po natin silang imbestigan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente. Sapagkat alamin natin kung sino po ang makausap.
6: Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force.
5: Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresinta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, di po sa impeachment court, hindi naman po necessary na may criminal conviction. Kaya po inilatag po yan kung ano-ano yung mga basehan po.
7: Kindly wind up.
6: Sa ating presiding judge at pati na rin kay Attorney Matibang, ang ating director, sabi po ninyo na matutumbok ninyo ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kung maaari, sabihin na ninyo sa amin, pwede naman i-disclose kung tutuusin at sasampahan naman niya ng demanda through regular filing, hindi dito sa impeachment. At di naman siya subject of arrest for inquest proceeding. Bakit hindi sabihin? Or kung maaari, bumalik na lang kayo in 3 to 6 months. Pwede bang i-request yun kapag meron na kayong natuklasan at napunteriyang assassin?
5: Again, ang sagot ko po dyan, iba po naman yung national security protection at impeachment. Dito po sa impeachment, yung sinasabing betrayal of public trust ay pumasok na po dahil meron pong sinumpang tungkulin ng ating Vice Presidente to protect and defend the Constitution, execute the law, do justice to everyone, and consecrate herself to the service of the nation.
6: Alam po natin yan.
5: Yung pong ginawa niya po, papasok po yun sa betrayal of public trust kasi enforce the law, do justice. Pero ito po, execute the law. Ito, execute the alam president
6: po natin,
5: po eh.
6: Alam po natin yan, pero binubuo natin ang mga elemento ng grave threats at inciting to sedition. Maraming salamat.
7: Thank you, Senator Judge Aimee. Any other Senator Judge who wishes to make an interjection? Unless Senator Senator Judge will have some interjections then. Just a few questions. Anika, kindly turn on the timer too. Just to be sure that I'm within the time. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo?
5: Sa pag-aalala ko po, opo.
7: Sa kasaysayan ng NBI?
5: Based on the records turned over to me, wala po.
7: Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta? Ang Pangulo, ikalawang Pangulo, o sino mang mataas na opisyal, o sino mang mayaman dito sa ating bansa. Tama kaya, po. Kaya kami mga bodyguard sila, di ba?
5: Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat, pero magkakaibang level po.
7: Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito, at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak ng mga bantang ito ay ang PSC na, o PSG dati. Tama po ba?
5: Tama po. Kaya po, meron po kami coordination po.
7: Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumambas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre?
5: That is the part of the investigation po that we have to establish po.
7: So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun?
5: Tama po, but we consider every possibilities po.
7: Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya, kasama po sa liman yung pamantayan na binanggit po ninyo, ay identity of person involved and capacity.
5: Tama.
7: Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap?
5: That will be considered in the investigation po.
7: So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba?
5: Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po magkakonsiderasyon.
7: Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil, may punto kayo, hindi
5: mas
7: po ba?
5: Mas malaki po ang posibilidad.
7: Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba?
5: Titingnan po natin, tama po.
7: At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampana laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition.
5: Tama po, Your Honor.
7: Thank you, Director Matibag, unless there are any other... Senator Judge Legarda, I'm sorry, you are recognized. I thought there was no other Senator Judge, that's why I already interjected. Senator Judge Legarda, for her interjection. Senator Soto? You have 2 minutes, ma'am.
8: I guess I'm the last to ask. I don't know why the majority... Senators, Macho Block, don't want me to ask simple questions on national security. Keep on laughing. No, this is levity aside, it's a barkada talk. It's very simple. I studied national security. I'm a graduate of my master's in national security. I was discussing it with former General Lacson, Senator Lacson, because the words national security have been used many times in this hall in the past few days. So my questions are very simple to, just for the record, he's my friend, my compadre, Director Melvin Matibag, and Congresswoman Ann. Okay. So hindi po dahil nagpapalambot ako dahil kumpare ko siya, gusto ko lang ipahayag ang simpleng katanungan dahil madalas niyong ginagamit national security. At alam to ni Melvin, I'm a national security expert, graduate, I studied it. Batay po sa inyong kaalaman, records o ebidensyang nakalap, meron bang mas malawak na koordinasyon sa isang interagency task force o coordinated action sa pagitan ng inyong bureau, ang NBI, ang Presidential Security Command or Group, perhaps ang Philippine National Police, or even the National Security Council, or ang NSA, at iba pang mga ahensyang may kaugnayan dahil sa mga alleged na pahayag ng ating Vice Presidente?
5: Meron po. Ako po ay meron makikipag-usap po sa mga Sa PSD po, may coordination kami. Katunayan, yung pong aming ibang inaksyonan ay base po sa intel report po sa amin ng PSD, ng Presidential Security Command. At meron din nga po ako, nabanggit ko na kanina, pakipag-ugnayan po sa military at sa security cluster through the Executive Secretary po.
8: So, all of these discussions, are there issuances, memoranda, notices, minutes, directives, reports, official documentation na nagpapatunay sa naturang coordination ng task force?
5: Yung pong aking mga report ay akin pong isinusumite through the Office of Executive Secretary po.
8: How long have you had this interagency task force, and is there such a name of a task force? Where was it? Kailan po tinatag? Kailan natapos? Was there a terminal report? And would you consider it, you've always said it's a national security concern?
5: Well, there's no specific task force, but the coordination, as I said, is to the Executive Secretary, but we are also coordinating with the Presidential Security Command and on the military group.
8: Mr. Presiding Officer, would the reports of the interagency task force na tinatag ng NBI be given to the body so that we have an idea of the investigations conducted by the NBI? Has it been submitted?
7: Let the presiding officer make a distinction. Again, the court should be a passive body. We should be receiving evidence through the
8: through the prosecutor or the defense.
7: Through the counsel of the parties. Unless someone would present it, the court should simply await its submission, if at all, through the parties.
8: So my question would be, was this submitted as part of your evidence, the terminal report and the investigations conducted by this interagency body? Because it's the first time I'm actually realizing that there was such an interagency body and that this was actually discussed in the National Security Council.
5: Well, sabi ko nga po through the Executive Secretary, we have been making reports, and for reasons that I mentioned yesterday that I cannot give the reports for that are confidential in nature, ay hindi ko po ito may bahagi sa impeachment court po na ito.
8: So wala pong pinabigyan na maski anong mga kopya ng reports, even just a summation of all these investigations?
5: It was given po to the Executive Secretary po.
8: And this court has a
5: wala po.
8: No copy of it. Therefore, I would terminate my questions here. And if we don't have a copy of that report, then we leave it at that. Thank you very much.
5: Salamat po.
7: Thank you, Senator Judge Legarda. If there are no other senator judges who wishes to make interjections, is there anything that either of the counsel for the parties wish to state before we adjourn? Attorney Binluan, I see you standing up.
9: None at this time, Your Honor.
7: If there are none, Chair would now like to dispose of some administrative matters. First, the Chair would like to remind the parties in connection with the conference for the marking and or transfer of markings and comparison of video exhibits. Tomorrow at 10 a.m. at the Rector Room, this shall proceed. Senator Judge Soto, what is your pleasure, sir?
10: I'm sorry, Your Honor, kind sir. Won't we dispose of the witness first?
7: You're correct, sir, Your Honor.
10: Thank you.
7: If there are no further questions, Director Matibag, you're excused, sir. Thank you for your time, thank you for your cooperation, and thank you for your patience as well.
5: Salamat din po.
7: You're excused, sir. Thank you po. Magandang hapon po. To restate, the conference tomorrow at 10 a.m., the parties are duly reminded at the Rector Room. Number two, subpoena shall be issued. The Clerk of Court is directed to issue a subpoena to Ms. Violeta Constantino, former Land Bank Manager, and Ms. Nenita Camposano, former Branch Manager also of Land Bank, for the resumption of trial on Wednesday, July 29. At 10 a.m., unless the court issues a subsequent order recalling or changing the date of the same. And one last point administratively. Chair would like to remind the parties to this case of Article 18 pertaining to the rule on making comments or disclosures on the part of the prosecutors, counsel for respondent, and their witnesses. I say this because I noticed that Attorney Tolosa, who is a registered counsel for the panel of prosecutors, and Attorney Poa, who is a registered counsel for the respondent, are both serving as the spokespersons as well. Thus far, both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson, that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say. Because for your information, the court is also will be monitoring the statements being issued by the counsel, by the counsels for the parties, for the information and guidance of the counsels. And since this is the last witness of the panel of prosecutors for Article 4, Chair would like to inform the Senator judges that the pretrial order allocated 11 days for the presentation of this article by the panel of prosecutors. They actually consumed only 6 days given the withdrawal of certain witnesses. We consumed 3 days for oral arguments on the subpoena, on the interjections and debates with senators, and on the opening statements of the parties. A total of 9 days have been spent, therefore, since we started. So we are still ahead of 2 days based on the timetable given in the pretrial order. I hope we can be able to continue along these lines. Yes, counsel for the respondent.
9: Your Honor, maybe inquire of the order of presentation for Wednesday next week, Your Honor.
7: It will be Ms. Violeta Constantino, as I understand, yes. And then Ms. Nenita Camposano.
11: We confirm, Your Honor.
9: In that order, Your Honor.
11: We confirm, Your Honor.
7: In that order. Any other matters? There being no other matters? Yes, counsel?
9: No other matters. One other matter, Your Honor. So more than one witness per day.
7: We will be issuing the subpoena for both in case I have no idea if it's going to be a short direct and cross and or recross. So we shall see.
9: We will
7: kindly
9: see
7: prepare for the two witnesses on that day. If there are no other matters, Chair hereby rather. Yes, Senator Judge Pia is recognized, ma'am.
12: Do I assume, given that we seem to be continuing in the same manner of presentation of witness, that I understand the presiding officer discussed with counsel about changing the order. Is that still on the table, just so we can also prepare?
7: It is, but we will find out by early next week, intimated by the parties. Okay. That's why the chair earlier stated that the subpoena shall issue unless it will be recalled, as may be dictated by the circumstances. We will discuss it once there is agreement among the parties. Absent one, then we shall proceed as scheduled. There being no other business, trial is hereby adjourned until, kindly take note, 10 a.m. of Wednesday, July 29, 2026.
1: El Castigador.
0: Pabalik na rin sa itong saling pagpangalagad, mga ka-K5, nag-adjourn na ang ining impeachment trial subong adlaw. Now, dito sa bayan sa aton sa ning Senado, nag-aserbi subong impeachment court. Ang iling nasambit sa ning Gintalakay subong, angot ni sa Gyapon sa sining Article 4, no? Sa angot sa pagpamahog, no? Nga pagpapatay kuno ni Vice President Sara Duterte sa kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Amo ni katapusan nga witness sa prosecution si Attorney Melvin Matibag. Kay sa nagligad abing ng simana sa Gintalakay ang nasambit sining article na may importante nga ginakadtuan, no, si Attorney Melvin Matibag. That's why nga ginsalot nila sa nagligad tong adlaw ang Articles 2, no? Angot sa sining unexplained wealth na ni Vice President Sara Duterte. Dito lagi istoryahan na kung isabina ining mga bank record, ang AMLAC record, ang BIR record, no? Pero tinadisyonan to sa impeachment court nga isabina ang ining nasambit sa ni nga mga dokumento, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pagbalik naton, aton sinitalakayon ang mga local issue. Report sa aton sining mga K5 News Patrol reporters. Taglakip ang mga K5 ang pagpakigangot man naton, no? Sa aton sinya pag-asa. Kaya manti, mag-monitor kitang low pressure area diri sa aton sining nga para. Pagkatapos, sa pag-importante nga mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: E3 Bio.
16: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: Mahigit ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala kina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift.
5: OT.
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Masali si J ang una yan iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C
3: mabakal nga butika.
8: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag, nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at

0: Jet Oil, DTX, Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalika.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
7: Yung may D3.
4: Mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
7: Yung may D3.
4: Mga butika.
7: DTX 500
4: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
11: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
11: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
11: Garantisado!
7: Epektibo!
11: Aramis
7: mo! DTX 500!
12: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang madamage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
13: Laingid man kung kana, tigulang kana,
12: oh,
13: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
12: Oh,
13: no?
12: Ang
13: o ang tail end sang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500!
4: DTX 500!
14: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
12: Wow!
7: DTX 500!
16: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
17: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo

0: Free radicals, kiwlak agad di text 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula, kiwala kagad di TX500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kagad di TX500. So kanalan di TX500 gid ang kanalan.
1: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
2: ay, mighty the more kagabi siya, the more
1: dapat. Pili ka lang ha, mighty si or pure si. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
2: Ay.
1: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
2: Uy.
1: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag mighty si ka. Or, PRC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5.
3: K5.
4: News FM.
3: K5.
4: K5.
3: News
4: FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso.
6: Pabalik mga K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
3: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
6: Mayong apon gi kay Ma'am Bings PSJ kag happy birthday gid na kay Ma'am Bings PSJ. Birthday subo ni Ma'am Bings dira sa Singapore. Happy birthday gid ma'am. Kay Sir Arman Bakuguay, mga taxi ka mobile patrollers na to, may ride gid gahapon. Kay Ma'am Nadeline Chautong sa may syudad sang Pasi. Kay Ma'am Rimia Panes. No? Kay Sir Arvi Chris Casere sa may Banuasang Tubungan. Kay Sir Danny Labrador. Amayad ayad nga hapon. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Kay Ma'am Laura Sumagaysay. Kay Hihino Sumagaysay. Tudluan ang tatay mag-obra. Kuwaon ang bisyo islan kakatando. Ano hindi Ma'am Laura? Sa piyak nga linya, una-una rin aton ang ato sining koneksyon sa pag-asa. Kay kahapon magina-monitor kita nga low pressure area. Ano nakasulod na ni kag ano na develop na sa isa sa ni ka bagyo. Sa piyak lima ko po naton Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong hapon.
7: Yes sir, mayong hapon. May hapon sa tanong yata ko lang kasi sa mga C5 sa sir. Yari pinakauni nga nakasang parang onsero niya daw. Yes ko lang sa whole limited of the team being defined. Alas 3 na sa hapon, nalina sa tatang low pressure area. Ginabulabata pa si sa tanong niya sa full day ka. Kaya sa numero 240 km na sidangan, sa bagat na sidangan sa Luzon. Southwest monsoon naman ang sa Mindanao, Kagapalawan. Hindi lang sa itong sa may Western Visayas para ay kita maka-experience sa mga magalumin niya kalangitan. Expect nato na may mga starter o mga laptop sa mga pagulan sa paglap sa Raguhog dala sa Southwest monsoon. May inatom itong makasarangan niya hangin, madaling namin na sidangan pa na nakatunggan. Magandala sa mga inatom itong makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tatama sa itong temperatura na sa 24-30 degrees centigrado. Ang adlaw, magkaturog alam ko sa Celsius sa rin natapos. Magabot na alas 5.37 po sa
6: atas. Angel Depra? Oh, sir? Oh, sir, ining low pressure area, may chance pa rin ma-develop sa isa sa likabagyo?
7: Ay, sir, no, basta sa itong monitoring ining na FPA, mataas ang chance na mag-develop ito tropical depression within the next 24 hours.
6: Okay, so pagkatawag ni sir nga bagyo, anon siya?
7: Bagyo Quiapo, sir.
6: Bagyo Quiapo, no? Pero kung basihan natin ang iyas nga direksyon, subong sir, doon ay naman isang area sa pungso natin nga mahimo mag-landfall. Ay nasabi siya nga LPA once ma-develop sa isa sa tika bagyo.
7: Yes, wala natin lang po ang possibility nga mag kontraproti dito may direksyon na kung mag-landfall isa may bahay sa Luzon area, sir.
6: Oh, either dito sa area sang Batanes, sir, no? Wala siya ma-develop. Pero ang iya kategory, sir, is astalagid sa tropical depression sang ining LPA, wala siya ma-develop sa isa kabagyo?
7: As of now, possible lang sa tropical storm category. Ano? Pero kung direct po ito, hindi na sa inyong hapon sa mga updates na tingin nga tropical, low pressure area kung mamasog ba nito.
6: Pero subong sir ng LPA, may epekto diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo?
7: Diri sa aton, as of now, sir, ang ining nga LPA, may pwede direct ang epekto diri sa aton sa may Western Visayas, ano, ang ining aircraft. As of now, diri pa ini naka-abot mahin sa may Eastern Visayas. Diri sa aton sa may Western Visayas, nag-abot ka diri sa aton sa karoon ng mga ining Southwest Monsoon.
6: Oh, pero once ma-develop din sa isa ka bagyo, sir, may tendency nga i-enhance ang hangin habagat sa aton?
7: Ayun, sir, ano, tabay na, sir, ano, ang once mag-develop ini, ano, sa may hindi kita direkta mapituhan sini, ang mga niyatong balantayan, ang Southwest Monsoon, ako habagat, nga possible naman nga gina-enhance sa putoon sa sini nga bagyo, sir.
6: So once ma-develop ini, expectaro na ton nga may himo, mangin maulanon ang aton sa nga panyempo.
7: Ay, yes, sir. Tama, ano, crispy na itong mga maulan na ito niya tempo at weekend na ito.
6: Sige. With this information, George Charlie Depra, salamat kay Kagliwat. May hapon. God bless ka sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
7: Welcome, sir. May hapon sa Liwat.
3: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
6: Salamat kid sa koneksyon na ton sa aton sining pag-asa. No, ginahulat-hulat naton ang ining pag-develop no sang LPA kay ti dako ang tsansa ay di karon sa gabi no maging isa sa nika bagyo kag once ma-develop ini pagatawgon nga bagyo Quiapo why pa sang direkta nga epekto ining LPA sa aton pero once ma-develop amo tambal sa pag-asa mahimo nga pabaskugon sini no ang immune system o immune system ang aton sa nga hangin habagat nga mo ning maga-resulta no, sa mapagtupa sang ulan. Kagad mo tambal naton hasta sa weekend, mangin maulanon ang ato sa nga panyempo.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Kay Ma'am Agosto 5 sa may Kuwait, mayad-ayad nga hapon. Kumusta ka muna, ma'am? No, dira subong sa Kuwait, mga alas 12 na sa nga tungang gabi. No, kay ti Bulubantayan sa Gyapon, ang ining mga magkalnabo, no, sa aton sining Middle East kahit sa subong padayon ang pagbaslaray no, sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
6: I-check na to report ni K5 Kim Kaluyo no, kay may desisyon na ang LTO6 no, doon tumanyo ning natabo ng aksidente dito sa may bayin sang Anyo Lucena hasta gani diri sa may bayin sang Barangay Ungka Haro no? Kaya ang involved diri amo ang anay Kalinog Mayor no? Si Badong Divina Gracia no? Kay may recommendation ang LTO6 sang una no? Nga kay kun mga kwani mga revocation no, ang central office sang LTO amo ni siya nagadesisyon. So ang naging desisyon diri no, ginrevoke sang duha ka tuig ang driver's license no ni anay Kalinog Mayor Salvador Badong Divina Gracia kay ti nabungguan sini ang dugas kay ito sa motor eh, no atong 20 anyos sa may banwa sa Nyulsana nga gimbawian gisang kabuhi. Pero magluwas dira may nabungguan pa gidi siya sa may area sang Ungka flyover no kay dito ya nakwansya no na hospital ang bilungguan sini para sa kampiyon report o Ponte K5 Kim Kaluyo.
3: K5 News FM kampiyon report.
8: Gin-revoke ka kay Five Rick no sa sulod sa duha ka tuig ang lisensya sa anay mayor sa may Kalinog Iloilo nga si Salvador Abadong Divina Gracia nga madumduman nabungguan sini no ang isa ka 20 anyos nga lalaki nga nagasakay sa iyang motorsiklo dito sa may Barangay Pasil sa Banwasang New Lucena, Iloilo, K5 Enrico.
6: Dama ning graduating student, oh, binungguan niya pa?
8: Yes, K5 Rick.
6: Oo, so that time dugab, ini natabo, duhalin sa area sa Pototan, no, ang gina-traverse ni anay Kalinog Mayor Badong Dibnagrasya kasi sa mga aksidente dira no ginlagas pa ni sa mga otoridad naton kay wa ni sa magpundok kay 5K mo no.
8: Yes, actually, base sa iya yung patag, no, kay ginpanawagan ni siya actually sa Jokos Order, no, sa Land Transportation Office, sa so, kon LTO Region 6, kag sa iya written explanation, ang patag ya dari, nga ti, supposedly, ang una yan ang plano is mag-surrender sa pinakamalapit na police station. Ugaling, pinagtawag man siya sa iyang abogado, kag ang gin-advise, accordingly or allegedly, sa iyang abogado, is mag-proceed na lang or dito na lang mag-surrender sa police station na nahamtang dara sa may Ungka Haro, which is ang Iloilo Police Station 3 na dara sa K5 RIC.
6: Pero kung nang tawon mo, kung
8: dara ng ICPS 3, subong dara na sa may
6: Ungka,
8: lain na subong allocation.
6: Sa may Ungka ng police station number 3, no?
8: Subong Balantang na.
6: Diri sa may area sa Buhang or Balantang? Balantang. Oo.
8: Yes.
6: Pero kung lang taon naton, Santa Barbara ni pinakamala.
8: Oo,
6: sa may kwan, sa may anong village sa Tabok Suba?
8: Bankers Village.
6: Bankers Village na subong ang station number 3, no? Pero kung lang taon naton, malapit tong police station sa area sa Yulsena. Kung direksyon mo pakadto Santa Barbara, ti Santa Barbara K5 Kimi? Amo gid
8: siya K5 Enrico. O galing kay sa iya diri nga explanation nga ti amdang advice sabi ko no sang iyang abogado mo yan dito na lang sa may Ungka kay Five Rick na police station mag-proceed no para ya nga mag surrender no ti actually medyo madugay-dugay naman antes ni na nakapagwa balay asang desisyon ang Land Transportation Office. Kung madumduman nato ng mga Wibra season pa ni siya kasi public mo March 15 kag according diri sa Land Transportation Office sa Region 6 ang ining desisyon ang base no sa two-page order nga pirmado ni Assistant Secretary Marcos la kanila usang LTO si Rino nakitaan nga may salabton no kon administratively liable para ya sa reckless driving ang ining aanay nga alkalde kon pagabasihan ang atong sininga kasuguan at to be specific no sa section 18 sang Republic Act number 4136 o kon Land Transportation and Traffic Code no kagati kun for example no magamo na abing pastada kun for example 2 years nga revocation kay K5 Enrico so it means i-surrender niya ang iya diri nga current license kay K5 Arik kag within the period of 2 years hindi siya pwede kakuha no siyang panibago or ka-apply sa para sa panibago nga lisensya kay K5 Enrico no kung for example madakpan siya yaabi nga ti tawag na no ga maneho within the period of time kay K5 Rick no sulod pa sa duha ka tuig nga ti magapangatubang siya no sa nagakaigo nga penalidad tungod ya sa pag-operate sang sarakyan nga wala ya sang balido o convalid nga driver's license kaga iga-impound man ang iya ginadala no kung gana maneho nga sarakyan kay K5 Rick.
6: Okay, pero ang recommendation sang LTO 6 kay we all know kung magpa-revoke ikaw sang isa sa ni ka-driver's license, kinanglagi dito sa head office sang LTO
8: yes,
6: sa ni ka-K5
8: Secretary Kim. Of the LTO na maka-approve ka-K5 Rick.
6: Pero anong recommendation sang LTO 6? Amo mani, duha ka tuig nga revocation?
8: Actually, sa unang napayag, sa LTO Regional Office 6, so for years ni mo, ang rekomendasyon nila for the case, no? So ni tawag na ni ex-mayor De Benagracia, no? Pero since amo na niya ang na-desisyonan ka K5 Enrico or na-aprobahan niya sa Central Office, they will just comply no for this specific period of time para sa ining revocation ka K5 Rick.
6: Pila to ang recommendation? Tatlo ka tuig?
8: Based sa initial na information before, yung mga around 4 years sa K5 Rick.
6: Apat ka tuig, no? Depende abi sa offense, sa kabugaton, sa imo sa nga nahimo abi. So meaning, kung ma-revoke ay mo lisensya after 2 years, pero pamangkot na ton, saan o ni magasugod ang ining pag-isip ta sa duha ka tuig sa K5 Kim?
8: The very moment nga ma-surrender niya ka K5 Rick ang iyang lisensya.
6: Ikaw na i-surrender ko, bide, son tuig, pwede man, ha?
8: Pero with this nga na-order ka K5 Rick, he is, tawag na, no, mandated ganyan nga to surrender as soon as possible sang iyang lisensya ka K5 Rick.
6: So once nga ma-revoke na, kon magkuha kaliwat sang bagong lisensya, kinangla mo gidi apply?
8: Yes, ma-apply ka naman sa bago. Kumbaga, mumpisa ka naman bago sa pag-process sang lisensya. Kaya actually, ito sa muna daw, iba no, may mga confusion. May kang tanan dari sa, atawag na bla, sa mga desisyon sang Land Transportation Office, no, or LTO Region 6. Mayara sang terminology ang LTO, nga mayara sang suspension, kay Pipe Enrico, depende man yan sa violation. For example, masuspense ang isa katuig. So it means after suspension, mapadayon man yapon niya ang validity sang imo yung license. Pero sa muli nga mga case, revocation, may ara man siya galiya sang ma-revoke ka for, may ara sang for 1 year, 2 years, 3 years, may ara man niya nga perpetual nga disqualification kay Five Enrico, no? Pero on his case, 2 years lang, within the 2 years, hindi pa siya ka-process para sa pag-apply sang panibago nga lisensya kay Five Rick, no? Pero so, nag-comment rin gani, no? Ang iyan rin ang magulang sang napatay kay Five Enrico nga motorcycle rider kag nagambal dere nga ti hindi enough ang 2 years nga revocation sang license sang anay alcalde kay Five Rick. Ang comment kay dere, amaliya 2 years lang gid awat, amaliya wala ka bayad sa kabuhi sang libayon ko or mangkod ko kay Five Rick.
6: Oh, ti ko lang taw naton na way kabaylo ang kabuhi, no? Yes. Luyag nila ni dapat kwan gid life time abing nga revocation sang driver's license ni anay Kalinog Mayor di Binagracia KK5 Kim.
8: Yes, KK5 Enrico, kasi syempre tawag na nasa ilayang pagpati kasi masulit panimala sa iban pagid yang mga motorista nga pwede yang masumalang no ni tawag na ni anay Mayor de Benagracia. Kay kun manumduman naton samtang padulong ini siya sa or samtang wala pa sa Balaya Kalabot sa may police station, may nabungguan man ni siya mo nga isa ka mechanical engineer KK5 Rick sakop na ya sang area dra no sang Pavia Iloilo kay ti mayo to ya kay wala siya yan na natapat o kung napatay kay K5 Rick, no? At huwag na, pero minu pa hospital man to, matapos siya nga nakaangkon sa nagkalainain niya mga injuries ka K5 Enrico. Based rin sa ito nga information, sang July 19 nang gid siya nalubong ka K5 Rick, ang ining biktima, medyo madugay-dugay, gawin yung haya, yaka K5 Enrico.
6: Sang biktima?
8: Sa comments sa aton, sorry nga mga, isang iya nga mga himata, K5 Rick.
6: Ang nabungguan ni Anay Mayor?
8: Yes, no, ang baleri sang iya nga atiya, K5 Rick, maliahay kaluyan man, apat man kabulan, antes na lubong ako ni Nablos, umpisa nga mabungguan ni Badong. Aligad lang yun, July 19 siya yung nga nalubong K5 Rick.
6: Daw ka lawig yung K5 Yakimao? Nga before nang lubongaw.
8: Amo man kag stock man aton diri ang iya yang magulang, so last day lang man gid kay K5 Rick.
6: Okay. So amo na para sa ila hindi ya do luyag nga duha lagi ka tuig, no? Nga i-revoke. So luyag nila ya one lifetime gid nga revocation, ha? At yung duha ka tuig dali man lang na K5 Kim, ma-drive ka naman. Pero pamangkota pareho ay han ang pagpanaog sang sining mga desisyon for revocation sa mga kaangay nga driver. Basi kung hindi ni Anay Mayor kag hindi kilala nga personalidad, basi kung desisyon din lifetime ka K5 Game.
8: Awag yun si K5 Rick, nakita na to, no? Actually, nagkalainain man ang tawag na, no? Ang desisyon bala sang atong sining Land Transportation Office sa pila, no? Ka mga insidente or aksidente sa dala nun ka K5 Rick nga tinakitaan, no? Nga sang liability for reckless driving ka K5 Enrico tinahibluan. Nagligad to gani, may yara tumulatong nanghang kataway kay Five Enrico sa enforcer. Medyo mabulubog ato gani iya yung tawag na anong penalty kay based rin sa aton.
6: Nag-away, why sang kabuhi na dula?
8: Wala sang kabuhi.
6: Why sang may napatay?
8: Permanent disqualification.
6: So permanent disqualification? Kating kontra mong LTO personnel mo? siguro tiko nang binungguan ni Anay Kalinog Mayor de Binagracia. Basi ko na mumana ang iya sa ning penalidad ka K5 Game.
8: Amo na kay five rig no dress why nga on the part yes ang family they find it unfair kay five hindi ko no pero at amo na no wala man ya bisang mahimo gidya ang regional office kun amo yang mapamatmata na bi o kun maaprubahan sa central office nila kasi five break ito nagapasa usually gapasa na sila sang ilang mga findings sang mga resolutions nila depende no sa ilang investigation kasi five Enrico no ti kabay pa nga ti tawag na no mahatagan man sang adugang dreya nga hustisya no ining pamilya nila kasi five Enrico no pero on their end nakulangan gid sila ya sa duha ka tuig na revocation because for example kung hungdon gid man ya ni ex mayor kasi five Enrico pwede man siya ka abta maneho mo or ka drive nga hindi na siya maglabay sa mga checkpoint areas nga hindi siya madakpan kasi five Enrico pero damo naman na ang mga instances kasi five Rick usually no so sa dugang naton diri nga balita sa K5 Rick. By the way, kung madumduman ba itong mag-asawa sa pasisip ni K5 Enrico nga ginapatay, no? Kag or nasapuan, nga lamang nga wala na sang kabuwi dito sa may barangay Salngan na nagpahibalo diri sa ito, no? Ang pamilya sang mag-asawa na Sanday Aracelia, no? Ang madumduman ang napatay ito sang July 5, si Aracelia, 65 years old, kag si Rufo, 82 anyo. So, kung 82 years old ka kay Five Enrico, na nagatanyag sa karon sang 40,000 nga reward o kung padya na ang pamilya. So, amut-amutan nila ka kay Five Enrico to come up with this amount kag para ya maamat-amatan bala kag ti makaganyat kumbaga, no? Sa kung sino man niya ang may information kag makatudlo sa suspect sa likod sang pagpatay, no? Sa ila na riyang nga ginikanan ka K5 Enrico kay kon madumduman nating ining tatay gintiro yan bali ang tudlo kag ginlampusan sa ulo no ang samtang ginlampusan naman sa ulo ang Eloy o kon ining si Arcelia ka K5 Enrico kag kon basihan naton man niya ang latest update from the Pasig City Police Station kay tinag upod na ni sila no sang tinalitdan niya semana sa regular or Monday press conference ang Police Regional Office 6, diba, si Derikay Lieutenant Colonel German Magbanwa, nga ti mayara sila sa tatlo, no, ka mga persons of interest. Kaglakit sa ginatanaw nila yung motibo, amo ang away sa duta, o kung pinamilya ka kay Fibrick. Nagbigad din lamang or subong laman niya si Mana kay Fibrick na lubong ning mag-asawa.
6: Okay, so may ginatag nga padya o kon na reward yes. Money ang pamilya, no? Kung kay sabi do mauso ning pagatag sang reward money although intindihan tagid nga base amo ning makasulbar ka makatag sang impormasyon kung siya naghimo galing kay base sa Ulibla maanad na nga may nabaluan kani kana maghatag in full ato na lang ang reward money o kung padjab lay tan IK 5K mao
8: amo gid kay 5 ni ko tama diyan nila nga ti ano makatabon sa mata sang tao kung ikuras ka kay Five Enrico ti they believe nga mas mapadasig ang justisya ka kay Five Enrico kung at least no may reward no ti ay so kung for example kung may mga nagapamati dara sa aton dara sa may area sang Pasi at mayara sang ideya ka kay Five Enrico kung sino gin man to yang nagpatay o kung sino to ya ka kay Five Rick ang may kahimuan sa sining krimen at magpalapit lang sa otoridad o kung even no sa direct family members ka kay Five Enrico sang sining mag-asawa kasi syempre bilang kabataan hindi ka na mahimuos mo samtang wala pa balayan na hatagan sang hustisya kumbaga ang imo diriyang tawag na ginikanan nga wala ka sa amo nang edad kay Fabric wala gid ya sila bato mo 82 years old kag 65 years old ka kay Five Enrico nga imagine mo lang no kung ano kasakit during that time or ano bala ka makaluluoy ang sitwasyon sang ining mag-asawa samtang no nagaagunto samtang ginapatay sila kung sino man diri ang suspetsado ka kay Fabric.
6: Sige. Salamat ka kay Five Kim.
8: Opo sa patrol, si KK5 Jason Talaron. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: El Castigador.
6: Ang report ni KK5 Kim Caluyo na dulong sa isang The Power trio. Subo nga tiyempo, mainit, may dala ko kay isang sapon magtupa ang ulan. Kuning na ang resistensya mo, kagang immune system mo, labanaban, mamasakit ka. Nauso, subo nga ginasipon, ginaubo, ginatrangkaso. Dapat proteksyonan ta atos yung immune system, pabakuro naton. Inom kita the power trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kagsuman D3 bio, antiviral, antibacterial specialist. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal mga klinika products sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Mabakal may sa mga butika, pharmacy sa inyo sa nga lugar. Kapwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok para madulongin sa inyo sa nga panimalay kung mag-order kita online mga kakifa.
3: El Castigador.
6: Sa Ma'am Christine Gardosi nga suspension, kwan Ma'am revocation. O galing kay duha ka tuig. Ah, kay naga-question nga dapat life kwan gid ban na o kon revocation na lifetime. Now sa saning driver ti ambay kung kay isa ang krimen tabi dipindi man sa estado mo kubuhi ba. daw selective kung sa may pungso Pilipinas. Di daw normal ah. Daw hindi kita matingala. Tambot na kung ordinaryo nga makabunggo ang driver, makapatay, pagtapos may bungguan kapagid. No? Dodoble ganing kaso mo, kaya nakabunggo ka na una, sa uli may kabunggo ka pa. No? Di duwala ka tuwing revocation. Daw base blan sa uli, base amun iblang balasyan sa ibanaw. Nga maging president, no? In kaso, ginapalayo ta, no? Nga may matabo. Ay, tinaka-desisyon na mo. No? May napatay. Pagkatapos, may nabungguan pagid. Ang emosyon niya nga lisensya, duha ka tuig lang gid nga revocation, mga kakipay.
3: El Castigador.
6: Ikitawa, ipangayo. Pero basi sa uli, amunin compare blas ibang. At kung ordinaryo ka tao, basi kung ikaw nakatabo ni lifetime, no? Nga revocation sa emosyon nga driver's license, hindi ka nakakuan kadalasang salakyan. No? Pero iban ni may revocation. Iban makadala man niya. Ah, importante, hindi ka madakpan. Hindi ka madakpan, kati dugang kaso mo eh. No? Pero, no? Nagkakaangay bala sa saring natabo, nga duwa lang gig ka tuig nga revocation. Kung ordinaryo nga tao, makahimo sini, ay han amuman gyapon ang pinalidad sini, nga ipapanaog sang LTO.
3: El Castigador.
6: Why kita ka-question si LTO 6? Kita question dati, decision niya sang head office, central office. Now, sang LTO 6, nga mangin bad president ini, nga base, sa uli may matabo, waay tamang ginapangayo, no? Base kung panaugan nyo bla lifetime, nga revocation sang iyasa ni nga driver's license.
3: El Castigador.
6: Amam lang na ito na, no? Kahit tiin niya, kwan eh, napamatudan eh, nga mo ning decision, no? Kay base kung mga propagado, ahay, base kung lain eh, nga pinalidad. Wal pamangkot ah. Awal ka tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang D3 Bio Afternoon News. Sa ngala lang, sa pinag-sigap porsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Sa amon siya Station Manager ka K5 Warren French. Ako naman yung lagad, anyo K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
11: Red Horse, extra strong. the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisagalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
13: Yung may Vizio!
15: Ang Vizio!
13: Yung may D3!
15: Mabakas, mga butika!
17: My family history, bala kamuusang diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka!
17: Mataas bala ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
17: DTX 500!
18: Ang may powerful compounds?
17: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis
18: mo! DTX 500!
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
18: Magalingin bala ang imo nga ulo?
17: Masami na
18: masamig na uha.
17: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka, mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka, mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
17: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Good news!
15: Good news!
23: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
24: Libre!
25: Libre!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
28: Kadaragsa nga pungkot.
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit.
29: DTX Beauty Soap.
28: Dala o magputi.
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol.
29: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas. Oras sa K-Pop News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:33. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
23: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
1: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules adlaw, Hulyo 22, tuig 2026.
2: Mga K5, sirang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo, mga tagbalita, K5, Enrico Tupa Surita Jr.
2: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina Dualas Santar. Kagkaroon sa aton mga headline. Sa balita lokal, kagawa Jomari Villa, pila na kabeses nga gina name drop sa manaresto sa drug buyback operation nga supplier ini sang Shabu.
2: Kagawa ginakuhaan sang 2.2 million pesos nga balor sang suspected Shabu, yara na nga daan sa badak list sang Barangay Ortiz City proper.
1: Driver sang sports car nga nagsalakay kay Rave Garcia sa Pavia sa tuig 2024 na aristo sa Banwasang Binggawan.
2: Driver's license ni ex-mayor Divina Gracia nga nakabunggo patay sa 20 anyo sa New Lucena gin-revoke sang duha ka tuig suno sa LTO6.
1: Sa balita nasyonal, NBI Director Melvin Matibag ginaangot ang pagharas kay Yusek Claire Castro sa mapamahog ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang international, leader sang Myanmar kag Prime Minister sang Thailand makigsapol sa Bangkok sa Agosto 6 kag 7.
1: Balita sa patog sang sports sa Tyrese Haliburton ginkasal na sa iya long time fiance.
2: Sa balitang entertainment, Vice Ganda, ginsabat ang pagpakamalaot sa mga fans ni Kim Chu.
1: Alas 5.37, nabatian ang aton mga headlines kagaroon sa mga detalye na sa atong mga balita. Una kita sa Balita Lokal.
3: Balitang Lokal.
1: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa isang klinika, Detex 500, the superior antioxidant. Pila na kabeses nga gina-name drop sa mga naresto sa drug buyback operation si Kagawa Jome Villa sa Barangay Ortiz City Proper nga isa ini sa taga-supply sang Shabu sa ilang lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Kapitan Sheila Doza, gipayag sini nga hindi pakagawad si Villa sa tuyara na ngadaan sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council kung badak ang nasambit nga suspect. Naibiluan niya gipahayag 2010 o konsang tuig 2010 sa nagpungko bilang kagawad si Villa sa Barangay Ortiz. Samtang ginapanginwala naman ni Villa ang pahayag sa pila ka mga subject person nga siya nag-supply sang shabu sa ilang barangay. Manumdumang ang civilian na resto sa City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Rocky Jimeno III kanakuaan sang 2.2 milyon pesos nga balor sang suspected shabu.
2: Yara na nga daan sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kunbadak sang Barangay Ortiz City Proper si number 1 kagawa Joe Marie Villa nga nakuhaan sang 2.2 million pesos nga balor sang suspected shabu sa operasyon sang City Drug Enforcement Unit sang Hulyo 21 sang hapon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Captain Sheila Doza, ginpahayag sini nga nagumpisa sa pagkakagawad sa ila barangay si Villa sang tuig 2010 kag sa among ation si Doza ang nagapungko bilang treasurer sang ila barangay. Ini pa kagawad si Villa, yara na sa badak list ng iya pangalan nga nagaduso sang illegal nga droga. Apang hugot ini nga ginpanginwala sang suspect. Sang tinalikdan nga mga tinuig, liwat nga nagtuhaw ang pangalan ni Villa matapos ini nagin name drop sang pila ka mga subject person sa ila barangay nga siya ang nagasupply sang shabu sa ila barangay. Sa subong, natalana nga mag-aistoryahanay si Doza kag Department of Interior and Local Government o kung DILG, Director Oscar Lim, angot sa natabo kay Villa.
1: Sa piyak nga bahin, naaristo na ang driver sang sports car nga nag-sideswipe kay alias Nenek ang naglasak patay sa yabana nga si Rave Garcia. Sa may barangay Pandak Pavia sa tong Hunyo 1 tuig 2024. Naibaluan ang suspect amo si Rudolph Chavez de la Rosa sa Mandurriao, Iloilo City kag isa ka negosyante. Ang suspect ang naresto pagi sa pagserbi sang warrant of arrest kay de la Rosa sang mga katapo sang tracker team sang Iloilo City Police Station 5 sa Purok 7 barangay Poblasyon Bingawan sa tong Hulyo 19. Madumduman nga naglakat-lakat sigad sang dalan ang mag-asawa nga Garcia sa nasag-iran ang babayi sang sports car. Ginsingitan ni Rave ang driver bangod siya natabo. Pila ka minutos ibalikan ni de la Rosa ang mag-asawa kag ginbungkuan si Rave kagintalasak sa makapila ka beses. Madumduman sa pahayag sang asawa nga nagamudlo ang mata ni de la Rosa samtang ginahimo ang krimen. Kaso nga murder kag attempted murder ginfoil bato kay de la Rosa nga nakahunong na sa karsel.
2: Sa dugang nga balita lokal, gin-revoke sang duha ka tuig ang driver's license ni Anay Municipal Mayor sa Kalinog, Iloilo nga si ex-Mayor Salvador Badong Divine Gracia nga nakabunggo patay sa 20 anyos nga biktima nga sakay sang motorsiklo sa tung Marso 15. Sunod sa Land Transportation Office Region 6, iniyang base sa two-page order nga pirmado ni Assistant Secretary Marcus Lacanilaw sa diinakidan nga administratively liable para sa reckless driving ang anay opisyal base sa Republic Act No. 4136 o kung Land Transportation and Traffic Code. Sa nasambit ng order, hindi mahimo nga makakuha sang bagong nga driver's license si Divina Gracia sa sulod sang duha ka tuig humalin sang pag-surrender sang iya lisensya sa karon. Sa written explanation sang anay alkalde, ginpanigdugan sini nga nangin mahinulangon siya sa pagmaneho sang hinali lang naglusot ang motorsiklo rason nga wala ini nakalikaw. Paatag niya sa iya padayon ang pagbiyahe amo nga tuyo niya kuntani nga mag-surrender malapit nga police station apang nag-advise ang iya abogado nga dito na lamang magpadulong sa police station sa Ungka. Nagpaandaman ang talatapan nga kung madakpan nga padayon nga nagamaneho si Divina Gracia, magapangatubang siya sa nagakaigo nga penalidad para sa pag-operate sang salakyan nga wala sang valid driver's license kag iga impound ang iya salakyan. Madumduman nga samtang padulong sa police station, may nabungguan man siya nga isa ka mechanical engineer nga nakaangkon sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas.
1: Sa dugabay naton nga balita lokal, maga-deploy sang 4,826 ka mga police personnel ang Police Regional Office 6 sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas, kadungan sang State of the Nation Address o konsuna ni Presidente Bongbong Marcos sa maabot ng Hulyo 27, Lunes nga adlaw. Suno kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ngayara sa 3,905 direkta kapulisan, 117 ang augmentation personnel, gikan sa nagkalain nga ahensya sang gobyerno, 804 ang force multipliers. Magluwas rin mag-standby man ang 353 ka mga civil disturbance management personnel, kag 187 mga miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kung kinahanglanon. May mga checkpoint man nga patigayunon sa mga major streets, transport hubs, kag iban pang malugar. May man sang drone operators kag medical response teams. Gimpasang kadman sa kapulisan ang mobile kag foot patrols, traffic assistance sa police sa visibility, quick response team, kag security coverage sa mga public convergence areas. Lakip na mga freedom parks kag iban pang pwede patigayunan sang pagtilipon. Samtang ginahaylo naman ni Tuanyo ang publiko nga ipabilin ang kalmado nga pagginawi kag likawan ang pagpalaptas ang indi beripikado nga mga impormasyon.
2: Posible nga hindi makatambong si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Paathag sang gobernador nga hindi ini makatambong magudmayara ini sa mga nakaset nga meeting sa among adlaw apang ginpasalig sini nga magamonitor siya sang SONA sang presidente. Lakip naman sa ginalauman ni Defensor ang nga pag-aistoryahan sa SONA amo ang mga major infrastructure projects kaangay sang Panay Guimaras Bridge, Capiz Aklan Expressway kag iban pa. Samtang nagapasalamat man ini sa administrasyon ni President Bongbong Marcos bangod sa padayon nga pagsuporta sini sa probinsya sang Iloilo.
1: Alas 5:44 nabatian mga detalye sa balita lokal kag karon sa ilo ato mga detalye sa balita nasyonal.
4: Balitang nasyonal.
5: Balitang nasyonal.
1: Ang mga balita nasyonal ngayon mabatian na duloong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ikaw sang Mighty C. Ginaangot ni NBI Director Melvin Matibag ang ginaligaw na pagpangaras kay Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver, Canada ng posible resulta sa gitawag niya nga kinetic force salin sa magdaligor nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. Gimpahayag ini ni Matibag si kasyam nga adlaw sa impeachment trial ni Duterte sa pamakutun siya sa depensa kung ang natabo sa Canada kabayin sa among konsepto. Sunod kay Matibag ang mga pamahog mahimo nga maka-impluensya sa ibang nga tawo nga maghimo man sa pareho nga buluhaton. Ang testimonyan Matibag may kangtanan sa Article 4 sa impeachment case nga nagalakip sa ginaligor nga pagpamahog ni Duterte batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Castro, ginpalapitan siya sa grupo sa mga Pilipino sa Vancouver samtang nag-record sa social media video kagin singgitan matapos siya makilala.
2: Sa dugang balita national, hindi makaapekto ang mga biyahe sa guwasang pungsod ni Vice President Sara Duterte sa nagapadayon ng impeachment proceedings batok sa iya sunod sa House Prosecution Panel. Suno kay House Prosecution Spokesperson Kaglanaw del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang pag-aprobar ukon pagbalabag sang travel authority ni Duterte yara sa desisyon sang Malacañang apang hindi ini makapugong sa presentasyon sang kaso sang prosecution panel. Nahibaluan nga nagapangatubang si Duterte sa kaso nga betrayal of public trust bangod sang ginaaligar nga hindi usto nga paggamit sang confidential funds pagpamahog sa kabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr. kag iban pa. Base sa Office of the Vice President, naka-schedule si Duterte nga magbiyahe sa Qatar, United Kingdom kag Netherlands halin Hulyo 16 tubtub Hulyo 31. Dugang pa ni Adyong, padayon nga ginapangabay sang prosecution panel nga personal nga sabto ni Duterte ang mga alegasyon batok sa iya.
1: Alas 5:46 nabatian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na ito mga detalye sa balita international.
4: Balita international.
5: International.
1: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa usang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mahamis, maputi si nga panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sang DTX Beauty Soap, manghamoy, manibin kag magpaligo. Makigsapol si Myanmar leader Min Aung Hlaing kay Thai Prime Minister Anutin Chamvirakul sa Bangkok, Thailand sa Agosto 6 kag 7. Suno sa Foreign Minister sang Thailand pagaisugta nilang aktibo nga partisipasyon sa ASEAN. Gindumilion ang Myanmar sa pag-upod sa mga mayor nga meeting sa ASEAN matapos ang military coup sa 2021. Ang Thailand may long border sa Myanmar kanagahos sa milyon nga Myanmar refugees. Nagapanguna sa pagpaninguha ang makabalik ang Myanmar sa diplomatiko nga kooperasyon sa nasambit nga rehiyon.
2: Sa duga nga balita international, nagsaka na sa 41 ang patay matapos madugangan sang 14 ka mga bangkay ang na-recover sa naglugda nga ferry sa baybayon sang Guyana. Suno sa gobyerno, 77 ka mga pasahero naman ang naluwas. Natumba ang ferry sang Sabado sang gabi nga may sakay nga 179 ka mga tawo kag padayon pa ang pagpangita sa iban nga missing. Ginusisa sa mga otoridad kung may kaangtanan ini sa hindi insakto nga listahan sa mga pasahero kag posible nga paggamit sang illegal nga droga sang crew sa natabo nga trahedya. Sa karon padayon ang search and rescue operation sang 16 ka mga sakayan kag mga diver halin sa Guyana kag France.
1: Alas 5:48 na batian magdetalye sa balita international. Kagkaroon sa iluan natin magdetalye sa balita sa patag sang sports.
6: Balitang sports. Sports.
1: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa inyong sang klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa baubalas, kag hindi panimaho bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato si makili-kili.
6: Balitang sports. Sports.
1: Gin-anunsyo ni Indiana Pacers guard Tyrese Haliburton. Pinagi sa iya Instagram, naging kasal na sila ni Jade Jones, ang madugay na niya nga fiancé. Naging kasal ang duwa sa Indianapolis sa courthouse upo na iya pamilya kamakabyanan bilang witnesses. Sa courthouse ceremony, si Haliburton na nakasuksok sa all-black outfit. Nagiparisan sang black po mga classic shoes samtang si Jones na nagsuksok sang white dress, white heels, kag bouquet of white flowers. Si Haliburton kag Jones ang mag-classmate sa Iowa State University. Alas 5:49 na batian ang detalye sa balita sa patag sang sports kagkaroon sa madetalye na sa balita sa patag sang entertainment.
6: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
2: Nagsabat si Vice Ganda sa mga netizen nga nagpakamalaot sa iya matapos wala niya na meet lang si Kim Chu sa iya thank you speech sa FAMAS Broadcast Arts Awards. Ginpasalamatan ni Vice ang iya mga kaupod sa It's Showtime sang pagbato niya sang award bilang best host for entertainment apang wala niya natamyawan si Kim nga ginkasubo sang iban nga fans. May mga netizens nga nagkomento nga nalapitan niya si Kim apisar nga natamyawan niya ang iban nga mga host. Lakip na ang mga bago nga miyembro sang programa. Wala naman naghipo si Vice kag ginsabat niya ang mga nagapakamalaot sa iya sa social media.
1: Mayong hapon gid kay Sir John Pirotso Sumagaysay dira sa may barangay Paho Pututan, pamilya Pirotso kag pamilya Sumagaysay. Pamilya Falale sa may Santa Cruz Arevalo kay Ma'am Nans, kay Tita Indangda may dayag gig hapon, kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore, kay Ma'am Regina Gumakil, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Rimia Panes. Happy birthday ka sa kapitan kay Cap Judy Primalyon. Sa may barangay Dawisor Zaraga, ang pagpanamayaw link kay Ma'am Azon Pineda. Kay Sir Rodlo Montana, kay MB Ladaran, may adayad gid nga hapon sa tanan nga monitor sa atos nga pagbalita. Kagamay na tama kay 5 ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Sa Miyerkules sa mga adlaw, Hulyo 22, tuig 26.
2: Mga K5, sirang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide. Pinagi sa atin official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kay Kamigs Vlog, mayong hapon na pa-birthday kay Princess Laika Pagsugiron. Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
2: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo.

0: Panga Iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
6: Pero,
7: sa Star Con-

0: Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problem. Magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM Philippines.
6: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: para naman makapagsalita ng iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo.
1: Bakit mas mahaba ang oras ng minorya kesa mayorya? Yan ang reklamo ni Senator Judge Raffy Tulfo sa Day 9 ng paglilitis sa pangalawang pangulo.
2: Ngayong tapos na ang ikatlong linggo ng impeachment trial ni VP Sara, sino na kaya ang nakalalamang, ang prosekusyon o ang depensa?
1: Sa labas ng impeachment court, kaliwat kanan ang protesta. May lighting rally, may tigil pasada. Bumagsak naman din ang piso habang nagmamahal ang gasolina. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Kampo ni VP Sara kumpiyansa sa cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Sariling caterer para sa defense team hiniling ng bise kay SP Win. No turning back na daw. Dalawa umanong ghost infrastructure projects sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano, binuking ni Senador Ping Lacson. Ilang rallyista nakalusot sa mahigpit na seguridad ng Malacanang. Fair hike at pagbasura sa oil deregulation law, hiling ng grupong manibela, mga commuter umaray sa tigil pasada. Sa kabila ng pag-alma ng mga negosyante, daily wage increase sa Metro Manila tuloy na tuloy. Mga posibleng disruption, minimal lang ayon sa DOLE. Kooperasyon at mutual respect, panawagan ng China sa ASEAN region. Lumalalang US-Iran war, nasa agenda rin ang pagtitipon. First in Europe, mga edad 15. Pababa sa France, bawal na sa social media. At Wall Street banker, bagong dinidate daw ni Olivia Rodrigo.

0: Sa pagtatapos ng ikatlong linggo ng paglilitis kay VP Sara, hindi lang depensa at prosekusyon ang nagbanggaan. Bukod kasi sa paglitaw ng salaysay ng isang dati umanong miyembro ng Davao Death Squad, naging issue rin ang oras ng pagtatanong ng ilang senator judge. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagulat ang live mula sa Senado. Hannah, ano ba ang nangyari sa day 9 ng impeachment trial?
1: Corina, tila nagkatensyon sa day 9 ng impeachment trial ni VP Sara nang si Senator Judge Robin Padilla na ang nagtatanong. Nagreklamo kasi itong si Senator Judge Raffy Tulfo dahil daw tila hindi consistent ang time allotment sa mga hukom pagdating sa pagtatanong. Naging concern ni Padilla ang pagkasulpot na naging salaysay ni retired policeman Arturo Las Cañas na una nang nilinaw ni na House Lead Prosecutor Jervin Luistro at Presiding Officer Cheese Escudero na lumitaw ito dahil bahagi ito ng open source investigation ng NBI. Pagdating yan sa umano'y pattern of violence ng BC. Lumitaw kasing dati na rin palang nagpabago-bago ng salaysay si Las Cañas na dating Davao Death Squad member ayon na rin kay Senator Ping Lacson na nag-iimbestiga rito noong 2017. Nagrekomenda ng kasong perjury si Lacson noon pero hindi natuloy ang pagsasampa ng reklamo.
2: Paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
3: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
2: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
3: Hindi pa din po sinasagot.
1: Laman ng nasabing salaysay ni Las Cañas ang umano'y naging partisipasyon ni VP Sara sa oplantukhang sa Davao City nung siya pa ang alkalde nito. Kalaunay nilinaw ni Luistro na kung generally ay pabago-bago ang testimonya ng isang testigo, maaari itong maturing na kasinungalingan. Iginiit din ni Padilla na huwag daw magsalang ang prosekusyon ng mga testigong nahaharap sa reklamong perjury dahil ayon sa kanya, may ganitong kasong kinakaharap umano ang mga dati ng impeachment trial witness na sina Agent John Mark Kalilung at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Pero sabi ni Luistro, hindi ito totoo. Hindi rin daw madidisqualify ang isang testigo dahil sa ganitong kaso unless may exceptions sa ilalim ng batas. Dito humirit si Padilla na umani ng reaksyon sa mga nasa plenaryo.
3: Pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
4: kindly,
3: ginagawa.
4: Kindly maintain order
3: officer,
4: within
3: bawal
4: the court.
3: Po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
4: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
3: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
4: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
3: Ako po.
4: You may proceed, Senator Judge.
3: I was interrupted.
1: Sinubukang i-relate ni Padilla sa mga nakakulong ngayong mga senador pero hindi naman daw sila mga testigo ayon kay Luistro. Humaba pa ang naging talakayan hanggang sa nainis na raw si Senator Judge Tulfo.
5: Kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell. Umaabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisas, binubulungan ko na nandiyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo.
1: Sinabihan naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang kung tawagin ay bell ringer at pina-wrap up na rin si Padilla kasunod nito. Corina, tapos na ang pagsalang kay Matibag bilang testigo at tapos na rin itong pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa reklamong umano'y assassination plot ng BC Marcos laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinasabtina na rin, Corina, yung ilang mga bangko at anti-money laundering council para naman doon sa susunod na tatalakayang article of impeachment na tungkol sa umano'y misuse of confidential funds. Kasama rin doon sa ipinasabtina ang dalawang landmark representatives na sina Violeta Camposano at Nenita Constantino na pinahaharap sa korte sa July 30. Corina.
0: So, Hannah, walang balak si NBI Director Matibag na magbigay ng pangalan tungkol sa umano'y nakausap ni VP Sara sa kanyang banta laban sa buhay ng Pangulo.
1: Corina, doon sa naging trial kanina, wala siyang nabanggit na pangalan. Pero nang tanungin kung ano na ba yung progress nitong sinasabing investigasyon nila tungkol doon sa possible persons of interest, pagdating doon sa kinausap umano ni VP Sara, kaugnay nga nung sinabi niyang banta, nasa around 6 to 7 out of 10 na raw itong probe na sinasabi ni Matibag. At katunayan na disclosed din itong si Matibag na ilan daw sa mga miyembro ng Vice President Security Group, yung mga personalidad na umano'y tinitignan nila bilang posibleng persons of interest. Corina.
0: So may paliwanag na rin ba ang presiding officer tungkol sa sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo na nakakahalata na raw sila sa time allotment ng mga senator judge?
1: Corina, nilinaw ni Escudero na pagdating daw sa Senate Impeachment Court, wala raw minority at majority di gaya ng nangyayari tuwing Senate session. At kasabay niyan, sinabi niya rin na dati na rin naman daw humingi ng extension itong si Senator Judge Ping Lacson sa isa sa mga Q&A portion ng impeachment trial to prove na wala ngang pinapaboran itong Senate Impeachment Court pagdating sa time allotment. Balik sa'yo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Kampante ang kampo ni VP Sara sa takbo ng kanyang depensa sa kabila ng kakulangan umano ng oras para suriin ang mga bagong ebidensyang inilatag sa impeachment trial. Kumpiyansa rin sila sa naging cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Yan ang agenda report ni Jill Sebanda live mula sa Senado. Jill, ano na ang update?
6: Pinky, naging ugong-ugong nga ngayon kung sa Java ang pinapahirapan ang depensa o may panibago lamang na estratehiya ang prosekusyon. Yan ay matapos biglaan na sumulpot ang ilang mga dokumento na ayon sa depensa ay hindi daw nila nabigyan ng sapat na panahon para suriin bago gamitin sa impeachment court. Dahil dito, humingi ng continuance ang depensa para mabusisi ang mga mahigit pang 100 pahinang dokumento kabilang ang umano'y pahayag ni Arturo Lascanya sa naanila ay hindi notoryado at hindi rin daw dapat bahagi ng Article 4 ng mga paratang. Sa kabila nito, kumpiyansa ang depensa na makakamit ng kanilang paunang layunin na sa kanilang unang bahagi ng cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa depensa, ang sentro ng kanilang pagtatanong ay hindi lamang sa mga dokumentong ihaharap ng prosekusyon kundi ang kredibilidad at posibleng pakikinig sa pangunahing testigo, isang mahalagang salik sa pagtitimbang ng impeachment court sa mga ebidensya.
7: Ang point namin talaga is to test the credibility, test kung may bias man o wala. But whether or not we were able to show that, I think that's really for the impeachment court's appreciation.
6: Sa pagpapatuloy ng cross-examination sa mga susunod na impeachment trial, inaasahang lalong matitindi pa ang banggaan ng bagong dokumento at ang isyong lumilitaw sa loob ng impeachment court. Pinky, kakatapos nga lang ng press conference na isinagawa ng defense team sa pangunguna ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng depensa, at nabanggit niya nga din kanina, Pinky, na mas lalo pa nilang titingnan yung mga dokumento at nabanggit niya din kanina na wala daw muna silang gagawing posibleng motion laban nga doon sa mga ipinasang dokumento. Pinky?
0: Maraming salamat, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa Senado.
8: Hindi man dumadalo sa kanyang impeachment trial, may formal na hiling si VP Sara na pinaabot sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
9: Ano? Dumating sa Senado si VP Sara ilang oras bago mag-umpisa ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial noong July 7. Sabi ni Attorney Michael Poa, binibisita lang sila ng bise para sa unang araw ng pagsasalang ng unang testigo ng prosekusyon para sa reklamo laban sa kanya kaugnay ng pagbabanta niya umano sa buhay ng first couple at Noy House Speaker Martin Romualdez.
10: Yes, starting si VP, but she's only here to have a meeting with us. So she will not be attending the trial. Para lang clear tayo.
9: Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel, sa araw ding yun, natanggap ng Office of the Senate President ang liham na pirmado ni VP Sara. Naka-address ito kay SP Win Gatchalian. Pirmado ito ng bise at may selyo ng tanggapan ng OVP. Laman ng liham ang tatlong kahilingan. Una, pinatitiyak ng VP na ang lahat ng pagkain at maiinom para sa defense team, support staff at kanilang mga testigo ay exclusive lang na isa-serve sa nakatakda nilang holding room. Para matiyak ang seguridad, lahat ng pagkain at inumin ay dapat magmumula lang sa accredited na caterer ng Office of the Vice President. At pangatlong hiling, sagutin ng Senado ang gastusin para sa catering ng defense team ni VP. Dalawang araw makalipas ang pagbisita ni VP sa kanyang team sa Senado, dumating ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantog.
11: Purely administrative, ilang daw pa ang guests na pwede silang, ilang seats ang pwede ma-adopt ng Senate sa guests be asked if they can be in the deputy rate or a public maker, some choices.
9: Sa naturang panayam, hindi na nabanggit ni Attorney Bantog kung naaprobahan ang mga kahilingan ng Vice President. Wala pa ring tugon si SP Win kung inaprobahan niya ang hiling ng VP na huhugutin mula sa budget ng Senado ang catering ng defense team. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
8: Kung kampante ang depensa, kampante rin ang prosekusyon. Napakaliwanag anila ng ebidensya pagdating sa paratang na grave threats laban kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Isaiah.
12: Willard, ngayong araw nga tinapos na ng prosekusyon ng pagtalakay sa impeachment court sa Article 4 o yung grave threats o yung umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez. Willard, isang article pa nga lang yung natatalakay sa impeachment court pero naniniwala ang prosekusyon na malakas ang kanilang mga katibayan para mapatalsik na sa pwesto si VP Sara.
13: Sinubukang tibagin pero hindi natibag si NBI Director Melvin Matibag. Para sa prosekusyon, malakas ang kanilang mga naging testigo laban sa bise.
14: Ang pinaka-importanteng tanong dyan, meron ba talagang ginawang pagbabanta sa buhay ng presidente, ang vice-presidente? I think at this point, no, napakaliwanag na ang ebidensya, nagsusumigaw na, no? Napakaliwanag, meron. Napanood na natin lahat yan ng ilang beses.
15: For the prosecution, I think we do believe that the evidence has already established all the points that the prosecution needed to establish. And in fact, we did drop witnesses. So yeah, I think it speaks of the confidence of the prosecution that the point has been made.
16: Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke.
13: Naniniwala ang prosekusyon na hindi ito conditional threat, kundi isang active threat na hindi lang din plano ng bise, kundi ng pamilya Duterte.
17: Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos!
18: Gusto ko, panggay mo ulo niya ba?
19: Kumbaga sa buzzwords, parang maririnig mo na lang palagi, ulo, pugot, libing, hukay, bloodbath, dugo, parang yun na lang yung mga buzzwords na lumalabas eh. Nakakalungkot, nakakaalarma actually.
13: Pagdating naman sa umuugong na namang usapan na posibleng mag-resign si VP Sara sa gitna ng impeachment trial, dinaan na lang sa biro ang sagot ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban sa bise.
19: Ako tingin ko kasi hindi siya magre-resign eh. Pero kung sakali, maghahanda ako. Kailangan nila mag-appoint, di ba? Joke lang.
20: Tingin ko sa tingin niya okay na mag-TPP.
19: Maliban sa akin? Bata pa kasi si Rog eh. Hindi pa pasok si Rog. Pero tingnan natin. Parang wala akong makitang iba.
12: Willard, maaga ngang natapos ang trial ngayong araw. Kung ikukumpara yan no, dun sa mga naunang araw ng trial. At napansin na rin natin kanina, Willard, na hindi na nga nagsagawa ng tinatawag na redirect examination kay Attorney Matibag itong prosecution. Dahil para sa kanila, Willard, naniniwala sila na sapat na ang mga nangyari sa pagtalakay sa Article 4. Willard.
8: Pero Isaiah, kumusta naman ang naging cross-examination ng depensa kay NBI Chief Melvin Matibag?
12: Yes, Willard, no, kabilang doon sa mga napansin natin no, sa bahagi ng cross-examination kay Matibag, kabilang sa tinanong ng depensa sa kanya o yung tinanong ng defense team kay Matibag, ayun nga kaugnay naman sa umano'y pagbabanta rin sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya. Narinig natin na tinanong ng depensa kung may ginagawa rin bang investigasyon itong NBI doon. Pero ayon sa NBI, Willard, sa ngayon wala pa naman kasi nagpapasa ng reklamo sa kanila, and as of now, ang kanilang iniimbestigahan muna ayun yung pagbabanta na ginawa ng bise sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Willard.
8: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-ulat ng live mula sa Senado.
0: Dinepensahan ni dating Senate President Franklin Drilon ang pagpapasampina sa financial records ni VP Sara. Kukuhain lang daw naman kasi ang mga dokumento para tukuyin kung patutunayan o pasisinungalingan ito ang alegasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo. Legal ang pagsampina ng Senate Impeachment Court sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni former Senate President Franklin Drilon sa On Point ng Bilyonaryo News Channel.
2: Even if there is no consent, even if there's no president's authorization, the impeachment court on its own can issue the subpoena. Because again, this is just a production of documents. Now, when the documents are produced, then they debate as to whether the documents presented are accurate.
0: Pero kailangan pa rin desisyonan kung tatanggapin bilang ebidensya ang mga dokumentong isinampina.
2: You must establish a baseline somewhere because you cannot say that there is unexplained wealth if there is no basis for as a starting point. So I do not know how far back it should go. That should be a matter that will be threshed out by the prosecution, the defense, and the Senate of Judges.
0: But binigyang diin din ng dating SP na may anyay hunger ang publiko sa katotohanan.
2: You recall in the case of ERAP, the second envelope, what caused the people to go to the street? The refusal of the 11 allies of President Estrada to have the second envelope open.
0: Yeah.
2: That is why you know people felt frustrated. They went out to the streets. But do you know, Pinky, that afterwards, the second envelope was opened and it contained nothing.
0: Nothing, yes. Kaya ayon kay Drilon, hindi dapat technical ang paglilitis.
2: The Constitution and our framers of the Constitution designed it that way, that the proceedings should not be technical and should not strictly follow the technical rules of evidence and proceedings in the regular courts. We call the impeachment trial sui generis, a class by itself.
0: Tila ganito umano ang nangyari sa unang dalawang linggo ng impeachment trial.
2: They have lost control of the proceeding because they allow the lawyers to debate on matters which are very technical, which even me as a lawyer, as a secretary of justice, found boring. Mm. You know, they could have resolve the issues faster.
0: Pero ayon kay Drilon, mas maayos na ang takbo ng impeachment trial. Kaya umaasa raw siya na matatapos ang paglilitis ngayong taon.
21: Humarap sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta at kanyang mga co-accused sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Not guilty plea ang kanilang inihain sa korte. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
22: Naghain ang not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong plunder. Ito ay matapos bawhin ng kampo ni Marcoleta ang motion to quash the information na naglalayon sanang ibasura ang kaso laban sa senador. Paliwanag ng legal counsel ni Marcoleta na si Attorney Rodolfo Sabulao Jr. na istilang mapabilis ang paglilitis. Kaya napagpasya nilang bawiin na lamang ang motion para maisagawa na ang arraignment ng senador sa kasong plunder. Naisumite na rin daw nila sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kanilang petition for bail. Napag-uusapan na sa oras na magsimula ang formal na mga pagdinig. Not guilty plea rin ang inihain ni Marcoleta para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo at maging sa mga pribadong individual na magbigay nito. Alas 8 ng umaga dumating sa Sandigan Bayan si Marcoleta kasama ang kapwa akusado at negosyanteng si Joseph Espiritu na naghain din ng not guilty plea sa korte. Ayon sa mga dokumento ng prosekusyon, 25 million pesos na campaign donation ang natanggap ng senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. Dahilan para kasuhan rin ang negosyante. Kabilang ang donasyon ni Espiritu sa 75 million peso campaign donations na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang SALN at SOSE. Nakatakda sa August 10 ang pre-trial ng kasong paglabag sa PD-46 at plunder na nililitis sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kumarap din si Marcoleta sa Sandigan Bayan 4th Division para naman sa arraignment ng isa pang count ng PD-46 violation, kasama naman ang kapwa akusadong si former Congressman Mike Defensor na nagbigay ng 30 million peso campaign donation ayon sa prosekusyon. Habang papasok sa korte, may panibagong buwelta sa Defensor laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na central figure anya sa flood control scandal ayon sa Ombudsman.
3: Si Martin Romualdez dapat isunod na nila. At saka si Cadante Marcoleta, sandali lang sa ospital si Manny Punoon, dalawang buwan na.
22: Parehong naghain ng not guilty plea si Marcoleta at Defensor sa 4th Division. Nakatakda naman ang pre-trial ng PD-46 case sa 4th Division sa August 12. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
21: Bagong strategy na raw ang ginagamit ng mga otoridad sa kanilang manhunt para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, on track daw sila sa operasyon pero aminadong di uubra ang mga dating gawi sa pagtugis sa dating PNP chief. Hindi idinetalye ni Remulla kung ano ang bagong estilo para di raw mabulilyaso. Wanted si De La Rosa ng ICC bilang co-conspirator sa kasong Crimes Against Humanity ni FBRRD.

0: Sumagot na ang isa sa mga abogado ni bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang sa umano'y aregluhan sa missing sa Bungeros case. Ayon sa kanilang o kanyang sinumpaang salaysay, tulong pinansyal lang ang ibinigay na pera ng kanilang foundation sa ilang pamilya ng mga biktima. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
1: Walang naganap na aregluhan. Yan ang paninindigan ni Attorney Caroline Cruz, ang Executive Director ng Pitmaster Foundation at isa sa mga abogado ng umano'y missing sa Bungeros Mastermind na si Charlie Atong Ang. Sa isinumiteng counter affidavit, sinabi ni Cruz na tulong pinansyal ang ibinigay ng Pitmaster Foundation sa ilang pamilya ng missing sa Bungeros. Wala raw itong kapalit. At mismo mga kaanak daw ng missing sa Bungeros ang lumapit sa kanya para humingi ng financial assistance. Sinuportahan ito ng ilang pamilya na tumanggap ng tulong mula kay Cruz. Sa affidavit ng tatlong pamilya, inamin nilang personal nilang tinanong si Cruz kung maaari ba silang makatanggap ng 5 milyong piso mula sa Pitmaster Foundation. Galing ani lang ideya sa missing sa Bungeros star witness na si Julie Dondon Patidongan. Pero imposible raw ito ayon kay Cruz dahil wala raw kakayahan ang Pitmaster Foundation na magbigay ng 1 milyon-milyong piso sa bawat isang individual. Sa halip, binigyan daw sila ng 20,000 pesos each na tulong matapos ang nangyaring pagpupulong. Hindi rin daw sila pinilit na lumagda ng kahit na anong kasulatan na pinipigil sila sa pagdalo sa court hearings ng kaso o pag-urong ng kanilang mga demanda. Pero taliwas ito sa statement ni Teresa Hapag, isa sa mga pamilya ng missing sa Bungeros na nakasama sa nangyaring pagpupulong kasama si Cruz.
2: Nung makaharap na po namin kasi si Attorney Caroline, una, nagkikwento muna siya tungkol doon sa pagkasangkot niya na bakit daw kinasuhan namin siya na number 3 pa raw siya. Nung kalahatian na, yun na, napapag-usapan na ng mga pamilya, si Attorney Caroline kasali na tungkol na doon sa magiging sistema ng usaping areglohan.
3: Magkano po yung sinabi nila?
2: Ang natatandaan kong sinabi nung kasamahan ko is 50 parehas nung sa case 1. Huwag naman daw ganong kalaki kasi kung ganon daw kalaki, magbabayad na lang sila ng judge.
1: Dagdag ni Hapag, personal din daw siyang sinabihan na huwag nang dumalo sa mga pagdinig kapalit ng pera.
2: Nagbanggit kasi siya na baka naman po pwede na hindi na ako matind ng mga patawag ng hearing. Bibigyan na lang daw ako ng amount para pumasyal-pasyal, magpalamig. Yun sabi niya. Wala naman po siyang binanggit na amount kasi hindi naman po ako nag-a-agree.
1: Hanggang ngayon, kinukumbinsi pa rin daw ng kabilang grupo si Hapag na tumanggap na rin ng tulong mula sa kampo ni Naang. Buwan-buwan kasi anya ang 40,000 pesos na tulong na natatanggap ng ibang mga pamilya. Dagdag ebidensya rin daw ang ilang larawan at video kung saan nag-outing umano ang mga pamilyang nakatatanggap ng tulong mula sa kampo ni Naang kasama si Cruz at isa pang abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal. Ang outing isinagawa pa raw mismo sa farm ni Ang sa Laguna. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa gitna ng mga taas presyo sa produktong petrolyo, DOE nagbabala laban sa hoarding at profiteering. At mga retiradong empleyado ng Philippine National Bank nag-rally sa Korte Suprema. Susunod yan sa agenda.

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
2: EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Feel the rhythm of excitement. Join the land of Dreamweavers. And celebrate vibrant tradition and culture. Tinalak Festival. Bilyonario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Fuel subsidy at fare hike ang hiling ng mga PUV driver bago ang SONA ng Pangulo. Ang mga commuter naman hindi nakaligtas sa perwisyo ng transport strike. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
5: Tagumpay para sa Manibela, ang unang araw ng kanilang transport strike.
6: Marami po ang nagsabay sa amin, mga video at saka picture na marami po talaga ang naparagsang mga ruta. Sa ating mga kababayan, salamat po sa inyong pangunawa at pag-iisa sa lahat po ng mga chopper.
5: Umarangkada sa protesta, ang hiling na ibasura ang old regulation law at ang dagdag pisong pasahe.
6: Sige para sa aming gano'n. Sana pagbukihan niyo po ang trabaho niyo. Sana panibay ang mga desisyon niyo sa tahan-tahan, hindi sa mga kaitang pulis. At sana po ay sa ating mahal na kawala, na-address po itong concern sa nabigat na presyo ng mga product ng Petralia sa inyong darating na sana sa Lunes.
5: Umaray ang ilang mga commuter sa Tigil Pasada.
7: Medyo mahirap po ngayon sumakay kasi pa-welcome po ako. Tapos, ayun, wala masyadong mga dumadaan na pa-welcome. Kapag po mga araw na walang strike, mga less than 5 minutes nakakasakay na ako agad. Ngayon parang ilang minuto na ako naghihintay, wala pa rin pong dumadaan.
5: Kaya naman nagkasanang libreng sakay hanggang bukas ang Transportation Department. Ang LTFRB, handa rin daw tugunan ang hinaing ng grupo.
8: Wala nang problema eh. Yung inaalala lang natin, ano ang pinaka magandang tulong na mabibigay natin sa machuper? Sabi ko nga kila sa Manubela, kung piso ibibigay natin, ano epekto sa kita niyo yan? Paano sabi ko pag yung fuel discount, ma-adjust natin, no, more than 10 pesos, ano mas maganda? So lumalabas ka, sabi nila, kung pwede gawing 15 pesos yan, mas malaki pa ang kanilang benepisyo kung fuel discount kesa fare increase. Mas gusto naman natin yon kasi yung mananakay, hindi tataas yung kanilang budget.
5: Pero, hirit ng Manibela, dapat parehong fuel subsidy at fare increase ang ibigay sa kanila dahil hindi na sapat ang kanilang kinikita. May dagdag sahod naman daw ang mga manggagawa, kaya hindi na magiging mabigat ang dagdag pisong pasahe. Para sa Agenda, Micah Razon, Bilyonario News Channel.
4: Ginagawa raw ng Energy Department ang lahat para maibsan ang epekto ng jumbo oil price hike sa mga motorista. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakikipag-ugnayan na sila sa mga oil company para matiyak ang patas na presyo sa mga produktong petrolyo at mamonitor ang anumang profiteering o hoarding. Kasabay nito, siniguro ng DOE na sapat ang fuel supply at matatag ang mga inventaryo. Tuloy-tuloy rin daw ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong PUV drivers.
9: Kahit may apela ang mga negosyante, desidido na ang Labor Department sa 85 peso daily wage hike sa Metro Manila. Lubos na makikinabang daw dito ang higit 1 milyong manggagawa laban sa mataas na inflation. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
10: Hindi na mapipigilan ang nakatakdang 85 pesos daily wage increase sa National Capital Region sa kabila ng mga pag-alma ng ilang business group. Bagaman naiintindihan anya ang reaksyon ng mga grupo, ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, dumaan sa required tripartite consultations ang wage order at lahat ng salik ay napag-aralan, kabilang na ang issue sa inflation at ang mga epektong dulot ng tensyon sa Middle East.
11: Inflation is not just the labor cost ang nagdadala ng maraming factors doon. What this wage hike would provide is the immediate cushion and impact on real wages and the purchasing power of the worker to provide for his, her family.
10: Mahahati sa dalawang tranche ang inaasahang wage hike. Ang 60 pesos ay patutupad na sa Sabado, July 25, habang ang natitirang 25 pesos ay idadagdag naman sa January 2027. Base sa pag-aaral ng DOLE, mahigit 1 milyong minimum wage earners umano ang makikinabang dito. Meron daw silang nakikitang disruptions gaya ng nasa 12,000 posibleng maapektuhan ng retrenchment pero nakahanda raw silang umalalay.
11: Yung hiling ng mga employers noon, eh wag naman biglain. Pagbigyan din sila na yung huling bahagdan ay next year na para naman hindi kaagad magkaroon ng immediate impact o gastusin yung ating mga employers, yung kapitalista. So pinagbigyan po yung disruption, very minimal, but yung overall impact mas malaki kasi 1.1 million yung makikinabang kaagad starting July 25.
10: Ayon sa DOLE, gumugulong na rin ang public consultations para sa wage increase ng iba pang mga rehiyon. Pero paglilinaw ni Tolentino, may kanya-kanyang variables na kinukonsidera ang bawat rehiyon kaya hindi raw maituturing na precedent ang wage hike na ipinatupad sa NCR. Para sa Agenda, Andrea Salve, BuyNor News Channel.
12: Hindi lang sa kalsada may protesta, kundi pati sa palasyo. Sa kabila kasi ng mahigpit na seguridad, nakalusot ang ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers para sa isang rally sa Gate 7 ng Malacanang. Panawagan nila ang dagdag sahod para sa mga guro. Kinundin na rin nila ang umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Sangkatutak na violation ang kinakaharap ngayon ng isang rider sa Cebu. Nag-viral ang video ng aksidente ng rider na napag-alamang isa palang mayor sa Cebu. Ang detalye sa agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
13: Lesson learned para kay Dumanhog Mayor Gungun Gica ang kinasangkot ang aksidente sa Minglanilla, Cebu. Base sa viral video at show cause order na nilabas ng LTO Region 7, nag-counterflow ang nakamotorsiklong alkalde sa isang U-turn slot. Sumalpok siya sa palikong Toyota Hiace van at tumilapon sa kalsada. Dagdag pa riyan ang kawalan ng plaka ng motorcycle unit na minamaneho niya.
14: Base dun sa video, kita naman natin yung mga violation yan, reckless yan dahil na nag-counterflow siya. Tapos wala siyang plaka sa likod, yung no plate attached. So yun yung mga initial violations niya na pwedeng ma-charge sa kanya.
13: Dagdag pa ni LTO Chief Lacanilao, dahil sa parami ng parami ang mga sasakyan, hindi talaga maiiwasan ang mga aksidente. Pero malaking factor daw ang pag-iingat ng mga driver. Kahit pa maraming viral road accidents, hindi raw ibig sabihin nito na tumataas ang bilang ng mga aksidente.
14: In fact, na mas marami na pong mga Pilipino ngayon na disiplinado sa kalye. Kaya lang, ang dami lang natin nakukuha ng mga videos na ganyan. Ngayon po kasi marami tayong mga kababayan na very active na makunan yung mga ganyan dahil yung mga dashcam na. Dati po kasi wala man ang mga dashcam yung sasakyan, saka mga cellphones, hindi naman ganun kalahat merong camera.
13: Sa isang Facebook post, inamin ni Mayor Gica na nagkamali siya at humingi ng paumanhin sa driver at owner ng van. Nagpapasalamat din daw siyang walang nasugatan sa insidente at sinabing mas mahalaga ang buhay at kaligtasan higit sa ano paman. Dinistansya niya rin ang HPG Tigers o ang grupo na graduate ng Executive Motorcycle Riding Course ng PNP Highway Patrol Group. Sa isang text message, sinabi ni Road Safety Advocate Attorney Robbie Consunhi na may recognition of fault, an apology at remorse ang pahayag ng alkalde. Kung totoo raw ang pagsisisi nito, sapat na ang matiketan siya at suspensyon. He adds, quote, "Best is he did not gaslight, not rage bait, not declare himself the victim, nor fight the world on SOCMED." End of quote. Sa ngayon, pinapatawag na ng LTO 7 ang alkalde habang suspendido na ang driver's license nito for 90 days habang gumugulong ang investigasyon. Paulit-ulit na paalala ni ASEC Lacanilao sa mga motorista at iba pang mga road user, sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa mga aksidente at gawing goal ang makauwi palagi ng ligtas. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.

0: Nagkasa ng prayer rally ang mga retiradong empleyado ng Philippine National Bank sa harap ng Korte Suprema. Ito ay para ipanawagan ang pagbibigay sa kanilang cost of living at special amelioration allowances. Ayon sa kanilang legal counsel, pinaburan na sila sa Regional Trial Court, Court of Appeals at sa unang pagsampa nito sa Court, Supreme Court. Pero di pa rin daw nareresolba ang kaso dahil sa nakabinbing motion for reconsideration ng gobyerno. Aabot umano sa 1 billion pesos ang kabuang posibleng bayaran ng PNB sakaling manalo sila sa motion.
1: Daily retirees had already died. That's why we are here just to express our sentiment for the apparent delay tactic of the field.
2: Kapag sangkot ang yamang kalikasan sa proyekto, sino nga ba ang magsasakripisyo? Yan ang katanungan ngayon sa gitna ng isinusulong na PAC-Silica Project ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
3: Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang proyekto ngayon sa Pilipinas ang PAC-Silica, isang US-led initiative na naglalayong bumuo ng mas ligtas na supply chain para sa artificial intelligence, semiconductors, critical minerals, at advanced manufacturing. Bahagi ng plano ang pagtatayo ng isang malaking AI at technology hub sa New Clark City, Tarlac na inaasahang maging sentro ng high-tech industry sa rehiyon. Ayon sa pamahalaan, malaki ang posibleng maidudulot nito sa ekonomiya. Inaasahang makaakit ito ng malalaking pamumuhunan mula sa mga dayuhang kumpanya. Makalikha ng libo-libong high-value jobs at magbigay ng mas maraming pagkakataon sa mga Filipinong engineers, scientists at mga profesional sa larangan ng technology. Layunin din ito na mas mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa lumalaking AI industry sa mundo. Pero kasabay ng mga pangakong ito ang mga pag-aalala. Sa social media, may mga netizens na nagpapahayag ng pangamba sa posibleng epekto ng malalaking data centers at pagmimina ng critical minerals sa supply ng tubig, kalikasan at mga komunidad. May ilan din ang nagtatanong kung mapapanatili ba ng Pilipinas ang sariling soberanya sa isang malaking proyekto pinangungunahan ng dayuhan mga kasosyo. Bilang tugon, tiniyak ng Malacanang na hindi magpapatuloy ang proyekto ng walang mahigpit na pagsusuri.
4: Sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit.
3: Ayon pa sa palasyo, kinumpirma rin ng National Water Resources Board na sapat ang mga pagkuhuna ng tubig sa lugar at hindi ito inaasahang makakaapekto sa pangangailangan ng mga karatig na komunidad. Anila, magkakasamang magmomonitor ang NWRB, DENR at BCDA upang masigurong responsable ang paggamit sa likas na yaman.
4: Magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroon environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-partite monitoring teams.
3: Isa pa sa mga usaping lumutang ay ang posibleng pagkakaroon ng labis na impluwensya ng mga dayuhang kumpanya sa proyekto. Pero giit ng palasyo, hindi ito papayagan ng Pangulo.
4: Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even square inch of our territory to any foreign power.
3: Habang patuloy ang talakayan ukol sa PAC-Silica, maniwanag na naghaharap ang Pilipinas sa isang mahalagang desisyon kung paano maibabalanse ang pag-unlad ng AI at high-tech industries habang pinangangalagaan ang kalikasan, mga komunidad at ang pambansang interes. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
2: Tumayas na ang Chinese vessel na sangkot sa pamamalo sa mga tropang Pinoy sa Ayungin Shoal. Pero di raw dito nagtatapos ang pambubuli ng China. Narito ang agenda report ni George Cahiles.
5: Umalis na ang Chinese Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal matapos gumawa ng gulo kung saan nasaktan ang dalawang sundalong Pinoy na nakadestino sa BRP Sierra Madre.
6: As of this morning, the ship, the China Coast Guard ship that launched the boat that approached the BRP Sierra Madre has left Ayungan Shoal. So it left just this morning around 8 in the morning and it seems to be on its way back to Mischief Reef.
5: Pero sinabi ni Sea Light Foundation Executive Director Ray Powell sa At the Forefront ng Billionaire News Channel na hindi pa tapos ang panghihimasok ng China sa West Philippine Sea.
6: These are all part of a long-term campaign that's really extended over 5 decades for China to control maritime East Asia, right? And so this is not just the West Philippine Sea. It's the Taiwan Strait. It's now the Bashi Channel and east of Batanes. It's going all the way north to the Sea of Japan and the Yellow Sea. Understanding that this is all linked together as a push outward by China.
5: Payo niya sa gobyerno, ipagpatuloy ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines.
6: The more important responses as we go forward will continue to be the pledges of material support to the Philippines, you know, not just things like joint patrols or gifts of boats and ships that have been coming, pledges of money from the United States. All of these things are things that the Philippines needs to become a more a credible force and to present a more credible deterrent.
5: Umani ng batikos ang China mula sa international community matapos ang engkwentro sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.
2: Tensyon sumiklab sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista kontra Amerika. At mga edad 15 pababa sa France, bawal na sa social media. Susunod yan sa Agenda.

0: kayo mag-alala, mga rice retailer. Nauunawaan po namin kaagad na maaabala kayo dahil iisipin nga ninyo na may malulugit. Nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabot
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Traffic check ulit tayo ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tila tinuluyan na ni Senador Panfilo Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano. Dalawa umanong ghost project ang nadiskubre ni Lacson sa balwarte ni Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
7: May hindi bababa sa dalawang pinaghihinalaang ghost infrastructure project sa Taguig City. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Patuloy niyang sinusuri ang umano'y 6.79 billion worth of budget insertions na iniuugnay kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nakapagdokumento na ang grupo niya ng hindi bababa sa dalawang case studies. Kapansin-pansin din umano ang dami ng mga slope protection at drainage project na karamihan ay nagkakahalaga ng tig 100 million. Pinagsama-sama, umaabot ang mga ito sa halagang 2.085 billion. Una nang ibinahagi ni Lacson na ilan sa mga proyektong sinusuri nila ay kinasasangkutan daw ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng Pamilya Discaya. Pero ipinatupad ng ibang contractor sa ilalim ng isang 5% royalty scheme. May mga kahalintula din daw na proyektong naigawad sa top-notch catalyst builders, isa sa mga kumpanyang binanggit ni PBBM noong nakaraang taon bilang kabilang sa mga nangungunang flood control contractor. Ayon pa kay Lacson, ang mga proyektong ito ay nagsimula pa raw noong 2019 at 2020, panahon na si Cayetano ang speaker ng Kamara. Sabi ni Lacson, ilan umano sa mga depektibong proyekto ang may overlapping spans na pwedeng nagbigay ng pagkakataon para sa umano'y kickbacks. May mga ghost project din umanong tinangkang kumpunihin. Patuloy pa rin nangangalap si Lacson ng mga dokumento at testimonya mula sa mga informant at testigo. Layunin niya raw mapatunayan ang mga paratang tungkol sa budget insertions at kickbacks. Ayon kay Lacson, sa 70 projects na nakapaloob sa 6.79 billion peso budget insertions sa ilalim ng 2025 national budget, 68 na ang naipatupad habang ang dalawang proyektong nagkakahalaga ng 75 million ay hindi pa nailalabas o hindi pa nauobliga ang pondo. hindi raw siya gagawa o mag-iimbento ng ebidensya. Pero dahil sa mga pagkwestiyon umano sa kanyang integridad ni Senator Alan Peter Cayetano, mas pag-iigihan pa niya ang paghahanap ng mga ito. Wala pang opisyal na pahayag si Cayetano tungkol dito sa ngayon. Dati nang sinabi ni Cayetano na tila dumoble raw ang net worth sa SALE ni Lacson. Pero nilinaw ng kapwa niya senador na sa legal at maayos na paraan ito nakuha. Reputation damaging ito para sa dating PNP chief. Nangako naman si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na magpapatuloy ang flood control scandal investigation ng komite na una nang sinimula ni Lacson.
8: It's a very powerful committee kailangan ko ng vice chairman at saka yung mga members, di ba? Di ba, yung mga nagmamadali, meron ho talaga tayo. I'm telling you, meron at meron tayo blood control, hindi tayo iwas.
7: Target daw nilang pagkatapos na ikalimang sona ng Pangulo sa July 27. Bubuoyin na ng komite ang mga miyembro nito. Para sa Agenda, Hannah Teal, Bilyonaryo News Channel.
6: Tiniyak ni PBBM na tuloy na ang Bangsamoro parliamentary election sa September 14. Sa kanyang pagbisita sa Maguindanao del Norte, sinabi ng Pangulo na wala nang hadlang sa paghalal ng mga miyembro ng BARM Parliament. Naghatin din siya ng tulong pinansyal, pabahay at pangkabuhayan para sa mga ex-combatant at iba pang benepisyaryo.
9: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
6: Paano isusulat ang isang sona na magbibigay ng pag-asa sa bayan? Sa kabila ng nagtataasang presyo, issue sa korupsyon at lumalalim na pagkakahati-hati sa politika, naniniwala ang dalawang eksperto na katotohanan ang kinakailangan ng mamamayan. Paano nga ba nabubuo ang isang State of the Nation address ng isang pangulo bago ito umabot sa pulpito ng Kongreso? Sa memo ng BNC, sinabi ng senior speechwriter ng yumaong si Pangulong Noynoy Aquino na si Mikael Co na halos kalahating taon ng paghahanda ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Okay, before we get to ano ba dapat ang isulat ni Pangulong BBM, ano ba ang proseso ng paggawa ng SONA ng isang Pangulo?
10: Mga bandang January, latest early Feb, nagpapadala na ng memo ang mga yung grupong yun sa mga cabinet secretaries para i-alert na sila, no? Isusulat na natin yung SONA, yung achievements natin, pakilista na kasi magsisimula na yung drafting natin. Ano? Kasabay nung pagda-draft kasi ng SONA, may kasama yung STR, ang tawag natin panahon na yun. Oo, SONA Technical Report. Tapos bandang mga May, June, actually pagtawid ng Hunyo, sigurado yan si Pangulong Aquino nung panahon na yun, magsisimula na yung magtanong, oh, may draft na ba tayo? So pagkatapos nun, pag nakita na niya yung unang draft, it's an endless series of revisions po talaga.
6: Para naman sa political strategist na si Lito Banayo, mas mahalaga na maramdaman ng publiko na nauunawaan ng Pangulo ang kanilang mga pinagdaraanan. So, sir, do you feel the anticipation?
11: Yes, but let me just state, no, this is his penultimate SONA. Kasi yung sixth SONA next year, pamamaalam na yon. So ito ang pinaka-importante, liban dun sa unang SONA. Kasi yung unang SONA, you set the benchmark for your administration. No? You set your vision. At finally, ito yung penultimate. No? Ito na yung, ito nga, dito mo iseset against ano ang approval rating, ano ang trust rating, ano ang mga issues na bumabagabag sa tao. At yan ang dapat may kasagutan.
6: Nagkaisa naman ang dalawang eksperto sa dapat maging laman ng ikalimang SONA ng Pangulo. Pero ano po sa palagay nyo dapat ang headline ni PBBM sa kanyang SONA sa Lunes?
11: Ako, seryosohin yung graft, yung pag-supil sa graft and corruption. Itigil na, yung budget ayusin, no? Para hindi magkaroon ng pondo yung mga, sabi nga nung isa, crocs, yung mga buwaya, no? At usigin na yung dapat usigin.
10: I think the president in that platform, in that pulpit of the SONA, should be able to constellate the flood control scandals, the impeachment, all of these other anti-corruption measures, thread it together and say na ito talaga yung point ng lahat ng yan, no? And then that would perhaps elevate yung SONA.
12: Kinasal na ang Indiana Pacers point guard na si Tyrese Halliburton. The NBA star tied the knot with Jay Jones sa courthouse sa Indianapolis. Halliburton kept it casual with an all-black outfit while the former Iowa State cheerleader opted for a white dress. The couple got engaged last year and have been together since 2019. While legally married na sila, a bigger wedding ceremony will reportedly be held on August 1st. More wedding news, kinasal na rin si Percy Jackson star Logan Lerman. The actor tied the knot with ceramic artist Anna Corrigan after more than 6 years of dating. Anna says they got married in their backyard and it was perfect. 2023 na nagpropose si Logan while on a rowboat in New York City's Central Park. The actor is set to star in the upcoming 13 Going on 30 reboot with Emily Brader. Sad news naman in Hollywood. Pumanaw na ang 19-year-old Godzilla star na si Kaylee Hottle. The deaf actress passed away in a car crash in Maryland early Tuesday, ayon sa officials. Hottle was a passenger of a 19-year-old man when their vehicle veered off a two-lane highway and struck a culvert. Excessive speed ang isa sa mga tinuturong dahilan ng insidente. Hottle appeared in Godzilla vs. Kong alongside Alexander Skarsgård and Millie Bobby Brown. Sa Instagram story, Millie says, devastated siya to hear of her passing and that Kaylee will be deeply missed. Paul McCartney at Ringo Starr sinorpresa ang mga turista sa Liverpool. At ang final trailer ng Spider-Man Brand New Day, susunod yan sa Agenda.

0: dedicated to delivering the most pressing news and the most inspiring stories that the Filipinos need to know.
1: Marami pa pala mga bagay na nangyayari sa bayan natin at sa bawat kwento ng Pilipino na hindi mo pa alam.
0: Congratulations, Miss Corina Sanchez Rojas, First FAMAS Broadcast Awards, Best News Anchor.
1: At habang may balita, nariyan po ako.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Reliance. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagsalita na ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PISGOC kaugnay ng imbestigasyon ng NBI sa 2 bilyong pisong pondo para sa 2019 SEA Games. Git nito, 100% liquidated na ang lahat ng natanggap nilang pondo. Ipinakita ng komite ang certification ng Philippine Sports Commission na nagpapatunay na nasuri na ng independent auditors ang kanilang mga dokumento. Dagdag ng PISGOC, handa sila sa anumang imbestigasyon at patuloy pa rin napapakinabangan ang mga pasilidad sa New Clark City.
3: Mas mabilis nang matutugi sa mga financial scammer at cyber criminals matapos lagdaan ng BSP at DOJ ang isang information sharing agreement. Sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act, maaari nang maibahagi ng dalawang ahensya ang impormasyon sa mga kahinahinalang bank account. Layunin nito na mapabilis ang imbestigasyon at pagpapanagot sa mga manluloko.
4: By aligning DOJ's prosecutorial mandate with the BSP's inquiry powers under the AFASA, we close gaps that criminals exploit and speed justice for victims of cyber-enabled financial abuse. Together, we reinforce our shared duty to uphold accountability, protect consumers, and ensure that justice keeps pace with evolving financial crimes.
2: Kasabay ng pag-expand ng Tanduay sa global presence nito, ang siya rin pag-usbong ng new generation of leaders ng kumpanya. Paano nga ba hinahandle ng Tanduay Chief Operating Officer Kyle Tan ang negosyo na siya rin pangalan ng kanilang pamilya? Narito ang agenda report ni Charles Chu.
5: Sa loob ng halos dalawang siglo, naging bahagi na ng kasaysayan ng mga Pilipino ang produktong Tanduay. Mula sa isang lokal na distillery, isa na ito ngayon sa mga pinakakilalang Filipino brand at itinuturing na world's leading rum by volume. Sa kasalukuyan, isang bagong henerasyon ng leader ang tumutulong sa paghubog at mas pagpapalawak pa ng kumpanya. Ang chief operating officer nito na si Kyle Ellis Tan.
6: You just have to trust that you're put in your position for a reason, and I trusted my family when they did that to me. You have your work ethic close, you have your principles and your morals close.
5: In the Philippines, the name Tan carries weight. Apo ng matagumpay na negosyanteng si Lucio Tan. Para sa kumpanya, umuwi si Kyle sa Pilipinas taong 2020 matapos magtrabaho bilang software engineer sa Estados Unidos. Pero hindi naging madali ang transisyon ng pagpasok ni Kyle. He walked into one of the industry's biggest challenges. As pandemic restrictions halted alcohol sales, Tanduay was forced to make difficult decisions.
6: One of the first few months that I arrived, it was during the pandemic. So I think like you kind of hit the ground running a little bit with challenges. And there was a time when we weren't allowed to sell any alcohol. Our sales went from, you know, the regular amount to zero.
5: Believing in the product and remaining firm despite adversities, ang masasabi niyang naging susi para malampasan ang matinding pagsubok.
6: We knew that our product was something that even during in the pandemic setting, people could really benefit from, and people, it would really resonate with people. So we didn't want to stop that.
5: Na nagbunga ng matamis na tagumpay. Pero hindi lang daw ito dahil sa kanya, malaking bahagi nito ang kanilang mga empleyado.
6: It goes a long way when you empower your employees to succeed. So I'm only like one person. Yeah. And if I was the one like calling all the shots for every single person, then it's very linear. So I think like it's mainly on the giving everybody the tools that they need and setting them up for success.
5: Sa ngayon, nakatuon ang kanilang atensyon sa pagpapalakas ng export business para maabot pa ang mas maraming overseas markets. Para kay Kyle, ang tunay na sukatan ng paglago ay ang pagbuo ng isang negosyong lumilikha ng mga oportunidad at may positibong impact sa buhay ng mas maraming tao.
6: Whether it be like employees or customers or family, it's always to positively influence the lives of people.
5: For more on Kyle Tan's leadership journey, business philosophy, and the future of Tanduay, mapapanood ang kompleto at buong interview ko sa Beyond the Game, streaming now on Billionario's social media platforms. Para sa Agenda, ako si Charles Tew, Billionario News Channel.
3: Ito po good news para sa mga Bulakenyo. Opisyal nang binuksan ang US branch ng Conti's sa Malolos, Bulacan. At hindi lang cakes ang kanilang offer, kundi wider reception with its function room. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit.
7: Opisyal nang binuksan ngayong araw ang pinakabagong Conti's branch sa Malolos, Bulacan. Ito na ang 112th branch ng Conti's sa buong bansa. Bulakenos were already enjoying the menu and services of this branch since April. But the official launch was made even more special. Dumalo ang dalawa sa founders ng Conti's, sina Cecil Conti Marañon at Angela Conti Martinez, the minds behind the beloved Filipino bake shop and restaurant chain. Ayon kay Conti's Vice President for Operations at General Manager Patricia Conti Tan, the food chain aims to create more jobs and spur economic growth in the country.
8: The basic value that brings Conti's as a brand is really the passion for serving quality food. So wherever it comes from, we make sure that the quality of the food is served well and we source the ingredients right.
7: Dagdag ni Tan, layo ng kumpanya na maipadama sa kanilang customers ang warm hospitality at homey atmosphere na nagmula sa humble beginnings ng Conti's Bake Shop. Tampok din sa bagong branch ang mas pinagandang interior at exterior design nito. Pinagsama ang modern touches gaya ng Art Deco style sa cozy ambience ng restaurant. The Malolos branch takes pride in being Conti's first standalone restaurant in Bulacan to offer a dedicated function room. Pwede itong gawing venue para sa family gatherings, business meetings, hangouts, at iba pang special occasions. Pagpasok pa lang ng restaurant, bungad agad ang all-time favorite Conti's cakes, pastries, desserts, and other signature delicacies.
8: No matter how big or small we are, we still have to retain the same values. First, the responsibility of bringing food without compromise, it's really quality. And the basic value of the founders, staying humble and living with integrity every day. And really reaching out to our staff on a daily basis.
7: Pinangunahan din ng executives ang traditional coin toss bilang simbolo ng kanilang tiwala sa patuloy na paglago ng negosyo sa lalawigan ng Bulacan. Nagpasalamat ang 888 Holdings, ang food at restaurant operator sa likod ng Conti's, sa business partners ito para sa successful launch ng bagong branch. Pinagmalaki rin ni 888 Holdings CEO Joey Garcia ang lumalaking workforce ng Conti's na nasa higit 6,000 employees na.
9: We try to make sure that we do not just hand over all of these inflations to our menu prices. That's our job, to make sure that we provide the right value for money to our customers.
7: Garcia says the newest branch is a testament to the company's goal of expanding the restaurant to more communities. Hangad nilang dumami pa ang tatangkilik sa cultural experience ng homegrown flavors na handog ng Conti's. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
10: Pinky, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor natin na low pressure area kaninang umaga. Huling namataan ng LPA, kanina alas 3 ng hapon, 940 kilometers po sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, mataas pa rin po ang tsansa na maging bagyo ito either ngayong gabi o bukas ng umaga. Pag naging bagyo, tatawagin na po ito sa local name na Quiapo o ang magiging panglabing isang bagyo for 2026, pang-apat naman for the month of July. Sa susunod na dalawang araw, kikilos ang potensyal na bagyo, pahilagang kanluran dito po sa may Philippine Sea, saka didikit o magla-landfall po dito sa Mikagayan sa araw ng Biyernes. Dahil sa lawak nito, posible po makaranas ng malalakas na hangin at ulan ang Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region at hilagang bahagi po ng Central Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, magpapaulan pa rin po hanggang sa Linggo ang Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Kaya ka-weather, manatili nakatutok sa ilalabas na updates ng PAGASA. Dahil sa unti-unting paglakas ng habagat, posible na po ang delikadong ulan na hanggang 100 mm. Dito po sa may Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa may Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Ito rin po yung mga lugar na napinsala ng habagat sa panahon ni Inday. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang po sa inyong local government units sakaling kailanganin ng rescue o evacuation. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 23, araw ng Huwebes, sa Luzon, maghapon pong makulimlim ang panahon na may light to moderate rains sa may Bicol Region at mga probinsya ng Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon dahil po yan sa trough o buntot ng LPA. Ang iba pang bahagi ng Luzon, generally maaraw at mainit naman sa umaga at tanghali including Metro Manila, subalit sa hapon, magsisimula na ang mga light to moderate rains lalo na sa may Cagayan Valley, Aurora, Bulacan, natitirang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Kaya sa mga ka-weather natin na papasok sa eskwela o trabaho bukas, huwag pong kalimutang magbaon ng payong. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy po ang maulang panahon bukas dahil pa rin sa habagat at pinakamalalakas ang ulan sa may Southern Palawan, Antique, Southern portions ng Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Bangsamoro Region at Soxargent. Kaya ka-weather, mag-ingat pa rin po sa banta ng bahas sa mga mababang lugar at yung malapit sa ilog at sa banta naman ng landslides sa bulubundukin na lugar. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
11: After 5 years together, hiwalay na sina Jesse J and retired basketball player Kanan Coleman. Jesse admits it has been a sad and difficult situation, but they're focused now on navigating this positively for a healthy and happy co-parenting environment for their 3-year-old son. The singer adds, they will always continue supporting each other with love, respect, and care as friends. The split comes 2 months after Jesse announced that she was cancer-free following a battle with breast cancer. 1 week to go before Spider-Man Brand New Day swings into theaters. And to mark the occasion, may bagong trailer na ni-release that looks back on Peter Parker's journey in the franchise so far. But it also featured new action-packed scenes showing our friendly neighborhood Spider-Man taking on Scorpion and Savage Hulk. Brand New Day comes 5 years after No Way Home, which ended with everyone's memories of Peter Parker all gone. The film hits Philippine cinemas on July 29th. Some lucky fans of the Beatles get the surprise of a lifetime. Nangyari ito while they were on the famous Magical Mystery Tour in Liverpool, na dedicated sa Fab Four. Habang nasa traffic light kasi ang kanilang bus, nasa area rin pala si Sir Paul McCartney himself. Ka-FaceTime pa niya ang former bandmate na si Ringo Starr. McCartney waved to the tourists, but he reportedly didn't get a chance to speak to them. Pinost mismo ni Starr ang chance encounter saying, quote, "How about that for a magical mystery tour?" The unofficial sightseeing tour was established in 1983 and takes fans to places na may kaugnayan sa The Beatles.
2: Ayan, okay. Natapos din ang unang ano?
12: Ang unang
2: Article 4 is the first article that they took up for right. The impeachment case.
12: Mm-hmm.
2: O, natapos na rin.
12: Grave threats.
2: Sa wakas.
12: Tapos na si NBI Director Melvin Matibag.
2: Mm-hmm.
12: So there are still...
11: What is next? What is the next step?
12: Ang yeah. Susunod is...
2: Sona.
12: Sona muna.
2: Yan ang una.
12: Yes.
2: Sona.
12: Right.
2: Alam mo yan. Pwedeng pag-usapan yan.
12: Oo.
2: Diba?
11: I think we will be there.
12: Yes.
13: Yes, kaya we will siguro, have live coverage on the sauna.
12: Ikaw ata nandun ka din.
2: Hindi ko alam, but may idea ko. Sino maiiwan dito?
12: Ako.
2: Somebody has to be here.
13: Wala na daw yung red carpet. Totoo ba yun?
2: Alam mo.
13: I think tama lang, no?
2: Hindi, ikaw dapat ang pupunta sa red carpet. Maghanda ka sa bashing.
13: Yeah.
2: Ikaw ang, what are you wearing right now?
13: Oo, parang that's the least of people's concerns.
2: Tama. Yeah. Sa dami ng problema natin, di ba?
12: Oh, so, sorry daw si Willard.
2: Ay, hi Willard. Of course, alam namin nandun siya. Bakit kayo nagmamadali? Okay, hi Willard.
14: Hi, Corina, Pinky Raymond. Hindi nyo ba miss ang impeachment trial? Magkaka-season break. Tapos ng season 1.
2: Ikaw na lang. Oo, ang tagal eh. Bawat artikulo, napakatagal. Pero kung ikaw ang tatanungin, Willard, ano dapat ang isama ni PBBM sa kanyang SONA? Ano ang dapat lumabas sa bibig niya?
14: Ako talaga yung pinakatumata kasi last year, yung mahiya naman kayo, yung hiniya niya, yung mga involved doon sa flood control scandal. So, in-expect ko na may follow-up, hindi ba? Ano nang update doon at dapat may mga bagong mapanagot. Yung talagang seryosong papanagutin, hindi yung mga patatakasin lang.
2: Ayun.
12: Uy, nagparinig.
2: Oo nga, ang bagsik ni Willard. Pag nasa Senado.
12: Alam mo, baka makontempt ka dyan. I-detain ka dyan.
2: Oo, handa na daw siyang magpakulong. Ano?
13: Pero I agree with Willard. I think that's one of the major topics talaga na kailangan i-cover, diba?
12: Oo. Sorry, Willard, what's that?
14: Yeah, may binanggit si Pinky, hindi ko na catch eh.
12: Ah, sabi ko, mag-ingat ka, baka makontempt ka dyan.
14: Ay. Tinalang bakasyon na at tapos tulad, na yung session.
2: Tulad ng sinabi ng guest namin ni Willard kanina umaga, itong panglimang SONA ni Pangulong BBM is the penultimate one. Meaning, yung pang-anim na pinaka-last, eh pamamaalam
12: wala
2: na daw yun.
12: Yes.
2: Right? So if he intends to leave a legacy, now is
12: the time.
13: This is the beginning of the end. To do that, oh, yes. Oh.
12: Kumbaga, ito na yung isa sa pinaka-importanting SONA niya.
2: Yes.
12: Diba?
2: Oo. Oh, oh.
12: At saka tama si Willard, may report yan doon sa mahiya naman kayo.
2: Oo. Oh,
12: dapat
2: oh.
12: Magkaroon ng report
13: may
12: yan.
13: May follow-up dapat.
12: Absolutely.
2: Ano kaya ang headline? Pero ang importante, hindi lang matatapos sa salita.
12: Mm-mm.
2: Kasi maraming tinutukoy, hindi ba, na mga sinabi sa SONA na hindi pa nangyayari.
12: Tama.
2: Ayan!
12: Alright.
2: Okay.
12: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
14: At ako si Willard Cheng, live mula rito sa Senado.
13: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our website, bnc.ph.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
0: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonaryo News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
15: O, si Karen, kadama mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
18: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
0: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibo yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.37. Ang oras, builog ng ginadulong sa inyo sa kalwan sang Tando Eye Light. Gaan ng may kasama.
4: That time check was brought to you by Tando Eye Light. Gaan ng may kasama.
3: Pag sumumang, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumumang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramate, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo, City proper, kag sa aton mantanan ng mga taga Paramate sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinaton pinalangga probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capiseclan, Kagantike, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Mindanao, Cebu, Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, ngayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila kamadlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang barita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init, kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandal, mga ikawpon man aton karon na mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters. E kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtama, ikawpon man aton karon iban pa nga mga ka-K5 Reporters with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyon, ka-K5 AJ Cordova. Nga darag ko makaroon ng mga balita nagikan sa Iloilo City Hall kag sa Iloilo Provincial Capital. Kung naton si ka-K5 Jenny Kauyunan, Ngayon, mga natipon man, nga mga bulita, mga bulita. mga bulitas. mga balita. Nagi ka naman sa pulis kag military. Kung naton si KK5 Karen Badilla. Samtang sa mga dalagko man ng mga balita nasyonal ka mga balita international, ikaw po naton karo ato nga news center, no? May mga follow-up ka mga latest development mga KK5 sa mga balita nasyonal, mga breaking news mga KK5. Iga plastar ato ni nakaroon upod sa mga balita kang information. Lagi ka naman sa ato nga news center, upo naton si KK5 Chani Punay, mga KK5. Sa kinandan, upo naton diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5. Jun Alohado Kapulot. Naga-welcome gi sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragan mga KK5. Today is a Wednesday, July 22, 2026. Kapit sa 22 na kita subong edisyon mga KK5. Kadasig lang sang chimpo, no? Kadasig lang sang mga chimpo kag mga inuras. Halos kag mga inadlaw. Kadasig lang, dugay-dugay mga KK5 matapos ng bulan sang July. Magasulod na kita sa bulan sang Agosto. Tag after sang Agosto mga KK5, maga September na kita. Ang duwa na lang bulan o isan lang gali ka bulan ang nabilin. Mga KK5, maga matamat na nga aton nga mga barangay, official mga barangay, kapitan, subong kag mga nagkalalain nga mga kauturan aton sa barangay KK5 Andre. Kamatamat na sila sa subong yuhom, nagkadado ka nami na sila subong maglibot-libot siya, maglibat-libat. maglibot-libot sila subong sa barangay KK5 Andre. Sila binigit ang may mga plano nga magpadalagan sa pagkabarangay kagawad kag sa pagkabarangay kapitan. Kada liso nila wala kagtuog, yuhom na. Sang una mga KK5, pwerte ka mga hambog ka mga tikalon. Wala labot sina inang kwan pa. Wala labot sina mga KK5, inang ka mga bugalon. Pero subong halos tanan nga masugatan lang tao, ilabinigid sa mga kita nilang mga kasimaranggay nila. Why, patay yuhom. Kada sugata, sila nga, ay tay, hindi ka magadto man. Ay patay pang kwan. Mugno-bugno. Wala, sige ah. Sa ato sila nga pagpangalagan mga KK5, karon dugay-dugay, check man ato ng latest weather report. Nagika sa ato nga pag-asa, Iloilo. Ano man na, tunaw ang LPA? Ay LPA o kung nanogin man. Kaysa subong nga mga tinion mga KK5, ang report kaga informasyon nga daw nagabubo ang ulan subong. Gabulubo ang ulan subong. Kaya muna akong nga ang inang lantaon aton karon. Kung ano na ang LPA, kung wala natunaw o kung wala. Ang morning nagadala mga KK5 sa ginatawa na ito nga Southwest Monsoon o kung habagat. Diri sa aton agad nga magdala masang ulan diri sa aton. Nga palibot sa subong nga gabi, gabulubo ang ulan sa aton. Sila nga palibot sa syudad. Ay tagabalo kung diri na sa haro. Pero te, I think mga KK5 daw bilog nga syudad sa Iloilo, no? Kag may mga kabanwahanan pagani siguro. Nalabot sa pagulan-ulan diri sa aton mga KK5. Pagani standby ka mga kay check naton karon latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Ano karon na mga pila ka mga balita na ka-informasyon, mga dalagko nga balita ka-informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Una kita mga KK5 sa aton nga mga headline sa mga balita lokal. Diri kita na sa lokal kay kung nasyonal karon unahon ko. Laban-laban di naman tas ni katapod karon. Pertek damo doon sa nasyonal ta subong mga KK5. Naunta na sa mga balita lokal, saka sa sweldo, sa baylo sang ayuda, panawagan sang mga kahublagan kontra korupsyon. Saka ay Presidente Marcos, mga KK5, kabay pa nga madalayan ni sa iya nga suna. Ang sunaya, sunod simana, sunod nga Lunes, mga KK5. Ang sunaya, balantayan man. Ambot ko na ano ng sunaya, kung anong plano sa sunaya ni. Base ko magbinangag naman siya. mga KK5, amo ni siyang halipa sa nagligan nga ginahambal ko sa inyo ang ginakomentaryo naton mga KK5 nga kapinagusto na sila kakwa nga kwa sang kwarta sa kabansang gobyerno kay panagtag ng mga ayuda kag ina mga kakipab nga mga ayuda, band-aid solusyon na ina siya mga kakipab, hindi na siya long-term solusyon, kundi band-aid solusyon. Parang kuno abi ang ato sini nga mga pumuluyo, da makuan man, mabawi-bawi man ang ilang kaakig bangod sang sobra-sobra nga pagkawat kag pagkaukaw sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Halo subong sa bilog nga kalibutan, nakilala na ang Pilipinas mga kakipab nga pinakonmiruno nga halos matakaw kag kawatan tangkaw ang ato sini nga mga public official mga kakipab. Pinangawat lang ang pinangawat, korupsyon ang paghahambalan mga kakipab. Ari diri sa aton sa pungsod Pilipinas ang pinakonmiruno nga tangkaw o ginatawag naton nga korupsyon nga terrible. Kag base may posibilidad nga makuha ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang title kay 500 nga pinaka numero uno mga kaki-five nga kakawatan nga klase sang presidente, kag pinaka numero uno nga ginaakaakigan sang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas nga klase sang presidente. Hindi siya kasiling nga inanga halos pinalangga sa mga most hated president sa bilog nga mga sa bilog nga Pilipinas. Siya ang pinaka most hated president na klase sang presidente dire sa Pilipinas. Lantawa nyo blang iyang trust ratings bla. Ang trust rating sa mga kakipay, bisan ano pa na yung panamit-namit kag pahamot-hamot, bisan ano pa ni Claire Castro ka pangita sang ideya mga kakipay nga magpagwa sang pundo halin sa gobyerno. Agod nga panamit-namitan ang imahin mga kakipay ni President Ferdinand Marcos. Damo sa mga ginapagwa ng mga kulo commercial, bayaran niya ang tanan ng mga radio stations, mga TV stations. Dalas-das na pati ang mga sukmed, mga social media, mga kakifab, dalas-das na. Pagwa niya sang pundo para sa black propaganda, para magpanami-nami sang imahe ni BBM, apang wala nagatalab sa aton ng mga pumuluyo. Nga ah, tungod kay ang aton ng mga pumuluyo, nagadugang ang init sang ulo nila, mintras mga kakifab nga hindi nila makita nga seryoso ang aton nga gobyerno sa pagpangampanya kontra sa korupsyon. Ilabi na gid mga kakifab ang investigasyon, may kantanan sang kinawatay nga kwarta sa flood control project mga kakifab. Amo ning gusto sa mga pumuluyo nga babalaan? Kung imo lang tawon kag pamangkuto ng aton nga mga pumuluyo, bisan i-survey naton mga kakifab, ano ang gusto nyo nga matabo? Diin kamo gusto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukon sa flood control anomaly inang investigation? Diin kamo gusto? Amo na nga pamangkot makakifab ay ipa-survey mo? Lantawon ta ko na sabat sa mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas. Mga kakifab, kay bisan pa dag-an pa na mga kakifab ni Claire Castro, sang damo-damo yan ng mga trolls na ginagamit kaginapagwaan sang pundo para ng mga trolls, agod nga magpabor lang sa kay PBBM, sigurado kita mga kakifab nga laban-laban, bisan si busubong dayon pamangkuton mo, mga kakifab, laban-laban, madaog ang gusto sang aton sini nga mga pumuluyo nga kinanglan mabalaan nila ang anomalya sa flood control projects mga kakifab, ikumparar sa impeachment trial o kung pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Amo na so, walang tawa niyo bla. Ang saka sang sweldo sa mga pumuluyo mo nang ginasinggita niya sa aton nga mga pumuluyo man nga di hamak nga puwerte na gid ang kapigaduhon. Di paagyan lang kita yan ni President Bongbong Marcos. Paagyan niya lang kita aton niya sang hatag sang ulo ayuda nga ni. Ining a flip program nila kuno nga tag 2,000 pesos para sa tanan-tanan nga mga miyembro sa sining ginahambal niya nga mga four piece. Kag wala labot sina sang mga pigado. Tapos mga statement siya, pamatiin nyo bla. Binangag nga klase ka tinagado mga tinaga sa hindi presidente. Sila niya mayro pa po tayong ibigay na mga ano sa mga mahirap at saka sa mga malapit nang maghihirap. Ginago. Ano klase ka mga tinaga na hindi Blackie 500? Sa maripot nga sugilanon, naga-expectar ka pagigaliing nga magdugang pagidamo ang mga pigado sa imo nga pungsod? Sa ano nga rason nga naga-expectar mo na? Kay man nga ah, law-law ka nga klase sang presidente. Wala kagid sang experience, kag wala kagid na nalungong. Kung paano mga ka-K5, masulbar ang problema sa kapigadohon. Poverty problem sa nga to, sining nga mga pumuloyo sa bilog na Pilipinas. Kayman kung nga ah, kung nag-concentrate ka lang kung tani sa imo sinang trabaho para sa mga pumuluyo sa bilog na Pilipinas, ang pinatumbayaan mo kung tani ini, napabayaan mo lang ang magtrabaho ang vice presidente, hindi mo sagi kahingabot ni ang vice presidente, kag hindi mo kasagi kahingabot ang imo sininga mga kontra sa politika. Ilabi na gid ining mga oposisyon mga ka-K5. Sigurita ni nagtawhay pa nga buhi tanis Pilipinas nga buhisit ka? Nga bangag ka? Nagtawa niyo bala mga ka-K5 ang gasto sa gobyerno? Halos kada adlaw-adlaw sa Senado, kada may impeachment trial, magasto kita sang 25 milyones? Actually, mga ka-K5, sang una na namian magkuni sa mga impeachment ka ni K5 Andre? Na namian magkuni mong? Man nga ah? Nakasaksi na kita sa una sang impeachment trial kontra sa kay Irap Estrada. Ang ginhalinan sa to nga nag-people's power, mga ka-K5, bangon gid lamang to sa sobre. Nga hindi pagpabuksan, di bla, dumduman nyo? Ang akon sa tungig na idolo sa unang abogado, si Estilito Mendoza, mo't buhi pa to? Kag si Juan, si Cuevas, di bla, mga nami itong klase sa mga abogado. Puwerte ito kung mga hangkilan itong mga abogado to, mga ka-K5. Dumduman ko man ang masunod, mga ka-K5, ang sakay Renato Corona. Sunod ang sakay Juan pag ito, itong isa pag ito bala nga babae, pag ito bala nga ombudsman. Lagin na impeach Manila bla to. Ang tananto lang nga target, puro tananto salen, puro tananto betrayal of public trust. O ginatawag nila mga ka-K5 nga, wala pag-submit, kag wala o ginatawag nila nga dishonesty. Nga wala mga ka-K5 naga, o nagatraidor mga ka-K5 no, sa kinakuan sa inang nagatraidor sa inang ang trust o kung

500. Amo nang rason kung naan ang aton nga mga pumuluyo na takan kag natamaran nga mamati sini may kaangtanan sa sining ginatawag nga impeachment trial nga ini o kung pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Kay nabalaan Manila nga ang nagapa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte hindi man mga santos kundi mga satanas man. Hindi man mga ginatawag naton mga kaki-five nga mga matarong kundi mga kawatan man. Sobra pa kakawatan sa kay Vice President Sara Duterte nga ginapasibangdan nila mga kaki-five nga may ara sa 125 milyones na inang confidential fund nga gingasto mga kaki-five sa wala kuno sang matarong nga paggasto na wala na account. Ika mo inyo iya nga mga congressmen ilabi na gid sa aton sini nga house prosecutors. Ano ya kamo mga kwan kamo mga ano kamo mga san mga anghel kamo mga anghel kamo nga mga wala kamo sa mga sala nga mga yuda puga nyo mga bilis sing elects nyo halos ang mga pangalan nyo mga buwisit kamo mga kaka-K5 diha maknara nakapagkit ang mga pangalan nyo sa listahan nga nakabaton sa mga allocables sa flood control project nga ini. Dalas-das na ning asawa mga kaka-K5 ni NBI Director Melvin Batibag. Eh, mga santos kamo, mga anghel kamo nga mga buwisit kamo. Eh, di ba? Amo ina ang rason mga kaka-K5 bisan surveyhon pa naton subong kag ipamangkot sa mga pumuluyo mas diin kamo pabor sa ginatawag nga accountability, transparency, justice for Filipino people nga ginahambal nila mga kaka-K5 diin ang mas gusto nyo nga mabalaan ang pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Gusto nyo bala ini? O kon ang kinahanglan nga pag-ihibalo kung sinong leader-leader kaghari-hari nga naglamon sang trilyon-trilyon nga kwarta sa anomalia sang flood control projects nga ini, mga kakifay? Ang gusto nyo, abe? Mga kakifay, bara! Sa mga resulta sa mga survey-survey, mga kaka-K5, makita nyo na nga ang mga pumuluyo hindi gusto sa impeachment trial. Kay makita ninyo nga sa trust ratings ni Vice President Sara Duterte, di hamak nga nagasaka pagandang trust ratings siya. May-ari naman subong nga survey, K5, Andreo, Pulse Asia naman survey niyo. Ang survey sa Pulse Asia, naging pagwa mga kaka-K5, ang ilaya, no, nga polls or ila sining nga survey, may kaangtanan sa mga politicians kung bala, pila, kung ano, sino ang mataas sa ila sining nga mga posisyon katulad sang presidentiable, senatoriables, kag vice presidentiables. Sa latest karon nga survey sang Pulse Asia, 49% ang ratings ni Vice President Sara Duterte, Blackie Pep Andre. Oh? Sa latest nga survey, bag-ugid lamang ni Nagwao. Mga kaka-K5, sa mga presidential polls, 49% ang kay Vice President Sara Duterte. Ang nagasunod siya, si Lene Robredo, 26% pertek layo. Sa malipot nga sigulanon, subrasto nga ang iya sining abanse. Ah, sa kay Lene Robredo. Ah, sunod mga kaka-K5 bayahay, no? Si Risa Ontiveros may makita. Ah? Kamadumduman ko dayon ang saot-saot ni ni Mima Alicia. Tatay mo karton, isulod sa garapon. Sinulod na sa garapon si Risa. Mga kaka-K5. Wala kita. Mayo pa gani si Kwan mong si Rafi kano naka 4% pa. Mga kaka-K5. Oh? Ina mga kaka-K5 sa latest nga survey sang Pulse Asia sa presidential polls.

0: Ți s-a radu tertei mai toi 49%. A? Și a ang nega panguna? Sa vice president sa bols, mga ka-K5, mapate ka mo kag sa inde? Abi nyo kon sino ang nega panguna K5 Andre? Amo si Senator Bongo. Si Senator Bongo, mga ka-K5, amo ang nagapanguna sa vice presidential sa malipot nga sugilanon, grupo sang mga Duterte, amo ang nagapangunaw. Si Bongo, mga ka-K5, te, kilala ni siyang right hand gid sang una ni Tatay Digong. Mga ka-K5, nagsinador ini siya tungod sa kay Tatay Digong. Pareho sila nga duha ni Bato de la Rosa. Ari pa kita pinakamasakit nga balita, K5 Andreo. Why ka na sa may nakita nga mga kwan, nga mga amo na parte sa survey? Aparte survey, why? Mga ka-K5, ari pa na ikatatlo nga balita. Sa Senatoria Balls, K5 Andre. Ang ini mga ka-K5 nga survey, para rin sa 2028 nga eleksyon, na national election. Ang nagapanguna, mga ka-K5. Sa Senatoria Balls, abin nyo kung sino? 48%. Ang ginahikaya nyo nga mangu si Senator Ruben Padilla sa Gyapon. Oh, K5 Andre, sa Gyapon ang nagapanguna sa survey na may 48%. Lantawa ba na? Sa malipot nga sugilanon, K5 Andre, hindi gusto sang pumuluyo mga ka-K5 ang ining ginahimo subong sang impeachment court or hindi gusto sang mga pumuluyo ining ginahimo sang House Prosecution nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi ni gusto sang pumuluyo kay kung gusto nila ni bisan sa mga survey mga ka-K5 makita mo kung anong response ang tao. Bisan sa mga live interviews kung kaisa nga mga survey, makita mo sa mga Facebook, sa mga social media o sa submit mga ka-K5, makita mo ganyang reaksyon sang tao. Pamangkoton mo, yari, may mga presidential balls, di, halimbawa sila madlagan presidente, di, niya sinuin mo, ang sabat sang tao niya sa kay Duterte, kuya. Ang sabat mga ka-K5 nga pamangkot, tingnan sa kay Duterte, kao. Ang sinya kay isang chimpo ni tatay niya na niya nagtauhay sila yung Pilipinas. Niya wala labot, sila nga nagtauhay na niya hadlok sila yung mga kawatan sa una sa gobyerno. Siya yung way gawa ng pangawat niya, subong grabe. Abi niyo mga ka-K5 kung nga anong rason. Kung nga ang grabe ang... kung nga ang grabe mga ka-K5 ang ginatawag natin ng... presented sang pagsaka sang ratings ni Vice President Sara Duterte. Initungod mga ka-K5 nga may posibilidad nga nabatsyagan na bisang tao sang chimpo nga si Digong nga nagapungko bilang presidente mo. Nabatsyagan. Sang mga pumuluyo ang performance ni Tatay Digong during the time. Nga mabatsyagan mo bala mga ka-K5 nga ang iya sini mga pamaagi. Isang tuon nga daw medyo may pagkalango-lango kung kaisa. Mga ka-K5 nga pamuyayaw pa. Pero ang iya bala nga ginahimo para gid lamang sa mga pumuluyo. Daw makita mo bala sa iya bala tiyago niya nga ang iya ginahimo iya na trabaho iya para lang niya sa mga pumuluyo blayaw. Hindi kasi nga may ara nga political interest o kon party interest. Partido nila bla, no? May interest sa ilang partido, interest sa politika or interest sa iya sini nga personal wala. Araw lang tawa niyo bla kun ano. Halin sa rank 1 mga ka-K5 o si Ruben Padilla number 1 no. Number 1 si Ruben Padilla gyapon. Amo na mga ka-K5 mo sa mga senador na ang sa pagka presidente nila si mga ka-K5 no, amo na sila ang mga hasta si Mike Defensor na dalahay na dalasdas pa sa number 11 no. Dire black K5 Andre. Si Mike Defensor gin priso nyo na. Mga ka-K5 te. Priso nyo si Mike Defensor araw si Mike Defensor na kuno nagwa sa resulta sang surveyo. yan ang mga kaka-K5 sang SWS nga survey. Warang pagka-Vice President lang tawa niyo blao. Senator Bongko number 1. Araw presented siya mga kaka-K5 is 27% ang iya sining nakuha. Oh. Mga kaka-K5, si Robin Padilla panggabuupod sa iya, gasunod sa iya. Ah, mga ibanda, layo, si Aquino, si Turpo, si Pangilinan, si Ture, ni Malagan eh. Ati Mayo kay may 0.5% siya. Ora sa pagka-presidente, may kakipay, may aray kakipay, Andre. Pagka-presidente, wala. Oh, so, amo na mga kakipay po, ina SWS survey na siya, yan na siya sang inang social weather station, mga kakipay nga survey. Amo na sang ato, silingan ginahambal sa inyo. So, buot silingon, kung amo na nagagawa sa survey, nagkapakita, mga kakipay, nga way gana ang mga pumuluyo sa sining ginatawag naton nga, kwan, way gana ang aton nga mga pumuluyo sa ginatawag naton mga kakipay, nga impeachment trial nga ini. Sabi niyo ko anong rason kung nga ginalantaw naton kung nga ang way gana ang tawa mo na ganing hambal ko. Ginalantaw naton ka ginaanalisar nga may posibilidad tamaran ang tao sa impeachment complaint o kon impeachment kontra sa kay Sara Duterte. Tungod mga ka-K5, kay, abi nyo kung anong rason, amo na gani ang naga-impeach sa iya, kaga naga-pa-impeach sa iya, nga mga house prosecutors, nga ginapamunuan ni Luis Tro, upod sa iya nga mga kapdan, ka mga grupo na, ha? Puro mantanan, mga kawatan. Ha? Hindi man mga santos, hindi man mga anghel, puro mantanan, may mga musing, may mga dagta ang ilang mga pangalan. Amo nang rason? Sa malipot nga sugilanon, puro manitanan mga mahigko nga klase sa mga politiko. Oh? Halos kalabanan mga kakifag. Lantawan nyo bala kung ano mga kakifag. Waraw, si Sara Duterte, 49%. Oh? Sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, oh, bisan sa diin lang ang lugar, parte kataas ang ratings niya. Halos 49% ang nakuha niya. Ang kasunod siya si Lenny Robredo, 26%, sobras tunga. Mga kakifive, hindi bala? Oh, dugangan pangin, sino pang sakwa na? Aba, oh, mga kakifive, oh, sa pagka kwan, sa pagka vice presidente, araw, mga kaka-K5, number 1 si Robin Padilla, si Kwan. Number 1 na da si, ano? Ah, sa pagka-vice presidente, si Bongo. Mga kaka-K5, number 2 na dira si Robin Padilla pa. Kita nyo? Te, amo na siya ang ginalantaw naton ka ginalantaw naton nga may posibilidad, mga kaka-K5, nga hindi iya gusto sang mga pumuluyo nga ma-impeach ni si Vice President Sara Duterte. Ang gusto isang mga pumuluyo ya nga mabalaan kung sinong leader-leader, hari-hari, mastermind, mga kaka-K5, sang trilyon piso nga flood control anomaly. Kay ang ginalantaw sang pumuluyo, mga kaka-K5, sang mga Pilipino, kung nga asin o nagkawat sini, sin o ang nagkaukaw sini, ang trilyon-trilyon mga kaka-K5 nga kwartang halin sa kaban sa gobyerno nga nagkaladula ini kanasulod, ginasulod nyo sa mga malita, kinapang-deliver nyo sa mga kawatan ng mga politiko nga ini, nga daw mga santos, pamatsyagan mo. Kumaghambal ang mga bilik sang ilik nila ni Labinidang sa prosecution group, sa prosecution panel, kumaghalambal sila, silimod ang mga santos, mga anghel, ang mga buisit nila ni. Pero sa pagkamatuod, dihamak nga masubra pa kagarok sa kay Sara Duterte ni. Dihamak nga masubra pa mga kaka-K5 kakawatan kag mga hangkilan nga mga kriminal. Mga kaka-K5 ining mga ligyo di patula nila nga ni. Oh. Eh, amo nang matutuod. Di bala? Kasugid lang ko yung sa kamaturan. Kag ginahambal ko lang kamaturan. Di excited ang tao maglantaw ka inyo na nga impeachment na nga daw laban sa drama. Bisan gani si former Senator Franklin Rilon Gambalo. Sila yun daw mga kwanido, pamatsyagan niya daw, sarswila ni. May mga kadramahan, kadramahan. Hinaslo. Mga ka-K5 sa malipot nga sugilanon. Mga ka-K5, sa lanho nyo pa ni Trutudo kapangita ideya ni para sa mga impeachment, ani? Ang tao hindi interesado. Kamulang yang interesado sini nga mga congressmen. Mga ka-K5, kain hadlock ka mo kay kung panalitan pumungko presidente ni si Sara Duterte. Laban-laban, base kung magkalaubos ka mo kalapriso. Kay hindi nyo man ni basta-basta mabakal kang mabayaran. Mga ka-K5, kay hindi nyo ni mapaupod kag mapasunod si inyo. Nga magambal nga, bini, di nyo lang, sundan na lang nga, bing aton nga patakaran. Di, man nga, ahalin pa rin siyang una nga sinindikato nyo. Mga ka-K5, kung hindi lang sindikato ang gobyerno sa Pilipinas, dugay na ni nag-asinso. Di hamak nga mga ranon pataguro sa Singapore. Kaya ang Singapore, mga ka-K5, wala sila ya sa mga halos bastante nga natural resources. Aton rin sa Pilipinas, bisan dil ta makanto, may mga natural resources di. Ang aton nga mga kwande, nga mga tanom. Ultimo, isa kabilog, mga ka-K5, nga liso sa barungay, ipungkoy mo lang kagihaboy sa may kilid lang. Sa may kilid, makatupa lang sa may duta nga maulanan, mga ka-K5, matubo. Sa iban nga mga lugar, ya, wala na to. Sa iban nga mga lugar, sa Singapore, wala na dito. Riya sa aton, kompleto, tadi, bastante, tadi. Hindi lang kawatan ni mga buwisit ni mga politiko ni labinagid ni. Ang ginahimo mga ka-K5 nga sinindikato na sa ato sini nga mga ahinsa sa gobyerno kag sa aton nga mga public official sa gobyerno. Kung mga hindi lang mga sindikato mga buwisit nila ni dugay na tanang asinso. Dugay na tanang manggaranon. Siguro ang sweldo nga ginapangita ta ginapangayo naton nga tag 50 mil o kung tag 100 mil ang bulan basi mahatag na sa aton bangon siyang puwerte nga pag-asinso ta. Lagtawa nga aton nga mga pumuluyo nga mga Pilipino. Imbes nga magtrabaho diri sa aton ng ilang abilidad dapat supposedly gamiton nila para sa aton diri sa Pilipinas pero ano ginahimo nila? Dito nila ginagamit nila abilidad sa ibang nga pungsod kay dako sweldo to. Diri sa aton mga ka-K5 daw halos pangayoon ang aton nga serbisyo diri pangayoon. Buisit! Inom ko na yung klinika DTX 500 kay daw high blood doon ko. 500? Inom tana isang klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kahit parisan ko pangit siyang maitisi para madula ng high blood ko. Kaya daw high blood doon ko sa ngubran isang yudapu gabilik sa ngilik ng klase sa gobyerno ni nga to ni. Para sabta nyo na ang singgitan sa aton nga mga pumuluyo nga dapat swildo pa sa kaon, hindi kay ayuda. Sakto ginangambal ko sa inyo. Ang swildo mga ka-K5 dapat amo pa sa kaon kaya muna sa long-term solusyon. Ang mga alo ayuda niya, band-aid solusyon ni. Daw pariyom lang nga may pilas, kabutan nga mo lang band-aid anay para nga hindi bala pagsudlon ka kagaw. Amo na sa ang ginahimo subong ni Bongbong Marcos man nga ah. Nga wala siya kapaminsar sang kwanaw sang long-term solusyon. Man nga ah, kay bangag. Ay guro pa imnon ta ni guro sa klinika DTX 500 ay para nga magnaming utok sining yudi patulay nga niyan. Tangan ta riyon sa may TC para nga magnami immune system niya kaya ga maghambal sa nga purtikol na lang. Ara, seriously speaking, mga ka-K5, ang klinika DTX 500 kag may TC, bastante ini para kontra mga ka-K5 sa mga balatian ta, katulad na bisang hypertension, high blood, diabetes, cancer, kag iban pang klase sa mga balatian, mga ka-K5. Abi nyo kung nga, kay man ang klinika DTX 500, mga ka-K5, puno ini sang anti-carcinogenic properties, ilabi na gid sa pag- kontra sa mga balatian, mga ka-K5, ang klinika DTX 500. Kag wala labot sina mga ka-K5. No? Bastante inisya sa ginatawag naton nga inang polyphenols para mga ka-K5 sa pagbulig, agod sa pag-kakas, pag-prevent. Sang pagtubo o kung pagtunaw sa mga nagatubo ng mga bukol-bukol sa lawas naton o ginatawag naton nga inflammation. Ang mighty C naman, isa ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities agud nga patyon ang mga nakaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Tanong pa ginahulat nyo? Mga kakifive, inom na kita sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kag sang mighty C, the alkaline nga vitamin C, mga kakifive. Gani, mintras nga hindi pa ulihi ang tanang, proteksyonan tanang aton kaugalingon, klinika DTX 500 kag mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Sa mga gusto mag-avail sin eh, mas-share ka mo sa mga butika, no? Nationwide, sa mga farmasya, o hindi gani, mas-share ka mo sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Mil Oy. Ang nami sinadira kay kundra ka mo magkadto, may libre nga check-up da. Yara sila da libre nga mga check-up sa ila sini nga tagsa ka mga klinika, mga kakifive. Bayara kita klinika dira sa Banwa sang Sara, Banwa sang Kalinog, Siyudad sang Pase, Banwa sang Miagaw, kag dire sa Siyudad sang Iloilo. Mas-share lang ka mo. Kay may ara kita nga mga schedule, mga kakifive, kada Domingo, Lunes, Miyerkules, Huwebes, kag Biyernes. No? Bisan di lang malugar, mas-share ka mo, mga kakifive, sa tanan nga mga klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Aton nga oras, alas 8:16.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kada sa atay,
5: atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
1: Si may diabetes ka na?
7: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
7: garantisado?
1: DTX 500
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka mali paton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
7: Yung may D3!
8: Malakas, mga butika!
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
1: Si may diabetes ka na?
7: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubo!
7: Sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
7: Garantisado!
1: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
8: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
15: K5 Kalingawan sa Barangay at Fiesta! Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
19: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinical Dairy Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinical Dairy Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Kadaragsa nga punggot.
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit.
26: DTX Beauty Soap.
25: Dala o magputi.
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
31: Tigasi!
30: Tigalaba!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi!
31: Ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko!
31: Ang extend!
30: Supplement for men!
31: Lourdes!
30: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca
31: at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
30: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men
30: para sa matino nga dugo.
31: DTX 500
30: para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500
30: ang DTX 500
31: ang may mataas nga antioxidant
30: nga amo naman
31: ang nagatino sa imo atay.
30: Basta tino nga tayo.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500
31: masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500
30: mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Ikaw ba na
31: ang may diabetes?
30: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compounds.
31: Nga nagapanupo.
30: Kagakontrolar.
31: Sa imo blood sugar.
30: DTX 500.
31: Masalikan.
30: Epic.
31: DTX 500.
33: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
7: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karon, nagkalabor kita sa 31 minutos na kaligad sa alas 8. Check na ito na ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kumusta untang sitwasyon ng LPA na tunaw blaw kung walo. Mga ka-K5, aga kung panalitan nga magsulod na kag mag may chance lang nga mangin bagyo ining ang LPA subong nga nakita. Check na ito ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Ito na ito karon si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest weather report. Good evening and go ahead, sir.
9: Yes, sir. Maayong gabi. May gabi sa nga tagpalapati sa mga K5 News. Sari pa na kauling lakas ng panahon karon niya adlaw, Miyerkules, sa huli 22, 2026. Alas 6 kilos ang hapon rin sa plata ng low pressure area. Ginabulabatan base sa tanan niya available data. Yara sa 940 kilometro na sidlangan, nabagat na sidlangan sa Luzon. Southwest monsoon naman nagapit ito sa Mindanao at Palawan. Dali naman sa atin sa may Western Visayas at particular ng Filipino ng Iloilo. Magapang ibabaw ang magalungan niya kalangitan. Expect natin may mga scattered o kunlap-talapta ng mga pag-ulan. Pagpailat ragob dala sa southwest monsoon. Mahina tubtob makasarangan niya hangin. Magaling na minahan na sidlangan paaminahan na katungtan. Magadala naman sa makanay tubtob makasarangan at pagbalot sa kalagatan. Antad sa atong temperatura, nagka 24 tubtob 30 degrees centigrado. Adlaw na sa tunod na sa 56 kinas ng hapon, magabot lang, alas 5.37 po sa aga. Ikaw na pinakauling lakas ng panahon, hindi ka nari sa Iloilo pag-asa, Charlie Debra.
7: Sir Charlie?
9: Yes, sir.
7: Ang LPA, bla niyo, na sa sulod sa PAR na ito, no? Philippine Area of Responsibility, and may chance nga maging bagyo, Sir Charlie?
9: Ayon sir, no, base sa atat na monitoring ang sambit ng LPA nga sa sulod sa PAR, matatang dyan sa mag-develop into a tropical depression within the next 24 hours, sir.
7: Uh-huh. So, makaipikto ini diri sa aton, diri sa ilabinagit sa may Western Visayas?
9: Kung ato pagkatanong naman ang iyasin yung initial nga forecast ra ka, no, possible ini mag-landfall sa may mayan sa extreme o northern Luzon area, no? And diri sa aton sa may Western Visayas, ang magadala sa mga pag-ulan diri amoy niyang sa west monsoon sa gihapon yung maging enhance yung bagyo at sa far kung mga tropical depression.
7: I see. So kung pananglitan nga mga tropical depression niya, anong ngalan niya sini? Anong mga bagyo niya, Engineer Charlie?
9: Yes sir, ano kung mga niya sini tropical depression pagkataganin niya sa nga lokal na yung Quiapo.
7: Ano?
9: Quiapo, sir.
7: Quiapo?
9: Yes, sir.
7: Letter K, no? Letter K?
9: Letter K. Yes,
7: Quiapo, okay. Ang ining pagbubo sa ulan subong diri sa ato sa may siyudad sa Iloilo, no? Diri sa area sa Iloilo City, batyaga namon ga ulan subong, ga bubo ulan, no? And base sa iban man nga mga kabanwahanan, ano ni siya? Dala ni siya sang southwest monsoon or natural lang nga klase sang pag-ulan-ulan?
9: Yes, sir. Tama, sir. No? Yung mga pag-ulan experience natin karon nga gabi, diri sa may bayan sa Iloilo, dala ini ako na dulot ni sang southwest monsoon ako napagat, sir.
7: Okay. With that, Engineer Charlie Depra, thank you so much and good evening sa liwat.
9: Welcome sir, may gabi sa liwat.
4: K5 News FM, Kampyon Report.
10: K5 News FM, Bantay.
8: Pantay Bagyo.
10: Pantay Bagyo.
8: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
7: Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report. Nagikan sa itong pag-asa, Iloilo, si Bagyong Quiapo. Letter K bala, no? Letter K na siya ang Quiapo. Hindi siya kay letter Q o kung Queen, no? Kundi letter K. Bagong Quiapo, mga ka-K5, no? Ilan na sa nga bagyo na silo dari sa Pilipinas, man. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ika-unse, oh? Ika-unse na nga bagyo, Glenn. Never ka nang damo, nag-li sumunod yung bagyo sa ato, no? Ika-unse na nga bagyo, mga ka-K5, nga sumunod dari sa ato sa Pilipinas. Kung panalitan nga mag-develop ni siya, until now, siya isa, inisya, isa gyapon ka LPO kung low pressure area. Pero kung once nga magbagyo, ini nga maging tropical depression within 24 hours, mga ka-K5, may chance ini nga mag-landfall dito sa may extreme northern Luzon. So, mga bakit nga extreme northern Luzon, ito yung mga area naman sa mga Batanes, mga dira naman ng mga lugar, mga ka-K5, ang ginangkon, blaka China. So, dira naman ng mga lugar, mga ka-K5, mga Kuyo Island, mga muna, bla. mga babuyan, mga yung mga lugar, mga ka-K5, ng laban-laban, mga extreme northern Luzon, mga ka-K5. So, Bagyo Quiapo, ang nagasunod rin sa aton, sining pag-ulan-ulan rin sa aton subong, nga na-experiensyahan ta, bangod ina, mga ka-K5, sing natawag naton nga habagat, or ginatawag naton nga southwest monsoon, mga ka-K5. So, sa ato sining nga pagpangalagad, sa ilo kita, sa iba na ito, sining nga mga issues, mga information, prover kita magplastar sa ato, sining nga iban, pagid nga mga balita, kag iban pa nga mga dalagko nga mga issues. Pangpasiplatan, tanay ang mga reaction sa ato, sining nga mga followers, mga ka-K5. Unahon, kung ano yung sa June Kapulot News Live ng Facebook page, ha? Sa kay Ryan Panadiro, may gabi kay 5 John, balbala to dobla, wala man pulos impeachment nila, gasto lang nga gasto, kag inang gasto lang na kag sa mga taga super. May gabi. Mga taga super ang sa si kay Kuya Ino Estrada. Thank you for watching, Kuya. May gabi. Ya ba nat Kuya. Gapalo ko si mo bisan ari ko sa Manila, kanami pamatian sang mga buya mo nga mga tinaga. Thank you Kuya, may gabi. Okay. Sa kay Jenny Cartagena. Shout out man. Kay Norberto Aguilar Jr., shout out man. Kay Alisa Nicole, shout out man. Kay Shen Tan Silya, shout out. Marty Salapantan, Laila Sophia Altelio Hiroche, shout out. Jenny Halyorina, may gabi, shout out. Sa kay Nanit Sokgang Orili, shout out. Kay Nel Oscaris Nan, ang puso mo dol. Kay Mercedes Malki Rido. Siling ni Jenny Cartagena, siling nga dapat ang imbestigahan ni Lang Flood Control Idol. Mugid! Okay, Mercedes Malquerido. Good evening, K5 John. Thank you for I am watching with you. Okay? Sa kay Renato, kaaya, kalugas, tama, gid idol, kawatan, gid. Jerry Medina, good evening, K5 John. Shout out sa Kalinog. Alpha, good evening, man. Thank you for watching. Sa kay Dan Villarreal. Mayang gabi ka kay 5 John. Marinette Manikan, shout out man kay George Lobrico Yulalio. Good evening, sir. John Swabi ang waragwag mo. Gapamati akon asawa. Regards sa asawa mo dai, shout out. JC Matias watching here in Tagaytay, Idol John. Kay Ann Bernardo, good evening sir John. Good evening man. Kay Ma'am Ann Bernardo. Kay Ronnie Somblingo. Good evening, Idol John from Umambog, Santa Barbara. Patrick Vergara Rua. Good evening, Idol John. Shout out ko galing miga ko. Halong lang pirmi sa work. Sa work ya, kag sa family ko. Sa Hibawan, Pavia. God bless, Idol. Kay Bibi Girl, shout out man. Sa kay Andy Alojado. Shout out man kay Tamas Alfonsa. Good evening, and sa kay Alpha, good evening naman. Sa kay George Magbiro, Idol, watching from Aklan. Sa kay Ryan Panadiro, may gabi kay 5 John, balbala to dobla. Wala man pulo sa impeachment nila, gasto lang na sang kwarta. Amugid. Tuod na mga ka-K5. tani bala ko inang totoo tani kay insakto kita ni bala may rason tani bala nga impeachment. Ug galing ginagog nga klase ka impeachment niya. Wa ginapulos nga klase ka impeachment ni. Mga ka-K5 gasto lang giniya sang kwarta sa kabansang gobyerno. Ah, ang ginsagi nila kay impeach kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Ah, kung gintuduhan nila na konsentrasyon sang pangita sang ideya kon paano mahatagan sang pagtamod ang ginasuprer sang aton nga mga pumuluyo mga ka-K5 nga kapigadohon bangod sang giyera sa Middle East nga sa diin nagaparang lapaw ang presyo sa mga petroleum products subong ang krudo subong mga ka-K5 nga amo mostly ang ginagamit sang aton nga mga pumuluyo diri sa Pilipinas sa ilang nga mga salakyan labi na gid sa mga dipasahero nga mga salakyan kalabanan sa mga dipasahero nga salakyan nagagamit mga ka-K5 sang krudo ti ang krudo subong halang tawa nyo blang presyo ya 85 pesos ng kada litro mga ka-K5 anong inkamon sinasang aton nga mga kwan sang ato sini nga mga driver ano inkamon na sang ato sini nga mga inang nagatrabaho nga mga driver naton nagabiyahe nga mga driver naton amo dapat ni hatagan pagtamod sang gobyerno ta indi kay ang buwisit nga klase ka impeachment nga wala man pulos kay mayo tani bala kun mga anghel man ina kag mga santos ining naga-impeach sa kay Vice President Sara Duterte kun mga anghel man tani ni sila kag daw mga santos man kuntani okay lang galing kay di hamak nga numero uno man kamo ka mga kawatan di hamak nga mga demonyo man kamo yun na po gabilis ang ilik nyo hugay kamo sang patinlo-tinlo nga mga buwisit kamo ha kay kun pahambalon mga ka-K5 si Sara Discaya anong hambal ni Sara Discaya haw niya kami lang sila niyang ginahimo nyo nga tapalan. Kami lang permi ang inyong ginahimo nga datulan. Niya pero sa pagkamatuod lang niya nga patinlo-tinlo. Kamu ni hamak, niya puro mas dako pagani ang ginakuha nyo sang saamon. Niya kami nga mga kontraktor, ginapasunod nyo sa inyong nga mga sistema. Kung hindi kami magsunod sa inyong nga mga sistema, nga sinindikato, hindi man kami kakuha sang project. Tingginahimo namon nga sunod kami sang sistema nyo nga sinindikato nyo para makakuha man kami sang project nyo. Anay karon kay mag bulgaranay na kami lang yung himuon nyo nga. Kami yung igoon nyo, kamo yung kapatinlo-tinlo, kamo yung kapasantos-santos, kamo. Kaya sa pagkamatuod lang, kamo ang mas dako nga kubra ikumparar sa amon. Amo nang hambal ni Sara Discaya. Di mga ka-K5 amo na sa isa sa mga kontraktor nga. Ginhambal yung kamaturan. Tapos subong ipa-impeach yung si Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, kay hambalo nyo nga wala yung mga gasto mayong iya confidential fund. Nga 125 milyones. Pero ang inyong kabi nga mga buwisit kamo nga mga bilis sang ilik nyo nga mga congressman. Palariho lang kamo tanan-tanan nga mga kaangay kamo sa mga demonyo nga mga kawatan. Mga ka-K5, di hamak nga bilyon-bilyon ang pinangkaw-kaw nyo na mga bilik sang ilik nyo, parte sa inyo nga mga, ang inyo nga mga alukabols nga mga yudipatula kamo, di hamak nga bilyon-bilyon, tapos patinlo-tinlo kamo nga mga yudipatula kamo. Sino isang kilala ko, yung Gerse. Hindi, Black K5 ba, Andre? Akong hambal ko sa matuod. Bato-bato sa langit ang maigo, hindi maakig. Pero laban-laban, tanan-tanan kamo igo, gid. Ilabi na gid ang ara ng mga nagapatinlo-tinlo sa prosecution. Sa prosecution, da? Yoga nyo eh. Yogers nyo eh. Kung ako ang pamigo nga may birthday, nga birthday boy, isang kagapon birthday, galing ni Atty. Dan Cartagena. Happy birthday, Atty. Kaysa kay Sierra Dulos, birthday asubong. Happy birthday, hado, kay Sierra Dulos. Kung si Atty. Dan Cartagena pa sila niya, ihot sa kahoy.

sa inyo da no, mga kakay-five. O hindi bala, amo nang matutuod nga sitwasyon subong. That's why nga mga tawo hindi interesado sa ginahambal ninyo nga mga impeachment na inyo lang na iya. Sa tutuod lang mga kakay-five, pamangkoton nyo tanan-tanan nga mga pumuloyo sa bilog nga Pilipinas. Ah? Ang tanan-tanan lang nga mga masugid mga kakay-five nga mga Marcos loyalist siguro mga kakay-five. Amo na maghambal nga gusto nilang impeachment. Pero mayuriya sa bilog nga mga Pilipino, hindi sila gusto sa impeachment kay dra mo na mabalaan. Sa survey sang SWS, survey sang Pulse Asia, survey sang Orca, kag ano pa nga klase sa mga surveyors or surveying agencies, nagagwa mga kakay-five nga si Sara Duterte ang trust rating siya parang lapaw. Mga kakay-five, ikumparar sa kay Bangag. Mga kakay-five nga trust rating siya negative 27. Yun na po, gabili siyang ilik nga klase, isang amon nga klase, isang ratings. Kung ako na yung mga kakay-five, huya ko, ma-resign na lang ko. Dave Black K5, Andre, hamakon mo na nga trust ratings negative 27, but silingon. Ah, ang mga pumuloyo hindi gusto si mo, init ulo sa tao si mo. The most hated president ka sa Pilipinas. Hindi ka pa maglayas? Kasano nagisi mo iya ka kwan ka damul guya? Sado nagisi mo iya ka damul guya? Lampingasan ka nagisi mo klase ka tawo. Nga ang tawo hindi na gusto si mo, piliton mo pa. Ang lain pa kay gamiton pang kwarta sa kabansang gobyerno para nga ipilit nga pahumot sa pangalan. Yun na puga! Ikwakon ka sa lapo nga klase asang pungsod mga kakipay nga puro tanan mga kabalan. Ang mga politiko ni puro kabalan. Ang aton sini nga mga government officials mga kabalan, mga damol guya. Mga kakipay, pangkuritan mo ni Guro sang blade o konsang labaha ang mga guya nila, ne? Laban-laban tang tatlo pa ni katuwi ka magdugo mga buwisit nila, ne? Oh. Oh, hindi bala? Ay, Maria Ihunis ni Garapo ni Santisima. Ah, siling ni Alpha, siling nga Idol John, diri niya sa ganan pa'y ubero. May ginpatindog nga haligi sa tunga. Tapos, ginbakbak naman. Kanugon sang siminto. Te, muning gobyerno nga ginago. Mga ang leader tabi bangag mo. Ambal ni kwan, ambal sa iya nga utod. Mga kakipay niya, bangag ni sa iya nga utod ko. Sa kay Jerry Milyado, may gabi Idol John, dugang tinamad sang mga tawo, sang obra nila nga panghatag lang sang kwarta, nga gasto na sang kwarta, nga wala man pulos. Tapos ang anom kabulan, nga tagaay sang kwarta, dugang pigado sang Pilipinas. Siyo eh! Di magdugang pigado na sa mga Pilipinas, makaki-five kay ang kwarta managyapon sa gobyerno. Among ginaubran na kakuha da, may ara nga ibaligya nila tong baligya nila ang naiatris ang tag 48 bilyones. Mga kaki-five, ibaligya ang malampaya, kwan? Geothermal plant sang tag pila ka bilyon. Pagkatapos, amo na ang gamito niya para pahamot sa kugalingon niya. Gago? Gago ang ano? Gago ang panggobyerno. May 100k pa sila nga ayuda sa mga barangay, mga kakay-five. Ang 100k na, pangbakal na sa kwan, pangbakal sa mga barangay, kapitan, para nga hindi mag-alsa. Kagbase, dugay-dugay, kibot kita. Sa mga pumuloyo, dira, widahog, ikamuanay, magpulo-pirma sa mga ginapapirmahan sa inyo. Kay base, kibot kita, mga ginapapirmahan sa inyo. Blaway, takbalo. Ang ginapapirmahan sa inyo, hindi gali kay tungkol nga pirma kamo sa ayuda, nga darwak libo, bla. Base, bla, kung ginapirmahan nyo, para na nasa constitutional amendment, ilabi na gin, mga kakay-five, kay may nagagawa ang informasyon, bisan misong uto, dyan nga si Senator Aimee Marcos, naghambal, nga nagaplano si Bongbong Marcos nga magpabilin sa puesto. Sundo niya abilidad ni tatay nga magpabilin sa 20 anyos diri sa ato sa Pilipinas nga maging leader. Oh, mga kakay-five. Ah, man na mo ng mga tao, mga kakay-five, nga mga wala sang kanudlaan. Nga, nabudol, gi kita tanan-tanan, damo kita sa nabudol sang buwisit nga klase ka presidente ni. Why pulos klase presidente ni.
mga KK5. Iban pang mga mensahe. Andre naman ta sa mga mensahe na gikan sa ato nga mga followers sa KK5 News FM Iloilo. Sa kay Jenny Ray Simon, mayong gabi. Shout out sa kay Jen. Kay Maricel Baloro Casiple. Shout out man. Kay Rampark Mendoza. Sili niya, ay kalainin. Sa kay Chris Boy, kahil muhin sila niya kay 5 John Naksuna ni Makoy. Buenas, kung imit lang niya ang korupsyon sa mga buaya. Ang ipal, bugalya sina ang project. Yang tawid gutom ang panghatag niya sang bugas nga may lamod nga politika kag patarasak nga pagpanghatag sang mga kapitan. Balos kamo sa pag-abot sa eleksyon sa barangay, hindi kamo kabalos. O balos kamo, oh. O sino na mga barangay kapitan da nga nagawaslik puder gyapon kay nagapawala, balusin niyo pag-abot sa chimpo eleksyon inyo pagbutuha. sa Kairos Estares na shout out sa mga Duenya Sanon. Kaya Perse Cordoba, shout out man Ralph da Salontao sa niya sa prosecutors. Da yogers nyo eh, da puga ihots nyo sila nga to. May persons of interest na kunong naging istorya si Matibag. Parte mga KK5 sa kwan sa inang gin-hire kuno ni Vice President Sara Duterte nga assassin. Hambal ni kwan ni inang senator judge sa inang Alan Peter Cayetano. Pamangkot niya si Matibag. Sila niya nagkabatika nga naghambal si kwan si Vice President Sara Duterte sang tinaga nga assassin. Ah, sino niya wala man? O ti manggali. Nagambal kay mo nga naghari sa sang assassin. Ana sa uling pamangkot. Sa sino niya sino to haw niya mga niya sino nang ginahambal ni mo na? Persons of interest mga ka K5. Pariho lang na sang palupad nga istorya. Tapos ang balya sila niya by 3 to 6 months sila niya makuha na namo na malabot na namo na ang persons of interest yung ginahambal namon. Grabe man sila ko ba? Anong kabulan, ged? Ikaw ang national director? Ikaw ang NBI director sa Bilog Nationwide? Hindi mo magamit ang imong mga tao Bilog Nationwide para malabot kag makita ang pangalan kag maistorya dali-dali dayon? Hindi ginahambal ninyo nga persons of interest? Ihot sa kahoy ko si Atty. Dan Cartagena pa. Ako blay mo NBI director na. Kay boss na yun, dalon ko sa inyo kung sino tong tawo to. Ina, kung may ara. Kay daw wala, gid man. Wala mga kakib, daw wala mong. Kay kung may ara na, dugay na nangagin dakop ni Kwan. Dugay na nangagin dakop ni Matibag. Si Matibag pa nga pulok-pulok nga daan. O hindi, bla? Galing, kay wala sila sang may makita. Kay wala sang matutuod nga threat. Ha? Anong hambal ni General Turi, how? Siniya, kung ako na da siguro, yaway na natapos na niya, way gani kumadok sa tatay, siniya sa bata pa. So amo mana, may posibilidad nga hambal maguro si Marcos eh, yaway gani kumadok sa tatay, sa bata pa. Iway magani madok si Marcos sa bata, tingaan nga, nagsagi pa kamo kakuha sa NBI kamaghambal nga imbestigaran ang pamahog sa inyo. Yun na po, gabilik sa ngilik na. O hindi bla? Himo-himo istorya, himo-himo sugilanon. Mga ka-K5 plastar sang tanan-tanan nga mga ebidensya nga mga himo-himo para lang gid nga matigayo ng impeachment nga ginago. Gasto lang nga gasto sang kwarta sa kabansang gobyerno. Mayo tani bala ko nang ginagasto nyo da sa impeachment trial nyo kada adlaw nga tag 25 million, may tani kun halin na sa bulsa ni Matibag, may tani kun halin na sa bulsa ni Luistro, o kun sa bulsa ni Bongbong Marcos. Kay wala gina problema, pero halin na sa bulsa namon nga mga buwisit kamo. Kapigado na sa amon nga daan, di hamag nga grabe na kapigaduhon namon. Gastohon nyo pangagastohon ng kwarta sa kabansang gobyerno sang wala sang kapulos-pulos ka impeachment. Bilik sang ilik nyo. Nga lapit-lapit lang kamo din mga lapit-lapit ni Manila. Ni pinanglakad para kamo din kapinang sikaran ng mga bilik sang ilik nyo. Malupad tingko.
Punggi lang ko kay Five, Andrea. Sinyasila ko na dayon sa komersyal kung kita mo nga doon garun sana ko niya. Okay, Merce Cordovada, may nga bigay. Christine Gardose, sinya political persecution, anayang impeachment, puro mga malita, gang crocodile, crocs, puro man mga criminals ang nag-prosecute sa kay VP, puro bendalo, no knowledge, your honor, ila mga witnesses. sa kay Charlene Serra, good evening, Sir John, namiangig kumamati si mo, nagadula tuyo ko, God bless you, Sir John. Kagmaayong gabigid sa bana ko, nga rin pamati sa radyo. Okay, thank you. Sa kay Melay Montaño Palencia, happy birthday, Ma'am Bengs PSG. Oy, birthday din ni Bengs.

0: kaburukay lang bigote mo, mahikon ma, sinso ka di. Saan anong mga patay-patay ka trabaho di? Ah, sa kay, kung ano, Bea, Singo Ansonon, thank you. Sa kay, Yosnad Sinulam, shoutout sa mga tanod sa Barangay Dawi Sur. Kay Mercy Cordoba, shoutout man, RV Chris Caceres, Christine Gardose, inang Richie Magos, base na pataksan na barong si Matubato, K5 yun, kay base siyang person of interest ni Matibag. At iba, hindi na magkwan, hindi maglayo. Dalaya gani ang kwan. Dalaya gani ang, ano gani niyo? Ang affidavit, mga ka-K5 ni kwan, ni Las Cañas. Ano pulos eh? Nag-imbestigar ang buwisit niya. Ang affidavit niya ni Las Cañas, ang mundi nalas ang haso yan.
1: Sa kay Mary Jane Galyasa Garillo, niya good evening John, shout out sa akong sister Maribel Villaruel. Happy birthday and congratulations of becoming a grandmother today. Ay, oo. Congratulations sa kay Mariko. Sa kay Kumariko, inang Maribel Villaruel. Sa kay Pareko John Villaruel. Congratulations, ihada. Sa kay Hada, kuda, congratulations. Kita mo, bosos, may apo na kami sini. Congratulations, ihada. Sa kay Richie Magos, da, shout out man. Sa kay Tristan Wyatt Vigulay, may gabi. Sa kay Shamira Fe Ganaka Gumban, scripted ang witness Day Castro, daw mga hangag pamangkuton, wala evidence si Matibag abogado pero wala nagaimbitar, nagaimbestigar, ano pulos na pagkain BI kung wala investigation, ungo gidya. Oh, yeah. Sa kay Silin Pachiho da, shout out Ria Capana, shout out da, oh, thank you. Yada, oh, mayang gabi kay Verna Salvilla, Rampart Mendoza, Rose Simpas, kag sa kay Christine Gardose. Yan ano nga betrayal o public trust ang ginawakal ni Matibag man? Trust rating ni BP sa ragataas lang, si BBM negative. Una nila impeach kay sa flood control, si Tambaloslos free as a bird lang, wala ginamanhan.
0: Te. Amo nang ginasinggitan sang tawo nga ginalantaw nila mga KK5 nga may ara sa ginatawag naton nga selected justice ang ginahimo sa aton gobyerno subong kun apin ka pabayan ka kun kontra ka hingabuton ka turutudo kag prisuhon ka hingabuton ang tawa dugay-dugay si Rubin Padilla ipapriso na Manila na eh hambalon na Manila na nga yan ang harboring og criminals kuno kay siya nagpapalagyo kuno sa kay Bato de la Rosa pero kun imo lantawon paano magpalagyo si Bato de la Rosa kay wala man sayo warrant o bares diri sa aton nga local court? Ang iyang warrant o bares siya sa ICC? Na gina-acknowledge yung ICC ng ginagong ICC na ginapaabulis na gani na ni Donald Trump? Bangol kay wala pulos nga klase ka kwa na? Mga kakifab ng ICC ni? Ginago ng iya ka ICC na? Oh, paano mo mangin, paano mo matudlo ng harboring of criminals? Si Rubin Padilla kay wala man niya sang kaso direkta kag warrant o bares sa local court si Bato de la Rosa. Kung ako gani kay Bato de la Rosa, makanto ko ya sa Senate. Pagkanto ni Matibag, ako una. Tirahon ko ni si Matibag. No pulo sa anong ginasagi mo nga dakpon mo ko? Ano, anong imo nga warrant o bares? Na ICC? Ano ka tinaho ka sang ICC? Nago ka ko. Gadugang init ulo ko. Mga ka-K5. Ang mga balita ang inabatan ng Builog na ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika Distribayo, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang Klinika Distribayo ang gihimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pero may maayong natural antimicrobial properties. Ah, mga ka-K5, ilabi na gid kontra sa mga balatian katulad sang mga nagkalalain nga mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang distribayong ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na nilang ginatawag naton nga monolaurin mga ka-K5. Ang monolaurin nga halin sa distribayo mga ka-K5 ang ginahiang ginakabig naton nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga anti-microbial properties mga ka-K5 sa aton sini nga palibot kag wala labot sina kinapanami man sang kwano sang distribayo

0: absorption, ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa aton nga lawas sa ilabi na gid sa bleeding kon na impiktar ka na sang dengue mga kakayfay. Wala labot sina ginapanami man sang distribayong absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga bulig magbulig mga kakayfay sa pagpugong sa ato sini nga lawas kon ginadengue ka na. Kag ano pa ginahulat nyo? Inom na kita sa Klinika Distribayo na Superfood Supplement para layo kita sa mga balatian katulad sa mga kuambilani, mga viral and bacterial infections. No, mga pareho sabi sa sipon, hilan at ubo, trangkaso, mga TB, may mga problema kita sa baga, may mga problema kita sa inatawag naton nga respiratory system, mga virus, kag mga bakterya na nagasulod sa lawas naton. Patyon ina sang ato sining Klinika Distribayo. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika Distribayo. Aton nga oras, alas 9:01.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: G3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Is agalabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumarkos ang G3 Bio, bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: G3 Bio.
2: Ang G3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may G3. Matagat
2: sa mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500.
3: Garantisado,
4: epektibo,
3: Aramis TDX 500.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
1: Angeline!
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: X10 Food Superman for Man.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5.
19: K5
18: News FM.
19: K5.
18: K5
19: News
18: FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
22: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga oras aton karon 8 minutos na kaligad sa alas 9. Tailo kita sa mga balita lokal amoning reklamo sa aton sining nga mga pila ka mga mamumugon mga driver kag iban pa nga mga mga kauturan nato nga nagatrabaho sang patas para nga maka-income, para makapangabuhi sang insakto. Pero ining mga kwan, mga Lucifer, mga taning, mga Satanas, mga demonyo klase ka mga kwan, ka mga government officials naton, mga ka-K5, sintro sang aton sini mga ka-K5 magkomentaryo ang mga congressmen kag mga senador kag mga ara sa DPWH ang mga konsino pada nga mga hinsa sa gobyerno nga mga kawatan halos tanan mga demonyo ni sila mga ka-K5 amo ni sila ya ang nagapahapos pagkatapos kun imo pahambalon do mga kwan do mga anghel pamatyagan mo do mga santos ang mga buwisit nila ni ari yung aton nga mga pumuluyo kaluluoy hatag-hatagan na kuno ayuda ti may na kainsindi na ang aton nga mga pumuluyo aton nga mga pumuluyo why nagademand sang ayuda ang ginademand nila pagpasaka sang sweldo kay amo na sang isa mga ka-K5 sang mga long term solusyon nga mabuhin-buhinan gawa ang poverty problem aton poverty problem sang Pilipinas. Why na iya mga ka-K5 nakabatyag si Marcos kay damo-damo na sang kwarta nga kinawatan nila. Why na iya kabatyag ang mga congressmen kag mga senador kay damo-damo na naiya sang mga pinangtangkaw nila. Why na iya kabatyag mga mayor, mga gobernador kag iban pada nga mga opisyal sang gobyerno kay damo na iya pinangrakit nila. Ang nagabatyag subong niya amo ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo katulad sang mga grupo sang mga mamumugon pareho sa amo ni ka-K5 Andre. Abere check na to na mga detalye sini sa mga balita kung kita kay ka-K5 Kim Kaluyo.
6: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
22: K5 Kim? K5 Kim?
7: Panawagan ka K5 June sa kahublagan kontra korupsyon ay diri no isa ni ka aliansa sa mga nagkalain-lain niya mga grupo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ka K5 June nga ti no sa Bailo ya nga mag pragtag sang wala tuong ayuda nga gireconsider nila yang band-aid solution lamang ka K5 June dapat yang pasakaan no ang sweldo sang mga mamumugon kay according gani no kay Mr. Elmer Foro isa na sa mga convener sang nasambit yang aliansa ati damo subong sa mga ayuda just like for example may mga tag 2,000 naman subong nga pangatag ka K5 June which is actually hindi man bala masalalama balaya ang tanan kag banan do sulit-sulit man ang ilay ang mga beneficiaries no kag damo diri sang nagareklamo na kun sino pagani balaya ang nagabayad sang tax o kun sang buwis ka kay Five John sila pa na ang walos hindi nagigana ya kabato no sang kaangay nga mga ayuda and ang ila diri nga ginahinyo no tani sa aton sa nga gobyerno sa liderato no ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. among tawag na no pasakaan ang sweldo ka-K5 John para at least bra magtinguha man niya ang mga pumuluyo kag makompensate man sa mao no kay tibalan man aton nga ti nagamahal naman gid ya ang presyo sang nagkilain-lain ng mga commodities o kun balaklon halin sa bugas halin sa mga pangsudan mga food ka-K5 John even no sa pag-commute mo pag-transportation mo no kung may salakyan ka mahal naman ang presyo sa gatong ka-K5 John kagati at least no hindi pa lamang matawag na no now hindi mag-regionalize ang sweldo kay nagapati man niya ang kaublagan kontra korupsyon nga kung mahal man ang cost of living kumbaga or mataas man ang cost of living sa Luzon area, amo man ang maeksperyensyahan naton dari sa mga kaprobinsyahanan, no? Including na dari sa bahin sang Western Visayas ka K5 June. Na mo ganang ibang feedback kung kaisa may mga turista nga Nagaba, may ari din nga mga commodities nga mas mahal gani kung kaisa din sa aton compared dito no sa iba nila nga mga ginhalinan nga mga rehiyon ka K5 John para bala nga mas mataas ang purchasing power o kung ikasarang balasang tao ikasangkol sang tao nga magbakal sa mga balaklon mabuhi pa no ang mga negosyante kay for example 2,000 hatagan mo sang 2,000 masagan mo pilala na ihan ka adlaw maubos na naka K5 John mo
22: anong pila ka adlaw man 30 minutos na na ay pangumpray na kulang pagani na.
7: O, tikon makapangumpra siya sang isa kasako nga bugas, Mayo. O, pero kung magtupa sa hindi man responsable, bala ka K5 John ang hatagan, ka K5 John, basi pang scatter ya pa na.
22: Ah, teo eh, basi. Ang ibanda itong hits pa nila na inani, bakal whiskey.
7: O, basi pang, ano yung pamayara, ganun kung kaisa. Nga ginahambal-bala nila nga sobra na gidya kapigado ang nakabaton sa mga ayuda, mga beneficiaries. Pero kung tanawal mo bala ba, wara magani o, plus tato, magaliin na nga pangapagpangabuhi compared sa iba, no, kakipaiba, John. That is why, no, nga mas manami, gidman niya, kung taasan ang sweldo, at least kaya kakipaiba, John, long term, kagalos tanan niya or tanan ang makapulos, no, even sa mga negosyante. Kaya, for example, usually, no, kung, although nga sa mga negosyo ni nila sa mga private companies. For example, mataas ang sweldo sa ilang mga mamugon or mga empleyado, usually mabawi man na sila no? Sa ilang mga services o kung gina-provide ng mga servisyo ka K5 John. Para at least, bala, no? Mahagalagan gawang epekto.
22: Mm. Okay. Te, kabay pa nga. Ano ba, ano na sila, ma'am? Makuan mo kuno sila, ma State of the People's address
7: yes,
22: mo kuno sila sa
7: June,
22: July 27.
7: Yes, no, kadungan.
22: Sa diin, na, so, sa diin sila maplastar?
7: Actually, ka K5 John, ang ining kahublagan kontra korupsyon kay actually, no, tawag na yari man yung mga grupo sang gikan sa simbahan. Maplastar sila una dito sa may area, no, sa University of the Philippines sa UP. Address sa Iloilos, UP Iloilo City, sa ilang little theater, no? Mayara sila address ang forum, 8:30, no? Kag may mga pag-inistoryahanay. And then, mga around 10:30 to 11, maplastar sila address sa may overpass, ka K5, o kung address sa flyover, ka K5 John, kag sa idalom sa flyover, kag ma-marcha sila, alakat no padulong sa may Iloilo Provincial Capital. So dira sa may Provincial Capital mga around alas 11 man no sang aga may patigayon man sila dira nga programa panawagan samtang nagauyat no sa mga placards kakipag John kun ano man drang ilang nga panawagan sa aton sini nga gobyerno especially kay Presidente Marcos kay T-Sins no pagkahapon mayara ni siya sang ikalima niya no nga State of the Nation's address kay K5 John at actually according dire kay Mr. Foro nga sa kadugayon niya nga ti ikalima na ni Presidente Marcos ikon tani wala naman siya tani inagalaom sa mga positive gidya nga aram lang mabatsagan gid sa mga pumuruyo ka K5 John kasi ang unang ilaman niya mga panawagan no ang wala man niya na mentionar no mga importante nga mga butang just like for example mga matutukan gid balaya ang agrikultura sa transportation ka K5 John no pero according man diri kay Mr. Foro ang kontani lang ha, ma-mentionar diri ni Presidente Marcos ang just like I've mentioned ang pagpasaka no sang swelduhanay nationwide lakip man diri no ang pagbasura sang oil deregulation law kahit since nga naka experience sa balakita sang ining crisis sa langis no especially during the month of February or March and April ka K5 John tungod sa sitwasyon dito sa may Middle East medyo or sumprahan no ka ang pagtimbok sang presyo sang produktong petrolyo kag madamo no sa mga oil companies ang nag-abusar no sang sitwasyon that is why they are seeking at least no ma-mentionar ni Presidente Marcos ang pagbasura sa oil regulation law. Parang kaso, just like sa iba nga pungsod, kaki 5 John, kung for example, may amo na nga sitwasyon, may poder bala kumbaga or may authority ang gobyerno nga mag-control sa in terms of pricing, no, sa presyohan ay naton diri sang langis nga hindi makaabusar, no, ang mga oil players naton or key oil players naton kaki 5 John. Luyag man sini nga matutukan, no, san presidente or malawagan man sang presidente ang pinaka mga programa na tuhoy sa aton sini nga mga farmers, sa aton sini nga mga fisher folks, kag sa transportation sector naton aka K5 June, no, ti balantayan kun may mga life changing o kun long term solutions, no, nga mapresentar gid ya si Presidente Marcos by Monday or next Monday, July 27, para sa iya sini nga sona, no, luyag man sang kaublagan kontra korupsyon nga ti may update na bala o kung dako nga tawag na, no, nga update may kang tanan sa issue sa flood control o kung korupsyon sa flood control kaki 5 John. Kaya according man rin ganin, no, kay Mr. Foro, nga although nga may ibanto nga mga naaresto, pero they think, no, nga may mga dlagkuan pagid kung baga nga isda kaki 5 John nga kiranglan pa dak po, no, kagti amo na blang manabat, no, may kaangtanan sa mga issues, no, natuhoy sa korupsyon sa flood control projects o kung ining mga anomalya sang nagkalainain, no, ang mga infrastructure projects kay Pajon.
22: Okay.
7: By the way, no, nagapamati kita sa imo sa tanagayom-yom, no, si Mami Immaculate dira sa may distrito sang La Paz, dira kay Sir Cliff Acosta, dira sa mga nagatambay dira ng mga call center agents, dira man sa may Rizal Lapus, sa may Dakamay, kay Titaray na Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, and of course dira man sa may Buntatala relocation, no, nga nagapamati man dira sa aton pamilya manaay, dira sa may area sang Mandurriao. Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron nga nagainumgid, no, sa DTX 500 at Extend Food Supplement for Men. Gikan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
22: Nabatian mga K5 detalye sa mga balita nagikan kay K5 Kim Caluyo. Te mo na. Ah, kinanglano naton mga K5 amo na sang ginasinggitan sang ato sining mga pumuruyo. Balaan nila mong, no? Wain sila ya, hindi sila ya kumpurme sang mga impeachment eh. Hindi kumpurme aton nga mga pumuluyo sini. San sino pa mangkuton mos bilog nga Pilipinas ni sang mga Pilipino. Wain sa nagkaka-interes ya sa impeachment ta. Ah? Ang ilang ginaka-interesan niya subong kung paano mabalaan magka K5 ka kung paano mabalik ang kwarta sang naging pangkawat sining mga buaya nga ni kag mga kwaneo mga demonyo klase ka mga tao ni sa kongreso. Oh? Kagi kamo kapakwa na, gapa tinlo-tinlo kamo nga daw mga santos, kamo kag mga anghel kamo da sa kongreso. Ha? Mahambal kamo nga kinanglan nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kay tungod nga kamo yung mga matinlo kamo. Dihamak nga sobra pa kamo kademonyo kay Sara Duterte. Mayo pagani si Sara Duterte kay honest. Kung ano ang kainit niya, ginapagwa niya, ginahambal niya. Kumparar sa inyo, nga kuno abi, pahambalon kamo do mga matinlo, kamo do pahambalon kamo do mga anghel, kamo maghambal, sado kalulo sa inyong maghalambal, pero deep inside, mga garok ang inyong mga balatyagon. Lunsay kamo mga kawatan, kag mga may pagkasatanas, kamo batasan. Oh. Amuna. Amunang matutuon nga sitwasyon, subong. Ginambal ko lang kamatuuran, reality. Ah, hindi, Blackie 5, Andre? Oh, galing kay damo pa tabalita mo. Check na to ng dugang mga balita, nag-informasyon, detalye sa mga balita. Opo naman kita kay K5 Jenny Kauyuna, nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa Kampiyon nga report, standby.
0: K5 News FM.
1: Pampion, Pampion Report.
12: K5 at June naglabot sa 11 ka Banwa sa Bugos ka probinsya sang Iloilo ang wala sang kaugalingon nga fire truck base sa inventory sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo chapter as of March 18, 2026. Nakip sa 11 ka Banwa amo ang Tubungan, Leon, Badyangan, Bingawan, Kabatuan, Lemari, San Dionisio, Batad, Carles, Brotac Viejo, kag Anilaw. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr. ka K5 June nga mabisita ini sa kay Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary June Vicrimulya, aguni palabot ang concern sa mga local government unit may kaangtanan sa kakulangan sang fire trucks. Dugan pa sang Gobernador ka K5 June ngalantawon man ini kung masarangan bala sang probinsya na magbakasang kaugalingon ng fire truck paagi sa pondo sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO kag Peace and Order. Samtang, base ka K5 June sa datos ng LMP, mayara sang 77 ka fire trucks ang probinsya, 41 ang operational, 15 ang dilapidated, kag 22 naman ang kinahanglan nga i-repair. Kag ini nga balita ang dulon sa inyo sang DTX Cafemix, nakakapikanana ka detox ka pa report nga gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kag galingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
21: K5 Nightwatch June Alojado Capulo.
1: K5 Nightwatch.
21: Nightwatch.
22: Ang mga detalye sa mabalita nagikan kay K5 Chene Kauyunan ginadala sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix ga cafe ka na ga detox ka pa. May chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder kag may ara nga disugard sugarcane extract powder. Nagabulig para pampaniwang, pampaseksi, labi kag labaw sa tanan, naga-detox sa ato sinilawas, mga ka-K5, ang Klinika DTX Coffee Mix, kay naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kay Madam Hazel Mayer, may gabida, sila nga amuni ang Marcos era. Patay sa gutom ang tao. Kamugid eh? Oh, mga ka-K5. Ang tawon tabi ko nanong iyang ibutang sa kagiambal yabi sa iyang sunabi. Alam na, sunay na, puro naman tinikal na. Wala pulos. Oh, binangag naman na laban-laban ang sunay. Mga ka-K5 ba, sa mga sa aton sini mga ka-K5 na rin ang latest ng mga balita ka-impormasyon. Itong barangay kagawad mga ka-K5 nga nadakpan lang kagnakwaan sang 2.2 million nga balor sang suspected nga sabo. Hindi na gani ni suspected mo, kay sabo na gani, kay na laboratorio na ni. Ah, yara na kuno nga daan sa may badak list ang barangay Ortiz. Ati Mayo, kay kada may mga madakpan gani kuno, ginahambal iya nga ngalan. Ya din ka nagakuha sang imo nga kwan nga stocks. Ya dito kay kagawado. Oh, mga ka-K5. Pila ka bisis nga may mga nagkaradakpan sa illegal nga druga nga ang ginatudlo pirmi. Mga ka-K5. Ang iyang ngalan si ni Barangay Kagawad sa may Barangay Ortiz. Ay, Maria Ihunis, tigara po ni Santisima. Oh, yari mga balita mga ka-K5 nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men. May maka kaglabuwas ka nga nagabulig ahatag extra energy sa lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why nga kung mag-inom kita sini, nagabalik ang aton nga enerhiya kag nagabalik ang aton performance. Ilabi na gid kung upod mo si misis mo. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yari na mga detalye sa mabalita upod kita kay ka-K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
19: K5 June yara na nga daan sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kun BADAC sang Barangay Ortiz City proper si number 1 kagawad Jo Marie Villa nga nakuhaan ni sang 2.2 million pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang City Drug Enforcement Unit o kun CDEU sa tung Hulyo 21 sang hapon K5 June no sa interview naton kay Kapitan Sheila Doza ginpahayag si ni K5 June nga nagumpisa sa pagkakagawad sang ilang nga barangay Sevilla sang 2010 kag sang amo nga tion si Doza or si Cap Doza, no, ang nagapungko pa lang sa to bilang treasurer sang ilay nga barangay. Hindi pa ni kagawad si Villa, suno sa kay Cap Doza, ari na niya nga daan sa badak list ang iya nga pangalan nga tinagaduso sa illegal nga droga, pero hugot ini nga ginapanginwala sang suspect subong man ang mga pahayag no nga ginaname drop ini siya sang pila ka mga subject person dira man sa Barangay Ortiz nga madakpan gani sa drug by bust operation K5 June sang aton nga kapulisan. Ginaname drop nila si Villa nga ti amo ni siya ang supplier sang shabu dira iya sa ilang barangay K5 June. Sang tinalikdan nga tuig ti amo na sa na-mention ta suno sa kay Cap Doza, nagwa naman ni ang pangalan ni Villa nga nagaduso sang illegal nga droga K5 June no kay sang nanligad suno sa kay Cap Doza, active ni siya katama sa ilay nga barangay bilang chairman sang Committee on Health, pero sang sinilang K5 June na tingala sila nga adugulpi lang niya hindi na makitaan permi sa ilay nga barangay, although nga ara siya sa session permi nag-attend, pero kun aga wala ini siya nagagwa kay ti ang iya nga rason K5 June nagatulog ini siya kun aga ay bangod kun gabi nagapulaw ini siya video call sa iya nga girlfriend nga ara sa luwas sang pungsod, kay kung mahibaluan K5 June ining si Kagawad Villa balo ini siya amo na ngati may ara siya sang girlfriend nga iya nga ara sa iban nga pungsod man K5 June. Ti isa kagina nagatubangay ni si Cap Doza kag si Department of the Interior and Local Government o kon DILG City Director Oscar Lim kag nagistoryahan ay angot ya sa natabo sa kay Doza o kon sa kay Kagawad Villa K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
22: Damo pa tatani isyo ang pagtrakayon, may patagani katapos, may patagani kalabot sa hambal ni Kwan sa hambal ni inang prosecutor Luis Strong sangin pamangkot sa balanga. Yan nga di way mani pirma ni, hindi mani Kwan ni, hindi mani notaryado ni ang inang affidavit nila sa kanya, sangin dala ni Matini Matibag ni sabat ni sabat ni Luis Tro, sila niya, ti, niya, sa ICC, sila niya, base sa ICC. Yang ICC, ganit sila niya, hindi na kinanglanon ang kwan, ang pirmado pa. Ti sinabat sa ni, kwan, ni Luis, ni Chess Escudero. Sila niya, oo, ganit niya, pero hindi man tayo ICC, di. Kay Jobert Dago, Kaskete, may gabi, Idol John, kapul, kapamati kami diri sa programa mo, subong, sila John, palag shoutout sa kay Nanay Shirley Kaskete, subong nagapanyapo nagapamati kid sa imo programa samtang nagapanyapon ang sudan niya ang mamakol nga with alugbati ba namit na mamakol hindi bla kwa na nang ano gani na siya nang uhong panamya walin sa kay Jubert Kaskite sang barangay Kipot Haniway Iloilom. Damo gyud nga salamat Sir John. Okay ah. Kay Mafel, good evening man. Shout out sa kay Chris Boy ko Almuhin. Shout out man. Sila niya Pilipinas. Sila niya hindi ni sila padulot sa niya kasami nila ICC. ICC lang. Amo gani. Ah, insulto ni sila niya nga dako sa higher court sa Pilipinas. So, Wait, touching po magka K5 sa iyo tomorrow. Same time, same station. Kinandan sa ngalan sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman inyo ka K5 June Alojado Capulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
21: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM.
2: K5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: K5 News FM
23: 88.7
4: Champion!
24: The best radio station.
23: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: yun.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
6: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
7: Laingid man kung kana, tigulang kana,
6: oh.
7: Tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
6: Uh-huh.
7: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
6: Mm-hmm.
7: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga cellula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
6: Ang
7: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
3: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
3: DTX 500.
11: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
12: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kiwala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
7: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag DTX 500
6: ay, oh, the more kagabisyo the more dapat
7: pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol ha, hindi magmutate ang imo nga cellular sir JP. Hindi ka matubuan bukol
6: ay.
7: Ang nami nga bukol ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
6: Uy.
7: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka DTX 500 kag Mighty C ka or Pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. DTX 500. Health alert with

Upang nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
7: today, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
10: Eggstand. Food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
10: Extend Pod Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: This time track is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Wag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero mag-bar dagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, nung may iban ka man gali.
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ka dugdug agad!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan! Bardagulan!

88.7 K5 News FM. Sa mga K5 nato yung nagatutok sa buong maayad-ayad ng gabi, Western Visayas. How are you? Mga K5 naton, July 22, 2026, Wednesday nga adlaw, mga K5. Kadamo subong sa may mga birthday. Birthday diri, birthday dito. We also sa mga K5 naton nga nagatutok subong sa 88.7 K5 News FM Philippines. Maga-enjoy kita sa sulod sang isa ka oras. Kadlaw diri, kadlaw dito. Mga K5, subong agabi, de medyo nag-ulan-ulan. Mauso-uso naman ni ang trangka. Trangkaso. Obo, sip-on. Inom na kamudaan sa DTX 500. Kag-klinika D3 Bio, mga K5. Para nga hindi ka makaproblema.

0: Game 5 naton. Ari na. Tamyawan ta na si Nanay Mimi, si Toto Mimi, si Tatay Mimi. May gabi. Lokay na nanay Nvada. May gabi kay Feli Lumahang sa Kadinglian Oton. May gabi kay Eds Elison. Elision. May gabi sa imo. Kay ka Arlene De Guzman. Good evening, Macho Kulit. Sa friend ko, Anok. Amel. Friend ko nga Anok. Nestor Nilita Cortiro Capiz watching Balasan Iloilo. Advance Happy Fiesta diri sa Amon Banwa. Wow, may puso. Yan, may puso talaga. Sadya naman ni Yes Nel Bayaron, mayang gabi sa imo. Tawa man kay Robert Fulyones. Inagamati sa mong saton. Kagilaw sa aton nga 96 viewers. Inagatutog sa K5 News FM. Kay Roderick, nakatutok man, mayang gabi. Pag sa mga friends naton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung ikaw may gusto na tamyawon sa buong gabi, pwede ka muna katamyaw. Ah, kasi dili madugay, maluto naman kita sa pagkaon ni Macho Kulit. Para sadya-sadya naman. Abi, tawagan ni ka mo. Ah. Number to call sa ating nga Viber, 0919-099-9066. Diba to naton? At 0919-099-9066. O magtawag man na sa 0919-098-6314 mga kakifan. Tawag na di ka mo? Kaya ma-enjoy kita sa mga gabi. Hindi ka mo maguya-uya. Ari number, 0919-099-9066. Kaya sa 0919-098-6314 mga kakifan. Tawag na. Kaya para nga mag-enjoy kita sa buong gabi. Hindi ka mo magkabala kasi Macho Kulit ang bahala sa inyo subong. Huwag nag-enjoy, enjoy man ka mo. Dati ma-enjoy man si Macho Kulit subong ang gabi. Kaya sa mga friends naton, there is my Ponta Vidra Capiz. Kaya nagatutok man subong sa aton. Good evening. Mga kakifay, diretso kita sa aton nga luto ni Macho Kulit. Luto ni Macho Kulit. Ang luto ni Macho Kulit but silingon maluto kita subong sang sinabawan nga manok nga may tinula, may kapayas nga aga agnas, nga bagnas. Hindi nga agnas ah. Bagnas. Di ko magtuwag ka mo diri, pwede ka mo di kahigop sang sabaw ni Macho Kulit. Tudloan da ka mo sa mga first timer nga wala pa ya kabalo kung paano magluto. Tudlo, anta ka mo magluto sang luto ni Macho Kulit. At tawag ka mo niya 0919-099-9066 mga kakifan. Tawag na ka mo dire ha. Kung ka mo na gusto mag-join sa amon nga luto-luto, tawag na di ka mo para masadyahan gikita tarantanan mga kakifan ha. Ano pag inaulat ninyo? Luto na kita sa balay ni Macho Kulit. Alright, mga kaka-K5, may caller kita sa bong sa line number 2. E-check na ito, may mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi. Hanang dam na Macho Kulit.
0: Bo, ano na marating kong man? Mayong gabi.
1: Mayong gabi.
0: Ay, ano na nga tingog man? What is your name?
1: This is Remy Molina from Bande Merced, Banati, Iloilo.
0: Ano ni Mat? Ano nga magambal, hindi ko maintindihan ang imong tingog. Ano nga alan mo?
1: Remy.
0: Ha? Ano ni Mat? Ano ito kay istorya, kuya sa robot? Ano? Ano? Ano?
1: R-E-M-Y.
0: Ah, amo na gali imo nga lang. Taga diin ikaw ba, gwapo?
1: Taga Banati, Iloilo.
0: Taga ano?
1: Taga Banati, Iloilo.
0: At taga Banati, Iloilo. Ano ang natabo sa imo nga tingog, palangga?
1: Na, ano nga konsulod ang machokolitao?
0: Ha?
1: Ano nga konsulod?
0: Hindi ko kay Jindi! Hindi ko kay Jindi sa... Ano na?
1: Matawag ko, liwat, matawag ko.
0: O sige, tawag ka, liwat. Ano nga tingog mo? Machokolit, mayong gabi. Dapat diretso! Grabe, nagkilihat ng colors of boing. Hello, galing kay Ma'am Celes. Sino Ben? Mayong gabi sa imo, Ma'am Celes. How are you? Kamusta sa ikaw, Ma'am Celes? Hello, mayong gabi sa line number 2.
2: Hello, DJ Mark. Mayong gabi.
0: Mayong gabi. Ba't tama itong color ko?
2: Oh, DJ Mark. Grabe ka tingog ko. Kapre ba?
0: Ano?
2: Kapre ka tingog.
0: Oh, Capricorn niya tingog.
2: Yan naman, DJ Mark.
0: Oo, oh, gabi. Macho kwalit. Lumaan mo. Ginasabala mo. Gambal bala. Eh, doon ka baskog man, ah. Oh, doon ka baskog mo, eh. Ah, teka, sunda to, bitingog, ya, be.
2: Tuntun to, bitingog, bitingog.
0: Sige, sunda, be.
2: Tuntun to, bitingog,
0: ah. Ah, sunda, sunda. Sige, go, sunda.
2: Bitingog.
0: Ah, hindi man na muna, ya, tingog, ya. Ah, liwat na, sunda, be, sunda, be, sunda, be. Ano?
1: Hello,
0: DJ Mark. Ano naman? Duwa ka sa lod?
1: Hello, DJ Mark.
0: Ay, kagahod ba naman?
1: Isa lang. Wala mo, DJ Mark, magic boy ka sa DJ Mark.
0: Mga ano?
1: Mga magic boy.
0: Dali lang, Gabe. Sa piyak na linya, may taho man? Ano, patay na to sa?
1: Magic boy ka sa DJ Mark, magic boy.
0: Sino?
1: Magic Boys ni ka.
0: Ah, si Magic Boy. Ah, Magic Boys, gali mo ni. Ah, sige. Kamusta ang imong panyapon, Subong?
1: Okay lang man, DJ Mata.
0: Ano sa daan mo?
1: Manok na fried chicken, DJ Mata.
0: Wow.
1: DJ Mata, ibalik ko lang ka normal ako. Tingong DJ Mata, ito kalahin. Tumatihan to, kapre.
0: Ay, ano na? Ay! Sige, be, balik, be, balik, be. Ay, ano naman? Papumata naman. What is your name?
2: Hello, DJ Mark.
0: Oh, mayang gabi sa imo. Ayun, yung mga tingog mo. Imo man doon. May mga alap-up tutunlan mo. Sir, si Peda. Good evening. Ano?
2: Tawag na Magic Boys.
0: Paano namang Magic Boys man?
2: Sa cellphone, DJ Mark.
0: Ay, pwede na gali, ha?
2: Oh, DJ Mark.
0: Sige, ba yung pagamayabi mo tingog, be?
2: Yan ang DJ Mark.
0: Sige, sige, gamay, bingatingog, sige. Ah, sige, be. Hello? Ay, ano naman? Pangbis... Oh, mayang gabi.
2: Kailan di kimata? May pagkamay sa atong nga...
0: Pagkamay at tingog mo, ah. Ah, sige, be, ambalbe, hello?
3: Kailan di kimata?
0: Oh. Kamusta? Ano yung mong alan?
3: Kung gano'n si Rina, DJ Mark.
0: Si Rina? Narami pa na yung mong alan. Amo lang na... Narami pa yung mong tingog ko na amo sila. O, kantahi kami be, ano yung Rina, be? Sa muna ka tingog, sing.
3: Hello, DJ Mark.
0: Kanta, o. Oh.
3: Bahay ko bo, kahit munti.
0: Sige be, sige be, sige be. Ano nga cellphone na inyo man? Oh, ano nga klase cellphone? Mabakalma ko na bala. Doon ka nami, galing no, may pangdako. Oh, araya basko. Okay na, okay na. Oh, sige be, bata, be, bata, be. Ang bata, be, nga tingog be. Ay, wag susyalan. Tuto, ara na si mama mo, Tuto.
3: Ara na si mama, DJ Mark.
0: Aba?
3: Nagkakalang, kasi sa nagkakaon, kasi ang baboy nga atubo.
0: Aba, boy nga adobo ang ginakaon niya.
3: Aba.
0: Basko, gali mo nga tingog, no? Abi, kantahi ko ba sa mga favorite songs mo, be?

0: Pasko gali, ara gali.
1: Hindi. Mga magic boys ulit.
0: Oh, tapos?
1: Si mga magic boys, amon mga kunya, magic boys, sige ma.
0: Hmm. Sige be, kanta pangit be.
1: Sige, sige ma.
0: Oh, kantahin si ma chocolate be nami.
1: Kung iwasan ka kahit ako'y nakatalina.
0: Abaw!
1: Wala, nasunog rin.
0: Basko, imutingog ka. Oo, doon pang Amerika, imutingog. Bungga. Oh, dan-dan soy, kabalo ka magkanta sang dan-dan soy.
1: Dan-dan soy, bayaan ko ika.
0: Next.
1: Mapauli ako sa kaya.
0: Wow. Oh, next.
1: Dan-dan soy, inom tubal.
0: Bro, kabalo ka galing magkanta. Nami galing mo tingon. Swabi galing mo tingon.
1: Champion mo rin natin.
0: Ha?
1: Champion para all right.
0: Oh. Okay, tamyo, tamyo.
1: Makaon ka pa rin mo luto, di gamat.
0: Ah, makaon ka pa rin sa luto ko. Ate, sige. Alright, kaon ka sa luto. Kaya,
1: kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya,
0: ha?
1: Di pare ko na ka, normal ako, tinokay, talahin ako, mag na nga.
0: Oo, sige. Ate, sige. Bata nga nga! Bata nga nga kag mag-usang! Hala ka na, may bala pa matian. Okay, nga ginausang ang sudan kag nagatigab sa ulihi. Ready, go! Daw nag-uwa kay Moya. Oh, sige, tamyaw!
1: Mula na.
0: Alright, extra ka na. Go!
1: Ang programang pagdagulan sa K-5, pinadunokin na siyang Power Trio, nagpunan siyang BTX 500, may physical D3 BIOS, nakantay by runner by bacterial specialist, pinag na mga sikat yung pinag by son, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko ko talingawan, kay Lindo, K-5, News FM.
0: Magunay mo nga mga reporter, hindi mamal, hindi niya tigulang. Sige, palangga. Thank you so much. Magbalik si Matt Chocolita. Only here's your favorite radio station, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3.
8: Sa mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabakal nga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga pungkod.
21: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
17: Puro kapul katol.
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Gortez!
24: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
26: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may VCO.
27: Ang VCO.
26: Yung may D3.
27: Mabagat sa mga butika.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Ay sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5.
26: K5
20: News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.

0: 88.7 K-5 News FM. Mga ka-K-5 natin! Kamusta kamo da? Sa mga friends man natin nga nagatutok, good evening! Mayang gabi sa tanan! Nagatutok niya po na. Amo ginaiya. Well, sa mga gabi mga K-5, boksiliwat niyo radyo. Kaya matulot tamyaw kita na yung pagtamyawon naton ang aton nga mga friends ubong nga nagatutok. Para sa aton nga Bardagulan, greetings! O, tamyaw naton si Cha-Cha. Namatid subong si Cha-Cha sa Manduriao. Mayang gabi si Imo Cha. Good evening man sa Daga Agustilio. Nagpamatid mga taga-alalasan dira. Mayang gabi sa inyo mga taga-alalasan. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan na. Kay Kaifer nga nagpamatid subong. Mayayad nga gabi Kaifer. Kay Romulo Natividad. Always yan nagatutok sa ating program. Mga K-5, my caller kita subong sa line number 1. Mayong gabi.
1: Mayong gabi, Samar.
0: Mayong gabi. Ano naman? Ah, kamusta ikaw?
1: Okay lang nun, Samar. Ikaw
0: sa city. Aarik ka man sa city. Ano mga cellphone nyo naman? Nga gamun niya muna ang huni. Anong cellphone nyo?
1: Bago ni siyang cellphone, bago ni siyang nagawa. O galing kay, siyempre, kalabanan sa buong touchscreen na, kaya mo na nga, wala na sa may nagabakal sa mga sini.
0: Ano na nga sa nga cellphone nga may voice, ano na, voice changer?
1: Oh, pero lain mo na siya, nang kuha ni siya ng mga sinungunang item, pero bago lang din pagwa.
0: Ano nga cellphone? Ano nga sa cellphone mo?
1: 5362.
0: Ano nga cellphone 5362 man? Ano nga cellphone 56352 man?
1: Itel 5362.
0: Itel?
1: Oh, Itel 5362.
0: Tapila na sa bako ng mga Itel nga naman?
1: Eh, barato man na sa TikTok to 700.
0: Ay, tuon. Grabe yung cellphone. 700 lang ba? Baka ako na man. Pero nga, pwede mo gali ma-change-change yung mga tingo, gali?
1: Oo, oh, amo na siya ang ginagamit ko sa buong pang babae nga, boys.
0: Oo, Pasko ga. Amo na guro nga manawag ka, guro. Amo na ginagamit mo, no?
1: Hindi ah, wala man ah.
0: Ah, pero nami. Ano to yung kagina? Ya? May babae? Ano pagin? May tigulang man?
1: Oo,
0: mayara. Sige, be, papati ako, be, isang tigulang, be. Ang tigulang nga tingog, mayara.
1: Hindi ko siya mapapati, kung hindi ko pagpati yun. Ano na siya, mawapinin 5-6 to, pero mayara man, ITL 9020, hapos lang.
0: Nainlaim, masagaling nga unit.
1: Oo.
0: Nami man ang ITL, ha?
1: Lain, Aria. Kinang
0: lano,
1: parang
0: kaya
1: pati yun.
0: Kagi
1: kay
0: Losa,
1: lain yung
0: tingog. Ah, before ka magtawag? Oo. Ah. Sino nagabakas ang cellphone mo? Sino nag-order siya na sa Shopee yung cellphone mo, B?
1: Labatian mo lang na muna sa mga taga-Luzon na may mga among hiling ITL. Ligan po, order mo naman.
0: Kagin bakal nyo man. Ay, grabe. Hindi ko niya ka-afford niya kasi amon cellphone yung mga baratuhon lang.
1: Gani.
0: Oo. Mumahal na no? Sa 700 nga cellphone, mahal na no?
1: Mahal.
0: Mahal na. Tiwai ka nag-iPhone?
1: Ay, hindi na ko sa iPhone. Ikaw, wat pa nga mabudlayan.
0: Mabudlayan ka sa iPhone?
1: Oo.
0: Nga man how?
1: Hindi man tayo manggaranon.
0: Bow! Manggaranon na yan nag-iPhone, iPhone, ha?
1: Oo, manggaranon
0: na yan nag-iPhone. Bow! Damo ko kilala nga wala nag-kwarta, nag-iPhone!
1: Ako kaya, Cles, contento na kuya sa cellphone, kuya. And the lifespan na mayari kuya sa cellphone niya. Pwede ko magkaroon mo na namian ko magamit sa cellphone ko. Kaya drama-drama ko, bisan ako lang isang.
0: Nga man lang, paano ka magdrama-drama? Sige, may drama-drama, be.
1: Drama-drama nga. Halimbawa, abos sa mga pagkigugma.
0: Ate, sige, be.
1: Abos sa
0: sige.
1: Mga babaeng.
0: Ati sige. O sige, obrahin ko asan drama-drama mo ha. Okay, ready! Drama!
1: Paano bala ako si Karoy? Natuod lang ako ng batyagan para sa iya. Pero, hindi ko inimahambal. Pinagsaan ko na kaya. Madamo ang nagasiling. Gunta ako. Pero nga, karang balikad ang nagkatabo. Ako pa mismo na babae. Ako pa ang nagkatusot sa mga kong kaugalingon. Sa diin ba na ako sinim lugar? Sa diin?
2: Lugar lang sa babaw. Tapos ugpunay.
1: Mayo pa siguro. Malingaw-lingaw ako. Magkato ako sa mga ilinan. Mapaghubog ako dito.
2: Sige.
1: Ako't malintan ko ang akong problema. Ako't bisan pa paano. Mapuhinan ang kasakit na ako nabatyagan.

0: 那不是没人了。
1: 嗯。
0: 우리들빨리훅거울을상하고내렴넌다들어가다하이부탕들이사건을내미사저보빨리훅거울상하고손소만아또보는거봐보이갓립션이스토공막박호보아마음은마음무슨프로블레마오랜만에무슨프로블레마네저랑이니스마쿠나바초단베로비스토쿠삼호보아그비션파파아노아기시닝이름논마파한겐한겐코나코닝나바짝
2: 속보네
0: 가도가심메다비스토쿠나게콘타네못보네코트사문바라이카론호보그나코para matulugan na lang ako dayon. Sa totoo lang, nahuya ako nga, dali pa ako. Emosyonal, naghilig yun. Akong bahala na. Wala ko sa labot ko na naman ang yambal sa mga tao sa akon. Ang importante, mapuutuhin ko lang ang akon na batyagan. Ano yung nangyay ko, istorya mo, tsokolata?
2: Manami, kagalit mag-drama. Dapat nasunod, dapat upod, kini sakon, lawakal. Nami, kagalit mag-drama. No, nami, kini tanay kong imo, kaya tingog, kaya eh, hindi maintindihan kung bata, mabahi. Nami, kaya kong imo, tingo, kaya mag-drama. May tawag di ba liwat, mara tawag ka liwat, eh, wala lang sang voice changer. Kaya patramahon, taka. Okay sa imo?
0: Okay, ah.
2: Sige, ah. Tawag liwat, ah. Tapos, ubra ka man sa commercial ngayon mo. Mayon nga bata niya. Tanda, mag, drama-drama. Hello? Hello? Wala pa sana kang Ibef Andre? Namin sa pagpagamay-gamay sa iyang ating ho. Basko gen. Grabe ka gidi mo ba?
3: Nampo sa'yo.
2: Itanong mo na lang sa kanya ya. Okay guys, sir. Si Peda watching from si Balom Antique. Ayan ka, busy mo, sir. Pati, ano man ko da, sir, sa radyo, sa K-5 Antique, sir? Pati, ano man ko da? Tribe monitor, sir, kung nagagawa ko na sa radyo, sir. Thank you, sir, ha. Ikip if anyway, sa katawag. Sa. Pawag E5 na to, and it's 10:51 on the clock. And gatutok niya po ang mga friends natin. Hello to Margaret. Sir Jean, may gabisi mo na, sir. Ibatian mo ko na sa radyo, sir. Mga friendship natin yan, nagapamati always. Nakatutok kaya po sa 88.7 sa K5 News FM. Good evening. Kay Arman, mayang gabi sa imo, Arman. Thank you so much sa pagtutok kay Arman, kay Macho Kulit. And hello to NL. And nagapamati man subong sa aton. L, good evening. Sa mga friends man nato, Andre, sa may Barrio Obrero. Yan, nagpamati man subong sa aton program. Thank you. Mayang gabi man kay Tristan White. Mayang gabi, Macho Kulit. Yan, nagatutok subong. Ari na, mayang gabi.
4: Hello, Macho Kulit.
2: Oh, sige, dramahi. Kumulaki namin kung muna ang tingog mo. Sige, drama ka, ha? Ready na?
4: Okay.
2: Alright. Go.
4: Kanami sa sumayap sa hangin, bilis sa mahigal sa maybay.
2: Dali lagi kito puro. Noy, dali lagi da. Puro hangin. To, puro hangin ang gagawa sa ba-ba mo. Liwat, liwat, liwat. Okay na?
4: Okay, okay.
2: Oh, puro hangin. Kaya huwag wala lang hangin ah. Ready? Go!
4: utang ako. Naimos ako sa mga kon ng mga maluhaton. Agad nga, bisan pa paano. Maunsay man ako. Tignalipat sa mga kon ng mga inagyan sa kaboy. Ang maanyo ko siguro, manado ako sa ibang napungsod. Agad na, dito, makasugod ako sa lukon bago naman yung kabuhay. Dito ko naman siguro pangitawa ng akong kapalaran. Kay, dito sa Pilipinas, puro lang kasakit, puro lang problema, puro lang pagkantos ang akong nabadyagan dahil. Nabihita na ako dito sa akong nangabiyan. Agad na, isang papahin ako. Hindi man ako pagling. Inawin. One year to me lang. Godflight ko na. At least, makasabot na ako sa Canada. Kapay pa nga, nalipay yung ako dito. Kapay pa.
2: Tapos.
4: Kaya nagali, ngayon ka namin sa akong nga pagtulog pa. May mas ako kumaligo. Kaya alas na sa pagkaroon na ako na flight. Kaya lang, hindi ako maulig eh. Makaingabot ako sa una ganyan trip. Kukunta ako ng kagamitan. Tawagan ko ako ng friends, na-opdown ko sa akong pag-travel sa Canada. Madayal ako. Madayal ako. Nautabo. Nautab ko ba rin siya riya ang isa-phone? Sino na nagkaroon ng opdown ko pa Canada? Wala na ba sumupod? Paano nga ang nakaroon lang? Dandang, i-message ko sa ambay. Hi, Mika. Diin ka na. Natanmogid ko ha kay wala pa ko di nagkahimos. Salamat. Saan ko na? Masyan ko na. One minute na. Malagyapon kasing reply nga na button. Ano ba lang mayo ko ngayon mo ang sinay? Katuan ko na lang bala siya sa iya balay. Agad niya, may balaan ko kung bala. Nakalakat na siya kung wala pa. Katuan ko na lang bala.

0: dira ko nag... Hindi ko na mapakita sa imo kay daw. Juna, ba't ang bustiso? Ano pa kumpi sa imo, ha?
1: Day, ilang-ulang mo, manito pala, day mo.
0: Ano nang ulang mo? Ang hambal mo sa akon, bala. Tandaan mo. Ipos, kumusun ka pa pa, kuhipusa.
1: Hindi naman, day, gwapo ang personalidad ko. At ang gwapo ang unos yung tagipusuan ko.
0: Mabatian ka, Sir Matt, sa 95.7 K5 News FM Antique. Ambalin, Sir Henno, si Peda. Batian kita to subong. Salamat. Ambal mo sa akon, bala. Gwapo ka. Ginpakilala mo ka o galingon mo. Ginsendan mo ko sa messenger nga itsura mo. Gwapo, maputi. Pero galing sa personal, dubog na itsura mo. Amo na ba ang tiyak ko mapapakilala mo sa akon? Ha? I hate you. Ang hambal mo sa akon, gwapo ka.
1: Itong kaya nagkita ko ng panaliyag sa inyo.
0: Hindi.
1: Pero huwag rin, hindi ko gusto nga tungod sila. Magkuba na yung atong paggabi na
0: yun. Hindi, kuya, sa imo ya. Hindi, kuya, sa imo, churap na tapsak.
1: Pero at least, for the meantime, nakita mo ang matutuot kong itsura.
0: Hambal ka lang na, hindi mamatay sa imo.
1: Hindi ko tanawa ang itsura ko. Tanawa ko na noong unod sa tagipusuan ko.
0: Ay, bukaroon mo yung tagipusuan mo sa tubang ko. Balaan ko lang kunod sa tagipusuan mo, puro mo lang natugo. Sa totoo lang, okay na mo, nagkatlaw ka sa akon, wala ka huya nga ba, lalaki? Ginapakita mo kayo nga, wala ka sang huya!
2: Grabe gin ang kaakig sang babae sa lalaki. Kaya nagpakilala ang lalaki nga gwapo siya sa Facebook match kulit. Sa nakita sang babae, agala itsura, daw napsak nga daw bag.
0: Oh, mano ka pala sa akon? Mas maayos siguro nga mahalin ka din sa atubang ko. Wala ko yan nag-a-istorya sa mga langaw.
1: Hindi pa nakupag si Kuya, Day. Nagkapagigluya ko sa inyo, Day.
0: Dali lang. Ang laway mo nagalabot sa kamot ko.
1: Kanang dasang tago sa inyo, Day. Gani palihog. Hindi mo nakupag-amasin. Maluhoy ka.
0: Wala ko yung naluhoy sa inyo. Dibutigon ka. Ambal mo, gwapo ka do, tagok tsura mo!
2: Wala giging patawad sa babae ang lalaki. Grabe ginaghibis ang lalaki. Okay, wow, dali!
1: Dahil, dahil siya naman ba yan? Nalipayin ko. Pertig sa akong dahil kamalipay yun. Tumugin patawad mo ako.
0: Ano?
1: Dahil na dahil. Pungko na talaga siya may damisa.
0: Ate si Ipungko,
1: da? Magkakita na isang pandesal. Kagmangapi.
0: Pandesal?
1: Kupemex.
0: Pandesal? Hindi ko yung magkaon sa pandesal. Kahigoin ako, no? Sa tuod-tuod lang, kung wala ko manaluoy sa imo nung namin katindakan, kagin pakita mo ang itsura mo doon sa James Red, ang itsura mo. Pagkakita ko kalin sa personal doon si Apple the App, tsura mo. Abi mo, wala ko na yung ginadumdum. Subong lang ni. Sa totoo lang, hindi ka maghipi sa akon, ha? Inhambal mo bala sa akon yung 5'10 ang height mo. Ang ending 4'4 ang height mo. Taas pa yung misitira sa balay namon. Wala ka sa kuya. Tapos naghambal ka sa akon, puti-puti ka. Ay, ang imo bala panit dugol sang simirara. Gambal mo sa akon, manggaranon ka. Pasakyon mo ko sa auto. Ano lang tuwa? Ang inasakyan na ito lang tuwa. Bisiklita! Ako na lang gusto mo ipagawa sa akon. Wala kasi kuya ang lalaki. Wala ka pula! Pagkatapos mapasikat ka sa akon yung cellphone mo, ay talagang 700 yung bakal sa TikTok. Tapos lain-lainon mo yung tingog mo para mapahog mo ko. Saknot ka!
2: Macho kulit, garabi ka nagkaakig sang babae. Asta nga ginprangkay na lang ang lalaki.
0: Kumagmuni mo lang ni Rasyon na ito, mas maayo nga palayuan mo ako. Kaya kung hindi, sunugon ko ang palay niyo. Deal or no deal?
1: Hindi man, Day. Bisan sa gumay lang na ba, Day? Gintakita ko sa imo kung paano tayo gawin palangga. Gintagalaan ko ikaw sa mga malahalo niya habon. Pareho na lang.

0: sa details dito so nakapag-moisturize, nakapahamis ang imo kutis para ligaw ka dahil sa odor ande. Gamit ka lang dahil sa DTX Beauty Soap. Gamit ka pa sa DTX Beauty Mix.
1: Ikaw niya dapat magamit sa DTX Beauty Soap kaya ang tsura mo kudul-kudul ka!
0: Pinagpag sa kong i-recommend sa imo. Ini ang Power Trio. Katulad na gilamang sa DTX 500 D3 Bio. Kung gusto mo mangin healthy, mag-mighty.
1: Nag-ipos ka na? Tanan nga gina-endorse mo, ikaw na gamit. Halin sa DTX Beauty Shop, ikos-kos mo sa imo itsura. Ilan tuwab lang itsura mo, do kimpet? Matsokolay na nak-anak ko. Madamo nga salamat sa imo. Bye-bye!
2: Mga ka-K5, wala na ka ng tiyempo. Buwas naman, madrama naman kami. Ang title, Kinuging Sarazo. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News, Sabat! Ay, wala na sa FF.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
6: Di mo tambay.
5: Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components atin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no? That lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
6: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
9: Uy,
5: meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
6: Kampiyon.
5: Para ang dugo rektato sa transmitter.
6: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
6: By turbo.
5: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
6: Extend, kampiyon.
7: Sa rurot gina.
5: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
10: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso! Bedtime Secret.
14: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
15: Wow!
14: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
16: Bedtime Secrets
14: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
16: Oh!
14: Bedtime Secrets.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. 88.7 K5 News FM. Mga K5, Wednesday the Sun sa ating program. Upo dyan naman ang pinakagwapa, pinapasexy nga babae sa syudad sang Iloilo. My name is Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Well, mga K5, thank you so much kids sa inyong pagtutok after some program ni Macho Kalit. Thank you, thank you, thank you sa inyo all. Well, sa mga gabi, mga K5, before kita mag-start sa ating program, gusto ko lang talita mga buwan ng mga friends ko da Subonga, dira sa may Tabukan. Good evening sa inyo tanan-tanana, dira sa may airport. Plan natin yung mga friends, no? Na nagatutok sa K5 News 7. Thank you so much kids sa inyo tanan-tanan. Kaya especially pag sa mga friends natin, dira sa may Kabatuan, nga all the way sila nakatune in, na wow! Machok ulit kag si Madam Usang, ikaw ang number one na ginapamatian every night. OMG, thank you so much! Kaya sa mga friends pag natin, na dira sa may Barangay Ingori, La Paz. Good evening sa inyo tanan-tanan dira. Especially pag sa mga friends naton sa may Haniway. Kadamo, kita sa mga viewers na balahaga listeners sa Haniway, sa New Lucena, sa Sara, Baubonga. Every night nakatutok kay Madam Usang. Well, sa mga K5 naton, handa na ba ang lahat? Wow, the Redded Keeva. Well, sa buong gabi, mga K5, isa naman ka bedtime secrets ang atong istoryahan. Kagkabatian nyo, kids, ang bonggang-bongga. Dear Madam Usang, taguan ang ngalan ko nga si Cute. Cute lang akong ngalan, pero laba akong buhok kag hindi kuya cute. Ah, ngalan lang. Pero mataas ako, Madam Usang. Madam Usang, bilang isa kababahi, may ginabatsag man ako. Kapintagid nga first time ako nakatilaw sa ginatawag naton nga tutut nam-nam. Madam Usang, sang una, hindi ikuya kati boyfriend ko pa lang siya mo. Kaling kinag-inom-inom kami duwa. You can imagine, Madam Usang, sa edad ko nga 22 years old, first time pa lang ako nakatilaw sa tutut nam-nam. Grabe, gadya, Madam Usang. Ang story ko is, may friend ako, kalalaki, ang aragya si Henry. Madam Usang, wala mo kaya mag-expect, Madam Usang, nga hagado niya ko mag-inom-inom after sa sweldo namon. Nagambal ako, Madam Usang, nga hindi ko yung Henry, ah. Hamba ni Andres ako, malago mo lang kita sa bar, matulog tambay. Pero ti ako, Madam Usang, hamba ko, sige, atotal, may problema man ako sa balay. Uptal ko talang si Henry. So naglakat na kami, Madam Usang ni Henry, ginabana ko yan si Henry. Nga Henry, inom-inom lang ha. Hamba naman ni Henry, ay siyempre, ano mabi, maano man kita, bina kita may inom-inom lang kita. Madam Usang, nagsalig man ko, at siyempre, office mate ko si Henry. Pero in fairness, guwapo na sa bala, Madam Usang, do kano-kanoon. Madam Usang, bilang isa kababahi, may feelings man ako, ginambalan ako ni Henry nga, tama na girl, hubog-hubog ka na girl, hambal ko, sige lang ah, total ara ka man. Nagpabira-bira, gida ko Madam Usang, nagpahubog-hubog, gida ko Madam Usang, kaya gusto ko Madam Usang nga mahubugid kati nagasalig mo na ko nga ara akong friend niya si Henry.
Madam Usang, grabe. Ginabalan ako ni Henry nga, kano sa imo, mapulit na kita? Ang sabat ni sa ako ay Madam Usang is, pwede. Madam Usang, kipamangtot ko si Henry nga, iturong niya ako sa balay. Sa gidurong niya ako sa balay, Madam Usang, timing gid nga ayawan ako sang tawag sa akon nga utod. Wala gid may nagbukas, hambal ko kay Henry, Hen. Dito na lang ko blahin matulog sa balay niyo, Hen. Ako naman, Madam Usang. Hambal ni Henry sa akon, sige ah. Wala problema. Madam Usang, grabe gid ang akon niya. Halipay, higing patulog ko ito ni Henry sa inapanay. Hambal ni Henry sa akon, dira lang siya kung sa guwa sa sala, kag ako naman sa sulod sang iya kwarto. Duwala kami sa iyang apartment, Madam Usang. Pero Madam Usang, sa nagahigda na ako, nagwa ako ng ihi. Nakita ko si Henry nga nagahigda na nagauba, kag nakita ko yung half six-pack sa iyang at saan nga iyang abs. Adali-dali, kumutamusang palapit. Kagin, lips to lips ko siya, anay. Dapat siya gangin, Henry. Dito nagsugod, Madam Usang. Grabe, Madam Usang, first time din ako nakatilas ang tutot nam-nam kag nakapenetrate ki Jayaya. Nagsulod gid ang ginatawag nato niya tubo sa ibabaw. Grabe, Madam Usang. Though hindi ko maintindihan ako ng feelings, natulog tig-ig ako, nagakalam-kalaman ako, pero Madam Usang, grabe ang akon nga kakulba. Pagkaaga, Madam Usang, doon siya wala lang sa amon. Kaag Madam Usang, do hindi ko magwantahan ang feelings ko, do gusto ko pumaliwat. Ano pala ang namin nga himuon? Kay office mate ko si Henry, kit may girlfriend siya. Nagwala ka balo, ayan na girlfriend nga dito ako nagtulog. Pero sa totoo lang sila, kung Madam Usang, kaya nga ako man naguna na makabat siya si Henry. Madam Usang subong, siya ginagbuka sang akon panggirahan. Ano ba ang dapat kong himuon? Salamat sa pagbasa. I am cute. Wow! Bongga si cute, magin pabuka, yung ginagyang na panggirahan sa iyang office mate. Ginbutangan niya sang si Body Macho. Grabe, good. Well, mga kagayfay, magkabalik si Madam Usang kay taga at nakalaygay cute, ha? All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang panugos
2: ang imo blood sugar.
6: DDX 500.
2: Garantisado
6: Epektibo
2: Aramis
6: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbaka

0: Apologista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman. Superman.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman. Superman. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo. Gasa masami. Amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain. Ang energy DTX 500 Masalika DTX 500 E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Pamati, gid ako sa K5 News FM. Kitamo, gid ako natunan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli gid ini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. My K5, good evening everyone. Ito nagkadlama na po sa ginpadala ni cute nga letter. Nga, ang iya ka ng office mate, amo na ang nagbuka sa iya banggirahan. Wow, sana all ginabuka-buka. Uy, grabe giman kung ginabuka-buka, no? Kung first time ka giman nakatilaw sa buka-buka, ginapangita mo ginaiya cute. Ano-ano ka man imo, may boy, may girlfriend ang imo office mate. Tapos, ikaw yung mismo yung nag-una, ikaw yung nag-first move. OMG, cute. Parang iba ang experience mo yung cute, no? Well, from the feeling, kuya yung daw mula sa network na mas wide-ed pa. Wide-desk, ijay. Ay, nagko-cute. From 235. Sana all si cute ang nag-first move. Kung ako to guru to padya, Madam Usang, hindi ko gid sa pag-untatan. Bo, grabe, maniyaya. Diba si karon mahabas na ina siya. Are pag ito from 7388, Madam Usang, grabe gid ang experience ni cute. Feeling ko kung sa next siya makatilaw, siguro expert na siya. Siya gid abi ang nag-first move, kundi mas baskog ba? Wow, grabe niya. Aba viewers naton, subok ang mga texters, ha? And di, basta-basta ang mga comment ninyo, ha? Ay, grabe, gigi pa namin isang caller, ho? Well, mga kagay-five naton, ari pagir, Madam Usang, amugimanaya ang ginatawag naton, Madam Usang, first-timer, pero bunga, ba? First-timer, pero bunga, anuman? Okay, Madam Usang, hindi ginaimalikawan, Madam Usang, ang ginatawag balang katol. Wow, layong katol. Hindi ikano mapunggan ang layon katol. That's why nga nabudlayan. Oh, nabudlayan sa. From 7389, Madam Usang, once ka nakatilaw ka, sige-sige ni na, Madam Usang, hindi mo na napagpabayaan. Amo ina sa ang reality. Wow, reality. Sana all reality. Grabe, Madam Usang ba? Kon ako, guro ang inkwentro niya. Ni cute. Mamuti, gid mata niyo. Wow, suabe. Ang pamuti-muti, mata. Amo ginaya. Are, pagkada ka nalawan, pagkada, Madam Usang. Daw mahamot ako sa experience ni cute. Nga nahapo-hapo kisa ka, no? Diba na amo ang lalaki, Madam Usang, once gani nga hubog, kag-unahan muna siya, di mabato sinuong nga manok nga ginabubudar muna, di papagtukon man, o, oh, ba diba? Grabe nga mga terminology ang ginggamit ni 3345. Are pagad, may nag-text aton from 8732, Madam Usang, may natabo muna sa muna sa akon sa high school pa lang ako. Ang akong classmate, naggupo-gulpi sa akon bala tapos naiguan niya ang akon nga ginatago nga bato. Baw siyang naiguan niya, nagambal siya nga ano to, tiambal ko siyempre wala ah. Nagpakuno-kuno ko nga wala. Pero hambal niya sa akon, Madam Usang, hindi amin nagatigagi jaya. Ginkapta, nagigyan na ginhambal siya sa akon niya sa next day ah. Pagka next day, Madam Usang, siya gijaya nag-usang. Wow! Kagsubong, may bata na sa tatlo kabilog pro na inlain lalaki na. Kay mahilig siya magtilaw-tilaw na. Mga girls natin dyan, hindi ka mo nage magtilaw-tilaw. Kay mabudlay ko magbuzing ka mo. Wala sang father thou art in heaven nga magtindog sa inyo na. Gamito niyo inyo nga alam. Gamito ninyo nga alam, bre. Ha? Para na hindi ka mo makaproblema. Si Marjon sang Haron, nagamamati. Gawdi utoy kami di Madam Usang kadlaw sa imo sa Pavia, Iloilo, sa Ongka 1. Bo, nagamamati man sila subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tananda. Thank you sa pagtutok sa K5 News FM. Madam Usang, luyag ko lang tani. Tamya mo na nga kon your friend, ginagamamati sila subong diri sa may Ungkawan, Pavia, Iloilo. Nga, naka-tune in, always, ang radyo na mo sa K5 News FM. The best ki dyan si Madam Usang. Oy, thank you. Ari, pagi sa mga friends naton, inatamya mo naton, mga friends naton, dira sa may Iloilo Business Park, sa Daalong, na nagaturo tambay, gabantay, sa jeep papuli. Ay, may jeep pa ni subo, well, mga K5, magabalik si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Mga KK5, bow last part sa ating program. Alas 12 na mga KK5. Bow tiyempo na sa pagtulupahuway, magtulog-tulog. Kag mag-inom sa DTX 500 kag D3 Bio. Mga KK5 naton, how are you? Sa mga friends naton, Luzon and Visayas and Mindanao, na nagatutok man sa atan, madamo nga salamat sa pag-upod niyo sa akon. So Wednesday edition ni Madam Usang, sa mga KK5 naton, I'm sure nga naga-enjoy ang tanan. Kag I am sure nga ang tanan-tanan naton yung mga friendship nakatutok lang gyapon sa 88.7. Puwas naman, the same time, the same stations, only here. To your favorite radio stations, the number one, mga KK5, K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una.
11: Problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
8: Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Sa Rican
2: Epic Table.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong ngabuyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kahampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matilong na dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: S4Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4Biotics!
11: K5 News FM, KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: My D3.
3: Mag-abuti ka.
0: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kap-

0: Yung tilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka magabutika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
8: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ay, alaw! Ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila may balita nga husto. Dali magets kagalinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Lugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na ako nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig ito ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
10: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa barangay! Yeah!
8: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Napamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my phone
1: piso.
2: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ワンカカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mabagat, ka.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
5: Mag DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
2: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman Roman.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman Roman. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, api kanunay, DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM, Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

for you. K-Five News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM. Angkampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa mga kabuhi. Kaway pa nga sige hapon firme naton nga pangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, pwerte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka naming apundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamo tanan kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo ka utod mga kabyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y numerolog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal mga salita. Nawa ito ay maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagkupala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol kita daw hambara butangan ko daw kita mangin manggaranon nga manggaranon maluwas kita kun aton tinguhaon kay ang kaluwasan simple lang ang kaluwasan amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kay ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakorrupt sa kalibutan, kay corrupt man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa. Sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, corrupt na, wala pa gani. Manigay, di kita matingala, subong, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kay korup na daan ang kalibutan. Sang una pa. Manani kita matingala dra. Pero kita tanan, nakorup man kita tanan. Nakorup ang aton physical,
nakorrupt ang aton espiritual, nakorrupt ang financial, nakorrupt tanan diri sa kalibutan. Kay nakorrupt man ang kalibutan. But balon, naguba. Kay pala ang pulong nga corrupt, kumbaga nadunot, wala na. Corrupt na. So, amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan. Huwag naman ni sing lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, ipurify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3:7, ang tanan man nga butang sa kalibutan, sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3:10-12, pero may bag-ong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Ngayon tawag siya nito kag bag-ong langit, kag bag-ong kalibutan. Bag-uhon man yung kalibutan, ipurify na siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling natong diri nga ato nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon, amo na nga base. Paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang alain-lain man tayo mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom. Mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung natin basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwalay sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3:8, hamalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mutambalon, nagkabuhi na. Kay kung istorya kita paghinulsol, ang botambalon, naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog, subong niadan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguhan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa aton mabasa, Hebreanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Diyos gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinikugma nga anak, nga sa iya
namutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3 versikulo 22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya. Halin sa pagkasala ni Adan, wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Una nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agud na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agud nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit gin pabayan nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tigipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot sang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo. Sa kay Kristo nga mga tigang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. Subumuna nga importante kaayo. Dayon ang laygas ang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon magkuturan sa mga pulong dari sa among nga bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inog pahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inog pahuway, isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw kumon na lamang ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuwayan kag ginbendisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao maginulsol, daon magwa. Ambo talon magwa. Magkanto ka sa lain na planeta. Magkanto ka sa ibang planeta. Dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga mabutang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo. Hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is maginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko habang sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan o yunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kaluwasan?
Mahimo kamo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay. Ipresentar ini ni Jesus atubang sang krono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batunon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kagubay sa Diyos. Ginatanaw ko ang mga pamatanon karon, kag ang akon tigipsoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni, si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga, ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lang taon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit sa Ginoo. Kon sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na nungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatan-on to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat, si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple, kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, ang Proverbs makotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo, agod nga kita, yaman pakamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon, nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuituyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tukuto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinuboson dibutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na nungod sa mga nakadaog or nagdaog. Naging daog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kun kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kun tumanaw naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong, kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon, may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor.
Wala nila makilala o kon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi labaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kon mas dako ang aton kaanggid sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kon labi kita nga mga nagasulod sa pagpakigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kundang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila o natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghidiusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan diri is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Dayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan. Handom kung ano gin sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit, walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man, no, honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na ang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit, baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa wugos naton nga kusog kag magtinguha sa pagsulod. Sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong, tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kagalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa hindi madugay makita naton si Jesus subong amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi. Kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Filipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan.
Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani, kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kagkon sa bisan ano nga mga utang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sa mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So, dali mag-uturan ginkumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o naperpekto na siya. Pero sa pihak, bangod kay sa wala man ni himo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan perte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka, grabe ang aton sala. Iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. Wala naman kita chimpo mga padayon tapos untas na huwag mapangamoy. Mapagpalat mahabagi namin pinong Diyos na marulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patmabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Ganyan din ang si Euro Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Iloilo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akon nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Sorita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone.

0: nga amo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis sir boy
1: palainom
0: no?
1: Ako
0: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. No? Like avocado to Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
0: avocado
1: cells.
0: Subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pagheal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at
3: din. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tok-tok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on fruits.
0: Rustan. Lahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imong lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
6: Anong sekreto niya?
1: Mahilig siya taguay?
0: Once ka panago, sinji na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pre-edad, sir boy.
6: DC, ano, DC?
1: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plus mo. Uy, ka 19, ha?
6: Nakakampiyon ni
0: mag-pitch. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
6: Maligo. Good basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis, ang pila kay importante. Hamot hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
8: So, wow.
7: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
2: DTX 500!
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: No, pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gika dadlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, no, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka dadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
6: para mabot ang ilo,
0: di siyempre, Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
0: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Diofresh.
6: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Diofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Diofresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
6: Ibo si malat na ka. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
6: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
10: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
6: Pwede sa mga diabetison.
10: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
6: May protection
10: may
6: pa?
10: May antioxidant ka pa.
6: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
0: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
6: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo si Pond kagilanat. Ginaputiktahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
6: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
6: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo-blocks ni lipids.
0: Di kong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
11: Nagpamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
11: Uy, anak na. Anak na glutathione.
0: Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
11: may ga-repairman.
0: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala di Tribayo, sir boy. Nga, because ang di Tribayo, ang MCT nga aras sa di Tribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
11: Uy, kampiyon.
0: So, saan o kaya man di Tribayo ya? Nga, inom-inom ka lang di Tri, kulang na.
11: Kulang na.
0: Kulang na akong di Tri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
10: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
11: Correct.
10: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero may natong patian sa unano, kaon mani.
10: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
11: Layo nang.
0: Layo gid ya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
10: Tiyari, tunlon mo lang. So D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawaga good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
11: Nerve cells,
10: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
11: Namo nagnatag sa D3 bio.
10: Para hindi mag-short circuit. Ang human na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
10: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
10: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid ya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
11: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases Which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
0: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi din matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
11: Mm-hmm.
0: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayaw bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio, nga ara sa kada selula. So amo na, permi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
11: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah.
11: Mm-hmm.
0: Damo ah, kayo wala na sa ano, wala side effect, wala...
11: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotek sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
11: cancer.
0: Mm. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.
11: Mm.
0: Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawud, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Ramil?
0: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay.
1: Uh-huh.
0: Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
1: Uh-huh.
0: It's also
1: virus,
0: no? Kinanglan inom D3 bio.
1: Abisan dinggi, ganig inom ko.
0: Diba dinggi subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
11: bacteria.
0: Sang ano, even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3 bio.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano yung mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.32. Ining oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapukaw naman kita sa madalaggo sa mga balita nga nagakalabor di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamiyaw sa ato sa baka K5 diri sa 180 talan kag barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga release stations namon. Dira sa Banwa sang Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Kamusta man ang aton sa mga ka-K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kag sa aton sa nga mga Ilunggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit kaming oras sa inyo tanan, kag we hope yara lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Kita naman ang temporaryo nga magatalos sa inyo sining regular anchorman. Kay si Kaki5 Re Espia Umalay, nagpanglugayawa naman. Nagkatol namang dapadapaya. Ako ang inyo lagad, ang inyo Kaki5 Enrico Tupa Sorita Jr. Welcome sa pagpalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sa ninga Webes. Pitsa 23 na sa bulan sang Hulyo. Ika-4 ininga Webes sa ika-7 nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sa ninga pagpangalagad, kada aga, kada bugtaw naton, amaning unagi naton nga pagaymuon amo pagpasalamat sa aton sining nga makaako. Kay indi tanan subong nga adlaw makabugtaw pa. Ha? Buot sa lingon, kung makabugtaw ikaw buhi kagyapon. Buhi nga may paglaom. Kung nabal nila hindi ka badula kuno sang paglaom. Habang may buhay, may pag-asa.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dani amo ang pagpasalamat sa ato sa makaako. Sa sining isa naman ka adlaw nga gindugang sa aton sa kabuhi. Another blessings mga ka K5. Kati dapat kita pasalamatan no, sa ato sa makaako. Importante sa tanan kuno buhi kita mo. Ah, wai lang nga bisan pigado lang kon. Mayo ang lawas, kaga syempre, mayo ang pagtamdanay sang tagsa ka mga pamilya.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Maburubog now, kag mabasa-basa nga kaagahon. Sa inyo tanan-tanan mga ka-K5, naka-experience kita sing mapagtupa sang ulan. Ano epekto na ni? No, sang nga bagyo sa aton sining par. Kaya nga gamitor na aton nga low pressure area, nangin isa na kabagyo mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ining low pressure area na develop sa isa sinik ka tropical depression. Na mga alas 8 kagabi na develop sa bagyo ining LPA. Pero do mahimo nga magabaskog pag ining bagyo kamalabot ang kategori nga tropical storm. Ining bagyo, pagkatawag naton nga Bagyo Quiapo. Sa piyak nga linya, makaupo naton, Engineer Charlie Deprato partner. Sa piyak nga linya, Engineer Depra, mayung aga.
3: Yes sir, mayung aga sa talamit sa mga K5. Yan ang pinakauling lakas ng panahon sa Ronyan Tlao, only 23 sa 2026. Alam sa kinasaga, uli na sitada ng sentro sa mga tropical depression niya at si Apo, di na kulaban sa Apasi sa tanang niya at Apple Data. Iarasan may 60 km na sitangan sa Central Luzon. May kabasugon niya hangin magkalapot sa 45 km per hora malapit sa sentro naman mag-alabot sa 55 km per hora. Maghahulag pa nakatundan, amin na nakatundan sa 20 km per hora. Southwest Monsoon naman ang kapikto sa Bansang Mindanao, kagawestal section ng Southern Luzon, kagawa Visayas. Bago sininga sa tema, ang bilos ng buwaskan ng Visayas sa Rumiatlao, particular na sa Rizong Iido, para yung maka-experience sa magalungan niya halangitan. Expect nato may mga scatter o kumatapta ang mga pag-ulan pag pangilat ng buwaskan ng Southwest Monsoons. Mahinatong ito makasarangan naman niya hangin, matali na bagat na nakatongdan, magdalas ang makanay ito makasarangan niya sa balon sa karagatan. Ang sensato temperatura na sa 24 to 32 centigrado, adlaw na magabot sa kalasing 37 karon niya aga, nagkatunod alas 6-6 karon sa hapon.
0: Indian Depra? Oh.
3: Yes, sir.
0: Sir, ining si Tropical Depression Quiapo, may ginapa-enhance niya ang hangin na bagat dari sa aton? May epekto siya?
3: Ayun, sir. No, ang ining Tropical Depression niya si Quiapo, ano, para yun sa pag-enhance ako na sa pagbutong sa niya habagat o kung southwest mong sanaton. Kaya maka-experience sila sa mga pag-ulan dari sa karon niya dari sa Tropical Depression, sir.
0: Oh, so, amin ning rason subong magrugal umon kag may matinion nga nagatupa ang ulan tungod nga ginapa-enhance na ni Bagyo Quiapo ang aton sining hangin habagat.
3: Yes sir, tama sir.
0: Okay, pero sa ano naton ni sir ma-expand siya ang ining maulanon nga tiyempo subong adlaw, what about sa the following days ni Engineer Depra?
3: Yes, expect natin sir, subong adlaw, may mga pag-ulan na kita ma-experience ha, subong adlaw at sila weekend na rin sir.
0: Okay, saan ogin magagawa sa para naton ining si Bagyo Quiapo, Engineer Depra?
3: Doon pagkasundan na yung forecast track, particular mga Sabado makagawa niya sa preliminary overcast.
0: Okay, so once makagawa, ini may mga improvement na sa atos nga weather condition?
3: Yes sir, so far pag buwan niya sa preliminary overcast, improve natin weather condition.
0: Daw kadasig lang kay Bagyo Quiapo siya, no? Ang movement siya ni is sa 20 km per hour?
3: Yes, sir. Nasa 20 km per hour. Kahagati is nasa 25, pero subong nag-inig na nasa 20 km per hour ang inadala.
0: I see, oh. May initial information, sir, kung base, malabot ang kategory siya nga tropical storm o kon severe tropical storm ining si Bagyo Quiapo?
3: Ay, sir, nasa karoon na sa tropical depression category ni, then paglapit niya sa may, sa may extreme northern zones, pasipon niya mag tropical storm category, and then paglapit niya kung pagkuhan na may sa far, ayun pa yung kamataas na sa severe tropical storm category.
0: I see. With this information, Engineer Charlie Depra, salamat kang kagalwat, mayang aga, God bless you na sa pag-asa, Iloilo.
3: Welcome, sir, mayang aga sa liwan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So, ginapa-enhance ni Bagyo Quiapo ang atos nga hangin habagat. That's why nga may maulano na atos nga tiyempo. Now, subong adlaw, pero sa Sabado sing adlaw, magagwa na sa par ining si Bagyo Quiapo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mayadayag nga aga kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Ninita Del Prado sa may Sinikway Lapus, kay Ma'am Marie Chris sa Castro Verde Vlogs. Na mayadayag nga aga, and of course, sa blessed Thursday morning, kay Ma'am Ning Ilombada sa may Dika Homes sa Santa Barbara, kag si Marie Chris Castro Verde Vlogs na nag-monitor from Saudi Arabia. Pa-shout out ko sa may barangay Bahe, San Enrique. Na, San Enrique, sa may barangay Bahe, San Nulian, Kalinog. Na, sa Cardora Cagdias sa family. Pa-shout out kay Daddy Boy, kag kay Ma'am Gemma, kag kay Rose May. Now, good morning, gina. Now, kagsumuman kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir Alan Ortiga Tukoyo, may adayaging nga aga kay Sir Brian Carl Diondo, may adayaging nga aga. Si ka K5 Enrico niya, na nagpanglugayawa naman si ka K5 Barry. Alas 4.23 sa atong sigur pagpalagad, si mabulubog na si nga tiyempo, kanamig ibagpangapi ha, pangapi kita healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available gina kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal Lapos. Damo na stock ni Tita Rina sa DTX Coffee Mix. Pwede na ka muna kapangapi kay Tita Rina. Okay, bro, Bastante. Git, diba? Sa may di ka may kalanaan. Sa may barangay Rizal Lapus. Nami naman yung Tita Rina. Good morning, gina sa inyo, tanan-tanan. Kag sa mga kabataan, Tita Rina, da. No? Kag sa mga nagabulig, diba? Umuloyo sa barangay Rizal Lapus. May adayad, gid nga aga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ginatamyaw man ni Ka Migs Vlog sang happy birthday ang iya sing unika iha si Princess Laika Pagsugiro. Na may adayad ka kwangig nga kadlawan na happy birthday kay Princess Laika Pagsugiron.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:44 sa atong sering pagpangalagad. Una nang gabugtaw pirmi mga iloy kag amay spuloyan. Mga kabataan ni gabarikutot pa. Pero amat-amat na kamo murumadmad. Ha, kay nga may klase, may opisina pa sumungadlaw. Kag dugangan nga maulano ng atos nga tiyempo. Parang hindi ka ba mabudlayan nga magsakay. Dapat o temprano ka pa. Ha, basta ganit mag-ulan, baw ka budlay, mag-commute, no? Ha, budlay magsakay. Budlay magbantay. Ilabagig ko ng inyo sa ning lugar, alagyan ng Blanga Halins Terminal. Di paano kami kasakay sa na kay Halins Terminal? Puno na. For example, diri ka sa may area sang Altachera, no? Barangay Tabok Suba. Bagong kaysa makalabay kita na kamudamo sa papasero, nagatilindog. Oh, nagatilindog bantay. Akay nga, paano ka kasakay ng pagalin to sa may Tagbak Terminal? Pagalin sa may Ceres Terminal sa may Barangay Buhang? Puno na yung jeep kagang modernized, ha? No? Tiya yan, mapapanaugo mong driver ka magbulos ka na pungko. Gani dapat ulit temprano pa ta. Hindi malate sa pag-eskwela, hindi malate sa trabaho.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:45 sa ato sa pagpangalagad. Ano ba lang marabing talpang ito sa mga balita ng ato sa pag-aistoryahan sa Webes Edition sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining impeachment trial na kahapon ti ikasyam ininga adlaw ikatatlo nga semana na 62 kadlaw nga ginatigana na sa impeachment court para sa impeachment trial sa ato nga vice presidente na ari pa lang kita sa siyam kadlaw kay ti kada semana katatlo lang kabeses mo alin Lunes, Martes kag Miyerkules. Kasi Imam Balariban nga hindi lang napaglibak kadlaw si isa kasimana. Di kung mag-amusin na, at hindi na lang yung matutok ang aton sila nga mga senador. May mga obligasyon pa rin sila na may iban pa rin silang matagan sa importansya pariyo sa pagpasar sa mga kasuguan nga ti para sa kinanglanon na nga mga layi para sa aton sini nga mga pumuluyo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon, amaning katapusan sining witness na sa kaso sining Article 4 kung sa din ginakusar si Vice President Sara Duterte na sang culpable violation of the Constitution, high crimes, kag betrayal, public trust tungod sa pagpamahog nga patyo ng atos nga presidente ang tiayon sini na nga si First Lady Liza Araneta Marcos kag sumuman si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay ang nagtindog diri na sa witness stand sang prosecution amo si NBI Director Melvin Matibang. Kay kapon ni ang tiyempo kapon ara sa cross examination na sang aton sining defense na sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kay tiyang ining ginahimong impeachment trial daw korte niya na daw para yung makita ang ginaton sa proper court na tigaling sinado ginhimo nga impeachment court na nag-convene na sila that time nga imuon nga impeachment court. Kaya mo na may ginatawag sining cross-examination. May gitawag sini nga direct examination. May redirect examination. Actually, ganiway na mag-redirect examination ang prosecution kay kuno para sa ila, hindi naman kuno kinahanglanon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang Article 4 na no, nga kaso ni Vice President Sara Duterte iniangot sa ginaligar nga may nakontrata na siya na no, nga mag-assassinate. May ginkontrata na siya nga magapatay na sa atong nga presidente sa tiayon kagay anay House Speaker Martin Romualdez. So amo ni isa sa mga ginpasaka nga kaso batok sa atong sini nga vice presidente. Tinatapos na, na conclude na ang inasambit sini nga Article 4 sa kaso nga impeachment complaint.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di may tatlo pa ka mga kaso. Ang isa dito ang Article 2 na no, ining unexplained wealth o kundi mapathag na manggad na no, sa niya vice presidente. Amo ni masunod naman ang talakayon sa nagligal gin salot lang ni kay tungod nga si attorney Melvin Matibag ang NBI director. May ginkantuan nga importante sa nagligal nga simana. That's why nga subong ining simana gin presentar mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tisa sa kipanindugan na sang defense. Kasi nga tingin maging kontrata si Vice President Sara Duterte. Na tisin o inangging kontrata ya. Na, iti magambal ka nga maging kontrata basi yung kaysa out of kanlang sa emotion nga emotion kasi that time do grabe ka init ni vice presidente sini ako may malahim tabo sa kaon may nakontrata na ko to mga pataya amo sa pirang meet lang na ton nga mga official no including at siya presidente ang iasawa kag sumuman ang anay House Speaker nga pakaisaman sa aton sini nga presidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero suno sa kay attorney Matibag, siling niya mayara na sila subong sa gitawag nga POI o con persons of interest. Kag siling niya nagaamat-amat nubo kay ti amat-amat nga ginabuinan ining mga POI na mga hindi makon maglabot kin sa 20 mga less than 20 pero kan mo damo pa na no, kay within 3 to 6 months may mo ma-identify na nila kung sino ang ginkontrata ni Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero tayo mabudlay nga ma-identify kung sino giman ini as long nga may nagapindugan na no, nga siya giman ang ginkontrata o kung may mga witnesses. No? Kay ko na kuya, doon ni makuya mag-ako, abi. Kung ikaw giging kontrata sa katulsin nga vice presidente, na no, tima hulat-hulaton ta na no, ang ining bayin sa imbisigasyon na no, sa NBI mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kahapon, daw napunan sa mga kinadlaw ang natabo kapon. Di una-una si Senador Rubin Padilla. Pero number one sa survey, ha? Si Senador Rubin Padilla. Nagambal! Siling niya, ano man ka mga yara sa prosecution niya, one-sided. Di siyempre, prosecution ka. No? Siyempre, ang induso mo niya, pampatudan. No? Nga mayara sa gilapas, nga kasuguan ng atos nga vice presidente. Sina daw one-sided lang inyo. Te may defense niya prosecution. Siyempre, induso na sa prosecution niya nga ang ilasan niya mga kwan, mga punto. Dito ya, iban, why mapunggan yung magkurukadlaw? Pagkatapos si Matibag, inilog yaman ang ginahambal man ni Senador Chis Escudero bilang presiding judge. Pinagriyom-yuhom naman sila to. Tapos tindog man si Senador Tolfo. Sila daw unfair. Sila nga ang minority. Akong pambalon niya, sobra tag 2 minutos. Hinakon kami ang majority. Paglabot nga 2 minutes siya, galag, tingka nagahuni ng bell. Ang bell na blanco pareho na K5 Paul. Kita mo nang daw huni-huni sa ice cream lang. Amo na. Now, kung magnapa ako 2 minutes, bagtingan ka. Yung Senador Tolfo, sinando ka unfair ho. Nga kung minority, agalab utag 5 minutos. Di nagtindog the time si Senador Kiko Pangilinan. Pag-abot 2 minutos, naghuni. At inuhom naman sila. So natapos na ang pagplastar. Kagpag cross-examine, pag aplastar sa prosecution sa ilang saning witness, masunod sa ang impeachment court, nagpadala na sa sabina, kaya ginaprubahan na sa impeachment court, ang ining pagsabina sa record sa Bureau of Internal Revenue sa mag-asawa, nga Vice President Sara Duterte, kag Attorney Man Scarpio. Ipadala naman sa sabina ang Anti-Money Laundering Council, ang Bank of the Philippine Island o kung BPI, ang BDO, Unibank Incorporated, ang Philippine Savings Savings Bank, ang Metropolitan Bank and Trust Company, ang Security Bank Corporation, ang Land Bank of the Philippines o kung ang Land Bank of the Philippines ang ipadalaan man. Kag subong man, ginapadalaan man ang Bureau of Internal Revenue in relation sa financial record sa Vice Presidente kag sang iya sininga bana nga si Attorney Mans Carpio. Nauti amo ni ang hulaton nila sa pina. Pero tayo sa on the part niya sa BIR record atong kanda controversial nga baksa. Ang controversial nga box, kinanglan pa ang authority sa may bayin sa presidente ta kung bala pagbuksan o kung hindi. On the part sa AMLAC record, kinanglan man sini ang decision sa council agon nga buksan ini mga kakifan. Kaya mo ning mga hulat-hulato natin, kaya mo ning mas mainit-init pagin. Nga masunod sining nga talakayon sa impeachment court ang Article 2 o kaning unexplained wealth. Nga daw amo gini nagtaas ang manggad sa aton sining nga vice presidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa aton sining nga talupangdo nga balita lokal, pagbalik ta ipang-check din aton ang illegal nga droga daw ay ginuntat no. Dito sa ibayin sa istansya may 2.4 million pesos man nga balor sang suspected shabu ang na-recover. I-check na kanong report ni Kakipay Bridget de Mayo. Subong nga aga may arap pagin sa operation ang Regional Drug Enforcement Unit sa may Monica, Blumentritt City Proper. Sang una niya ba kilala gining Monica City Proper. Basta illegal drugs ang pag-istoryahan. Kaglakip man, i-check man ato report ni Kipay Aaron Refugio, may miyembro sang LGBTQ nga arestado sa entrapment operation. Kaya nga may anay karelasyon ini nga minor di edad nga kung hindi liwat magpakikita sa iya kagkon ano dang himuon eh. Ipalapta ko no ang ila sini sensitibo nga video. Tinreklamo ang ilo isang bata na dakpan yung nasambit siyang miyembro sang LGBTQ. Kag ang report man ni Kaki 5, Karen Badilla. May duha ka grupo nga nag-apply sang permit para sa rally kadungan sang Sona 2026. Sa mabot ni nga Hulyo 27 sa Lunes sa Lingsuna. Kag lakip man ining kagawad nga nadakpan sa masubra 2 milyon. Sa may barangay Ortiz City Proper, gagwa ng ibang ngalan, ginanim drop sa mga kaldakpan. Din ka mga kuha iligag ng droga kay kagawad Jomari Villa. Igin operate sa kapulisan naton. Pero sa barangay kagawad Jomari Villa, nangin negatibo sa drug test.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ini kami pag mga balita sa atong sa nga pagbalik pagkatapos sa pagkaimportanting mapahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ay, na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakal sa mga butika.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga na

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: Masalikan
4: Epic Tibo
3: DTX 500
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio,
3: ang D3
4: yung may BCO,
3: ang BCO
4: yung may D3.
3: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3
3: yung may VCO.
4: Ang VCO
3: yung may D3.
4: D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio,
2: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati, hindi sa K5, kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Alas 5:08 ining oras sa dulong sa inyo sang Ginebra San Miguel, tataktapang tatak Ginebra.
14: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel, tatak ng tapang tatak Ginebra.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Bango na, matamat na ha. Manog aring kita pasado alas 5 mga K5. Sa mga estudyante na, murumadmad na. Sa may mga trabaho, bawal mag-late ha. Kahit subong daan, nag-ulan-ulan, mabudlay mag-commute. Kasi mas importante itong temprano kita na. Kay Ma'am Rosemary Cabarles, may daid nga aga. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda. Kay Sir Tabski Javiliana Diaz, good morning. Kay Sir Rex Dornila, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Cheryl Pating Branya sa may Kuwait, no? Kagaho na da. Kumusta da, ma'am? May nagalinupad, may mga nagalinupok pa. Kay subong daw, wagyapon pa mag-tawaya. Padayong gyapon ang mainit na tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Amoning nga ang presyo sang gatong nagtimbuok naman.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Kay Sir Alberto Norbing Loreno, gamay ito na sa may Talisay City Zone 15 sa may Negros Occidental. Kag medayad man nga aga sa ginatamyal ni Ma'am Chela Pating Branya sa ika-23rd birthday. No, sa iyas nga bata kay Jacqueline Lapating Branya. No, happy birthday lang sa may barangay na Bitasan, Apoto, Tante. Ma'am, birthday kami na. Kay Ma'am Bing Space J, belated happy birthday man. Kag kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay sa JC James Galvillas. No, malamig ko nung kagahon. Basta ka nami, gini kwan, higop sa mainit. Sini nga nga sabaw, no? Kape, detex coffee mix. Kag batsoy kag lumida, no? Kay Ma'am Beth Ida Lilia, kag Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banwasang Ligana, sa may Banwasang Kalinog. Kay Ma'am Kwanda, Selfa Garvilles man batsuyan. Kag kay Sir Ben Hermano, may dahil nga aga. Kag sumuman kay Ma'am Marita Lia Mitsilina da sa may Hong Kong. Good morning. Kag sumuman kay Ma'am Christine Gardose. Good morning. Kag kay Sir Marlon Chong, kay Sir Christopher Piapi, kag kay Ma'am Laura Sumagay sa ay.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Dala-dula man ito kadi sulod partner. Alas 5:11. I-check na ito mga report sa katos na K5 News Patrol Reporter. Unahon ito si K5 Bridget de Mayo, halin sa K5 News FM Sara, kay dito sa may istansya na may kapinto pa 4 million pesos nga na-confiscate sa ilang subject sa saring buy bust operation. Amo ni ambal naton ba kadamo gidya addict di sa aton. Okay nga basiyan ta lang supply bla. No, amo ning law of supply and demand. Amo ning law nga waay mapasar sa aton sa ning Senado kag manubo panalgan sa Kongreso. Law of supply and demand. Ano po chalingon sa ni? Siyempre, kung damo ang supply, buot silingon, damo ang nagadiman. Di kay binulto minilyon kasabo ang recover, buot silingon bakal eh.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Kaya mo nakambal ta, damo adik ni Saton. No? Kay mapaprobinsya ikaw, mapasyudad ikaw, tag minilyon ka pesos, nga kantidad sa ngiligang aduga na confiscate sa aton sining nga mga otoridad.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Ambot ko may maayo maning nga nahatag sila ang paggamit lasang ilikang aduga. Amo ni kabudlay sa pagpangabuhi, masalangan mo pa nga magbakal. Ariyo, manog sulod na kita sa bulan sang tigkiriwi. No, galing kay ti, nga ang gusto yung tawagin ni bulan sang tigkiriwi, no? Kay Dolin Mans kuno ni mo. Kung sa mga manguma pa, white ani. Na, pero kung wai ka trabaho, wai ka palang itanaan, dohalin iniro, tub-tub Disyembre, daw chimpo, gigros ang tigkiriwi mo. Na, i-check na report ni K5, Reggie Di Mayo.
11: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
15: Kaki 5 Enrico arestado ang isa ka mangingisda matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang kapulisan sa Purok 2, Barangay Tabuan, Istansya Iloilo, Martes ang hapon Hulyo 21. Ginkilala kay 5 Enrico ang suspitsado kay alias Rino, si Sintaydis Anios, kag ginakabig ini siyang high value individual o kon HBI. Sa interview naton kay 5 Rick kay Baligod o kon kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, ang officer in charge sang Istansya Municipal Police Station, nga si alias Rino ang residente sang Purok 3, Barangay Bayuyan, Istansya, sa diino na baklan in siya sang isa ka sa shade sang ginapatian illegal nga droga sa balor nga 10,600 pesos. Dugang pa si Nikki 5 Enrico nga si alias Rino ang nakuwaan pagid sa operasyon sang anom kabulto sang ginapatian Shabu sa diino nagabugat initanan sang 354 gramos nga may standard drug price nga 2,410,000 pesos. Ginpayag pa ni Jefe K5 Rick no nga ang suspitsado ang nagakuha ini sang illegal nga droga sa may Banwasang Capiz kun sa diin no ginadalaya ini sa may istansya kag ibaligya sa iya mga parokyano. Naglabot naman sa 3 kabulan ang monitoring sang kapulisan bato kay alias Rino antes ini madakpan sa operasyon. Sa karon K5 Rick na pasakaan na ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakahunong naman ini sa kustodiya sang Istansya Municipal Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Salamat kay K5 Barigi Di Mayo. sa K5 News FM, Sarah. Ambal mamahino sumagaysay, akay sa Rino sumagaysay sa ano abi kay ginabuyan madurugistam. Amay ko kay sarit ng lahantan, ha? Nakagwa ka na kay tungod sa plea bargaining agreement. No? Pero kung nakaisakal na mag-plea bargaining agreement, busin nun nga manubo lang imo sa nga sentensya. Pero sa tinglan, tabag o ka lang, gwa, pagaligal sa isang minulan, dakpan kan man. No? Ano doon namin ito pang kabuhi, sulod siyang presuan nga. Ang iban doon namin ito magbalik-balik, haw? No? Usually, pinag ka nagkaldakpan, nagligal nga tuig, nagligal nga pilakbulan, nadakpan man! Why sa nga kabatsyag kung ano kabudlay ang pagpangabuhi sulod sa presuhan? Basi ang iba na namian niya eh! Ha? Kaya kung ikaw yung nabudlay ang pangabuhi, ito ba mahambal ka? Isumpa mo sa kuglingon! Hindi na ako maghimo sang illegal! Hindi ako maghimo sang sala! Kaya kabudlay sa pagpangabuhi sa sulod sa presuhan! Hindi na ako di magbalik-balik! Ha? Gagawa ka mula sa presuhan! Gambal ka nga! Hay, salamat kay nakagwa na ko din! Ha? Mabagong buhay nako. Anong bagong buhay? Galit mo ay balik sa daan nga buhay. Oh, magkatingalahan ta, dakpan ka na, dira ka na lang sa Prince Juan. Balik ka pa? Ibo sa lingon, wala sa paginulsol. Kagano maayo lang nga pangabuhi sa sulo daw. Kabudlay kapag pangabuhi, nga rin ginit sa gwa. Kapag nagusto ka gani, lagaw. Kapag nagusto ka kadto sa luyag mga kadtoan. Dira, ya limitado lang sa apat ka pamusod sa nga kwarto. Ha? O galing kay ti ang nami. Dekay may bantay ka. Bantay sarado. Basta mo na namian sa iba, no? Nga makasala. Basta balik na to. Ay nami. Ito may gwardya. Bantay sarado ka. Pero ti limitado lang ulag mo to kag ang ubra mo to hima sa mabulbog na ang rihas eh. Kaya ti gauyat ka sa rihas ng salsalon. Di ba lang maburubog na ako na? Imas ti mo na ka, kwan, pasin naman ti mag-imas ang maburubog na ako nga rihas sang salsalon.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
13: Alas 5:18. Antes ang report niya, K5, Karen Badilla, kag sitwasyon sa palibot sang syudad. I-check na ang report niya, K5, Aaron Repuyo, ho. May miyembro sang LGBTQ arestado sa entrapment operation. Kaya nga, anong tawag din? May term sini nga, kung hindi ka magpasugot sa imuon ko, ipagwa ko. Gina-blackmail. No? Gina-blackmail niya ang minor di edad. Kaysa una, karelasyon niya ni. May arak ko sa ginang uyatan nga sensitibo nga video ang miyembro sang LGBTQ. Kaya kung hindi ko no, magpakita ang ining niya anay karelasyon nga minor di edad, ipalaptang video. Ang bata siguro ni kakatulog eh. No? Nanugid si Loya. Ginpadakop nila mga kakipay. Para sa kambiyong report o pod kay K5, Aaron Repuyo.
16: K5 News FM. Kampiyon report.
18: Sa K5, Enrico, arestado ang miyembro sa LGBTQ+ community sa joint entrapment operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o kunang RACO 6 kag Iloilo City Cyber Response Team. Bangon siya ginapahayag pagpamahog sini sa anay karelasyon niya minor di edad niya ipalapta ang sensitibo nga video o kon hindi magpakihilawas sa Barangay Rizal, Estanzuela City Proper, alas 5 kahapon sa hapon, Hulyo 22. Ang suspect kamo si Elias Ray, 20 anyos, kag residente sang City Proper. Suno kay Presyo Tenant Darius adin sa Sagin, team leader sa Iloilo City Cyber Response Team. Nagreklamo sa ilo opisina si Elias Joe, 17 anyos, upo nang yaginikanan bangod sa pagpamahog sang suspect sa anay karelasyon. Base sa reklamo sang minor, ikaduwa ng kabeses nga ginpahog siya sang suspect. Ngay palapta ang malaswa nilang laragway kag video online kung hindi siya makikita. Dugang pagin na panindugan sa minor na mayara sa video sa cellphone na suspect pero ginaimbestigaran pa ini sang pulis. Disidido nga magpasaka sang kasong pamilya sa minor de edad batok sa sospetsado. May baluan nga ginpamunuan ni Pares Captain Froilan Domili, Chief Operations Section sang RACO 6, ang nasambit ng operasyon. Ini nga balita ang nadurungin sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repuyo, K5 News FM.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
13: Subong at chimpo, nag-ulan-ulan, babudlay magbasa ka sa ulan, kasi ulay ka. Dali ka lang ni makabatsyag, kung hindi ang imo resistensya, laban-laban masakit ka. Pabaskuntat sa immune system, mag-inom kita sa combination sa The Power Trio. Clinica Detox 500, the superior antioxidant. Imo ini sa Ampalaya leaves, kag with the sugared sugarcane extract. Ang mapait ni nga portion sa tubo, nga kung mataas yung nga blood sugar level, ang yung nga blood pressure, inom kita Clinica Detox 500. Para isa na ton sa Mighty C, isa ni ka-alkaline base nga vitamin C, para proteksyonan ang aton sining nga ikaayong lawas. Kag of course, D3 Bio, the antiviral, the antibacterial specialist, na pamatay ni sa mga viruses, mga bakterya, mga kagaw da. Kaginatunaan sa nga pamalatian, na inom kita, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Mel Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar, mabakal sa mga nagpangunang mabutika, pharmacy sa inyo man sini nga mga lugar. At pwede kini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Santa.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
13: Budlay magkarelasyon ka sa minor di edad. Abi nyo lang, nabisayang panugot pa sa minor di edad. Ah, may salabton kagid sa kasuguan. Amoning mga kwan, mga kasuguan naton, mga special laws para sa mga minor di edad. Amoning ambal nga magrelasyon ka sa minor di edad. No? Ah, maambal ka nga, tiluyag yaman mo. No? Pero kung ipadakop ko sa ginikanan, why kat may mahimo? Kung ang imo karelasyon, minor di edad, naging dalamod na, kag, no? May natabo sa inyo. Tining membro sa LGBTQ ba? Ah, kagayan sa pagkuha sa nga video nila kuno, nga base sa pagpakigilawas, kay baluning minor di edad. Amo ni gali sa mga magnubyan, ay bawidahog yung magpakuha sa video, ha? Ah, kay damo ning kaso. Nung kurukuha pa sa nga video, tingin ka mo ay magdayunay. At hindi ko kaysa pagbulagay nyo, himuon niya nga mga i-blackmail sa imo. Sino, hindi kayo magbalik-balik sa akon, hindi kayo magpakigliwa sa akon. Pagwaon kong video na ton, yung kaysa ay kaysang kwan, sa nga choice, mga K5, kundi nga tumanon mga ka-K5. I-check na ito report yung K5 Karen Badilla kaysa Lunes nga adlaw mayara sa patigayunon sining nga zona o kung state of the nation address. Ikumusta ang nga performance ni Pangulong Bongbong Marcos? Ika-apat na nga state of the nation address na walang katuig na bilin sa iya sining nga pagpangalagad. Kumusta? No? May inaputan man ang pungsod Pilipinas? Dati may mayo manay mo ang gobyerno. Pero ang pamangkot sang iban, after sang one year nga nabuyagyag ining isyo sa flood control project, na kumusta na? May managkala preso na? May ara man na, pero ang pamangkot, mga dalagko ng mga isda? Base kon mga magagmay malang to, na, ang ginatudlo nila subong daw ara kin sa likod, daw ara pa mang galagaw-lagaw, si Saldi ko sa diina. Lagaw-lagaw, enjoy si Saldi ko to pagkapangabuhi to sa France. Ay una yung report dito siya sa France. Balonta ang report ya K5 Karen Badilla.
19: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
21: K5 Rick, may ara na daw sang duha ka grupo ang nag-apply ni sang permit. As of 12 p.m. kahapon ni nga adlaw, July 27, according sa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director, Colonel Wilbert Parilla, K5 Rick. Sunod diri sa kay Colonel Parilla nga ang ining permit para ni nga maano bla nga mapahanugutan ang ining duha ka grupo nga makapatigayon sang rally sa Lunes nga adlaw sa July 27. I mean ang as of 12 p.m. kahapon nga adlaw 5 break July 22. muna inanamin ko no nga nga record sang ICPO pero ang ining rally iti sa July 27 sa adlaw mismo sa State of the Nation address o konsona ni presidente Bongbong Marcos pero ginathag diri ni Colonel Parilla nga ang ining duha ka grupo K5 Enrico nga nag-apply sang permit sa ilang nga talatapan bali ano lang nido part lang ni sang requirements sa diin nakadepende sa gihapon sa Iloilo City government kung aprubahan ini o kung hindi K5 Enrico. Ti isuno man sa director nga ang kalabanan man di ang daan nga nagapatigayon sang rally bisan hindi sona K5 Rick no kung iban man dira abi nga mga dalagkuan nga issues nga ginapatigayunan dayon sang hublag protesta ang na-observe sang city director naton nga ano itawag na hindi gamo K5 Enrico no ang mga Ilonggo suno sa iya kun mag-rally. Kay ti ginapabilin sa gihapon ang safety bala kag ang katawhay sa palibot samtang ginapabutsyag nila ang ilay at agsa kasintimiento kay 5 Enrico sa ano eh, sa mga ginapanghimo sa government diriya sa aton sa pungsod Pilipinas.
13: Pero kay 5 ka na identify ning duha ka grupo nga nagkuha sang nag-apply sang permit I mean
21: sa subong or sa pagpakigangot naton sa kay Colonel Parilla wala niya panigin mention sa aton K5 Rick kung ano ni ang mga grupo kay bangod niya subject for approval pa ni K5 Enrico pero okay. Once nga ma-approve na suno sa iya ti amo na ipa ma-release sila dayon sang pangalan sa mga grupo nga makapatigayon sang rally sa July 27 K5 Rick
13: kay sa July 27 kadungan man sa anibersaryo sang Iglesia ni Cristo amo to nga may activities man dito sa maya bayan sang Metro Manila. Ti usually na ang managarali, abi na mga miyembro sang cost-oriented groups na itong K5 karin mo. Pero di yes. Sa ito, doon man dapat sang kabalakan kay so far sa linsang una, may mga sang una, gidman na medyo hindi magiging tama, gid ka gamo pariyo sa Manila. Pero may mga sang una, may mga butongay, may mga pulis na kaga mga rallyista. Pero generally peaceful diri kitaya kung magpatigayon sang rally K5 Karen eh.
21: Yes, nadumduman ko K5 Enrico sang daw hindi ko magsala ga intern pa or naga ano pa to ga kabatian tapaka to sa TV.
13: Oh. Oh, gakababatian ka bot selingon no ga estudyante ka pa lang.
21: Oo, estudyante pa lang ko tapos ikaw ara na sa TV.
13: anong nabatian mo?
21: Oo, wala nalabyan ko lang ni sa una kay di pala kung may mga rally dira sa may Capitol wala dayon jeep. Kaya nga kun ni eskulahan dira sa may General Luna tinginalakat lang na namon. Nadumduman ko nga may nagarally, naghabuyan ay bato kay 5 Enrico.
13: Amo sa una eh. Gakwan ga butongay. Sadyam sa unad mga rally pero subong to tawahan na K5 Karen no umpisa
21: yes,
13: nga nara ka na sa radyo ya do ay ka na may nabatian do amo gina no
21: oo wala na K5 Rick
13: say bot bot man sila.
21: Mm-mm. Kaya mo na suno sa kay Colonel Parilla akong mag ano do kalikalinong suno sa iya no linong ang mga or tawhay ang mga Ilonggo kung magpatigayon sang rally pero wala sila gapakampante sa mga amo na K5 Enrico no kay ilay ang purpose ni or ang function nila ya K5 Rick nga mapabilin sa gyapon ang safety sang public ti suno sa iya ang ready naman ang ilang security deployment especially sa Police Regional Office 6K5 Rick no kay kung mahibaluan sa pahayag man diri sa aton ni Brigadier General Randolph Tuanyo ang aton nga acting regional director nga 4,826 ka police personnel or mga otoridad K5 Rick ang ipang deploy diri sa nagkalain-lain nga area sa Western Visayas K5 Rick kag sa nasambitan nga ano itawag nga figures 3,905 diri ang kapulisan gid or hanghalin gid mismo sa PRO 6 K5 Rick no or nagkalain-lain man dira nga mga units then 117 ang augmentation personnel ang halin naman sa nagkalain-lain nga government agencies then 804 ang force multipliers mag-standby man ang 353 ka civil disturbance management o kon CDM personnel kag may ara man sang naka-standby pagid nga 187 187 ka members sang reactionary standby support force nga i-deploy pananglitan nga kinahanglanon sila K5 Rick.
13: Sige. Salamat ka K5 ka.
21: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika sang Klinika di Alternative Medicine ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Salamat K5 Karen Badilla, pagbalik nato makaupo nato na ato sining mga sister station ang K5 News FM Western Visayas kay sumuman ang katon sining K5 News FM Bacolod sa May Negros Island region. Paliog standby.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
22: O, si Karen, nadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat
24: sa mga butika.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy.
26: DTX 500.
25: Masalika DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
29: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
30: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
31: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
30: Mighty C.
24: Mabaka mga butika.
30: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
32: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
30: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
33: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
34: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
35: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
36: Sa mga
33: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
33: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
33: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
14: Tigasi!
12: Tigalapa!
14: Tigasay!
12: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi, ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
14: Supplement for men!
12: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
14: May maca
12: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
14: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
33: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
16: kag kontrolar
15: sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Sa Rigar
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow, may puso.
37: Balitang K5 sa umaga.
38: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik ba K5 sa ato sa pagpangalaga diri sa Webes edition sang Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
38: Balitang K5 sa umaga.
13: Amat-amat na kamrumadmad na. Paligo na kagmamahawa. Dapat hamot-hamot kita gamit kita Klinika Deo Fresh ato makilikili. Kagasubuman, DTX Beauty Soap, maligo kita para mahamis, maputi ang ato sa panit kagbatok sa mga skin diseases. Alas 5:29. Good morning kay Mama Annalyn Panis Agravante kay Sir Kermida. Good morning. Blessed morning gig kay Sir Randy Aclaracion. Kaya pa shout out ko na sila Bia. No? Magmata na, may duty pa. Sa may mga trabaho, mga estudyante, matamat na. Ha? Bawal mag-late. Mabudlay subong magsakay kay nagaulan mga ka-K5.
37: Balitang K-K5 sa umaga.
38: Balitang K-K5 sa umaga.
13: Kay Ma'am Lynn Simbrano Chua, kay Ma'am Gemma Cristal Subido, good morning. Kay Ma'am Elsa de Mafilis Arnaez sa Barangay Poblacion Dueñas. Kay Ma'am Alibahadi, good morning. Kag sumang kay Sir Rodney Cortuna Lopera. Kay Ma'am Melanie Ambot Makiling. Now, kay Ma'am Aisha Ahmad, may dayagin nga kagaon dira sa maybayin sang Kuwait. Makaupo na itong K-5 News FM, Western Visayas sa K-5 News FM, Bacolod. Good morning!
0: Atong kadya nga pagpangalagad, good morning lang anay sa mga friends man aton nga naga... Oy, dyan rin sa...
13: Ara na.
0: Sino ang nauna? Checkaroon na ito ng signal kang Iloilo, partner. Iloilo, sige, checkaroon ta ang signal sa may probinsya kag surad kang Iloilo with our idol Enrico Sorita Jr. Good morning, Sir Rick.
13: Mayad-ayad kang mabrubugnaw nga aga halindri sa may surad ka probinsya sa Iloilo, nagtupa subong ang ulan. Mabaskog ang signal, baskog pa sa pagtupa sa ulan. Balik sinyo, Lodi Nisma.
1: Alas 5.41 na mga ka-K5, matabi na kita sa Antique.
2: Thank you so much, Lodi, Sir Enrico. Jay, ang Lodi ko man nga isara. Uy, idol kang tanan, pati mga balo, laon kag binayaan. Daddy Babes, good morning.
1: Ayaw! Mayong aga, Sir Melmar. Ay, kampiyon, na sorpresa man ko sa introduction mo ba? Pero, why ko magsala, mayo ka man. Magkulo pa nilaga. Kampiyon, signal mo niya, pang may problema, naka-DTX, Coffee Mix na ko. Extend na lang ang kulang. Back to you, Sir Melmar.
0: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning man sa mga taga Negros Island dyan. And of course, check karoon taman ang signal ni SM Jubert nga nagapuro pa nga, pigid for sure ka DTX Coffee Mix dyan sa may probinsya kang Capiz. SM, good morning!
3: Good morning, sir. Nestor Sel Milmar, maraming gramig nga kagahon din sa amon sa probinsya sang Capiz, kagsunod sa Rojas. Wapo ang mga partner to sa buong kagahon, nakakwana, nakakapina. So, mabugnaw. Back to you, Antique.
2: Thank you so much, Capiz. Saylo ta sa kalibo. Sir Michael, good morning.
4: Morning, Antique, Sir Nestor. Sir Melmar, good morning. Kampyo ng signal, nagataliti di sa amon kagabi pa. Nag-ulan gid gani kagabi. Subong daw nagataliti na lang gamay. Naka-Detex Premium Coffee na ako kag naka-Mighty C. Good morning sa itong tanan. Balik sa imo, Antique.
0: Sige, biradahan tara ng mga kampiyon ta mga balita. Diyan na lang, diretsuhan na lang dayon, Sir Michael. Mga balita ta dyan sa kalibo, sir.
4: Sa kampiyon niya mga balita sa Banwasang Kalibo, mas ginapabasog subong sa sangguniang bayan sa Banwasang Kalibo pagi sa pagpasa sang ila resolusyon. Ang pagpatuman sang ordinansa kontra sa mga modified muffler o mga tambuso diri sa Banwasang Kalibo. Amoy ni ang ginaprubahan sa sesyon mga ka-K5 matapos gani nga may nadakpan sang isa ka rider nga gin contest niya ang pagdakop sa iya bangod wala sang decibel meter. Sa subong inaplanuhan ang pagbakal sang decibel meter kay madamo ng apektado sa masangag muffler sang mga motorsiklo kon gabi nga nagahinarurot diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Kag konsa din gani may mga ginasugid pang illegal nga pagkarera sang mga motorsiklo mga ka-K5. Dugang panaton nga mga balita, may aras sang 1,500 ka mga mangunguma sa Aklan ang posibleng maapektuhan sang kakulangan sang patubi. Oo, diri sa probinsya ng Aklan Suno sa National Irrigation Administration sa interview ni kay Ms. Jangson, presidente sang irrigator sa association sa eastern side sang Aklan, ginareklamo nila ang mahina nga supply sang tubig. Sang nagligad nga Lunes sang meeting sang NIA, Suno sa ila hindi sila makapa gamit sang ila heavy equipment para mag-dredge o sang kanal dahil sa kulang ang gasolina o fuel mga ka-K5, no? So ginasugid nga sa critical nga sitwasyon subong kag temporary closure aning irrigation kag kinahanglan ani sang rehabilitasyon mga ka-K5, no? Amo lang ani nang mga balita mga minors dire, si mayor mismo ang nagapanguna para papaulion sila kung gabi mga ka-K5. Balik sa imo, Antike.
2: Thank you so much, Kalibo. Saylo ta sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, anong latest?
3: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Melmar. Mga nagapanguna nga balita din sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sa Rojas. Isa ka negosyante kahapon ang ginservihan sang search warrant sa aton sini makatapos sang Rojas City PNP. Matapos ngayon siya ang ginatudlo, may ginahuptan nga mga armas na recover sa ila sini nga puluyan ng isa ka kalibre 45, isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver, kag may mga ammunitions ini mga ka K5 nakahunong sa karon sa Rojas City PNP nga sambit nga negosyante matapos nga gin dakop sang aton mga kapulisan kahapon sang hapon. Samtang sa mga taga-Antique kamo na bahala sa mga taga-Capiz, nakahapon na ginpatawag na ni Governor Ferdinand Castro ang magkatapos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit, agod nga tagaan sang balon kagadugang nga preparasyon para sa palabuton nga Regional Rescue Olympics nga pagapatigayunon dira sa Maysan o Siantique sa maabot nga Hulyo 25 tubto 29. Tisunod sa gobernador nga ang tanan nakaready na kag pwede na ibato sa regional nga event mga ka-K5. Muna nga, amon din balita, magluwas sa amon hipis sa Pontevedra PNP sa kay Sir Diaz nga muni ginahulat karon ang mando sa regional command kung i-floating sa or balik sa kampo bago sa natabo sa pagpatay sa isa kapulis din sa amon sa Pontevedra Capiz. Back to you, Antike!
5: Tulogi nga salamat, SM Jubert. Lito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sarik mga balita ta, sir.
6: Madalag to mga balita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May miyembro sang LGBTQ+ ang arestado sa entrapment operation bangod ginapahog ang anay karelasyon nga minor di edad nga ipalapta ang ila sensitibo nga video kon indi makikita siya. Tang minor di edad nagreklamo siya sa ninga Iloy kag gindangop sa bayan sang Rako kag dito nadakpan ining miyembro sang LGBTQ+. Di prison subong kag disidog ang pamilya magpasaka sang kaso. Sa piyak nga bayan, dumdumanyo ning anay mayor sa may Banwa sang Kalinog, ex-mayor Salvador Badong de Villagracia. Ato nakabunggo patay sang nagamotor kag may nabungguan pagid nga isa pagid sa nikatawo. Gin papanaugan na sang desisyon sang LTO ang iya sa nga driver's license. Dua katuig nga revocation. Pero ang pamilya sang sining na biktima nga napatay itong 20 anyos, hindi kumbinsido nga dua katuig. Kay luyag nila at lifetime gini. Kaya ang iban gani daw gamay pa ng kaso, lifetime. Kag sa piyak na bahin, dumduman yung pagid ining driver man nga nakahit and run sa mag-asawa tobla, nasaplid ang asawa, nangakig ang bana, ginakigan yung driver, ginisulan sang sining nagasakay sa moto sa salakyan kag nabungguan ining amay ang bana patay. Nadakpan na ini sang giserbiyan sa mapulis naton dira sa baya Banwa sang Binggawan ining suspect nga si Rudolph Bubot Chavez de la Rosa, isa ni ka negosyante. Ang mga dalag kong balita rin sa amo na kung illegal drugs, hindi ko mapapierde kaysa istansya to may 2.4 million pesos nga worth ang illegal nga droga. Balik sa imo, Antike.
2: Thank you so much sa Iloilo sa kampiyon ng mga balita sa Ilota sa Negros Island Region sa syudad kang Bacolod. Daddy Babes, anong latest?
1: Dere sa amon sa syudad sa Bacolod, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kakipay, mga balita sa Negros Island Region. Dere sa syudad sa Bacolod in particular, mga kakipay, nagakalipay kig nagahinugyaw ang 200 tanan ka mga ama senior high school students nga sa din natigayon na nga nakagradwar mga kakipay nga damlag pa nga hindi makagradwar bangod sa pila ka mga problema sa eskwelahan. Mga kakivibe, sa post nga ginpakigbahi ni Bacolod City Congressman Albi Benitez, makita nga nakasoksok na sang tuga ang among nga mga estudyante kung sa din kaupod sang mga ini ang ila sini nga mga ginikanan. Gintambungan man ni Bacolod City Vice Mayor Calao Puente Milla ang nasambit nga graduation bilang tiglawas ni Congressman Albi Benitez. Hindi sa vlog sa maayong nga potoro ang pagkaimol kay edukasyon ang solusyon congratulations sa tanan nga mga graduates suno sa post ni Congressman Albi Benitez. Ang AMA Computer College mayara na lamang sa wong nga adlaw mag-secure sang permits mga kakibeb matapos ang 15 kadlaw humalin sa ginpa papanaugan sa ang AMA Computer College sang ila sininga second notice of violation top-top sa karon sa ulihi nga adlaw nga ginhatag sa ila mga kakifive. Wala pa sa gihapon ang mga ini naka-secure sang ila sininga permit bangod sang kakulangan sang kinanglan nga mga rekisito sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. Amang mga balita namo diri sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod, mga kaki five, back to you, Sir Mermar.
0: Thank you so much, Daddy Babe, sa mga balita. Rija naman sa probinsya kang Antique, mga ragapawong namon nga mga balita, Jaho. Dumduman nyo ang lalaki nga ginlabo na ang kagawad dito sa may barangay sa Kulasi. Jesus Maria Kagusep, matapos na nga ginlabo ang diyang kagawad nga pilason, nagpalagyo diyan sa kakahuyan sa Marayo nga baryo. Ang diyang sospek apang kang tinalikdan nga daw kahapon, nag-surrender kay na Gutman matapos sa banwa ang apat kadlaw nga pagpanago sa lasang. Nag-surrender sa kapulisan kag nagpakigangot man sana nga bugto nga barangay kagawad. Agod nga tubangon nandiyang anang sala nga frustrated homicide.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, never give up, Daddy Babes. Amo dya ang panawagan kag minsahe kang Amon Lin Ay kang Antique 2025 kag Binibining Pilipinas 2026 candidate Brittany Angel Rubino matapos nga napaslawan kang nagligad nga July 18 sa may national stage sa Metro Manila. Kay ti naguli dya kang nagligad nga adlaw regya sa probinsya kang Antique. Suno ka na never give up banget nga ti hindi dapat kita maduraan kapag laam kay Antis sana naglinay kay Antique 2025 kapiraman dya ka beses nga napaslawan and pagkaurihi nagdaog kagin koronahan. Now, gipasalamatan naman ka dya ang banwa kang Kaluya kag ang probinsya kang Antique ilabi ringgit ang tanan nga mga Antikenyo sa bulig kag suporta.
0: Agora so far mga balita namon dya sa probinsya kang Antique. Oras naton la 5:52 gamat-amat naman kulang time ta no. Salamat gid.
37: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat gid sa ato sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, sa Negros Island Reed. Good morning gid kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Arby Chris Casires, kay Ma'am Rosemary Bagaforo Bailaran, kay Sir Nonito Sumbong. Pa-shoutout sa Sumbong sa may barangay Baldosa, La Paz. Pamilya Sumbong na, good morning. Kag Sumbong man, kay Juji Borbano, kay parang Francis Sersaba sa may barangay Pandak Pavia, miyembro sa Pawituda na, halongin sa payahe. Kay Ma'am Agusto 5 sa may Kuwait, good morning. Kag kay Ma'am Rin Samson, gabaritor from Carabao Island, bawad sa Romblon. Kag kay Ma'am Beth Idalilia, kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunhan, dira sa may bayan sa syurad sang Pasig, kag kay Ma'am Maritalia Mitzelina. Oo, dito sa TV's Piyak, ma'am. Dumduman ko ni ma'am Maritalia Mitzelina. Kay Sir Edgar Balbadon, merayad gid nga agad. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Standby ka mo sa DTX 500 Morning News ka. Sa ngalan lang sa Balugsinga Puwersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa ninga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sing Assistant Vice President, K5 Ray Espia Umalay. Samo siya Station Manager ka K5 Warren French. Ako menyo lagad, talos sa saling sambit siya programa. Kita na kita buwas ah. Si ka K5 sana nila kamapungko sa El Castigado. K5 Enrico Tupasurita Jr. Para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
37: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang anti-micro.